0: difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
13: Bangon, bayang mahal.
14: Bangon,
13: bayang mahal.
14: Pag-uusapan,
13: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
14: Tatalakayin,
13: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
14: At sasagutin,
13: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
14: 738 AM.
12: Sabang mga isa pong mapagpalang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Siyempre kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong pong mga search bar. Today is a holiday, 27 sa buwan ng Mayo taong 2026. Bakit nga ba holiday ngayon? Dahil Idil Adha. Po ay ang isang selebrasyon holiday para po sa ating mga kababayan, and of course, ito rin po ay sineselebrate ng ating mga kapatid na mga Muslim. Ang magandang umaga po sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Alcor po, sa panibago na namang edisyon ng atin pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Usapan natin maya-maya ang ilan sa mga importanteng issue na sa atin pong bansa. Ilang na dyan, mga kababayan, ang naging state visit ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil ang ating pong First Lady at ang ating pong Pangulo ay i-attend sa isang state visit sa imbitasyon na rin po ng Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kabilang sa mga mapapag-usapan ay ang defense cooperation, trade and investment opportunities para po sa ating mga kababayan, Human Resources at Labor Augmentation at syempre Economic Collaboration. Pero pinakamahalaga mga kababayan, dahil po ay tayo ay nasa ilalim ng State of Energy Emergency. Syempre pag-uusapan dyan yung pong augmentation pa rin sa atin pong energy resilience. Ano po? Mag-uusapan natin maya-maya yung may kinalaman po doon sa tinatawag nating Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Dahil kamakailan po, inanunsyo ng Bansang Japan na plano nitong magkaroon ng isang $10 billion o around 615 billion pesos na financial framework para makatulong sa mga bansa sa Asia na magkaroon ng karagdagang energy resources. Yan, tatalamin natin ano, sa mga susunod na pagkakataon gaano kalaki ang makukuha ng Pilipinas para makatulong sa pagpapalakas at pagpapagdagdag ng atin pong energy resources dito po sa ating bansa at para mabawasan din ang reliance natin sa fossil fuels at iba't iba pang mga produktong petrolyo. Alamin na rin natin maya-maya sa atin pong mga kapanayam sa umagang ito, ano ba ang ginagawa ng atin pong pamahalaan para masiguro na hindi na muling ninipis yung atin pong pangangailangan sa kuryente, sa enerhiya. Ano ba ang mga long-term goals? Ano ba ang strategiya natin hanggang sa mga susunod na taon para mas matulungan yung ating mga kababayan na nahihirapan? Ano po? Kung makailan, kung maalala nyo, mga kababayan, eh nagkaroon ng sunod-sunod na pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon at sa Visayas grid. Siyempre, ilan lamang yan sa ating mga pag-uusapan sa umagang ito. Sakto. Ito, tanggapin na po natin ng ating mga kapanayam sa umagang ito ang ating pong panauhing pandangal, Undersecretary Mario Marasigan, Supervising Undersecretary for Electric Power Industry Management Bureau and Energy Utilization Management Bureau, o yung EPIMB at EUMB. Yusek Mario, magandang umaga po.
8: Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga taga-subaybay.
12: Opo, Yusek Mario, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Kahit holiday po ngayon, ano, tuloy-tuloy ang serbisyo publiko natin. Yusek Mario, una po sa lahat, ano po ba ang mga ginagawa ng atin pong tanggapan para hindi na o para ma-augment yung atin pong energy resilience sa ating bansa?
8: Unang-una po ang ginagawa natin na nagpapatupad tayo ng iba't ibang programa kung paano po madaragdagan pa yung supply natin ng kuryente pagdating po sa supply, ano? So inaayos po natin at minomonitor lahat ng mga ongoing projects. Meron po tayong minomonitor na 25 projects sa ngayon na dapat po bago matapos ang first semester, meron po tayong additional na 1,400 megawatts sa capacity. Pagdating naman po sa ating mga transmission facilities, sinisigurado po natin na yung ating transmission network provider ay nabibigyan po ng tamang koneksyon ang ating mga planta ng kuryente. At pagdating naman po doon sa ating mga distribution utilities, kagaya po ng Meralco dito sa NCR, ito po ay sinisigurado natin na sila po ay nag-i-improve. Minomonitor po nila at sinecheck yung taong-unang maintenance sila ng kanilang mga linya at facilities. Para po masigurado natin na kahit ano po ang mangyari, kagaya po ngayon, tag-init, dapat po ay ready ang ating mga linya at power plant para mag-supply ng sufisyenteng enerhiya sa buong bansa.
12: Oh, kabilang na rito, Yusek Mario, kung mamarapatin po ninyo, yung pag-shift natin at pagbabawas natin sa reliance doon sa mga traditional energy sources natin gaya ng fossil fuels at iba't iba pang mga produktong petrolyo. Ano po ba ang mga ginagawang proyekto ng Department of Energy para mag-shift ano po, sa ating mga alternative energy sources?
8: Unang-una po, pagdating po sa ating supply, ano, ang ginagawa po natin, ang pinopromote po natin ngayon ay ang pagtatayo ng mga renewable energy facilities. Tayo po ay nagko-conduct ng tinatawag po nating green energy auction para mapabilis po yung pagtatayo ng mga planta natin ng kuryente na ang ginagamit na panggatong or yung fuel itong ating renewable energy, ang araw, ang hangin, ang tubig, pati po mga basura, ipinupos natin yung pong tinatawag nating waste to energy concept. Pagdating naman po sa wastong paggamit, meron din po tayong programa sa tinatawag nating demand side management, kung saan po pinaiiral po natin ang energy efficiency and conservation. Pinangungunahan na po ito ng gobyerno na meron po tayong tinatawag na government energy management program, kung saan po minamandato po ng ating batas na dapat po ay minimum na 10% ang kanilang reduction pagdating po sa konsumo ng kuryente at fuel. At pagdating naman po dito sa ating mga transportation sector, tayo po ay may shift doon sa tinatawag nating electric vehicle. Ang tinatawag po natin dyan is electrification of our mobility. No? Para po sa halip po na fossil fuel ang ating ini-import, ay magtayo na lang po tayo ng mas maraming planta ng kuryente na gahango sa renewable energy. So yun po yung mga ilan sa programa natin ginagawa para po ma-harness natin ang lahat ng natural resources natin na tumutulong po para ma-ensure natin yung tinatawag nating reliability and efficiency as well as resiliency. Dapat po flexible tayo at handa sa anuman pong darating na mga pagkakataon.
12: Opo, Yusek Mario, yung pinag-uusapan po natin kanina, nabanggit nyo po, green energy auction. Pakipaliwanag po sa amin para sa pakapakinabangan na rin po ng ating mga kababayan. Ito po ba ay, sino po mag-ooperate nito? Mga independent power producers po ba ang mag-ano nito? Nasa claw ng Department of Energy?
8: Ang magtatayo po nito ay yung ating mga private sector, pero ang ginagawa po ng gobyerno, nagpapabid po tayo. Tayo po ay nagtatakda ng kung gaano kalangking capacity ang kailangan natin, particular po kung ano rin teknolohiya ang gusto nating i-promote. At nagbibid po, nagsasubmit po ng bid offers ang ating mga private sector na ang dalawang bagay po na mahalaga ay una ang presyo at ang pangalawa po ay yung timely execution ng project. Yun ho bang nadidiktahan natin kung kailan sila dapat nagko-commission at kung kailan tatakbo ang mga planta. So handa naman po ang ating mga private sector na sumali dyan.
12: Opo, and speaking of yung mga sumasali po na private sector, gano'n na po karami as of now ang nakilahok dito po sa ating green energy auction?
8: Hindi, wala lang ako na eksaktong datos kung ilan na po yung sumali. Pero sa ngayon po, tinitingnan na po nating mga capacities, humigit kumulang 10,000 megawatts na po or 10 gigawatts na ang mga project po na ating nasa installation or development stage na po.
12: Opo. Yusek Mario, alam po nating lahat na ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtungo sa bansang Japan para po sa kanyang state visit sa naturang bansa. Naasahan po na mapapag-usapan din ng tungkol sa atin pong energy resiliency at kamakailan nga po nag-anunsyo ang Japan nung tinatawag nilang financial framework na Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o yung Power Asia. Ito po ba ay ano ba ang inaasahan natin na mapapag-usapan when it comes to energy security ng ating bansa? May inaasahan ba tayong matatanggap mula dito sa state visit ng ating pong Pangulo?
8: Tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang mag-coordinate dun po sa tinatawag natin na Japan Bank Corp International Cooperation or JBIC, no? Kung saan po napag-usapan natin yung target po natin na dapat zero emission. Ang sabi po natin, hindi pa tayo handa doon sa zero emission, pero handa po tayong mag-coordinate at makipag-collaborate sa kanila para po ma-meet yung ating Philippine Energy Plan targets, kung saan po 50% ng ating renewable energy tinitingnan natin pagdating ng 2040 at 2050. Kasama na rin po dyan yung yung electrification ng ating transport sector at marami pang iba. At hinggil naman po doon sa tinatawag nating stockpiling or yung pagtatayo po ng fuel storage dito sa atin, napag-usapan din po natin yan dahil parte po yan ng ating energy resiliency. Kung paano po tayo magkakaroon at magtatayo ng facilities para magkaroon po tayo ng sufficient reserve na kung sakali mang may dumating na hindi natin inaasahang pagkakataon, kagaya po ngayon na nandun tayo sa Middle East crisis, apektado po ang presyo at ang supply natin ng mga fuel. So kung magkakaroon po tayo ng ano, ng isang storage program or stockpiling program pagdating po sa fuel natin, then naniniwala po tayo na tayo ay tutulungan ng bansang Hapon, ng Japan, hindi lang po doon sa pagbibigay ng financial assistance, kundi pati na po sa pagsisiyer ng kanilang mga technologies.
12: Opo. Yusek Mario, kailangan ko pong maintindihan, ano po, ito po yung binigay sa atin na requirement ng JDIC na kailangan na mapababa natin yung emission. Tama po ba?
8: Tama po yun. Kasama po doon. Dahil meron po tayong ASEAN na Zero Emission Council, coordination, no? Yung po yung ano, objective na, yung nabanggit ko na zero emission concept. Although hindi tayo handa na magkaroon na, ma-achieve natin talaga yung zero emission, pero yung target po natin na 50% na renewable energy pagdating po ng 2040 at 2050, sapat na po yun at katanggap-tanggap na po sa JDIC.
12: Opo. At Yusek Mario, tungkol naman po sa stabilization ng ating power grids, kamakailan eh, sunod-sunod yung mga outages, mga rotational brownouts dito sa Luzon at sa Visayas grid. Ano po bang, umabot nga yun sa yellow alert at red alert doon, no? Yusek Mario, ano po bang ginagawa natin for long term? Ano ba ang plano natin para hindi na muling maranasan na minipis yung supply ng ating kuryente dito sa mga nasabing grid na ito?
8: Lahat po ng sektor ay ina-address natin at pinag-aaralan kung ano yung nararapat natin programa at mga policies na dapat i-implement natin. So, unahin po natin pagdating po doon sa supply. Sa supply nga po, ito po yung pinupus namin, magkaroon tayo ng maraming renewable energy para magkaroon po tayo ng sapat at sufficienting supply doon sa ating pangangailangan. Hindi lang po renewable energy ang pinag-aaralan natin. Tinitingnan din po natin ano ba yung mga energy storage facilities or system na pwede nating i-adapt. Pinag-aaralan na rin po natin, pwede bang magkakaroon tayo ng nuclear energy technologies dito sa ating bansa. At ito po ay nakakalakip na sa ating Philippine Energy Plan. Pagdating naman po sa transmission sector, tayo po ay pinag-aaralan natin kung paano natin hindi lang po makaiisa katuparan ang mga transmission projects kung hindi paano natin mapapabilis ang pagtatayo ng tama at stable yung po tinatawag natin green and smart system, no? At yung pong ating smart and green system, ina-address na po niyan pati po yung tinatawag nating application na digital concept para po magkaroon tayo ng automated transmission facilities. Ganun din po pagdating sa ating distribution na sector. Hinihikayat po natin at meron na po tayong facilities kung paano natin ipupus yung tinatawag na application po ng advanced metering system at yung smart distribution system. So lahat po yan ay pinag-aaralan natin at makikipag-collaborate naman po tayo sa ating mga stakeholders para po hindi lang pulisiya ang ginagawa natin, pati po yung coordination at collaboration ay nagagawa natin sa ating mga stakeholders.
12: Opo. Nabanggit niyo po kanina yung may kinalaman po sa nuclear energy nakasama na po dun sa power plant ng ating pong bansa. Ang tinutukoy po ba natin dito yung revival ng BNPP, yung Bataan Nuclear Power Plant, or ito po ba gaya nga po na sabi niyo kanina, yung mga technologies ng Japan, kasi if I'm not mistaken, meron na rin silang mga proyekto, yung mga small modular reactors. Ano po ba ang ine-explore nating option when it comes to this, sir?
8: Lahat po ng option, open tayo. Hindi po tayo nagkakaroon ng technology bias, no? So kung yung pong rehabilitation ng Bataan Nuclear Power Facility will be advantageous to our causes, magiging stable at mura yung supply ng kuryente, gagawin po natin yon. Pero kung meron naman po mga teknolohiya na mas maganda, mas bago, na pwede rin natin i-adapt, yun po rin ang ating tutunguhin. At dapat po makita natin yan kapag nabalangkas na po natin yung tinatawag nating Nuclear Energy Regulatory Framework. Kasi yun po ang kulang na natin eh. Kahit po meron na tayong batas, hinggil po sa pagtatayo ng planta ng kuryente gamit ang nuclear technologies, hindi pa po tayo, wala pa po tayo ngayong regulatory framework pagdating dyan.
12: Opo. Sek Mario, paano po pinaplano naman ang DOE na i-address yung public sentiments when it comes to itong mga nuclear energy? Of course, meron tayong mga, forgive me for saying this, pero yung ibang sa ating mga kababayan, born out of ignorance, yung kanilang takot when it comes to nuclear energy. Ano pong plano natin para makumbinsa yung ating mga kababayan na ito po ay kinakailangan para sa ating bansa, para magkaroon ng energy resilience, mas matatag ang ating pong energy supply dito sa bansa. At ito po ay hindi dapat katakutan ng ating mga kababayan.
8: Ay, tama po kayo at maraming salamat po sa inyong katanungan at paglilinaw. Sa kasalukuyan po, meron na po tayong programa kung saan nagko-conduct po tayo ng tinatawag na Information, Education, and Communication Campaign. So, ito po ay isang pamamaraan kung saan po on a regional basis, nagko-conduct po tayo ng IEC program. Ini-invite po natin lahat ng sektor, kahit po yung general public, para makilahok at malaman anong ba talaga itong mga technology pagdating sa nuclear power generation. Binibigay din po natin alam sa kanila, bukod po sa teknolohiya, ano yung mga safety measures o bakit safe ang magtayo ng nuclear technologies. Hindi pa po yan, tayo po ay nagbibigay din po ng ano-ano yung pwedeng maging participation ng ating public sector sa pagtatayo po ng planta na kuryente gamit nga ang nuclear technology. At sa bandang huli po, nagko-conduct po tayo ng tinatawag nating public perception survey. Ano po, matapos po yung ating IEC, ano naman po ang feedback ng ating general public? So, nagko-conduct po tayo ng survey na ganyan para po malaman. At yung pong isa sa yung huli po naming public sector perception survey, naging maganda po ang resulta. Dahil halos umabot po tayo ng 70% doon sa kinandak nating survey ang meron ng kaalaman pagdating po sa nuclear technology.
12: Po. At ito po ang basihan natin, ano, dun sa ito yung pinagagalingan ng confidence ng DOE na this time, I hope we are not too late na magamit natin at ma-utilize natin itong nuclear energy production. On another note, sir, balikan lang natin yung binabanggit natin kanina sa pagnipis ng supply ng kuryente sa mga sa Luzon at sa Visayas Power Grid. I hope you'll let me ask this question, sir, para sa ating mga kababayan na rin. Pero ito po kasi ay hindi naman bagong bagay, yung pagnipis tuwing summer. What do we attribute this, sir? Ito po ba nagkukulang dahil po sa ating mga power producers? Ito po ba ay something that is out of control ng ating mga ahensya ng pamahalaan? Please enlighten us on this, sir.
8: Palagi pong nangunguna ang atin pong kagawaran pagdating po dyan sa paghahanda ng mas mataas na konsumo or demand ng ating public sector. Hindi, taon-taon po natin, tayo po ay naglalabas ng kalatas o nire-remind po natin ang ating mga stakeholders na dapat po handa tayo sa pagdating ng taginip. Lalong-lalo na po ngayon, meron po tayong tinatawag na El Nino at mukha po magiging severe ang tansya ng ating pag-asa. Hinggil po rito, ina-activate po natin yung ating Task Force and Energy Resiliency kung saan po nakikipag-coordinate tayo sa iba't ibang mga stakeholders natin, mga generation yan, transmission or even distribution utilities para po sigurado tayo na handa tayo sa pagkakataon na yan. Ngunit, meron pong dalawang bagay tayong pinagtutuunan. Unang-una po, pagdating po sa demand, alam po natin na hinahanap natin kung saan po tayo komportable. Kung kaya gumagamit kami, tumataas ang konsumo natin, tumataas po ang demand natin. Pangalawa, doon po pagdating naman doon sa ating supply, alam din po natin na kapag ka umiinit ang panahon at ito po ay lumagpas yung ating pong panahon, yung ating temperatura ay tumaas doon sa tinatawag nating ambient temperature na kung saan ang planta ay nag-ooperate perfectly, ang nangyayari po, nagkakaroon po yan ng konting pagbaba ng kanilang efficiency. So, pinaghahanda na rin po natin yan. Kung kaya, taon-taon po, ina-approvean po natin yung tinatawag nating Grid Operating and Maintenance Program kung saan po nakabalangkas kung kailan dapat mag-conduct ng preventive maintenance sa isang planta at maging ang ating transmission system.
12: Yun, malinaw ang paliwanag ng atin pong butiing undersecretary. Lastly po, ano ang mensahe po natin sa ating mga kababayan? Ang pagtitiyak po natin sa publiko na patuloy na ginagawa ng Department of Energy ang lahat ng makakaya nito para magkaroon ng mas robust na energy resiliency ang atin pong bansa. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
8: Maraming salamat po sa pagkakataon. Isa po ang imumungkahi ko sa lahat, yung po sa ating pending contribution, which is yung ating po tinatawag na energy efficiency and conservation. Huwag po magsino po tayo at magtitid sa paggamit ng kuryente. At meron po kaming isang magandang programa ngayon. Ito po yung tinatawag namin na ONE or oras natin sa efficiency. Kung saan po, kada araw ng Sabado, hinihikayat po natin ang ating mga konsumidor na magpatay ng kanilang mga ilaw or hugutin yung kanilang mga sa plug. I-unplug nila yung kanilang mga appliances na hindi naman nila ginagamit. Ito po ay nakuha natin doon sa tinatawag nating Earth Hour kung saan ang buong mundo po ay nagpapatay ng isang oras ng paggamit ng kuryente. So dito po ginagawa po natin, programa na po yan every Saturday na 1 hour from 8 o'clock to 9 o'clock p.m. Hugutin ang hindi natin mga sa pagkakaplag ang mga appliances na hindi natin ginagamit at patayin ang mga ilaw na hindi naman po natin kailangan. Ang aming pong adikain dyan is kung gagawin natin yan every Saturday, gagawin natin ang paulit-ulit, magiging practice na po natin yan and in the end, magiging habit na natin. Hindi na natin kailangan paalalahanan ng general public at gagawin na po nila ito voluntary. So sana po, kami po ay nananawagan sa general public, makiisa po sa tinatawag nating ONE or oras natin sa efficiency. Maraming salamat po at mabuhay po tayo.
12: Maraming salamat po sa oras na binigay niyo para sa amin, Undersecretary Mario Marasigan mula po sa Department of Energy, sir. Mabuhay po kayo at mabuhay ang ating mga kasamahan dyan sa Department of Energy.
13: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Ang ating pong nakapanayam, Undersecretary Mario Marasigan, ang Supervising Undersecretary for Electric Power Industry Management Bureau at Energy Utilization Management Bureau. Yan po ang naging pahayag sa atin ng Department of Energy. Lahat po, and we mean it, lahat, kailangan ma-utilize, lahat ma-explore na option para po mas maging epesyente, mas maging malakas ang atin pong energy, ang ating energy resilience. Ayan, medyo inubulang. Anyway, tama yung sinasabi ni Yusek Mario Marasigan. Ano po? Malaki rin ang bahagi po natin bilang mga konsumidores sa pagtitipid ng kuryente. Kumbaga, from the side of the government, from the side of the Department of Energy. Yun, kinagawa nila lahat ng maaari nilang ma-explore, even going as far, ano, mga kababayan, para makipag-ugnayan po sa ibang mga bansa para magkaroon tayo ng karagdagan pang pondo na makapagpatayo po tayo, ano, at makapaglunsad po tayo ng mga programa na may kinalaman sa energy resilience. Oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
15: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, Mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
18: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Balita, laging totoo,
26: impormasyon,
25: detalyado
26: at kumpleto,
25: serbisyo,
26: tapat para sa bayan.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service,
26: tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
25: para sa bagong Pilipinas.
26: Bagong Pilipinas.
25: Tapat sa pag-uulat,
26: Radyo Pilipinas 1,
25: Radyo Pilipinas
26: 738 AM.
25: Bangon, bangon, bayang mahal,
26: bangon, bayang mahal,
25: dito sa Radyo Pilipinas,
26: 738 AM.
12: Pretty 7 minutes past the hour of 8 AM. Ipong nagbabalik ang inyong palatuntunang bangon, bayang mahal, dito pa rin sa 738 sa inyong mga AM bands. Ganda yung panayam natin kanina kay Undersecretary Mario Marasigan. Ngayon yung binabanggit namin, ano, na kanina nasabi ni Yusek Mario Marasigan na ina-explore din ng Department of Energy at actually kabilang ito sa plano ng Department of Energy na i-explore din yung posibilidad ng nuclear energy. Agi ito ng green initiative ng ating bansa at of course, kailangan at kaakibat talaga ng ganyan ay yung impormasyon para po sa ating mga kababayan na natatakot, no, dito sa pag-ooperate. Maaari daw kasi magkaroon ng aksidente dahil tayo raw ay nasa Pacific Ring of Fire. Ligado nga naman pag pumutok ang bulkan, ang mga bulkan dito po sa ating bansa at kapag lumilindol ay maaaring magdulot ng mas malaki pang aksidente. Pero kaugnay po ng ating kapanayam na yan, mula naman sa Department of Energy. Department of Energy at isang energy company nagsasagawa ng pagpupulong para sa isang redevelopment project ng Algeria and oil gas field sa Cebu. O yan o kaya ito. Alamin natin kay AJ Ignacio.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas. Report.
12: Mga kapatid, yes, good morning.
29: Ito na nga kinakapatid, bilang pagtugon na rin, ano, sa nangyayaring kakapusan ng supply ng enerhiya sa Visayas, nagsagawa ka ng isang pagpupulong kinakapatid na alya ng Department of Energy at isang energy company ng isang redevelopment project para nga sa Algeria and oil gas field dito nga sa may parting Southern Cebu ito, Bossing Alian, kung saan sa naturang pagpupulo kasama si DOE Undersecretary Alessandro Sales, kabilang din ang DOE Visayas Field Office Director na si Renante Sevilla, at kabilang din si Cebu Governor Pamela Bircuatro at mga representatives ng Texcal Energy para kapag-usapan niya ang naturang redevelopment project sa Algeria and Oilfield sa Cebu. Ang Textile Energy ang nagkaroon ng award o nabigyan ng award ng Petroleum Service Contract Number 89 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magsimula muli ng operasyon ng Algeria Field matapos ang tatlong taon na dormancy o hindi paggalaw nito. Isa nga sa malaking may tutulong ito, Bossing Alian, sa supply ng kuryente sa Visayas Region dahil medyo likas ang naturang service contract 89 sa oil and sa gas, sa oil and gas ano reserves dito nga sa Visayas region. Nanatili naman, Bossing Alian, na committed ang Department of Energy na palagi ang pagsiguro ng sapat na supply ng enerhiya sa buong bansa. Natapos ito, kinakapatid na Alian, ay malaki may tutulong nito ng supply ng kuryente sa buong Visayas region. Wala pa rin, Bossing Alian, dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat sa ating kasamang si AJ Ignacio. O, tamang-tama yan, mga kababayan, dahil madalas numinipis ang supply ng kuryente dyan sa Visayas grid. I'm hoping na mas lumakas itong supply ng kuryente dyan, especially doon sa pangangailangan ng fossil fuels sa pagpapatakbo na itong mga planta sa nasabing lugar. Pantala, magtungo naman tayo sa kamera. Maraming abogado handang mag-alok ng libreng serbisyo para tumulong sa prosecution panel laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa House Trial Spokesperson. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Inihayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na maraming pribadong abogado ang nag-aalok ng tulong ng libre o pro bono sa House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam, sinabi ni Adyong na patunay ito na marami sa legal community ang nagpapakita ng interes sa impeachment case at sa mga isyong konstitusyonal na kaakibat nito. Nauna na nga nagtipon ang Senado bilang impeachment court at inatasan si Duterte na sagutin ang articles of impeachment na ipinadala ng Kamara. Inaasahang magsisimula ang pre-trial proceedings sa susunod na buwan. Kabilang sa mga aligasyon laban kay Duterte ang umano'y maling paggamit ng 600 million na confidential funds, unexplained wealth, panunuhol at korupsyon sa DepEd at pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Adyong, meron ng ilang private prosecutors na tinanggap bilang bahagi ng prosecution team, bagamat nagpapatuloy pa rin ang pag-uusap tungkol sa mga pinal na komposisyon nito. Sinabi rin Adyong na dadaan sa masusing evaluation ang mga aplikanteng abogado bago sila tuluyang isama sa listahan ng private prosecutors na hawak sa presentasyon ng ebidensya sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sunog Apog Bumping Station, handa na para harapin ang tag-ulan sa Maynila. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Operational at functional na ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila makaraang muling inspeksyonin ni Manila Mayor Francisco Iscomorendo Mungoz at Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang nasabing proyekto. Ayon sa lokal na pamahalaan, 5 buwan matapos unang inspeksyonin ng pasilidad ay nakadadaan itong sumailalim sa testing ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpasalamat si Dumagoso kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay Secretary Dizon sa pagbibigay ng prioridad sa rehabilitasyon ng pumping station. Inaasahang makatutulong anya ang Sunog Apog sa pumping ang Sunog Apog Pumping Station sa pagbawas ng pagbaha sa mga lugar sa Maynila na madalas maapektuhan tuwing malalakas ang ulan. Mala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Samantala, ang DSWD giniit na sapat ang pondo para sa pamamahagi ng cash relief assistance sa lahat ng PUV drivers sa bansa. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muling siniguro ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang pondo nito para sa pamahagi ng cash relief assistance sa lahat ng kwalipikadong PUV drivers sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson ASIC Irene Dumlao, nakalaan ang 30 bilyong pisong budget para sa pamahagi ng ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Mati nga sa pinakauling tala ng DSWD, nasa halos 1.6 milyong drivers na sa buong bansa ang nabigyan ng tigli 5,000 pisong cash aid na katumbas ng higit 8 bilyong na ipamahaging ayuda. Nitong Martes, nasa higit 300 TODA at JODA drivers sa Metro Manila ang nabigyan ng ayuda sa special payout sa Makati, Pasay at San Juan, samantalang umabot naman sa higit 2,000 delivery riders sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna ang nakatanggap na rin ng cash aid. Magpapatuloy ang special payout para sa mga JODA at tricycle drivers hanggang May 29, gayon din sa mga service delivery riders na isinasagawa sa DSWD Central Office. Target ng ahensya na matapos na ang special payout para sa lahat ng unclaimed assistance bago matapos ang buwan ng Mayo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At yan po ang kalipunan ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa atin pong Metro Reporters. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Apat na putanim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tingin lang natin yung ating mga tagapanood at tagapakinig sa atin pong Facebook page na nanonood sa atin ngayong umagang ito. Ginoong Dizon Malinaw, good morning Radyo Pilipinas, good morning sir. Siyempre si Boss Ares Gutierrez, Eid Mubarak po sa ating mga kababayan na mga Muslim. Ating mga Muslim brothers and sisters. Nabati kayo ni Sir Ares Gutierrez ng Eid Mubarak. Sabi naman ni Ma'am Felisa Divina Gracia, sana patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Shout out po Ma'am Glory Fe Bagon Felicerta. Belated happy birthday little sis. O, may fans ka rin pala rito ah. Sabi naman si Glory. May fans ka, mas marami ka pa yata ang fans kaysa sa akin eh. Ang oras po natin, 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
6: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Tulay sa himpapawi ng serbisyo.

0: dahil inaamyendahan daw ang Senate rules without going through the proper process. Simula po kasi yan matapos na magkaroon ng panukala si Senator Rodante Marcoleta na payagan na maka-join si Senator Bato de la Rosa via Zoom. Eh, biro lang. Not necessarily via Zoom, but ito po ay digital. Ano po? Meaning, hindi siya magpupunta sa Senado personally. Pinamadali kasi, ito, base po doon sa mga sinasabi at nagiging pahayag ng mga miyembro ng minority bloc, anila, ba't parang minamadali niyo yata? May mangyayari ba? May mahuhuli ba? Kino kaya ito? But anyway, ito bayanan po natin sa mga susunod po nating pagkakataon at susunod po nating mga panayam sa mga susunod na araw. Tatalakayin po natin ang mga kaganapan sa Senado. Kasama na rin, tatalakayin po natin dyan yung may kinalaman sa pre-hold departure order laban sa iba't ibang mga opisyal ng pamahalaan. Kung nanood kayo kahapon, lala nyo na kung sino itong binabanggit ko. My favorite senator. Salamat po sa panonood at sa pakikinig nyo sa amin sa umagang ito, kahit holiday. Maghahatid po kami sa inyo ng mga balita, maghahatid po kami sa inyo ng serbisyo publiko. Pangalan po ng ating mga kasamahan. Of course, maraming salamat, Undersecretary Mario Marasiga, ng Supervising Undersecretary for Electric Power Industry Management Bureau at ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jomari Refarial, and of course, ang ating executive producer, Ms. Glorife Bagon. Tabayanan po mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating PBS News Division. At matapos yan, ang atin pong Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga at bumabati kami ng Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:54.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doing a great job sa pagtatrabaho at mga nagawa para sa bansa. Ito'y ayon sa mga Pinoy sa Japan. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Atid ng mga Pinoy na nakabase sa Japan ang ginagawang pagtatrabaho at resulta ng pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Berlito Capulong, chair ng Philippine Assistance Group sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno.

0: niya, parang ang hirap lumaga eh, because his loyalty with Tatay Digong is there, but at the same time, the loyalty to his country. He is loved so much by the people because of all the things that he have done in terms of the malasakit and health. Then suddenly, napapansin mo nga doon sa ano eh, yung ang, mala, ma, yung ang mainit lang palagi, si Senator Cayetano, si Senator Marculeta, si Senator
1: Robin.
0: Si Robin, yan, no?
1: Napanggit mo, Dr. John. Eh sana naman di lumabas siya at sabihin ni Senator Bongo, I support the programs of this administration para matuloy natin yung mga malasakit centers. Sana may ganun ba? Yung parang let the rule of law take its course and then we will just wait for the evidence and then we will rule based on the evidence and based on our consciences. Kasi minsan pang tahimik din siya. Doon siya na napabansagan, ay, you're part of the kapal of senators.
0: Alam mo, the sad thing kasi, Brother Leslie, is that Senator Bongo owes a lot to the Duterte. Alam, yung Duterte brand, dinala niya yan even nung nanalo siyang senator. He was just a pambansang photobomber, alalay din suddenly become Bongo. Diba? Kaya, you cannot blame him for that loyalty. Yes. Kaya nga, pero ang point doon, it's still with that loyalty itself, tsaka yung kanyang health, nandun pa rin eh. Nandun pa rin, mutulong. Eh, maybe later on, makikita natin, maybe the, as it goes by. Importante yung tulong niya eh.
1: Dr. John, meron tayong 3 minutes left. I will give it to you. Pero, pwede pa natin pagpatuloy ito bukas or sa Friday?
0: Yes. Yes.
1: Bukas, mag-live tayo kung pwede ka, doon tayo sa studio. Let me know. I will coordinate with you. Kung hindi, Zoom tayo. Just basta I'll be in the studio tomorrow. If you can make it in person or via Zoom, basta.
0: Pwede naman siguro.
1: Give me your last 2-3 minute message to the people, Dr. John.
0: Alam niyo po mga kababayan, sa usapin ng demokrasya, ang demokrasya hindi lamang numero. Ang demokrasya ay prinsipyo. Ang prinsipyo ay isang bagay na hindi nabibilang o hindi nakukuha sa paramihan ng numero. Pagkat minsan, makikita natin sa usapin ng numero, hindi lahat ng nagsasabi ng marami ay sila ang tama. Balikan natin kung ano nangyari noong panahon ni Jesus. Pinili si Barabas kumpara kay Jesus. Diba? Sa puntong yan, makikita natin sa konsepto ngayon, I remember nga yung ating kaibigan Les na si Attorney Alan Paghia, yung sabi niya, quantity democracy versus quality democracy. The point here is that we need to look at the quality democracy. The concept of that, we have the numbers, but the number itself would speak for the wrong thing. The quality democracy, we don't have the numbers, we have the principle in it. Maaring natatalo sa pagdating sa numero, pero pagdating sa prinsipyo nandyan. Ang pag-walk out ng minority o tinatawag nilang Bulagaan 11 o SB 11 ay isang simbolikong moral na gawain ng mga taong may prinsipyo na ayaw gawing magulo o maging lugar ng mga kaguluhan ng Senado. Meron ng existing na mga rules na nangyayari doon na hindi dapat sirain pagkat ang isang santuwaryo, ang isang lugar na kung saan pinag-uusapan ng tama at gumawa ng batas ay hindi dapat ginagawang mali. Nakita doon na merong aspeto ng panukala. Ang tanong, ang panukalang bang yan ay makikinabang ang taong bayan. Kaya mga taong bayan, pag meron bang digital voting at digital attendance, makikinabang ba ang taong bayan? Kayo mga kaklase, kung kaklase nyo ba, ikaw araw-araw mapasok sa eskwelahan at sasabihin ng isang kaklase, ma'am, pwede ba akong Zoom na lang at sila na lang ang papasok sa klase? Papayag ka ba? Pagdating ba sa exam, pwede ba yung Zoom exam tapos tayo live exam? Hindi mo pwedeng ganyan. Patas dapat sa demokrasya. There should be equality pertaining to lawmaking. Eh paano kung lahat ng senador mag-Zoom na lang? Kung paano lahat ng senador gusto ay digital attendance, paano na ang demokrasya? Paano na ang bayan? Katawa-tawa na ang ating Senado. So mga kababayan, intindihin natin ang aspeto. Wala tayong pinapanigan dito. Tingnan natin ang objektibong pananaw sa usapin ng demokrasya. Because maaring maka-Duterte ka, maka-DDS ka, maka-BBM ka, ang usapin dito

0: ay ang pag-unlad ng bayan, ang pagiging objektibo sa batas, ang pagiging marangal at prinsipyo ng Senado. Hindi natin dapat tignan ang ating pagiging panatiko sa isang tao. Normal po yan eh. Pag panatiko ka dyan, sige, you have the right to be a fanatic. But the best fanaticism is to be a fanatic of your country. Love your nation. Don't love the people. Don't love the politician. Let us love this nation. Pagkat pag minahal natin ang ating bayan, makikita natin bawat Pilipino na tutulungan, uunlad ang taong bayan para sa isang progresibo, responsable at organisado ng demokrasya. Magandang umaga sa inyong lahat.
1: Maraming salamat. You said a mouthful. And thank you very much, Dr. Rodolfo John Ortiz Tiope. Until next time, hopefully tomorrow or Friday, you will be joining us again. Maraming pong salamat. Ako yung nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas Technicals, Roban Malilin, Jomari Refarial, Rolly Bumatayo, Executive Producers, Christopher Tirambolo, and Tess Ramirez. Until tomorrow, God bless you. God bless the country. God bless the Filipino people. And God bless our leaders. This is Leslie Bocobo sa programang Leslie Bocobo Live. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto wag mag-alas 10 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikiisa sa mga kapatid na Muslim sa buong mundo sa pagdiriwang ng Eid al-Adha, ang pista ng sakripisyo. Si Alvin Baltasar mula Malacanang sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga kapatid na Muslim sa buong mundo kaugnay ng pagdiriwang ng Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice. Sa mensahe ng Pangulo ay sinabi nitong ipinapaalala ng banal na okasyon ang kapangyarihan ng matatag na pananampalataya, ganap na pagpapasakop sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa layuning higit sa ating mga sarili. Taglayanian ng Eid al-Adha ang walang kupas na mensahe para sa mga tao at sa lahat ng mananampalataya habang itinuturo din anian ito na anumang ating sinusuko para sa katarungan at marangal na layunin ay hindi kailanman kawalan. Dagdag ng Pangulo na ang okasyon ay nagsisilbing pagtawag sa bawat isa, kalampasan ng mga pansariling hangarin at pairalin ng pagsunod, kababaang loob at debosyon. Bahagi din ang mensahe ng Pangulo na magsilbing inspirasyon sana ang baral na pagdiriwang upang mapagnilayan at muling mapagtibay ang pangarap sa mga pagpapahargang nagbubuklod sa atin bilang isang mamamayan at isang bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Project Lakbay Alalay ng Gobyerno o Layag ng Pamahalaan. Pakikinabangan ng libo-libong katao ayon sa Maritime Industry Authority o Marina. May report si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Libo-libong residente sa Surigao ang inaasahang makikinabang sa rollout ng programang Lakbay Alalay ng Gobyerno o yung Layag para sa mas abot kaya at tuloy-tuloy na biyahe sa dagat. Sa ilalim ng programa, magbibigay ng subsidiya ang pamahalaan sa mga pangunahing rutang pandagat. Ito'y upang mabawasan ang gastusin sa pamasahe ng mga manggagawa, estudyante, maingisda at iba pang mga residente. Tinatayang mahigit 8,000 beneficyaryo kada araw ang direktang makikinabang sa mga rutang Surigao City hanggang San Jose, Dinagat Islands, Socorro hanggang Hayang Gabon at Socorro hanggang Dapa sa Surigao del Norte. Nagpahayag din ng suporta ang mga shipping operators sa implementasyon ng programa para mapalakas ang pampublikong transportasyong pandagat sa lalawigan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, Philippine National Police iginiit na walang special treatment kay Senador Ronald Bato de la Rosa. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanindigan ang Philippine National Police o PNP na ipatutupad nila ng patas at walang kinikilingan ang batas, maging sino man nito. Ayon nito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasunod na rin ng epektibong warrant of arrest laban sa senador. Ayon sa o sa pahayag na inilabas ngayon ng PNP, sinabi ni Nartates na walang kinikilingan ang PNP sa pagpapatupad ng batas at kanila itong ipatutupad sa kahit sinong individual na pinaghahanap ng batas. At pinawi naman ng PNP ang pangamba ng publiko na posibleng special treatment dito kay Senador De La Rosa. Anya, mananatiling profesional at ipatutupad lamang ang batas. Ipinagutos na rin ni Nartate sa lahat ng unit ng pulisya na mahigpit na sundin ang standard operating procedures sa anumang operasyon na may kaugnayan sa paghahain ng International Criminal Court o ICC warrant laban sa senador. Inatasan na rin niya ang mga commander sa ground na iwasan ang anumang pabor o espesyal na pagtrato at pigilan ang hindi otorisadong pagbubunyag ng impormasyon na maaari makaapekto sa tamang proseso ng batas. Para sa Bago Pilipinas, Jaymark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Jaymark Dagala. At sa pangwakas na balita, Department of the Environment and Natural Resources at pribadong kumpanya nagkaisa sa Ridge to Reef Program para sa biodiversity conservation at proteksyon ng coastal at upland ecosystems sa Pangasinan. Yan ang balitang hatid ni Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Formal ng nalagdaan ng DENR Region 1 kasama ng San Miguel Global Power at San Miguel Global Power Foundation ang ilang memoranda of agreement para sa Ridge to Reef Conservation Program Project 747 sa ginanap na ceremonial signing sa Suwal Power Plant. Nagkaisa sa aktibidad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, people's organizations at pribadong sektor para sa pagpapalakas ng mga programang pangkalikasan at sustainableng pamamahala ng yaman ng Pangasinan. Kabilang sa mga nilagdaan ng kasunduan sa Dalumpinas Tree Planters Association Incorporated sa ilalim ng Sendro Eastern Pangasinan para sa mas pinaigti na forest protection, rehabilitation at community-based environmental stewardship. Nilagdaan din ang programang A Journey to 1 Million Pawikan Hatchlings sa ilalim ng Sendro Western Pangasinan na layong palakasin ang konserbasyon ng pawikan at pangangalaga sa coastal at marine ecosystems ng lalawigan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Pedro Pangasinan Dr. Chester Casino ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor upang matiyak ang pangmatagal ang proteksyon at rehabilitasyon ng likas na yaman ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
11: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahala.
12: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
10: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
11: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Oras, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa 738 sa inyo po mga AM bands. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Ang alam po ni Kuya Kiko Flores. Ako muna ang inyong makakasama sa ating pong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Mapapanood din sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Ilang pang buwan naman natin mga kababayan, narito po muna ang ating mga headline. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doing a great job sa pagtatrabaho at mga nagawa para sa bansa ayon sa mga Pinoy sa Japan. Special payout sa delivery drivers magpapatuloy ngayon kahit holiday. Ano kalang gawing regular non-working holiday ang araw ng national elections, lusot na sa third and final reading sa Kamara. Super El Nino, yung severe El Nino pinaghahandaan sa Pangasinan, iba't ibang mga ahensya may kanya-kanyang hakbang. Patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan, tiniyak ng Pangulo. At bilateral relations ng Pilipinas at Japan sa larangan ng labor protection, kalakalan, depensa at regional cooperation na higit pang palalakasin. Project Layag ng pamahalaan, pakikinabangan ng libo-libong katao, ayon po yan sa Marina. Wala naman sa ating Department of Labor and Employment nagpaalala na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Eid al-Adha. At kaugnay niya ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa buong mundo sa pagdiriwang ng Eid al-Adha ang pista ng sakripisyo. Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito.
16: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.

0: Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito. Atin sa atin yan ang ating PBS News Division. Sa ilang saglit mga kababayan, nantabayan na naman natin ang ulat panahon na ibibigay sa atin ng ating mga masisipag na kasamahan dyan sa PAGASA DOST. Sa kabila po kasi ng nararanasan nating severe El Nino, tabayanan natin ng mga namumuong sama ng panahon na maaaring pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Narito sa ating linya para bigyan tayo ng mas accurate na balita ang ating makakasama mula sa PAGASA DOST, ang ating weather forecaster, Engineer Benny Estareja. Engineer Benny,
1: Rancho Pilipinas Weather!
2: Hello po, magandang umaga po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay tropical storm na as of 8 in the morning at may international name na Jangmi. Pwede itong namataan 1,295 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at base po sa latest track ng PAGASA, papasok ito ng PAR either bukas ng hapon or gabi. Bibigyan ito ng PAGASA ng pangalan na Domeng o yung magiging pang-apat na bagyo for 2026. Pagpasok niya ng PAR, kikilos po ang bagyo pahilagang kanluran at ibig sabihin niyan mananatili ito sa hilagang bahagi ng Philippine Sea simula po Friday hanggang early next week. At posibleng maghatak ito ng habagat or southwest monsoon dito sa mga areas kagaya ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at mga nearby areas pa sa weekend. And by early next week, marami lugar pa po dito sa Luzon, Visayas and Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan at minsan malalakas ito. Kaya ibig sabihin, nandiyan ang banta ng mga pagbaha at paghuhon ng lupa. So lagi pong tumutok sa ating mga advisories at yung mga heavy rainfall warnings. Posible tayo magtaas niyan at nandiyan pa rin yung banta ng mga flash floods or landslides. But for now, ang pinakamataas ng chance ng ulan ay ito pa rin pong Palawan, ganyan din ang Zamboanga Peninsula, Magsamoro Region, Soccsavgen, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Kaya mag-ingat din po sa mga pagbaha. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, may mga chance din po ng kalat-kalat na ulan. Localized thunderstorms naman for Visayas and the rest of Luzon. Yan mo na latest mula dito.
0: Sir Benny?
2: Yes po.
0: Apo. Sir Benny, ulitin natin para sa ating mga kababayan. Sa ating pong monitoring, on track ang ating bagyo. Saan po maaaring itong mag-landfall sa pinakahuling taya po ng inyong tanggapan?
2: Yung latest track po natin, we're seeing na napakaliit ng chance na ito itatama sa ating kalupaan. Yung lupang maaring mag-landfall po ito ay dun pa sa may Japan.
0: See, yan. Maraming salamat, Ginoong Benny Estareja. Maaari po kayong, ito po, pahabol na tanong lang. Posible po, daw po bang magtaas kayo ng tropical cyclone wind signal sa mga lugar na maaring matamaan netong track ng bagyo?
2: Hindi po natin nirule out na magtataas tayo ng wind signal number 1. Kahit ito'y typhoon pa, nakikita kasi natin na may kalayuan sa lupa yung sentro ng bagyo. No? Kaya maaaring mahagip lamang itong Batanes, Cagayan, Isabela at makaranas po sila ng pabugso-bugsong hangin.
0: Apo. At huling isang katanungan pa po, Sir Benny, ano raw po ang ating huling taya sa ating heat index sa kasalukuyan pong panahon? Gaano po ba kainit ang dapat asahan ng ating mga kababayan?
2: For today, ang in-expect po natin dito sa may northern Metro Manila, kabilang Quezon City, 42 degrees Celsius. Yung nasa may south naman, kabilang po yung Pasay, ang forecast po is 44 degrees Celsius. At pinakamainit pa rin yung mga typical po na mga nasa low-lying areas po dito sa may Ilocos Region, sa may Central Luzon, Cagayan Valley, and some areas pa ng Mimaropa and Bicol.
0: Apo, with that, maraming salamat, Sir Benny Estareja mula po sa DOST PAGASA.
2: Salamat po.
0: Yan ang ating ulat panahon mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa DOST PAGASA, ang ating pong weather forecaster, Ginoong Benny Estareja.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Itin lang natin yung sinabi ni Sir Benny. Maliit ang chance na mag-landfall ito sa ating bansa. Pero syempre, hindi pa rin nire-rule out na magtataas tayo ng tropical cyclone warning sa mga areas na maaaring maapektuhan nito. 42 degrees Celsius ang maaaring maranasan na heat index dito po sa Metro Manila. Pero asahan pa rin ang mga mataas na heat index. Mga nabanggit kanina, no, particularly dito po sa may Central Luzon, Cagayan Region. Tapos ang ating ulat panahon, alamin naman natin ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan mula po sa ating MMDA Metro Base. Makakasama natin si Sir Rogent Mutok. Sir Rogent, magandang umaga. Yes.
3: Traffic! Magandang umaga rin po Sir Al at magandang umaga rin po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Aurora. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may service road ng Ortigas hanggang dito rin po yan sa may intersection po ng Ortigas intersection. Then pagkalagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan po sa may FB Harrison hanggang dito rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may hanggang dito na rin po sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Pituason hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonicerano intersection. Dahil meron po tayong tumaob na truck dyan kanina, ngayon po nakasara pa rin ang ating tunnel kaya nagkaroon po ng heavy traffic dyan sa lugar na yan. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong C5 sa northbound, wala pa naman pong problema from dyan sa may Taguig hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then paalala na lang din po sa motorista, wala po tayong number coding ngayong 5 and 6, wala po. Then paalala na lang din po sa mga motorista, ingat po sa pagmamaneho dahil ang ating kasadahan ay maluwag. Kung meron pong kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Ginoong Rogent Mutok mula po sa MMDA Metro Base, ang ating mga masisipag na kasamahan na bantay ng lansangan.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Tabayanan po mga karagdagang balita sa atin pong pag-usad ng atin pong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Bago yan, let's take a short break. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko, serbisyo.
9: Radyo Publiko, serbisyo.
0: 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, narito muna mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Nia Tarlac nagkaloob ng 300,000 pesos na ayuda sa isang kooperatiba ng mga magsasaka sa Santa Lucia upang mas mapalakas ang kanilang sektor. Ang ulat na yan mula kay Leslie Gimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: Report. Ipinagulob ng National Irrigation Administration Tarlac Irrigation Management Office ang 300,000 pesos na tulong pinansyal sa Kaagapay Mo Santa Lucia Farmers Agriculture Cooperative upang mas mapalakas pa ang kanilang sektor. Pinangunahan ni Tarlac IMO Manager Engineer Arnel Alipio at Institutional Development Unit Head Owen Matias ang pag-abot ng pondo na tinanggap ni Irrigator Association President Edwin Ventura at IA Secretary Joyna Agustina. Ang naturang ayuda ay gagamitin para sa pagpapalago ng mga agriculture operations ng kooperatiba, kabila ng pagbili ng mga farm inputs, pagpapanatili ng mga gawaing pagsasaka at pagpapatupad ng mga programang kapakipakinabang para sa kanilang mga kasapi. Sa pamamagitan ng suportang natanggap, inaasang mas tataas ang produksyon ng mga magsasaka at masisiguro ang tuloy-tuloy na kabuhayan ng mga miyembro ng kooperatiba na restarado sa ilalim ng Cooperative Development Authority. Lubos ang pasasalamat ng pamunuan at kasapian ng kooperatiba sa patuloy na suporta at dedikasyon na iniya Tarlac IMO para sa kapakanan ng mga lokal na magsasaka at sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Leslie Gemino. Samantala, serye ng immersion at konsultasyon isinagawa ng BFAR Region 1 sa Pangasinan upang mapabuti ang sektor ng pangisdaan. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
12: Report. Mas pinalawak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 ang pakikipag-ugnayan sa mga mangingisda at fishery stakeholders sa Pangasinan sa pamamagitan ng serye ng immersion activities at konsultasyon ngayong Farmers and Fisher Folk Month. Pinungunahan ni BFAR Ilocos Regional Director Remily Villachica ang mga pagpupulong sa iba't ibang bayan upang alamin ang pangunahing suliranin sa sektor ng pangisdaan at matukoy ang mga posibleng programa. Sa bayan ng Dasul, tinalakay kasama ng mga salt producer at lokal na opisyal ang planong shared service facility na magsisilbing imbakan ng asin upang maiwasan ang pagkalugi at mapabuti ang pamamahala ng kanilang produksyon. Nakipagpulong din ang BFAR sa Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan ng Anda at Bulinaw kaugnay ng patuloy na red tide na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa ilalim ng pulong ay tinalakay ang mga posibleng suportang ipagkakaloob sa mga apektadong residente. Samantala, nakipagpulong din ang BFAR sa lokal na pamahalaan ng Rosales para sa planong kadiwa ng Pangulo para sa fishery products ng Rosales Trading Center. Layunin nitong maibenta ng mga fish producer ang kanilang produkto sa farm gate prices upang mas murang mabili ng mga residente ang sariwang isda. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Mula sa Dagupan, magtungo naman tayo sa Kamara. Pag-usad ng panukalang Right to Information Act sa Kamara, welcome sa ilang mambabatas. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
13: Report. Ikinatuwa ng ilang mambabatas ang pag-usad sa plenaryo ng panukalang Right to Information Act o RTI. Kagabi, inaprubahan na sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 9397 na naglalayong itiyakin ang karapatan ng mamamayan sa akses sa impormasyon ukol sa mga usaping pampubliko. Matatanda ang matagal nang isinusulong ng mga mambabatas ang pagpasa ng RTI law, ngunit mahigit 3 dekada itong nanatiling nakabinbin sa Kongreso. Ayon kay House Committee on Public Information Chairperson at Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan na siyang sponsor ng panukala sa plenaryo, mahalaga ang RTI law upang mapalakas ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Sinabi naman ni House Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, mahigit 3 dekada nang nakabinbin ang pagbasa ng napakalagang panukalang batas at itutuloy nila ang laban upang tuluyan itong maging batas. Anya, sa panahon ngayon na laganap ang korupsyon, fake news, disinformation at tumitindi pa ang kawalan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon, kailangan ng gobyernong bukas, tapat at may pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, mga benepisyaryong pang-agraryo sa Libmanan, Camarines Sur sumailalim sa pagsasanay ng Department of Agrarian Reform at ng DOST sa paggawa ng mga high-value products. Ang ulat niyan mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Sumailalim ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs na miyembro ng Mantalisay Libmanan Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated sa pagsasanay sa paggawa ng atsarang mangga. Ito ay kasunod ng Product Development Initiative ng Department of Agrarian Reform o DAR na layuning mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mga value-adding activities upang mapabuti ang kalidad at kaligtasan ng produkto na isagawa ng Department of Science and Technology o DOST Camarines Sur ang technical training tungkol sa tamang pagproseso, sanitation at fermentation techniques. Nabatid na pinapangasiwaan ng MLARBA ang tinatayang 500 fully grown Carabao mango trees sa Barangay Mantalisay, Libmanan, Camarines Sur na nagsisilbing tuloy-tuloy na supply ng raw materials para sa kanilang negosyo. Samantala, una nang nakinabang ang nasabing grupo sa ilang mga DAR livelihood projects kabilang ang hog production project sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty Program at ang feed milling enterprise sa ilalim naman ng Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas Project. Tiniyak naman ni DAR Camarines Sur 1 Chief for Support Services Leia Villaraza ang patuloy na suporta ng ahensya habang hinihikayat ang mga miyembro nito na ipagpatuloy at palawakin ang kanilang proyekto pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz. Wala na aga, magtungo naman tayo sa Zamboanga Stakeholders Agri-Investment Forum. Idinaos ng Department of Agriculture Zamboanga Peninsula tungo sa pag-unlad ng mga indigenous peoples communities sa rehiyon. Ang ulat niyan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
14: Radyo Pilipinas. Report.
16: Sa nagawa ng Department of Agriculture, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o DAMI at P-Regional Project Coordination Office 9, ang Stakeholders Agri-Investment Forum tungo sa inklusibong pag-unlad ng indigenous cultural communities o indigenous peoples sa rehiyon. Nakiisa sa aktibidad ng iba't ibang stakeholders at mga katuwang na ehensya ng pamahalaan upang pagtibayin ang kolaborasyon at suporta para sa mga agri-fishery na inisyatiba sa Zamboanga Peninsula. Layunin ng forum na itaguyod ang inklusibong pag-unlad ng agri-fishery para sa ICCOIPs na pangunahing benepisyaryo ng MIADP sa pamamagitan ng kani-kanilang indigenous peoples organizations. Nagsilbing platform din ang aktibidad upang talakayin ang mga investment opportunity, sustainable na mga inisyatibang pangkabuhayan at inklusibong pag-unlad ng ekonomiya para sa mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Justine Bulanon. Ang PhilGAP naman, pinarangalan ng mga nangungunang implementers sa Bicol Region. Ang ulat niyan mula kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga.
14: Radyo Pilipinas. Report.
17: Kinilala ng Department of Agriculture Bicol ang mga magsasaka at kawani ng lokal na pamahalaan na nagpamalas ng dedikasyon sa pagpapatupad ng Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP. Pinangunahan ito ni na DA Bicol Regulatory Division Chief Imelda Acompanyado at BPI Plant Product Safety Services Division Chief William Mugot. Itinanghal sa Outstanding PhilGAP Provincial Implementer ang PLGU Camarines Norte sa pamamuno ni Provincial Agriculturist Engineer Almirante Abad. Sa kategoryang Municipal LGU, kinilala naman ang LGU Ragay. Ginawaran din bilang Outstanding PhilGAP Provincial Focal Coordinator si Ruel Diaz ng PLGU Cam Norte at si Lisa Marie Paet ng LGU Ragay bilang Outstanding PhilGAP Municipal Focal Coordinator. Layunin ng PhilGAP na masiguro ang kaligtasan sa pagkain at isulong ang likas-kayang pagsasaka sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Maraming salamat, Elaine Parma Orong. Patnay naman ang pagdiriwang ng Eid al-Adha ng ating mga kapatid na Muslim katatapos lamang ng Salatul Eid ng ating mga kapatid na Muslim para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha sa Misamis Oriental Integrated Sports Complex sa Cagayan de Oro City ngayong Miyerkules. Ang ulat niyan mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Report.
20: Assalamualaikum and a blessed Eid al-Adha Mubarak to all our Muslim brothers and sisters around the world. Si Sharif Timhar nga po ito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Bayan katatapos lang po ng Salatul Eid para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha dito mismo sa Misamis Oriental Integrated Sports Complex sa Cagayan de Oro City. Dinagsa nga po ito ng ating mga kapatid na Muslim simula alas 5 pa lang ng umaga kanina. Opisyal pong nagsimula ang panalangin kaninang alas 6:30 ng umaga na pinangunahan ng Muslim Youth Council sa Lungsod. Pagkatapos nga po nito, agad na sumunod ang khutba o sermon na pinangunahan ng kilalang khatib na si Sheikh Muhammad Al-Fayed Naga upang matiyak naman ang kaligtasan ng lahat. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad ng ating mga kapulisan sa loob at labas ng venue kung kaya't naging mapayapa at maayos ang daloy ng pagdiriwang. Dahil nga sa kahalagahan ng pagdiriwang na ito, una nang idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang araw na ito bilang regular holiday sa buong bansa upang bigyang daan ang banal na paggunita ng Eid al-Adha. Para sa kalaman ho ng lahat, ang Eid al-Adha ay isa sa dalawang pinakamalaking pagdiriwang sa reliyong Islam. Ipinagdiriwang ito bilang pag-alala sa kwento ni Propeta Ibrahim alayhi salam kung saan handa niyang isakripisyo ang kanyang sariling anak bilang pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ho sa araw na ito, hindi lang ito tungkol sa pagsasalo-salo ng pagkain. Ipinapaalala nito sa ating mga kapatid na Muslima ang halaga ng pagbibigay, pagpapakumbaba at pagtulong sa mga nangangailangan. Once again, a blessed Eid al-Adha Mubarak to all our Muslim brothers and sisters around the world. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Radyo Pilipinas at iba pang Integrated State Media o ISM.
0: Maraming salamat sa ating kasamang si Sharif Timhar. Salam! Of course, gusto natin batiin ang lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim. Eid Mubarak po sa ating lahat. Oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Pabalik po ang radyo, publiko serbisyo matapos ang ilang mga paalala.
21: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
22: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo.
27: Radyo Publiko, serbisyo.
0: At 36 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagang balita wala po sa labas ng ating himpilan. Urban Agriculture, sa Oriental Mindoro, pinalalakas katuwang ang Department of Agriculture. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: Report. Pinalalakas ng Department of Agriculture Regional Office at ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP ang urban agriculture sa Victoria, Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng PI o Oriental Mindoro, nagsagawa ng monitoring at evaluation ang NUPAP at TA para sa greenhouse with hydroponic system sa provincial demo farm nito. Ang demo farm ay na-turn over nung bumisita si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung saan matatagpuan ang isang makabagong pamamaraan ng pagpapalakas ng production ng high-value crops tulad ng lettuce, melon at pepper at suportahan ang urban at ang peri-urban agriculture. Gumagamit ito ng solar power at hydroponic system na isang modernong paraan ng pagtatanim na hindi gumagamit ng lupa na nagtataguyod ng climate resilient at modernong pagsasaka. Ang pasilidad ay bukas para sa mga magsasaka at rural-based organizations na nagninais matuto tungkol sa hydroponics at modernong teknolohiya sa agrikultura sa pamamagitan ng aktwal na obserbasyon at pagbisita sa techno demo site. Sa isinagawang monitoring, sinuri ang operasyon, kalagayan at pagpapanatili ng pasilidad, pati na rin ang mga kinakailangang teknikal na suporta para mas mapalakas pa ang programa. Bahagi rin ng inisyatiba na ang ilan sa mga anihin mula sa greenhouse ay gagamitin para sa value addition initiatives na maaari rin i-adapt ng mga magsasaka bilang dagdag na kabuhayan at pagpapalawak ng kanilang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Maraming salamat, May Formaran. Ilang ng mga sakahang mapapatubigan ng irigasyon sa Ilocos Region target na mapataas ng National Irrigation Administration bago ang taong 2028. Ang ulat niyan mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas. Report.
29: Nagpahayag ng pagnanais si National Irrigation Administration o NIA Region 1 Division Manager Engineer Jeffrey Caturin na mapataas ang irrigation development sa Ilocos Region hanggang sa taong 2028 mula sa kasalukuyang may 50% irrigation development sa rehiyon. Ayon kay Engineer Caturin, sa may 300,000 hektarya ng sakan sa rehiyon, 150,000 hektarya pa lamang ang napapatupigan ng ahensya. Anya, pinakamalaking bahagi ng hindi pa napapatupigan ay nasa lalawigan ng Pangasinana. Sa datos ng NIA Region 1 as of December 31, 2025, umabot na sa 57.37% ang kabuuang irrigation development ng Region 1 sa kabuuang 340,137.58 na hektarya ng potensyal na mapapatubigan sa lupain, 195,125.22 na hektarya na ang may serbisyo ng irrigasyon, habang 151,824.84 na hektarya ang firm up service area. Pinakamalawak ang natitirang lupain sa Pangasinan na may 46.37% ng kabuuang area. Kasunod ang Ilocos Norte na may 41.80%, Ilocos Sur 31.24% at lalawigan ng La Union na may 31.81%. Kabilang sa mga tinukoy ni Caturin na dahilan na hindi pa naabot ng irigasyon, particular na sa lalawigan ng Pangasinan ang malawak na lupang sakahan, kulang ang daluyan ng tubig, mababa ang topografiya, conversion ng agriculture agricultural lands at limitado ang groundwater, lalo na sa mga lugar na malapit sa dagat. Sa kabila nito, tiniyak ng NIA na patuloy nitong isusulong ang mga proyektong magpapalawak na irigasyon upang mapalakas ang produksyon ng palay at iba pang high-value crops sa rehiyon. Kabilang dito ang isinusulong ng mga feasibility study para sa malaking dam gaya ang proyekto sa Mabini na target patubigan ang 5,000 hektarya. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Maraming salamat, Verna Beltran Adaban. Samantala, dito naman tayo sa Quezon City. 2 puno ng nara sa Quirino Avenue ililipat sa Hidden Gardens sa Maynila. Ayon po yan sa DENR. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magsasagawa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng paglilipat o earthballing ng 2 puno ng nara mula Quirino Avenue patungo sa Hidden Gardens sa Maynila. Ayon sa DENR, bahagi ito ng environmental safeguard measures para mapanatili at maprotektahan ang mga punong maapektuhan ng infra at development projects. Pangunahan ni DENR ASEC Nolito Eniran at DENR NCR Regional Executive Director Michael Drake Matias ang gagawing aktibidad bukas. Ipinawarig na ahensya na layon din itong mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa earthballing o maingat na paglilipat ng mga puno bilang bahagi ng environmental protection efforts. Una nang nilinaw ng ahensya na walang punong pinuputol ng walang legal na batayan, environmental safeguards at rehabilitation requirements. Kaugnay ito ng mga usapin sa Quirino Avenue at Berong Nickel Project sa Palawan kung saan tiniyak ng DENR na may kapalit na pagtatanim at mahigpit na monitoring sa bawat proyektong may epekto sa kalikasan. Mula sa DENR para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Tulong naman para sa mga magsasaka at mangingisda sa Ilocos Region kasabay ng banta ng El Nino, nakahanda na. Ang ulat na yan mula kay Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Mamamahagi ang Department of Agriculture o DA Region 1 ng iba't ibang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda bilang tugon sa banta ng El Nino. Ayon sa ahensya, ipagkakalob ang 7,000 na kilo ng registered seeds, 35,766 na kilo ng hybrid seeds at 363,636 na kilo ng certified seeds sa mga magsasaka ng palay sa Region 1. Ibibigay naman sa mga magsasaka ng mais ang 14 kilo ng OPV na klase ng mais, 42,642 na kilo ng yellow corn seeds. Ipapamahagi din ang 600 na kilo ng mga buto sa mga magsasakang saklaw ng High Value Crops Development Program. Nakahanda na rin ang mga intervention ng ahensya para sa mga livestock raisers upang maiwasan ang heat stress sa mga alagang hayop. Ipagkakaloob sa kanilang 256 na bote ng vitamin ADE at 512 na bote ng botafospan at bromoxin hydrochloride. Ipamimigay din ang 3,604 na bote ng pestisidyo laban sa mga peste na kadalasang umaatake kapag tagtuyot. Bilang solusyon sa kakulangan ng tubig, mamamahagi ang DA Region 1 ng 250 na units ng pump at engine seats habang nakatakdang itayo ang 19 na bagong solar power irrigation system kasabay ng pagkukumpuni sa 5 unit. Nakikipag-ugnayan na rin ang DA Region 1 sa National Irrigation Administration para sa schedule ng pagpapatubig sa iba't ibang panig ng Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Maraming salamat, Glenda Sarac. NFA Bicol, kinilala ang Albay, Camarines Sur at Sorsogon branches sa natatanging palay procurement nito. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinilala ng National Food Authority o NFA Bicol Region ang mga sangay nito sa Albay, Camarines Sur at Sorsogon dahil sa kanilang natatanging performance sa procurement ng palay ngayong buwan ng Mayo taong 2026. Ayon sa NFA Bicol, nakapagtala ang rehiyon ng 118.30% na accomplishment rate matapos makapag-procure ng kabuwang 141,959 na sako ng palay, mas mataas na target na 120,000 sako para sa buwan. Pinuri rin ng ahensya ang dedikasyon at pagsisikap
9: sikap ng mga kawani ng Albay, Camarines Sur at Sorsogon branch offices kapatuloy na pagpapatupad sa mandato ng NFA. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Diana Mendez. Supply ng bango sa Pangasinan na nanatiling sapat sa kabila ng mataas na heat index. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Tinuwak na sa mga magbabangus sa Pangasinan na nananatiling sapat ang supply ng bangus sa lalawigan at mga karatig lugar sa kabila ng epekto ng mataas na heat index at pabago-bagong temperatura sa mga palaisdaan. Ayon kay Samapa President Christopher Aldo Sibayan, nananatiling matatag ang produksyon ng bangus dahil sa mga hakbang na ipinatutupad ng kanilang samahan tulad ng maigting na pag-monitor sa temperatura, pagbabawas ng stocking sa palaisdaan at pag ng water pumps upang mapanatili ang kalidad ng tubig. Aniya, mas nagiging maayos ang produksyon pag nagsisimula ng maranasan ng pag-ulan dahil bumabalanse ang kondisyon ng tubig sa mga fish pond. Nagpasalamat din si Sibayan sa pamahalaang panlalawigan at sa sangguniang panlalawigan matapos siyang kilalanin bilang kinatawa ng processors, traders, and market organizations ng Fisheries Management Area 6. Aniya, patunay ito sa dedikasyon at mga inisyatiba ng kanilang samahan upang higit pang mapaunlad at mapanatiling sustainable ang aquaculture o pag-aalaga ng isda sa probinsya at iba pang bahagi ng bansa. Nakikita daw nilang malaking hakbang ang naturang pagkilala upang mas mapalakas pa ang industriya ng pangisdaan sa lalawigan, lalo na sa gitna ng matinding epekto ng mataas na heat index sa mga fish pond at aquaculture areas. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang SAMAPA sa national government para sa mga programang magpapalakas sa aquaculture industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marinio Dred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
10: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: 48 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagan pang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Dole at NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office nagsagawa ng tupad orientation para sa mga Irrigators Association sa Sibutad at Dapitan City. Ang ulat na yan mula kay Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Isinagawa ng Department of Labor Employment at ng National Irrigation Administration Zamboanga del Norte Regional Sub-Office ang tupad orientation para sa dalawang Irrigators Associations sa munisipyo ng Sibutad at Dapitan City, Zamboanga del Norte. Umabot sa 50 mga benepisyaryo na mga miyembro ng mga kalahok na IA ang nakatakdang makinabang sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o tupad program. 50 mga beneficiaryo, 30 ang mga miyembro ng Saigano Irrigators Association sa Magsaysay, Cebu at Zamboanga del Norte, habang ang 20 mga beneficiaryo ay nagbula sa Payan Irrigators Association sa Ilaya, Dapitan City. Ang inisiyatiba ay naayon sa mga pagsisikap ng NIA sa pagtutulungan na naglalayong palakasin ang pag-ipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng karagdagang suporta at mga oportunidad sa kabuhayan sa mga magsasakang benepisyaryo. Ang TUPAD ay isang emergency employment program ng DOLE na nagbibigay ng maikling panahon na trabaho. Ang nakatakdang gawain ng 50 benepisyaryo ay nakatutok sa paglilinis at pagpapanatili ng mga pasilidad ng irigasyon sa loob ng

0: Ringay La Union upang isulong ang ecotourism at pangangalaga ng mga mangroves o yung mga bakawan. Ang ulat niyan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Inalalakas ng Aringay La Union ang ecotourism at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng paglulunsad ng Dulaw Lagoon Mangrove Eco Park at Community-Based Coastal Tourism Initiative sa Barangay Dulaw. Layunin ng proyekto na pagsabayin ang environmental conservation at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mangingisda at coastal communities sa bayan. Sa isinagawang aktibidad, naranasan ng mga kalahok ang hands-on fishing activities para sa freshwater fish at hipon bilang pagpapakita ng pang-araw-araw na kabuhayan ng mga lokal na fisherfolk. Nagkaroon din ng guided tour sa mangrove farm upang ipakita ang kahalagahan ng mangrove ecosystems sa coastal protection, biodiversity conservation at sustainability ng yamang dagat. Tampok din sa programa ang pagpapakita ng mga produktong gawa sa bangus bilang bahagi ng pagsusulong ng local food innovation at community enterprises. Inaasahang magsisilbing mahalagang hakbang ang Eco Park upang mahikayat ang mas maraming turista habang pinoprotektahan ang likas-yaman sa komunidad. Ang inisyatiba ay suportado ng local government unit ng Aringay, mga opisyal ng Barangay Dulaw, Dulaw Fish Pond and Fish Pen Producers Cooperative at Oceanos Conservation. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Maraming salamat, Albert Kawile. At bilang panghuli, ginhawa service hub ng GSIS inilunsad sa lungsod ng Zamboanga sa Zamboanga del Sur. Ang ulat niyan mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng ginhawa service hub ng Government Service Insurance System o GSIS sa lungsod ng Zamboanga. Maaring bumisita mga kawanil ang pamahalang lungsod at ang publiko sa second floor ng City Hall upang mag-update ng records at magtanong kaugnay ng mga serbisyo at programa ng GSIS, kabilang na ang ginhawa go, ginhawa bike at e-mobility loan, loan moratorium at refund at iba pa. Layunin nito na magtatagal hanggang Biyernes, Mayo 29 na ilapit at gawing mas accessible ang mga serbisyo ng GSIS sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley Espino, at sa pamamagitan ng ulat niyan, tayo po ay magpapaalam. Maraming salamat sa ating mga reporters sa umagang ito at of course, syempre sa ating technical and production team. Kay Ninong Rolly Bumatayo, kay Madam Jo Marie Referial at sa ating mga producers, si Ma'am Tez Ramirez, si Christopher Tirambolo at sa ating executive producer, Ms. Glorife Bagon. Alam po ni Kuya Kiko Flores, ako ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Pong magandang umaga sa ating lahat at syempre babatiin ulit natin ating mga kapatid na mga Muslim, Eid Mubarak sa ating pong lahat. Sa pong magandang umaga, mag-iingat po tayo mga kababayan.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi.

0: wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, isa't kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos makikipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League para isulong ang pamumuhunan sa Pilipinas. Malaking ambag ng Filipino community sa Japan para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa, kinilala ng Pangulo.
0: Headlines.
4: Embahada ng Pilipinas sa Warsaw, tiniyak na ligtas lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naglaan ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles City.
0: Headlines.
4: Pangulong Bongbong Marcos nakikiisa sa Muslim community sa pagdiriwan ng Idil Adha o Feast of Sacrifice sa araw na ito.
0: Headlines.
3: Pahayag ni Senator Aimee hinggil sa no-L scenario sa 2028, ipinangkibit-balikat lang ni Pangulong Marcos Jr. Pahayag ng Senadora, diversionary tactic lang ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
4: Kasong obstruction of justice, isasampa ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umunoy pagtulong para makataka si Senador Bato de la Rosa.
0: Headlines.
3: Pagtatangka ng mayorya na madaliin ang pagbabago sa Senate rule sa electronic voting, mariing kinundina ng minority bloc.
0: Headlines.
4: At tropical depression, posibleng pumasok sa bansa bukas at tatawaging bagyong Domeng. Department of Social Welfare and Development all set na sa posibleng epekto ng panibagong sama ng panahon.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, May 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM, sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang makipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League habang isusulong din sa Japanese investors ang pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng pulong nito mamayang hapon sa mga Japanese stakeholders. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Gaya ng inaasahan ay puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng 4 na araw na state visit nito sa Japan. Nagsimula ang 2nd araw ng state visit ng Pangulo kasama si First Lady Lisa Marcos sa pamamagitan ng state call kina His Majesty Emperor Naruhito at Her Majesty Empress Masako na ginawa kaninang umaga. Magsisimula naman ang aktibidad ng Pangulo sa hapon sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa isang samahan ng mga mambabata sa Japan at ito ay ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Binubuo ito ng mga miyembro ng Japanese Parliament na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal at mambabata sa Pilipinas upang palalimin ang diplomasya at kooperasyon ng dalawang bansa. Kasama din sa afternoon activities ng Pangulo ang meeting sa Japanese stakeholders at business leaders kung saan ay isusulong ang trade and investment opportunities sa Pilipinas. Makakasama dito ng Pangulo ang kanyang economic team at ang private sector representatives mula sa Pilipinas. Sasaksihan din ng Pangulo ang Memorandum of Understanding signing sa pagitan ng Ayala Group at ilang kumpanya sa Japan. Pagdating naman ng alas 7 ng gabi oras sa Japan at alas 6 naman sa Pilipinas ay dadalo ang Pangulo at unang ginang sa state banquet ng host country. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan bago ang pakikipagpulong sa mga leader doon. Kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga OFW para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Pangako ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan at poprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa.
6: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinapurihan ng mga Pilipino na nakabase sa Japan ang mga ginagawa at resulta ng walang patid na pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Berlito Kapulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno. Lagi ani ang kasama ang Pangulo, pamilya nito at mga miyembro ng gabinete sa kanilang panalangin, kasabay ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagmamahal kay Pangulong Marcos.
7: Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinets. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. Doing a great job.
3: Yan ang pahayag ni Berlito Kapulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang state visit sa Japan para patatagin at palawakin ang strategic partnership ng dalawang bansa. Nakatoon ang kanyang pagbisita sa pagtulungan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan, energy, maritime affairs at regional peace. Tatalakayin din ang mga prioridad ng Pilipinas at kung paano magtutugma ang interes ng dalawang bansa sa mga issue sa West Philippine Sea, tensyon sa Middle East at iba pa.
8: I will be advancing Philippine priorities and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council.
3: Samantala, magkakaroon ng malawak na talakayan sina Pangulong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa iba't ibang isyu at kung paano palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa patungkol sa seguridad, ekonomiya, global peace at kaunlaran. Inaasahang sasaksihan ng dalawa ang paglagda sa ilang kasunduan.
8: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binigyan diin ng isang ekonomista ang napakalaking epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa isang state visit upang maselyuhan ang mga kasunduang lalo pa magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayon ng programang Boses kay Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo, ilan anya sa mga benepisyo ng bansa sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan ay ang karagdagang infrastructure financing, investors at employment opportunity para sa mga Pilipino. Sa tulong din ito ay mas mapapalakas at mapapatibay pa ang trade relationship ng Pilipinas at Japan.
9: Hindi nga itong bisita na ito dahil Japan is a natural ally. So may common interest tayo, no? It's to their interest to strengthen both of our countries, no? To be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap. Kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no?
4: Yan ang pahayag ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bahagi ng layunin ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa agrikultura. Ito ay sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa food security ng Pilipinas. Una lang sinabi ng Department of Agriculture na kabilang sa mga posibleng talakay ng Pangulo sa kanyang state visit ang pag-amyenda sa Philippines-Japan Memorandum on Agriculture para maisama ang fishery sector. Ayon pa sa DA, nais din ng Pilipinas na makatuwang ang Japan sa smart agriculture, gayon din ang pagbaba sa taripa para sa Philippine fresh bananas. Bago tumulak ng Japan, pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang gabinete para pag-usapan ang mga paghahanda upang ibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa pulang manungkulan sa pwesto, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong June 2022 ay aktibong tinututukan ng malaking infrastructure projects sa ilalim ng programang Build Better More na karamihan ay suportado ng Japan. Kabilang sa malalaking proyektong pinondohan ng JICA at Official Development Assistance ay ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway System at Pasig-Marikina-Rivel Channel Improvement Project Phase 4. Noong January 2023, inilunsad ang Japanese-made na tunnel boring machine sa East Valenzuela para sa unang subway ng Pilipinas. Katuwang din ng Pilipinas ang Japan kasama ang Estados Unidos noong 2024 sa Partnership for Global Infrastructure and Investment o PGII Luzon Economic Corridor para palakasin ang infrastructure, clean energy at supply chain. Patuloy din tumutulong ang Japan sa Pilipinas tuwing may kalamidad. Ilan lamang ito sa mga pangunahing proyekto at suporta ng Japan na tumutulong sa pag-unlad ng Pilipinas na pinakikinabangan ng mga ordinaryong Pilipino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw na ligtas at accounted ang lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia sa Kyiv na kumitil sa 4 na buhay at ikinasugat ng humigit-kumulang 100 katao. Simula nitong nakaraang weekend, patuloy na sinusubaybayan ng Embahada ang kalagayan ng maliliit na komunidad ng mga Pilipino sa Kyiv at nasa iba pang lungsod sa Ukraine. Una rito, naglunsad ang Russia ng magkakasunod na pag-atake gabi ng Sabado, Mayo 23 gamit ang mga drone at hypersonic o Reshnik Intermediate Range Ballistic Missile. Winasak ng mga ito ang dose-dosenang kabahayan, paaralan, pamilihan at isang museo. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi naharang ng kanilang air defense ang lahat ng ballistic missile na ang karamihan ay sadyang itinarget sa kabisera.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, naglaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng paunang 464,000 pesos na humanitarian assistance para sa mga nakaligtas at pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusaling itinatayo sa Angeles nitong linggo. Ipinag-utos na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang profiling ng mga na-rescue at magbibigay ng kaukulang ayuda tulad ng financial assistance at burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food boxes, financial aid at psychosocial interventions para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon pa sa ehensya, pagkabalik ng mga manggagawa sa kanilang lalawigan ay bibigyan sila ng livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program upang makatulong sa kanilang muling pagbangon.
10: Pwede distribute ng family food pack, pwede cookie box, pero importante yung cash kasi hindi naman lahat ng pangangailangan matatagpon nila dun sa pahuna yun. Importante na maabot namin kagad yung agarang cash relief assistance na 10,000. Then pag-uusapan natin ano namang livelihood ang gusto nila for the long run. Ang iniwasan natin yung kagutuman sa pamilya. Yung breadwinner either na injure or nang good pa, hindi pa na-recover or even worse, nasa labas man sila pero wala rin sila pa. Pinapintabo ako ng ating Pangulo, instruction ng ating Pangulo na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para yung mga pangangailangan ng mga biktima, whether nakalabas or nakaantay parang balita, mas kurado rin matutungan sila.
4: si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla nag-inspeksyon sa Ground Zero ng gumugusali sa Pampanga. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla sa Ground Zero ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga para personal na inspeksyonin ang nagpapatuloy na operasyon sa lugar. Dumalo ang kalihim sa isang situational briefing ng Unified Command System kung saan tinalakay ang pinakabagong update sa search, rescue at retrieval operations kabilang na ang mga hamon, resource requirements at mga ipinatutupad na safety measures sa lugar. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang search and rescue operations dahil hindi pa umano nawawala ng pag-asa ang pamahalaan na posibleng may survivors pa mula sa gumuhong gusali. Kasabay nito, inanunsyo rin ng kalihim na bumuo na ang DALG ng isang fact-finding team para imbestigahan ang sanhi ng pagguho ng gusali at matukoy ang posibleng criminal liability ng may-ari ng gusali at contractor nito. Sasaklawin din ang investigasyon ang posibleng kapabayaan ng city engineer at city building official sa kanilang tungkulin. Patuloy namang nagtutulungan ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng Unified Command Structure para mapabilis ang operasyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders sa lugar. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Muslim community sa pagdiriwang ng Idil Adha, o Feast of Sacrifice. Sinabi ng Pangulo na ang Idil Adha ay paalala para pag-isipan at mas patatagin ang mga pagpapahalagang nagkakaisa sa mga tao bilang isang bansa. Samantala, maaga nagtipon-tipon ng Muslim community sa iba't ibang bahagi ng bansa para gunitain ang Idil Adha ngayong araw, isang regular holiday. Karaniwang ipinagdiriwang ang Idil Adha sa pamamagitan ng mga panalangin at pagtipon ng Muslim community sa Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, suspendido ang number coding ngayong araw habang epektibo ang double pay para sa mga manggagawa mula sa pribadong sektor.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naibigay na ng Department of Trade and Industry o DTI sa unang batch ng recipients ang 2 billion peso e-transport loan program para sa public utility vehicle drivers at operators. Pumalo sa 13 transport cooperatives ang nakatanggap ng 3 million peso loan bawat isa para sa pag-umpisa ng kanilang transition sa e-vehicle, kung saan kasama nga rito ang grupong Pasang Mazda na pinamumunuan ni Kaobet Martin. Ayon kay Kaobet, malaking tulong ang loan program na ito ng DTI dahil unti-unti ay maisasagawa na ang transition ng mga transport group sa paggamit ng e-vehicles at upang makaiwas na rin sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo.
12: Magsiship na tayo from diesel fed o gas para dito sa electric vehicles, sapagkat nakita natin mga problema. Noong last week of March, biglang tumaas ang diesel.
3: Yan ang pahayag ni Pasang Mazda President Kaobet Martin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Lumaki ang posibilidad ng namumurong rollback sa presyo ng produktong petrolyo bunsod ng malakihang bagsak presyo sa petroleum products sa unang araw ng trading day sa pandaigdigang merkado. Sa unang araw ng trading, bumagsak na sa 8 pesos ang tapyas sa kada litro ng diesel, 4 na piso at 20 sentimo naman sa gasolina, habang 9 pesos sa tapyas sa kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng mapanatili ang ganitong rollback trend, lalo pat napipinto na rin matatapos ang kaguluhan sa Middle East.
13: It may hold, no? Kasi medyo malaki talaga yung binaba, no? Although pwedeng mabawasan pa yan, no? Kasi fundamentally kasi halagang sabihin natin yung tightness still there.
4: Yan ang bahay ni Jetty Petroleum President Leo Bellas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na hinihimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga overseas Filipino worker na mag-loan sa ilalim ng OFW Negosyo Fund Program sa gitna ng epekto ng Middle East crisis sa kanilang trabaho at seguridad sa ibang bansa. Sa ilalim ng programa, katuwang ang DMW at OWA, maaaring makautang ang isang OFW mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos na may limang taong palugit sa pagbabayad. Sa programang Boses, sinabi ni DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon na layunin ng programa na tulungan ang mga OFW na maging handa at matatag sa biglaang krisis tulad ng kaguluhan sa gitnang silangan.
14: Meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. Ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin sila magkaroon ng negosyo o kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
3: Si DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Energy pinasinayaan ang nasa 20.774 megawatt solar farm na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Yes, Chef, pinasinayaan nga ng Department of Energy ang nasa 20.774 megawatt Misamis Solar Project. Ang naturang pag-switch on inauguration ay sa pagtulong din ng FTC Green Company na nagpondo sa naturang solar project. Ang naturang solar facility, Chet, ay ini-expect na magko-contribute ng additional clean and sustainable power sa Visayas at Mindanao grid habang sinusuportahan din ang kabuuang energy transition goals sa pagpapalakas ng long-term energy security at resiliency. Ang naturang proyekto ay magre-replika sa patuloy na kolaborasyon ng pamahalaan at ng pribadong sektor sa pagpapalakas ng renewable energy investments at kabilang din ang pagpapalakas ng indigenous energy resources para sa mas malinis at mas reliable na supply ng enerhiya na makakamtan ng ating bawat mamamayang Pilipino sa hinaharap. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check, alas 11:22 ng umaga. Patuloy na nakatutok ang Department of Energy o DOE sa pagdaragdag ng supply ng kuryente sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, partikular na tinukoy ni Energy Undersecretary Mario Marasigan ang kasalukuyang 25 projects na inaasahang magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts bago matapos ang first semester ng taong ito. Pinalalakas din aniya ang mga linya ng kuryente para matiyak na handa ang sistema lalo na ngayong tag-init.
16: Pagdating naman po sa ating mga transmission facilities, sinisigurado po natin na yung ating transmission network provider ay nabibigay po ng tamang koneksyon ang ating mga planta ng kuryente. At pagdating naman po doon sa ating mga distribution utilities, kagaya po ng Meralco dito sa NCR, ito po ay sinisigurado natin na sila po ay nag-i-improve, binomonitor po nila at sinecheck ang maintenance sila ng kanilang mga linya at facilities.
3: Ang tinig ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirmahan ng Department of Agriculture o DA ang pagtaas ng compliance sa mga nagbebenta ng bigas sa itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice sa Metro Manila. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, mas marami ng retailers ang sumusunod ngayon sa price cap kung saan umakyat na sa 63% ang naitalang compliance rate. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pagbabantay at spot checking ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry, Philippine National Police at lokal na pamahalaan upang matiyak na hindi maibebenta ng mahal ang mga imported na bigas na pasok sa rice price cap.
17: Simula po, medyo maraming hindi nakakasunod dahil mataas pa raw yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas na po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
4: Yan ang tinig ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:24 ang atin pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:25 ng umaga, oras natin Pilipinas, sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos sa naumano'y walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa isang ambush interview sa Pangulo, nahingan ito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na pinalulutang ni Senador Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungan saka agad nang umisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos ay tinawanan ang pinalulutang na ideya. Una nang sinabi ng Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay palaging nakasunod sa batas. Dapat aniyang tanungin si Senador Aimee kung saan ba niya nakukuha ang mga pinalulutang nitong impormasyon.
18: Unang-una, Pangulo, doon ba natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod na batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo, sa kanya inyo itanong.
4: Samantala, dagdag pa ni Castro na diversionary tactics lang ito ni Senadora Aimee upang ilihis ang atensyon ng publiko sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ang nangyaring putukan sa Senado at ang tunay na motibo rito.
18: Ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Aimee pagdating sa impeachment trial. Wala pa ang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng dun.
4: Yan ang bahay ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at dalawa pang opisyal kaugnay ng kasong plunder at indirect bribery batay sa findings na Office of the Ombudsman. Inissue ng 7th Division ng Anti-Graft Court ang PHDO nitong Martes, Mayo 26 na kinabibilangan din ni Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Ayon sa investigasyon, may kaugnay ng kaso sa umano'y campaign donations na umaabot sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta mula sa mga kapwa akusado. Batay sa ulat, nang sumite ng kahilingan ang Office of the Ombudsman para sa PHDO noong Mayo 25, isang araw bago ito inilabas ng korte. Ang PHDO ay pansamantalang nagbabawal sa isang individual na umalis ng bansa habang sinusuri pa ang kaso kahit wala pang naisasampang formal na kaso sa hukuman.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mariing kinundinan ng Senate Minority Bloc ang anilay pagatangka ng mayorya na madaliin ang majority change sa Senate rules kaugnay ng electronic voting ng mga senador. Tanong rito ng minorya na kung minamadali ba ang pag-amenda sa naturang rule dahil nais nilang makaboto si Senador Bato de la Rosa at dahil sa ulat na mayroong majority senators na maaring arestuhin. Saan nila na ang ginawa nilang pag-walk out sa plenaryo ay dahil sa hindi na maayos na deliberasyon, lalo't ang isinusulong na pagbabago ay makakaapekto ng malaki sa kung paano umaten ng mga sesyon at proceedings sa mga senador at matupad pa rin ang kanilang mandato gamit ang teleconferencing. Dagdag pa ng minorya na nararapat na buksan ito sa isang healthy public debate sa halip na madaliin sa pamagitan ng paniniil ng mayorya.
19: Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil bukas sa media na ilalabas na warrant of arrest.
20: Tapos,
19: para makaboto yung mga yun na makakulong, sino man yun, para makakaboto sila, nakakulong man
20: sila. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga kalokohan. Violation of the rules.
21: Because they are disobeying our rules.
20: Mali.
4: Yan ang pahayag na ilang miyembro ng Senate Minority Bloc.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senate Minority Bloc maaaring ikonsidera ang pagdulog sa Korte Suprema hinggil sa posibleng abuse of discretion ng Majority Bloc sa pag-amyenda ng Senate Rules. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Maaaring ikonsidera ng Senate Minority Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang posibleng abuse of discretion ng majority sa ginagawang pagtatangka na huwag sundin ang kanilang rules sa pagtalakay sa panukala ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate Rules para mapayagan ang online participation at voting ng mga senador sa sesyon. Ayon kay Soto, isa sa alang-alang nila ang pag-akyat sa Korte Suprema kapag nagmumilit pa rin at hindi pa rin nila mapigilan ang mayorya sa hindi tamang paraan ng pagsusulong na agad maipasa ang naturang panukalang amendment. Git ng Minority Leader, dapat na sundin at hindi maguhin ang Senate Rules para lang sa mga personal na dahilan. Malinaw ayang sinasabi sa kanilang rules na ang anumang panukalang pagbabago sa patakaran ay dapat dumaan sa Rules Committee at kailang may committee report bago ito talakayin sa plenaryo ng Senado. Anya, hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee at wala pa itong chairman dahil nasa acting capacity pa rin si Senator Joel Villanueva bilang Majority Leader ngayon. Bakit anya nila iginigiit ang mali para lang mapaboran si Senador Ronald Bato de la Rosa at kung sino pa mang mga senador mula sa mayorya ang sinasabing maaaring makasuhan sa mga susunod na araw? Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kakasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG si Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umano'y pagtulong para makatakas si Senador Bato de la Rosa. Ayon sa CIDG, ihahain nila sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang reklamo dahil nilabag umano ni Padilla ang Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Sinabi ng CIDG na ang paghahain ng reklamo ay sang-ayon sa mandato nilang imbestigahan ng mga krimen at ipatupad ng batas ng patas at walang kinikilingan. Una nang umapila si Justice Secretary Frederick Vida kay De La Rosa na sumuko na sa mga otoridad at kilalanin ang tuntunin ng batas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagkansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Bato De La Rosa, walang bahid politika ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Diyan nanindigan nga ang Philippine National Police na walang bahid politika ang revocation o pagbawi sa lisensya ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyan diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasabay ng pagtitiyak na tatalima sila sa kung ano ang nakasaad sa batas. Giniit ni Nartates na ginagawa nila ito bilang kanilang mandato na tiyakin ang responsableng paggamit ng baril para na rin sa kaligtasan ng lahat. Dagdag pa niya, ang pagbawi ng lisensya ng baril ay ginagawa ng patas, profesional at may paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Nabatid na pirma na lamang mula sa hepe ng Firearms and Explosives Office ang hinihintay para tuluyan ng i-revoke ang mga lisensya ng mga armas ni Dela. Una nga rito ay pinawi na publiko hinggil sa posibleng special treatment kay De La Rosa sa sandaling mahuli ito. Sinabi ni Nartates na hindi makaapekto sa kilos sa mga pulis sa pagiging dating hepe ni De La Rosa ng PNP at mananatili silang propesyonal sa pagpapatupad ng batas. Ipinag-utos rin ng PNP Chief sa lahat ng mga unit commander na maigpit na sundin ang mga standard operating procedures sa anumang operasyon na may kaugnayan sa paghahain ng ICC warrant kay De La Rosa. Kanya namang inatasan din ang mga commander sa ground na iwasan ang anumang pabor o special treatment at pigilan ang hindi otorisadong pagbubunyag ng mga impormasyon na maaari makaapekto sa tamang proseso ng batas. Mula rito sa Campo Crame para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Aabot sa 9 to 10 senador ang imbestigahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Pahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya matapos kumpirmahin ang pag-asampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada sa Huwebes at Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Rimulya, may 3 senador na iniimbestigahan bukod pa sa mga nauna ng sinampahan ng kaso. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ang mga ebidensya at hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye ng investigasyon. Nilinaw din ng Ombudsman ng isang hiwalay na reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta ay posibleng umabot din sa kasong plunder kahit pa may kinalaman umano ito sa donasyon, depende sa magiging basihan ng investigasyon.
5: Mayroon pa kaming mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya, sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan, mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan, ito talaga mabibigat na tao.
3: Pinabulaan na naman ni Ombudsman Rimulya ang mga alegasyong pag-single out sa mga senador mula sa mayorya kaugnay ng issues sa flood control projects. Ayon kay Rimulya, sadyang nasa flood control talaga at senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan.
5: Ang trabaho ng Ombudsman lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinapasu na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
3: Ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kamara, nakatuon sa pagpasa ng mga panukalang batas na may direktang pakinabang sa publiko. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi na nanatiling nakafocus ang Kamara sa pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Ito ang pahayag ni Dee sa nalalabing araw bago ang adjournment ng sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Kagabi pasado alas 11 ng gabi nang matapos ang plenaryo kung saan na inihabol na maipasa ilang panukalang batas sa second and third reading. Sa plenary sessions, mula nagbukas ang sesyon, inaprubahan ng House of Representatives ang 36 na panukalang batas sa ikatlo at pinal na pagbasa, habang 29 naman ang naipasa sa ikalawang pagbasa. Kabilang sa mga panukalang naaprubahan sa ikalawang pagbasa ang 5 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang dito ang panukalang Right to Access Information Act, panukalang pagpapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Child Online Safety and Protection Act of 2026, pagpapalawak ng National Feeding Program tungo sa National Nutrition Program at ang Digital Media Anti-False Information Act. Ayon kay D, determinado ang Kamara na sulitin ang nalalawing panahon upang maisulong ang mga batas na mahalaga sa kapakanan ng mamamayan. Sinabi ni D na magpapatuloy ang Kamara sa produktibong trabaho sa legislatura hanggang sa huling araw ng sesyon sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:38 po ng umaga, balita sa ating panahon. Inaasahang papasok sa bansa ang Tropical Depression sa Huwebes ng hapon o gabi at tatawaging Tropical Storm Doming. Ayon po sa PAGASA, posibleng lumakas ang Tropical Storm at maging Typhoon sa Sabado, Mayo 30 habang nasa Philippine Sea. Posible namang itaas ang signal number 1 at maaari ring lumakas ang habagat sa Sabado. Bagamat mababa ang tsyansa na maglandfall sa bansa, maaari pa ring maramdaman ang malalakas na hangin sa extreme northern Luzon habang inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga baybayin ngayong weekend.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: All set na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may nakapreposition ng mahigit 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang warehouse sa buong bansa para sa mga maapektuhang pamilya. Batay sa monitoring ng PAGASA, malaki ang posibilidad na maging tropical cyclone ng LPA at tatawaging Tropical Depression Domeng kapag nakapasok na ito sa PAR. Sinabi ni Dumlao na bukod sa family o bukod sa food packs, meron ding mahigit 589 na milyong pisong halaga ng iba pang food items, higit 735 million pesos para sa non-food relief items at mahigit 153 million pesos para sa iba pang kagamitan. Meron ding nakalaang 923 na milyong pisong standby funds ang kagawaran para sa disaster response operations. Nakahanda ring i-deploy ang kanilang mobile command centers, mobile kitchens at water tanks kung kinakailangan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala na po ang PAGASA hinggil sa mas malalakas na bagyo bunsod ng inaasahang El Nino sa pagsapit ng Hunyo. Sa panayam ng programang Boses kay DOST PAGASA Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis, posible aniyang below average na bilang ng bagyo ang maranasan ng bansa, ngunit kaakibat naman ito ang pagtaas ng posibilidad na nasa typhoon at super typhoon category ang mga ito. Ito rin kasi ang naranasang mga senaryo sa mga nagdaang El Nino phenomenon sa bansa, kaya naman ito na rin ang dapat paghandaan ng buong bansa.
7: Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lumahang makapaminsala. At kung babalikan po natin yung 2023 na meron tayong El Nino, 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yon ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posibleng natin maranasan ngayong panahon ng El Nino.
3: Yan ang pahayag ni DOST PAGASA Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Posibleng hindi umabot sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam ngayong taon sa kabila ng patuloy na pagbaba ng water level nito. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Joffren Habaluyas, maaaring bumaba lang ng 170 meters ang level ng tubig sa dam sa katapusan ng Hunyo, mas mataas sa 160 meter critical level. Gayunman, nagbabala ang Weather Bureau na maaari pa rin maging banta ang El Nino sa supply ng tubig sa susunod na taon, partikular sa unang quarter.
8: We are not projecting it to go below the 160 level, possible hanggang 170 or just below the 170 level. So we're expecting na makarecover ang gut by mid-July until the level continuously increase hanggang sa dulo ng taon.
4: Si PAGASA Weather Specialist Joffren Habaluyas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Alas Pilipinas Women 20-player pool para sa ABC Women's Nations Cup. Pinangalanan na ng Philippine National Volleyball Federation. Mula sa Sports Radio 918, narito po ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Inanunsyo na ng Philippine National Volleyball Federation ang 20 players na bumubuo sa Alas Pilipinas Women Pool na nakatakdang lumahok sa AVC Women's Nations Cup mula June 6 hanggang 14 sa Candon, Ilocos Sur. Muling nagsama-sama matapos ang 2019 Southeast Asian Games ang mga veteranong sina Alisa Valdez, Jovelyn Gonzaga at Cez Molina para pangunahan ang national team. Kasama nila sa pagpipilian para sa final lineup ang ilan ding PBL players, kabilang sina Tots Carlos, Trisha Tubu, Royce Tubino, Thea Gagate, Cloan Mondoñedo, Kyle Negrito, Kayla Atienza, Alisa Eroa at Ara Galang. Kabilang din sa mga pagpipilian ang mga college standouts na sina Vanessa Sari, Jazz Elyarina, Clarice Loresco, Nina Itang, Third Tudaw, Tin Ubaldo, Natalie Estrellier at Lara May Silva. Tutungo na ang Alas Women sa Kandon ngayong Linggo para palawigin pa ang kanilang training camp. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:43 ng umaga, oras natin Pilipinas. Andabayanan po ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 14 minutes bago-bag alas 12 ng tanghali, mga balita naman sa ating lalawigan sa Luzon. National Irrigation Administration o NIA Region 2 puspusan ang ginagawang hakbang para matugunan ang epekto ng El Nino sa kanilang service delivery area. Mula Radyo Pilipinas, Tugigaraw, narito ulat ni April Racho.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Puspusan ang ginagawang hakbang ng National Irrigation Administration o NIA Region 2 upang maihanda ang mga magsasaka sa kanilang service delivery area mula sa epekto ng nakaambang El Nino. Ayon kay Engineer Arnulfo Alejandro, ang Supervising Engineer A ng Operations Section ng ahensya, ngayon at napapaulat pang posibleng maranasan ng Super El Nino, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng awareness campaign sa mga Irrigators Association. Kasabay nito ay kanila rin inirerekomenda ang pag-aangkop o adjustment sa cropping calendar na nakadepende sa supply na mayroon sa water sources. Upang masigurong walang masasayang na tubig, kanilang isinasagawa ang rotational irrigation scheme at patuloy na isinusulong ang alternate wetting and drying technology na ayon sa NIA ay makakatutulong upang makatipid ng hanggang 30% ng tubig. Ang nabatid pang malaking tulong sa panahong ito ang mga solar-powered irrigation project na naipatayo sa maraming lugar na sa rehiyon. Magagamit ang matinding init ng panahon ania upang makapagpadalo ng tubig mula sa mga kailugan at hindi na kailangan pang gumastos ng gasolina o krudo. Ngayong wet cropping season, nasa 109,000 hektarya ang target na mapatubigan sa nasasakupan ng NIA Region 2. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Bontok, may gagawing pag-uulat si Apollo Padaen, Local Health Insurance Officer ng Mountain Province. Hinikayat ang lahat ng miyembro ng PhilHealth na maging bahagi ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inikayat ni Local Health Insurance Head Officer ng Mountain Province na si Ginoong Jose Sapawil sa lahat ng mga membro ng Philippine Health Insurance na mag-enroll sa programang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon kay Sapawil, pag membro ka ng YAKAP sa PhilHealth ay maraming mga medical benefits ang iyong makukuha sa nabilang beneficiaryo may sakit man o wala. Una ay kailangan may PhilHealth ID card number ang beneficiaryo. May mga yakap accredited na mga hospital na pwedeng mag-enroll sa programang ito at kasama pati ang apat na accredited na mga doktor ng buong lalawigan at kasama na pati ang mga municipal health officers na magbibigay ng libreng serbisyo. Lahat naman ng mga municipal health officers sa buong lalawigan ay accredited sa YAKAP program. Para sa Bagong Pilipinas sa Palaparaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Bicol Region, Naga City Mayor Lenny Robredo nakipagpulong sa mga opisyal ng National Electrification Administration para sa modernisasyon ng elektrisidad ng kanyang lungsod. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nakipagpulong si Naga City Mayor Lenny Robredo kay National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda upang pag-usapan ang mga proposed at continuing projects ng ahensya na isang hakbang upang pagandahin ang serbisyo ng kuryente sa lungsod. Sa courtesy visit ni Mayor Robredo sa NEA's Central Office, sumentro ang pulong sa modernisasyon ng electrical infrastructure ng Naga City. Kabilang rito ang kauna-unahang underground cabling program na layuning alisin ang mga salasalabat na kable na pupondohan sa ilalim ng Barangay Line Enhancement Program ng ahensya. Kabilang rin sa tinalakay ng dalawang opisyal ang relokasyon ng mga postes daan na nakakasagabal at nagdudulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko sa Naga City. Dumalo sa meeting ang mga opisyal ng NEA na sina Deputy Administrator Vic Alvaro, NEA TERED Acting Manager Engineer Raymond Napilot at Butch Silvano Jr. at mga opisyal mula sa Naga LGU, Kasureko to General Manager Board Member Edgardo Piamonte at ang technical consultant ng NEA na si Professor Rualdo Del Mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Bicol, iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkaisa para sa RCSP Servicio Caravan sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nagsigawa ng Ritug Community Support Program Servicio Caravan sa ilang barangay sa bayan ng San Andres, Catanduanes. Kabilang sa mga napagkalooban ng serbisyo ang mga residente ng Barangay Lubas, Barihay at Tibang sa ilalim ng programa ng Department of the Interior and Local Government. Layunin ng nasabing caravan na direktang maihatid sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan.

0: makausap at malaman ang pangunahing suliranin ng mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing batayan ang mga natukoy na pangangailangan upang maihatid ang mas angkop na programa at serbisyo para sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dumako po tayo sa Visayas, ikalawang batch ng hog raisers sa Bohol na tinamaan ng ASF na tanggap ang indemnification mula sa pamahalaan. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Umabot sa 302 hog raisers mula sa lalawigan ng Bohol ang nakatanggap ng kanilang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan na aabot sa 7.52 million pesos na kabuo ang halaga. Iniabot ang tulong para sa mga natamaan ng African Swine Fever o ASF mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry at sa tulong na rin ng Provincial Government of Bohol. Nagmula ang mga benepisyaryo sa 17 munisipalidad sa Bohol na nagtipon sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City upang sabay natanggapin ang bayad pinsala o indemnification mula sa gobyerno upang maibsan ang epekto ng ASF sa kanilang kabuhayan. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, nakadepende ang natanggap nilang halaga sa dami ng apektadong baboy sa kanilang hog raising farm. Mayroong hog raiser na nakatanggap ng 260,000 pesos habang mayroon din naman nakakuha ng 240,000 pesos. Base sa panuntunan ng DA BY, nagkakahalaga ang assistance ng 12,000 pesos para sa sow o boar, 8,000 pesos sa fattener at 6,000 pesos sa weanling. Bukod sa mga tauhan ng DA BY, dumalo din sa payout ang mga kinatawa ng Kapitolyo kasama si Provincial Administrator Aster Caberte, Provincial Veterinarian Dr. Madeline Paman at mga kinatawa ng 17 LGU kung saan nagmula ang mga nasabing hog raisers na apektado ng ASF. Patuloy ang mahigpit na border control ng lalawigan ng Bohol upang masigurong hindi na kumalat pa ang ASF sa probinsya at karating lugar sa Kabisayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Authority for Child Care at ilang LGU sa Silangang Visayas nagsanib puwersa para sa adoption at alternative child care programs. Sa ulat mula kay Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Normal na lumagda ang National Authority for Child Care sa isang kasunduan kasama ang tatlong lungsod at 10 bayan sa Rehiyon 8 noong Mayo 20 upang palakasin ang administrative adoption, foster care at iba pang alternative child care para sa abandoned, neglected, orphaned, surrendered, abused or exploited children sa rehiyon. Kabilang sa mga bagong LGU ang Santa Fe, Mayorga, Burawin at Isabel sa probinsya ng Leyte, Villarreal, Pinabacdao at Calbiga sa probinsya ng Samar, Catarman, Mondragon at San Isidro sa probinsya ng Northern Samar, kasama na ang mga lungsod ng Dacloban, Baybay at Calbayog. Dahil dito, ang kabuuang bilang ng mga local government unit sa rehiyon ay umaabot na sa 59 matapos pumirma ang 46 na LGU noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang mga LGU sa pamamagitan ng kanilang local social welfare and development office ay mangunguna sa pagsasanay sa mga magulang na inampunan at pagproseso ng mga petisyon para sa legal na pag-aampon. Inaasahang aabot sa 69 na batang legal na maaring ampunin sa rehiyon ang makikinabang dito. Ayon sa ulat, 77 na bata ang nailagay na sa kanilang permanenteng pamilya at 83 ang nasa pangangalaga ng mga magulang hanggang ngayong Mayo 20 kung saan may kabuuang 271 na mga bata ang natulungan ng mga programang ito simula noong 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Allowance ng mga leader ng Senior Citizens Association sa Bacolod City, dinoble. Ipinatayong senior citizen building sa lungsod, natapos na. Ang detalye mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Dinoble ni Bacolod City Mayor Greg Azataya ang buwanang allowance ng mga presidente ng Senior Citizen Associations mula sa 500 piso ay naging 1,000 piso. Bukod dito, tinupad din ng lokal na pamalaan ang pangakong magtatag ng isang Senior Citizen Center. Kapag tuluyan ng operational, magsisilbi ang center bilang one-stop hub para sa mga senior citizen kung saan matatagpuan ang Office for Senior Citizen Affairs at iba't ibang mahalagang medical at social services. Bukod sa administrative support, inihahanda rin ng lokal na pamalaan ang pharmacy, dental clinic at eye clinic na magbibigay ng libreng check-up at kamot sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Inihahanda rin ngayon ang live training, skills development at recreational programs para sa

tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon sa pagdiriwang ng Idilada, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino na isabuhay ang kabutihan, pagiging mapagbigay at pagkakaisa anuman ang pananampalataya. Kasabay ng pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa buong mundo, sinabi ng Pangulo na ang Idilada o Feast of Sacrifice ay paalala ng matatag na pananampalataya, ganap na pagsunod sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa mas malaking layunin sa buhay gaya ng ipinakita ni Propeta Ibrahim. Ayon sa Pangulo, itinuturo ng pagdiriwang ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, debosyon at pagsasakripisyo para sa kung ano ang tama at makatarungan. Binigyan din ni Pangulo Marcos Jr. na ang mga sakripisyong ginagawa ng may katapatan at pagmamahal ay hindi nasasayang kundi nagiging daan upang mapatatag ang mga pamilya, mapalakas ang mga komunidad at mapalalim ang pagkakaisa na maging taon ang Idilada para sa mas malalim na pagdinilay at pagpapatibay ng mga pagpapahalagang nagbubuklod sa mga Pilipino bilang iisang bayan.
1: Samantala, 128th anniversary ng Philippine Navy ay ating pag-uusapan kasama sina Philippine Navy Marine Corps Force Development Center Superintendent Colonel Edwin Joseph Olea, pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
2: Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang pangunahing mandato po ng Marine Corps Force Development Center ay to produce capable and competent Marines. Ginagawa po namin ito sa pag-train, educate, pag-mold ng leaders, at pag-develop ng doctrines. Yun po ang mga pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
0: Okay. Now with that being said, Colonel, ano naman po sa ngayon yung mga pangunahing programa at mga pagsasanay o training initiatives ng Marine Corps Force Development Center para naman po sa pagpapaunlad ng kakayahan at kapabilidad ng ating mga marine?
2: Ang pangunahing mga programa po ng Marine Corps Force Development Center ay ang pag-train ng Marine Basic Course para ito sa mga sibilyan na gusto maging Marines. At ang pag-Marine Officer Basic Course para naman ito sa mga officers na nag-volunteer maging Marines. Ang mga Basic and Advanced Leadership Courses din po para ito sa mga Marines na para ma-develop pa sila lalo para sa kanilang mga advanced na mas mataas na katungkulan na hahawakan nila. Ginagawa din po namin ang mga specialization courses para mag-enhance ng capability at mag-acquire ng skills ang ating mga Marines.
1: Ito yung naman po, para kay Captain Binasoy, para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano naman ho ang mandato ng Naval Special Warfare Training Center?
3: Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng ating Naval Special Warfare Force ay mag-organisa, mag-train, equip, maintain at mag-deploy po ng Naval Special Warfare Forces para mag-conduct po ng Naval, Joint at Inter-Agency Operations para suportahan po ang mandato ng ating Philippine Navy.
0: Okay. Captain, sa inyo pong pananaw, paano po nakakatulong itong Naval Special Warfare Training Center pagdating po sa pagpapalakas ng maritime security sa ating bansa at capability ng ating bansa at ng ating karagatan? At ano po yung mga specialized training programs ang ibibigay nito sa inyong mga tauhan, sa inyong mga personnel?
3: Ang ating Naval Special Warfare Training Center po, o ang ating NavSpecWar Training Center, ay nagkakandak po ng araw-araw na training activities. Whole year round po tayo na nagkakaroon ng training. Ilan po sa mga training activities o whole year round na activities ng ating training center ay ang Naval Special Warfare Basic Course, ang EOD Courses, ang Naval Specialized Boat Courses, ang ating, meron din po tayong Airborne Courses, at mga Underwater Operations Advanced Courses, at Underwater Operations Drone Operations, at meron din po tayong Advanced Officers Training Courses para sa ating mga opisyalis ng Naval Special Warfare Force.
1: Naibulong ko sa akin, Joshua, kailan daw pwede magsimula mag-sign at mag-training. Para ko kay Colonel Olear, ano ho ang kalagaan ng tema para sa pagdiriwang ho ng 128th anniversary ng Philippine Navy po?
2: Ang tema po ng pag-celebrate ng 128th anniversary ng Philippine Navy, which is modern and ready, strong and steady, credible in mission, and always mission ready. Ito po ay pangako ng ating hukbong pandagat na sa ating mga taong bayan na ang inyong Philippine Navy ay handa na maglingkod sa inyo at pumunta sa inyong pangangailangan sa mga pagkakataon na kailangan ninyo ang inyong Philippine Navy.
0: Okay. Colonel, pakibahagi mo sa amin, ano po yung mga aktibidad na nakahanay para po sa celebration ito ngayong taon?
2: Para sa Philippine Marine Corps, ang mga aktibidad na nakahanay para sa in celebration ng Philippine Navy Anniversary ay nakakuon sa aming mga Marine Operating Forces sa Luzon, sa West, sa Palawan, at sa Tawi-Tawi. To give an example, sa ating Marine Forces sa Palawan, sa under ng 3rd Marine Brigade, sila ay nagtitraining kasama ng ating mga Marine Boat Ready Reserve Units. Kinakapacitate nito ang ating mga kababayan, ang mga mangingisda, mga boat operator, para maging katuwang sila ng Armed Forces of the Philippines, particularly ng Philippine Navy and Philippine Marines, sa pag-didepensa sa ating kasarinlan sa lugar na yan ng West Philippine Sea. Sa atin namang mga Marines sa Norte or sa 4th Marine Brigade, nagsasanay sila ng Marine Mountain Operations Search and Rescue para sa mga pagkakataon na kailanganin ng ating mga kababayan na sila ay masalanta, handa ang ating Marines para mag-assist sa kanila at tumulong sa kanila. Okay. Yun po.
0: Colonel, follow-up lang doon sa nabanggit mo kanina. Sa ating mga mangingisda, sa paanong paraan po sila makakatulong para maprotektahan yung soberanya ng ating karagatan?
2: Sila magiging tagabigay ng information.
0: Okay.
2: Kasi yung presence nila doon sa dagat, sa laot, nagpapakita ito na yung mga taong bayan natin, mga Pilipino, ay nangingisda doon sa lugar na yun.
0: Okay.
2: So, para ma-equip din sila, matutuhan sila na ano yung mga karapatan nila, ano yung mga pinaglalaban ng Pilipinas para sa kasarinlan natin sa lugar na yan, sa West Philippines.
0: Okay.
1: Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ho kay Captain Binasoy, paano ho nilalapit ng Philippine Navy yung inyong anniversary sa mas maraming Pilipino po?
3: Sa anniversary pa ng Philippine Navy ngayon po, ay meron po tayong tinatawag na pre-anniversary activities na nilulunsad po natin sa lahat ng dako ng Pilipinas.
0: Okay.
1: Okay. Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ho kay Captain Binasoy,
3: mga scuba serero, mga tree planting activities, mangrove activities, dental and medical activities po. Na yun po ay binabagi natin sa ating mga mahal na kababayan.
0: Okay. Well, sa ipotento, Captain, ano po yung mahalagang tagumpay naman at accomplishments ng Philippine Navy na binibigyan o bibigyan din ngayong 128th anibersaryo na pwede nyo po ibahagi?
3: Isa po sa mahalagang accomplishment ng Philippine Navy ay ito na nga po, magkukomission po tayo ng bagong barko o yung tinatawag natin na offshore patrol vessel na PS-21 o BRP Raja Lacandula. At aside from po doon sa mga barko na modernong mga barko na ating na meron na tayo ngayon, ay nagkakaroon po tayo ng mas malawak na patrolya at malawak na air surveillance dahil po sa mga modern equipment natin both in land and in air and in our waters. Nagkakaroon din po tayo ng mga maritime symposiums. At in terms of cyber po, yun po, nilalabanan po din po natin ang mga disinformations at mga misinformations na nangyayari sa ating bayan.
1: So ito naman po, para kay Colonel Olair, paano pinapakita ng pagdiriwang na ito ang patuloy na transformation at sabi nyo nga ako kanina, yung modernization efforts ng Philippine Navy?
2: Pinapakita ito sa ating mga taong bayan na ang inyong Philippine Marine Corps ay handa at nag-a-adapt sa mga bagong teknolohiya na nangyayari ngayon sa buong mundo. At ang pinaka-objective nito ay para makatugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan kung sakaling kailangan nating ipagtanggol ang ating soberenya.
0: Okay. For Captain Binasoy, sir, pakipaliwanag po, bakit po nagkaroon ng reorganization ng Philippine Navy pagdating po sa inyong struktura mula sa dalawang type commands tungo sa apat na major commands?
3: Okay po. Dati po, ang organization po ng Philippine Navy ay meron lang po ang dalawang type commands. Ito po yung Philippine Fleet at ang Philippine Marine Corps. Ngayon po, dahil po sa pag-shift natin sa ating operational concept, nag-shift po tayo from internal operations to territorial defense operations dahil din po sa dikta ng ating Department of National Defense, nagkaroon na po tayo ng apat na type commands. Nandun na po ang sumama na po dun ang Naval Special Warfare Force at ang Naval Air Warfare Force. So, naging mas mabilis ang command and control, mas naging epektibo po ang operational responsiveness, at mas maging focus po ang capabilities dahil po naging apat na po siya.
1: Okay. So, mensahe nyo na lang po, Colonel and Captain, sa ating mga kababayan.
2: Okay po. Sa ating po mga kababayan, sa pangunguna po ng Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Vicente Mark Anthony Prudencio Blanco III, ang inyo pong Philippine Marine Corps ay nangangako na patuloy po na magsasanay, mag-aaral at paiigtingin ang kanilang kahandaan para kung kailanganin ninyo ang Philippine Marine Corps, nandiyan po na ready, specialized at capable po ang inyong Philippine Marine Corps. Maraming salamat po.
1: Thank you, Colonel. Captain?
3: Sa ating po mga kababayan, makakaasa po kayo na ang inyong Naval Special Warfare Force ay gagawin po ang kanyang lahat para may pagtanggol ang ating soberenya at pagsilbihan na maayos ang ating sabay ng Pilipino.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon, Philippine Navy Marine Corps Force Development Center, Superintendent Colonel Edwin Joseph Oler, Philippine Navy General Staff Corps, at si Naval Special Warfare Training Officer, Superintendent Captain Tito Subinasoy, Philippine Navy General Staff Corps. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: The more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
5: Guys, help natin si Manu.
4: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
6: Lola, paano po?
4: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
7: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
4: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
8: Come in! Tuloy po kayo!
4: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
9: Pwede ka lang! Pilipino ako!
4: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
10: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
11: PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa Universal Social Pension Bill. Ating tatalakayin kasama si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali sa inyo at magandang tanghali sa lahat ng nakikinig sa programang ito.
0: Ma'am, ano na po ang pinakahuling update natin tungkol sa panukalang Universal Social Pension Bill para po sa mga senior citizen?
1: Well, maganda naman ang naging kasi nag-hearing kami sa appropriation, Committee on Appropriation noong Monday, noong Lunes. At maganda naman ang naging usapan namin at ipinunta muna namin sa TWG para mas mabuting mapalis ito at may mga magagandang gagawin pa para mas maganda itong universal social pension na ito para sa lahat ng mga nakatatanda.
2: Kung sa inyong pananaw, paano po mga

0: Kasi ito kasi pangkalahatan ito. Oo, so yung mga medyo nakakaangat ng buhay ay maganda rin mabigyan sila para recognition lang naman ito sa mga naiambag nila nung kabataan nila sa ating gobyerno, no? So napakahalaga talaga itong batas na ito, Universal Social Pension, at ito talaga ang gusto at talagang clamor ng lahat ng mga senior citizen na magkaroon sila ng buwan ng pension. Kaya talaga naman pong isang dekada ko na po ay sinusulong ito, at sa awa po, by the grace of God po, ay makukuha na po namin itong taong na ito.
1: Alright. Kung sa ilalim po ng panukalang ito, nasa magkano po ba ang target na buwan ng ayuda o pension na matatanggap ng bawat senior citizen? At saan po kukunin ang pamahalaan ng pondo na banggit po na limitado lamang po para nga po masuportahan ang implementasyon ng bill na ito?
0: Ano yan?
1: Dito po sa panukalang ito, kung nasa magkano po ba yung target na buwan ng ayuda na matatanggap ng bawat senior citizen, at nabanggit niyo po na limitado nga yung pondo, saan po kukunin ang pamahalaan ito para masuportahan itong implementasyon ng bill na ito?
0: Well, ito noong 19th Congress, naipaglaban ko na ito, naaprubahan na ito noong 19th Congress sa Kongreso. At ang naaprubahan namin noon ay 500. Kaya lang po, hindi naman inaprubahan ng hindi naman na take up ng inaksyonan ng Senado. So ngayon na-refile huli, at ito naman po ay sa kasalukuyan ay ang hinihingi namin ay 1,000. Kaya po ang pinag-usapan namin nitong huling hearing ng Committee on Appropriation, kasi para pantay-pantay na dito sa tinatanggap ng social pension, ay humingi kami ng 1,000. Kaya yan ngayon ang pag-uusapan namin sa DWG, kung saan namin kukunin yung 500,000 more na additional. Kasi itong 500,000, meron na pong pondo ito dahil aprobado na ito noong 19th Congress dito sa Kongreso. Kaya yun po ang pag-uusapan namin nito, kasi magbabakasyon na po kami. So pagpasok po namin, ay ito na po ang tatalakayin namin sa Committee on Appropriation.
2: Kung batid naman natin na hindi ganun kadali magpasa ng isang panukalang batas, ano, may inaasahan ho ba tayong mga hamon o pagtutol sa Kongreso kaugnay ng pagpasa ng Universal Social Pension Bill? Ano ba yung binabantayan natin ngayon?
0: Well, sa Kongreso, wala po akong kaduda-duda na meron pong hindi po aayon dito. Kasi lahat naman po noong 19th Congress ay unanimously voted naman po ito. Kaya nga po naipasa namin noon sa Kongreso, ng 19th Congress. Kaya sa nakikita ko naman ay lahat sa Kongreso, lahat ng mga congressmen ay sumusuporta dito sa batas na ito.
1: Okay. Kung paano naman po masisiguro na magiging maayos, patas at walang anomalya ang pamamahagi ng pensyon kapag naisabatas ito?
0: Well, alam mo, hindi ko masasagot yan, kasi ang importante kasi nito ay magrehistro. Magrehistro ang mga nakatatanda para maibilang sila dito sa Universal Social Pension. Kasi pangkalahatan na po ito. Wala na pong lista-lista, wala na pong pili-pili. Ano? Basta 60 years old ka pataas. Mayaman ka man, mahirap, may pension ka na tinatanggap sa GSIS, SSS, at kung ano man pong pension, kasama ka na dito sa Universal Social Pension, na kung may isa batas ay makatanggap ka ng buwanang pension. So, importante po na magparehistro tayo, kasi po kung hindi kayo magparehistro, hindi po kayo mabilang, hindi kayo mabibigyan. So, ayan po, sa nakikita ko naman po, wala naman po sigurong magiging anomalya, kasi meron naman pong bilang. Kung nag-rehistro sila, mabibilang po sila. May bilang naman po itong magpe-pension. So, kung ano lang po,

0: yung bilang ng mga magpe-pension, ayun lang po magiging pondo.
1: Kung mensahe nyo na lang po sa mga pamilyang Pilipino hinggil sa kahalagahan at ng pagbibigay suporta at proteksyon sa mga senior citizens.
0: Ay, mahalaga po kasi alam mo natin na maraming mahihirap pa dyan na mga nakatatanda na talagang kailangan ng tulong, lalo na po sa kalusugan, lalo na po sa pagbili ng gamot. Kaya kailangan po na mabigyan sila itong universal social pension na ito. Hello?
1: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Maraming salamat po, Kong.
2: Thank you, Kong.
0: Maraming salamat din sa oportunidad na pinigay ninyong ito.
3: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan, mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
3: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: 102.
11: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Midweek na tayo. At pista opisyal dahil ginugunita natin ang Idil Adha o Festival of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Chad Oliva po dito naman sa programang tatalakay sa ating o patungkol sa ating kalusugan. Ang ating opisyal na magagamot sa programa, makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon, pabatiin na natin. Walang iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
12: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
10: Doc, pag-usapan naman natin ngayong hapon ang isa sa pinakakaraniwang problema sa ating araw-araw na buhay. Yan ay ang sakit ng tiyan. Ito ay dahil sa darating na Biyernes, May 29, ay selebrasyon ng World Digestive Health Day para itaas ang kaalaman ng mundo patungkol sa mga sakit na may kinalaman sa tiyan at ang pag-iwas dito at mabigyan ng pansin ang kabuuang kalusugan ng ating sikmura. Sinasabi nga ng mga surgeon na Pandora's Box itong ating digestive system. Dahil sa marami ang pwedeng makitang posibleng kondisyon at komplikasyon kapag nabuksan. Kaya ngayong hapon, Doc, tutulungan niyo uli kami para mas maintindihan ang ating digestive health. Right, Doc?
12: Oh, tama ka dyan, Ched. At I'm sure maraming makaka-relate sa pag-uusapan natin ngayon dahil nga ang normal na digestive health ay napaka-importante sa ating lahat.
10: Mm-hmm. Sige Doc, umpisa na natin. Doon muna tayo sa mga pangunahing organs na bumubuo sa ating digestive system. Ano-ano ba ito at paano gumagana yung proseso ng digestion mula sa pagkain hanggang sa paglabas ng dumi? At pasintabi muna ha, doon sa mga kumakain pa sa mga oras na ito. Sige Doc, go ahead.
12: Yung digestive system ay binubuo ng bibig, ng esophagus o lalamunan, yung tiyan natin, ano, kung saan yung unang-unang station na pinupuntahan ng kinakain natin. And then down to the small intestine, after the small intestine, pupunta na yan dun sa large intestine or colon, ano. And then from there, pupunta na sa rectum. And then sa arms na kabilang dito yung atay, kung saan nagagawa yung mga pantunaw natin, ano, naiimbak yan sa gallbladder at pancreas na tumutulong din sa digestion. Nagsisimula ang digestion sa bibig pa lang, ano, sa pamamagitan ng pagmumuya at yung laway natin, ano, nagsisimula yung unang pantunaw ito. And then pagdating sa tiyan, inahalo ito sa acid at digestive juices, ano, and sa small intestine naman, kinukuha ang nutrients, habang sa large intestine naman, hinihigop ang tubig bago ilabas ang dumi. Ano? So, ito ang usual process na dinadaanan ng kinakain natin. Kung kaya ba ang resultant na ano nito yung dumi, ano, and nagtataka nga yung iba bakit ganito ang itsura, pero ang ibig sabihin nito na process na, ano? So ito yung normal na dinadaanan ng kinakain natin.
10: Mm-hmm. Doc, napag-uusapan na natin yung dumi. Ano ba yung papel ng regular bowel movement? Ilang beses po ba dapat normal na dumimi sa isang araw o kaya sa isang linggo?
12: Mahalaga ang regular bowel movement, ano, dahil indikasyon ito na maayos ang galaw ng bituka, ano. Normal pa rin ang pagdumi mula 3 beses sa isang araw hanggang 3 beses isang linggo, basta walang hirap walang matinding sakit o pagbabago ng consistency ng dumi.
10: Mm, ayun. Dok, kapag madalas naman constipated o hirap dumumi, delikado ba yun, Dok?
12: Kapag madalas na constipated o hirap dumumi, ano, hindi dapat baliwalayin ito, lalo na kung tumatagal. Maaring sanhi ito ng kakulangan sa tubig, kulang sa fiber na kinakain natin, ano, o kaya walang exercise, o kaya stressful ang condition. O minsan naman, may mga underlying condition gagaya ng mga hemorrhoids, yung mga merong thyroid problems, at saka yung sakit sa bituka. So ito yung mga reasons kung bakit nagkakaroon ng effect dun sa ating pagdudumi.
10: Mm-hmm. Dok, kasi diba karaniwan ulcer, acid reflux at kabag, yung mga naririnig natin o nararanasan natin problema sa tiyan. Ano-ano pa yung mga common digestive problems?
12: Yeah, bukod sa ulcer, yung acid reflux or kabag, pwede ito. Ano? Karaniwan din yung gastritis, merong nagkakaroon ng diarrhea, constipation, o kaya yung mga tinatawag nating irritable bowel syndrome or IBS. Yung iba naman may fatty liver, gallstones, hemorrhoids, at saka yung mga food intolerance tulad ng lactose intolerance. Ano? Mm-hmm. Kapag umiinom sila ng mga produkto na merong kinalaman sa mga dairy products, hindi, wala silang pangtunaw sa mga ito, kung kaya kadalasan nagtatai sila, no, or watery yung stools nila.
10: Mm-hmm. Dok, meron daw connection yung gut health sa ating immune system at overall health. Anong paliwanag dito, Dok?
12: Oh, napakalaki ng connection ng gut health sa immune system natin. Dahil nga, malaking bahagi ng ating immune cells ay nasa bituka, actually. Ano? Kapag healthy yung gut bacteria, maganda ang digestion natin at saka yung absorption ng nutrients at saka yung depensa laban sa infection.
10: Mm-hmm. Ayun, yung pala yung paliwanag dun, Dok. Ito naman, paano nakaka-apekto yung stress at kulang sa tulog sa ating digestive system?
12: Yung stress at puyat, ano, maaaring magdulot talaga ito ng hyperacidity. Yung iba, no, kinakabagan sila, nagkakaroon ng diarrhea. Yung iba naman constipated dahil dito, no, minsan nawawala yung gana ng kumain. Kaya kapag stress, naapektuhan ang movement at acid production ng tiyan. Kaya ugaliin natin, mag-relax tayo, huwag tayong masyadong magpa-stress kasi akala lang natin yung stress ganito lang siya, no? Pero it really has an impact dun sa gut health natin.
10: Mm-hmm. Kaya Dok, siguro may kasabihan din na butterflies in the stomach, 'di ba? Pag kinakabahan tayo, nararamdaman natin na ano, yung tiyan natin, 'di ba, may parang may discomfort din.
12: Totoo 'yan kasi nga kapag nagkakaroon tayo ng stressful situation, no, either na sumusobra yung lumalabas na acid sa sikmura natin, kung kaya nagkakaroon talaga ng problema. And kung madalas-dalas pang nangyayari ito, ayan, ang gastritis, hyperacidity, yan talagang makakasira talaga dun sa normal na galaw ng bituka natin.
10: Mm-hmm. Dok, nasabi niyo nga na yung pagnguya ay kasama o parte ng ating digestive system. Kapag hindi natin ginunguya yung ating pagkain ng madalas, ano ba yung pwedeng mangyari kapag hindi tama lagi yung ating pagnguya? O buo-buo pa nilulunok na kaagad natin yung pagkain.
12: Maraming nangyayaring ganito. No? Kapag hindi maayos yung pagnguya natin, mas nahihirapan na yung tiyan. Ano? Nahihirapan siyang tunawin yung pagkain natin. Pwedeng magdulot ito ng kabag, indigestion, o kaya yung choking risk, ano, at saka yung poor absorption ng nutrients. Kaya napaka-importante na sa bibig pa lang, na-breakdown na, o kaya nahati na natin into small pieces para pagdating sa baba, mas magiging maganda yung absorption.
10: Mm-hmm. Lalo na doon sa mga nagmamadali, o kaya doon sa mga tinatamad gumuya, ayan, lunok na lang ng lunok, pero hindi natin alam, pwedeng magkaroon ng epekto ito katagalan sa ating kalusugan. Hindi man ng agad-agad, pero meron din na long-term effect yung ano, pagkaka yung mali nating pagnguya. Ayan. Okay, ito naman, Dok, ano ba yung epekto ng hindi regular na pagkain o skipping meals sa tiyan at digestion, lalo na yung mga gusto magpapayat na lumalaktaw sa ano, sa pagkain, dahil akala nila malaking tulong yung para pumayat?
12: Oo, ang daming nangyayaring ganito, no, na maling paniniwala nila, no. Kasi Ang skipping meals o hindi regular na pagkain ay maaaring magdulot ng hyperacidity. Pwede tayong magkaroon ng mga sintomas kagaya ng mga ulcer symptoms, ano? O kaya overeating. Sometimes hindi maayos na metabolism. Dahil nga hindi kumakain sa tamang oras, nagugutom sila. So, ang nangyayari, stress eating or overeating naman ang nangyayari. Mas nagiging irritable rin minsan ang tiyan kapag matagal na walang laman ito.
10: Mm-hmm. Ito naman, Doc, marami sa atin na coffee is life. Talaga namang hindi lang sapat yung isa, dalawa, tatlong baso ng kape sa loob ng isang araw. Meron din naman na hindi makakain kapag walang soft drinks o yung palagi na lang processed foods yung kinakain dahil nasanay na yung kanyang panlasa doon. Paano ito nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga tiyan?
12: Yes, totoo na ang sobrang kape, soft drinks, okay, mga processed food, ano, at mamantikang pagkain, ito ay maaaring mag-trigger ng acid reflux, ano, hyperacidity, kabag, at weight gain, actually, ano. Ang processed foods ay madalas mababa sa fiber at mataas sa asin, sa sugar, at sa mga iba't ibang mga preservatives na ginagamit. Kaya hindi sila yung talagang healthy choice pagdating dito sa regular meals natin.
10: Mm-hmm. Doc, ang may mga iba sa atin na mahilig mag-midnight snack. Totoo ba yung pagkain ng late night ay nakakaapekto sa tiyan at maari maging dahilan ng acid reflux o weight gain? Lalo tayong lalaki.
12: O yung late night eating, ano, lalo na kung bago matulog ay maaaring magpalala ng acid reflux dahil madaling umakyat ang acid habang nakahiga. So hindi ito recommended talaga. And maaari rin itong makaapekto sa timbang kapag sobra ang calorie intake at kulang ang physical activity. And kadalasan sa mga ganito, ano, kumakain bago matulog, eh syempre nanonood pa ng TV yan, ano, so hindi na nila namamalayan, napapadami ng kinakain nila.
10: Mm-hmm. Ito ba, Doc? Totoo rin ba na pagkatapos kumain naman ay hindi advisable na uminom agad ng tubig? Mas maigi daw na magantay ng 30 minutes bago uminom ng marami para maganda yung pagtunaw ng pagkain. Ano naman ang masasabi ninyo dyan, Doc?
12: Well, hindi naman bawal uminom agad ng tubig pagkatapos kumain. Sa katunayan, nakakatulong pa nga ang tamang pag-inom ng tubig sa digestion. Ang mahalaga ay huwag sosobra ng biglaan kung sobrang busog na. Walang matibay na ebidensya na kailangan maghintay ng 30 minutes bago uminom.
10: Yun, malinaw na yun, Doc. Okay, marami pa tayo pag-uusapan, Doc, tungkol sa digestive health. Magbibigay muna ng paalala ang ating himpilan. Break muna tayo.
11: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Publiko.
11: Health is wealth. Totoo yan.
9: At hindi basta kasabihan lamang.
11: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Okay, meron po tayong 16 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Bago natin ituloy yung ating health case ngayong hapon, papusukin lang natin itong ilang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa kinaroroonan ni Raquel Bayan, pahayag ni Senator Amy na magkakaroon ng no election scenario at term extension sa 2028, diversionary tactic ayon sa Malacanang.
11: Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: na ituturing na diversionary tactic lamang ang payag ni Senator Aimee Marcos na magkakaroon ng no-election scenario term extension sa taong 2028. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ito ay upang mapagtakpan at mailihis ang atensyon ng publiko sa mga tunay na issue. Nariyan anya ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na ayon kay Castro, hindi pa man nagsisimula ang trial, ngunit tila mayroon ng judgment ang senadora. Nariyan rin anya ang naganap na gun-related incident sa Senado, lalo't kasalukuyang tinutukoy kung sino ang nagpasimula nito, maging kung paano anya na itakas ni Senator Robin Padilla si Senator Bato de la Rosa sa Senado.
14: Sa ating tingin, no, sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Aimee pagdating sa impeachment trial. Wala pang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas si Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng
13: buhay. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Mula naman sa Kamara, House Speaker Faustino Boji D. III na nawagan ng pagkakaisa at respeto sa pagdiriwang ng Idil Adha, si Melanie Valdos Reyes ang may dala ng balitang yan.
15: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Inangunahan ni House Speaker Faustino Boji D. ang pagbati ng Kamara de Representantes sa Muslim community sa pagdiriwang ng Idil Adha. Sa kanyang video message, sinabi ni D. na mahalaga na mapanatili ang pagkakaisa, pag-unawa at malasakit sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya at kultura. Ang Idil Adha o Feast of Sacrifice ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam. Ayon kay D, ipinapakita ng Idil Adha ang mga pagpapahalaga ng pananampalataya, sakripisyo, malasakit at pagsunod sa Diyos na patuloy na nagbibigay inspirasyon at lakas sa lipunan. Iginiit din ng House Leader ang kahalagahan ng patuloy na pagpapairal ng pag-unawa, respeto at malasakit sa isa't isa upang higit na mapatatag ang pambansang pagkakaisa. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
17: Ang banal na okasyong ito ay paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, sakripisyo, pagmamalasakit at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga pagpapahalagang patuloy na nagbibigay liwanag at inspirasyon sa ating lipunan. Naway magsilbi ang Idil Adha bilang paalala na sa kabila ng ating pagkakaiba sa pananampalataya at kultura, nananatiling mas matibay ang ating pagkakaisa bilang mga Pilipino na may iisang hangarin para sa kapayapaan, pagkakapatiran at pagunlad ng ating bayan.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Sa area naman ni Ray Ferrer, ilang grupo suportado ang ban sa sigarilyo at vape malapit sa eskwelahan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Nagpahayag ng suporta ang ilang health at environmental groups sa kampanya ng MMDA laban sa pagbebenta ng sigarilyo at vape malapit sa mga paaralan sa Metro Manila. Kabilang sa mga sumusuporta ang ASH Philippines, Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines o EPCAP, at EcoWaste Coalition. Layunin ng kampanya na protektahan ang kabataan laban sa paninigarilyo at the vaping. Ayon kay Dr. Maricar Limpin ng ASH Philippines, patuloy pa rin ang bentahan ng sigarilyo at vape malapit sa mga paaralan kahit ipinagbabawal ito ng batas sa ilalim ng Tobacco Regulation Act of 2003. Bawal magbenta ng tobacco products sa loob ng 100 metro mula sa mga paaralan at youth facilities. Sakop din ito ang vape products. Sinabi ni EPCAP President Bobby Del Rosario na dapat maging ligtas ang mga paaralan mula sa tobacco at nicotine promotion, at pinuri rin niya ang MMDA sa pagpapatupad ng kampanya. Nanawagan naman ang EcoWaste Coalition sa mga lokal na opisyal na paigtingin ang smoke-free campaign. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Kunin naman natin itong report ni Mary Ann Bastasa, distribution ng cash relief assistance sa mga delivery riders sa labas ng Metro Manila. Nagsimula na ayon sa DSWD.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: Report. Kasabay ng special payout sa Metro Manila ay nagsimula na rin ngayong Miyerkules ang pamahagi ng cash relief assistance ng DSWD para sa mga private express and the general delivery service o PEMEDES drivers sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, kabilang sa mga rehiyong nagsasagawa ng payout activities ang CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao at ang Soxergen. Ilan sa mga benepisyado nito ang mga delivery riders mula sa mga kumpanya gaya ng LBC Express, Grab Express, Lalamove at iba pang delivery service companies. Target ng DSWD na mabigyan ng tig 5,000 pisong ayuda ang mahigit sa 150,000 na regional PEMEDES drivers para makatulong sa kailang gastusin sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito sa ilalim pa rin ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS bilang bahagi ng uplift framework ng pamahalaan para sa mga sektor na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: At mula naman sa lungsod ng Maynila, tree cutting sa May Quirino Avenue pansamantalang ititigil ayon sa DENR sa ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Chet, aminado si Environment Acting Secretary Juan Miguel Cunha na masakit at mabigat na tungkulin ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na mag-issue ng mga tree cutting permits. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Cunha na ang naturang hakbang ay para bigyan daan ng mga proyekto na magbebenepisyo ang taong bayan sa hinaharap. Bukod dito, inihayag ng kalihim na bahagi ang proyekto ng mandato ng ahensya para sa urban development. Nabatid na binigyan ng pribadong kumpanya ng permit na 90 days para mailipat at putulin ng mga puno bilang bahagi ng Southern Access Link o yung SALEX Project kung saan sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang proyekto. Kaugnay nito, pansamantalang pinatigil ni Cunha ang pagpuputol ng puno at kanilang susuri.
10: Naputol yung linya ng komunikasyon ni Lawrence. Sige, subukan natin na balikan yung report ni Lawrence. Pwede pa ba nating establish yung kanyang linya ng komunikasyon? Okay, meron na po tayong 24 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Oh, ready na uli si Lawrence Tanhoco. Lawrence, go ahead.
20: Yes, Chet, nabatid nga na binigyan ng pribadong kumpanya ng 90 days permit para mailipat ang putulin ng mga puno bilang bahagi ng Southern Access Link o yung SALEX Project kung saan sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang proyekto. Kaugnay nito, pansamantalang pinatigil ni Cunha ang pagpuputol ng puno at kanilang susuriin kung anong mga puno ang mayaring pang ilipat. Sa ngayon, nasa 245 na puno na ang naputol habang 38 na puno naman ang nailipat na. Dagdag pa nito, tutukan ng DNR ang planong pagtatanim ng 50,700 seedlings na itasagawa sa Intramuros, Hidden Garden at Center Island na tapat ng PhilPost. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming salamat RP Metro Reporters.
15: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Alright, balik na tayo sa ating pinag-uusapan ngayong hapon. Ito nga ay tungkol sa kalusugan ng ating mga tiyan. Kaugnay sa pagunita ng World Digestive Health Day sa darating na Biyernes, May 29. At marami na tayo napag-usapan kanina mula sa ano ba yung bumubuo sa ating digestive system, paano ito gumagana, ano yung mga karaniwang sakit o problema dito, at ang mga epekto ng mga pagkain o gawin natin sa ating mga sikmura. Nasa linya pa rin ang ating opisyal na manggagamot, si Dr. Claro Kaya. Magandang hapon uli, Doc.
21: Magandang hapon sa iyo, Chad. Sa po ng mga nakikinig, manatili lang po kayong nakatutok.
10: Sa iba ko pang tanong, Doc, bakit bukod dun sa madalas na constipation, ano-ano naman yung mga warning sign ng seryosong digestive problems?
21: Yes, ang mga warning signs ng seryosong digestive problems ay matinding pananakit ng tiyan. Ano? Sometimes may mga nakikitang dugo sa dumi o suka, no? Bigla ang pagbaba ng timbang, hirap lumunok.
10: Mm-hmm. Mukhang nagkakaproblema rin tayo sa linya ng komunikasyon ni Doc Claro. Sige, subukan muna natin na ayusin. O yun na nga, yung tanong ko, ano-ano ba yung mga red flags ano na meron ng problema o seryosong problema sa sikmura? Okay na? Okay, go ahead, Doc.
21: Sometimes ano, may mga warning signs tayo dito ng seryosong digestive problems, kagaya ng matinding pananakit ng tiyan, o kaya may dugo sa dumi or suka. Sometimes biglang pagbaba ng timbang, hirap lumunok, o kaya persistent vomiting. Sometimes yung ano, matagal na diarrhea or constipation, pamumutla at itim na dumi. Ano? Ito yung mga usual na warning signs na meron tayong seryosong digestive problem.
10: Mm-hmm. So, ibig sabihin niyan, Doc, kapag nakikita na yan, eh, dapat ura-urada, magpatingin na sa, ano, sa pinagkakatiwala ang doktor.
21: Oo, definitely. Yun, kapag naramdaman na itong mga ito, huwag nang magdalawang isip, no? Kasi dapat talaga silang magpatingin, lalong-lalo na kung sumasakit na ang tiyan, ano? At paulit-ulit ito. Tumatagal ng ilang araw, lumalala, may kasamang lagnat, o sometimes na dehydrate na sila, kaya nagsusuka na ng dugo, o hindi na makakain ng maayos. No? Ito yung mga sintomas na hindi na dapat nagdadalawang isip pa.
10: Mm-hmm. Dok, sa mga simpleng digestive issues naman, gaya ng kabag, hyperacidity, o mild indigestion, meron bang mga home remedies para dito?
21: Pwedeng-pwede ano, na gumawa tayo ng mga home remedies para sa mild na kabag or indigestion. Makakatulong yung pag-inom ng sapat na tubig. Ano? Pag-iwas muna dun sa mga oily o kaya spicy food, maliit pero madalas na meals, no? Yung mga, at saka yung pahinga dapat. Maaari rin makatulong yung warm water or ginger tea sa ibang mga tao.
10: Mm-hmm. Ayun. Dok, kasi yung iba naman na ano, parang nagiging habit na yung ano, pag-inom ng antacid para sa mga simple indigestion problems. Meron bang epekto ito kapag regular natin ginagamit o yung mga nag-self-medicate?
21: Yes, may mga ano ito, no? May mga epekto rin, ano? Gaya ng sobrang paggamit ng antacid or self-medication, maaari kasing magtago ng serious.
10: Mm-hmm. Ayan. Okay, naputol na naman si Doc. Okay, Doc, parang mahina yata yung signal, ano? Sige, subukan uli natin ayusin yung linya ng komunikasyon ni Dr. Claro Kayanan. At yun nga yung tanong ko, kung ano yung epekto ng sobrang paggamit ng antacid o self-medication sa tiyan. Sige, babalikan natin yan. Narito muna mga paalala mula sa ating himpilan.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
1: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
0: Doctors, doctors on board.
1: Doctors on board.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
23: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover,
3: hold. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
24: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
25: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
26: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas!
29: Radyo Publiko!
30: Health is wealth!
31: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
32: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
33: Doctors on board.
34: Doctors on board.
35: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Meron na po tayong 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, nagka-problema lang tayo kanina dun sa ating linya ng komunikasyon na kay Dr. Claro Kayanan. Doc, naputol tayo dun sa tanong na may epekto ba yung paggamit ng sobrang antacids o self-medication sa tiyan? Ano ba ang masasabi ninyo dyan?
21: Sobrang paggamit ng antacid or self-medication, maaaring magtago yun dun sa mga seryosong sakit. At minsan, magdudulot ito ng side effect tulad ng diarrhea, constipation, electrolyte imbalance, or dependency sa gamot.
10: Mm-hmm. Napag-usapan na rin natin, Doc, yung gamot. Totoo rin ba na yung antibiotics ay maaaring maka-apekto sa gut health? At kung oo, paano ito maibabalik sa normal?
21: Yes, totoo na yung antibiotics ay maaaring makaapekto sa gut health, ano, dahil napapatay rin ito yung good bacteria sa bituka. Ano. Kaya minsan nagkakaroon ng diarrhea matapos uminom ng antibiotics. Makakatulong yung balanced diet, probiotics, yung yogurt, ano, at pag-inom lamang ng antibiotics kapag niresetahan ka lang ng doktor.
10: Mm-hmm. Doc, sinasabi na may malaking papel din yung pagkakaroon ng regular exercise sa pagkakaroon ng malusog na tiyan. Ano ba yung paliwanag dito?
21: Regular exercise ay nakakatulong sa mas maayos na bowel movement, yung metabolism, tsaka yung blood circulation. Nakakabawas din ito ng stress na isa sa mga trigger ng digestive problems.
10: Mm-hmm. Doc, totoo rin ba na maigi yung fasting paminsan-minsan para malinis yung tiyan? Hindi ba ito nakaka-ulcer?
21: Oh, ang fasting paminsan-minsan ay maaring makatulong sa weight control at discipline sa pagkain kung tama ang paraan. Pero ang sobrang tagal na fasting o hindi tamang fasting ay maaaring mag-trigger ng hyperacidity sa ilan. Ano? Hindi direktang sanhi ng ulcer ang fasting. Mas madalas itong konektado sa bakterya na Helicobacter pylori. Ano? At saka ng mga pain relievers tulad ng mga non-steroidal anti-inflammatory agents.
10: Mm-hmm. Doc, marami din na uuso ngayon na detox drinks at cleansing products. Safe at effective ba ito?
21: Maraming detox na mga inumin ano, at saka yung mga cleansing products ang kulang sa scientific evidence. Ang ating atay at kidneys ang natural na detox organs ng katawan. Kaya mag-ingat sa mga products na sobra ang claims dahil may ilan na maaaring makasama sa atay o sa ating mga kidneys.
10: Mm-hmm. Doc, sa mga kabataan ngayon, may na kumain ng mga instant ano, o yung mga nasa fast food. Paano ba natin sila mahihikayat na alagaan yung kanilang digestive health sa kabila ng ganitong klase ng kultura?
21: Oh, mahalaga na mahihikayat ang kabataan sa healthy habits gaya ng pagkain ng gulay at prutas, pag-inom ng tubig, tamang tulog, may exercise, at pag-iwas sa sobrang junk foods at soft drinks. Ano? Hindi kailangang totally bawal ang fast food, pero dapat balanse at may moderation.
10: Mm-hmm. Doc, sa kabuuan na lang, anong mensahe ang gusto niyong iwan na ngayong gugunitain ang World Digestive Health Day?
21: Sa pagdiriwang natin ng World Digestive Health Day, ano, tandaan natin na ang malusog na tiyan ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan. Ano? Magsimula sa simpleng habits, gagaya ng tamang pagkain, sapat na tubig, regular exercise, maayos na tulog, at iwas sa bisyo at sobrang stress. Ano? Huwag baliwalain ang paulit-ulit na sintomas dahil mas maagap na pagpapatingin, mas maagang maagapan yung mga sakit. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
10: Maraming salamat, Doc, sa pagpapaliwanag sa amin tungkol sa ating digestive health. Hanggang sa susunod at ingat kayo. Yan nga po si Dr. Claro Kayanan, ang ating opisyal na magagamot sa programa.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: Time check 1:39 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, ngayon narito na ang ating
4: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
10: Mahigit 200 healthcare personnel nakatutok sa kaligtasan sa Palarong Pambansa 2026. Si Angel Luisa Ebosa ng Radyo Pilipinas tandag sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na nakaantabay ang mahigit 200 healthcare at support personnel mula sa Adela Cerati Memorial Medical Center, Caraga Regional Hospital, Human Resources for Health, Provincial DOH Office Agusan del Sur at DOH Regional Office upang tiyakin ang kaligtasan at kalusugan ng libo-libong atleta, coaches, delegado at mga bisita sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Kasunod ng matagumpay na pagbubukas ng naturang pambansang palaro, mas pinaiting pa ng mga medical team ang kanilang pagbabantay sa iba't ibang playing venues at billeting areas sa lalawigan. Nag-deploy na ang mga kinaukulang ahensya ng mga ambulansya, first aid stations at health monitoring teams na handang rumesponde sa anumang medical emergency habang isinasagawa ang mga kompetisyon. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng layunin ng pamahalaan na matiyak ang ligtas, maayos at malusog na pagdaraos ng Palarong Pambansa 2026 para sa lahat ng kalahok at mga manonood. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Borongan. Pagdiriwang ng Cervical Cancer Awareness Month, idinaos sa Borongan City. Si Penelope Pumida ang maghahatid ng balitang yan.
35: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Matagumpay na isinagawa ang pagdiriwang ng Cervical Cancer Awareness Month sa Arayupan Multipurpose Gym sa Barangay Campisao, Borongan City. Pinangunahan ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Borongan City Health Office, Department of Health at Eastern Samar Provincial Health Office upang palawakin ang kaalaman ng kababaihan hinggil sa kahalagahan ng maagang pagtuklas at pag-iwas sa cervical cancer. Tinalakay sa programang mga sanhi ng cervical cancer, mga paraan ng pag-iwas dito at kahalagahan ng regular na screening at maagang pagpapasuri upang maiwasan ang paglala ng sakit. Nagkaroon din ng lecture ukol sa breast cancer awareness at tamang paraan ng breast self-examination o BSE upang mahikayat ang mga kababaihan na maging mapagmatiyag sa kanilang kalusugan. Dinaluhan ito ng mga kababaihang nasa edad 30 hanggang 65 taong gulang na sumailalim sa libreng cervical cancer screening tulad ng visual inspection with acetic acid at HPV DNA testing. Ayon sa City Health Office, layunin ng programa na higit pang isulong ang pangangalaga sa kalusugan ng kababaihan at hikayatin ang regular na pagpapasuri para sa mas ligtas at malusog na pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Ito naman mula sa Southern Tagalog. First patient encounter at health caravan ng PCA, pinakinabangan ng 250 beneficiaries sa Laguna. Si Carmen Isles ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Pinakinabangan ng nasa 250 beneficiaryo sa Laguna ang first patient encounter o FPE at health caravan ng Philippine Coconut Authority o PCA sa San Pablo Convention Center, Laguna. Ayon sa PCA, kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ay ang medical consultation, health screening, pamimigay ng gamot at assistance para sa PhilHealth ID at Member Data Record o MDR. Ipinagmalaki naman ang ahensya na sa kabila ng matinding init at pansamantalang power interruption sa kalagitnaan ng aktibidad, naging maayos pa rin ang daloy ng programa dahil sa pagtutulungan ng organizers, medical personnel at partner agencies. Anila, patuloy na isusulong ng PCA ang mas accessible at mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa coconut farmers na bahagi pa rin ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas sa Butuan, lungsod ng Surigao, nakiisa sa pandigdigang AIDS Candlelight Memorial. Kamalayan laban sa sakit na AIDS, pinaigting sa detalye mula kay May Jess.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pinangunahan ang lokal na pamahalaan ng Surigao sa pamamagitan ng City Health Office ang paggunita sa mga yumao sa sakit na HIV/AIDS bilang pakikiisa sa International AIDS Candlelight Memorial na isinagawa sa Luneta Park, Surigao City. Kasabay ng paggawa ng isang malaking pulang laso, sinindihan ang mga kandila bilang simbolo ng pagkakaisa, pag-asa at pakikibahagi ng commitment sa public health education at ng pinaigting na public awareness tungkol sa naturang sakit. Sa sinagawang paggunita, tinutukan ang aksyon ng komunidad, hinikayat ang mga residente na tumulong para mabawasan ang social stigma at mas matutunan ang prebensyon laban sa sakit na HIV. Binigyan din ng City Health Office na sa pamamagitan ng localized health programs, patuloy nilang pinagsisikapang maibigay ang accessible healthcare, maaasahang impormasyon at matibay na suporta para sa lahat ng mga taga-Surigao. Lumahok sa candle lighting ang Caraga Regional Hospital, mga miyembro ng Family Planning Organization, youth volunteers at mga local advocacy groups. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Akat naman tayo sa Norte. Puro kalusugan ng Department of Health Cordillera. Inilalapit ang mga serbisyong medikal sa komunidad. 500 residente sa syudad na alalayan sa pagunita sa National Hypertension Awareness Month. Si Joseph Cabana o Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa report.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Halos 500 residente at pasyente mula sa iba't ibang barangay ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan sa pamagitan ng programang Purok Kalusugan ng Department of Health sa Cordillera bilang bahagi ng National Hypertension Awareness Month. Layunin ng programa na mas mailapit ang mga serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga mamayang hindi regular na nakakapagpatingin sa mga health centers at hospital, kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang blood pressure monitoring, health consultation at iba pang pangunahing serbisyong pangkalusugan upang maagapan at makontrol ang alta presyon at iba pang karaniwang sakit. Patuloy na isinusulong ng DOH Cordillera ang mga programang pangkalusugan sa komunidad upang mapalakas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng regular na pagpapasuri at maagang pagtukoy sa hypertension na isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa puso at iba pang komplikasyon. Sa pamagitan ng Purok Kalusugan, inaasahang mas maraming residente ang maabot ng serbisyong medikal at mahikayat na pangalagaan ang kanilang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: At mula sa Bicol, First Mobile Women and Children Protection Unit sa Pilipinas, na i-turn over ng Department of Health at United Nations sa Population Fund sa Camarines Sur. Si Vanessa Nieva Paz na Radyo Pilipinas Naga sa ulat.
35: Radyo Pilipinas, Report.
3: Na i-turn over na ng Department of Health at ng United Nations Population Fund ang pinakaunang Mobile Women and Children Protection Unit sa Pilipinas na naigawad sa lalawigan ng Camarines Sur. Layunin nito na mailapit ang mahalagang sexual at reproductive health, gayon din ang gender-based violence services, lalo na sa mga rural, disaster-prone at underserved areas. Kumpleto ang nasabing mobile unit ng specialized healthcare at protective services, kabilang ang maternal health, sexual at reproductive health care, gender-based violence support, anti-violence against women and their children response, at psychosocial interventions. Dumalo sa ginanap na ceremonial turnover at signing ng Deed of Donation and Acceptance sina DOH Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagao, DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio, UNFPA Humanitarian Coordinator Dufel Joseph Cala at si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte. Binigyang diin ni Yusek Bagao na direktang sumusuporta ang inisyatibong ito sa Universal Healthcare Framework at alinsunod ito sa 8-point action agenda ng kagawaran. Partikular na ang ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo na naglalayong mapabilis at mapadali ang pagbibigay ng medical at social welfare support sa mga itunuturing na high-risk population. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming salamat, RP Provincial Station.
35: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Ang bilis ng oras, 11 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At kanina nga, sa unang bahagi ng ating programa, napag-usapan natin ang kalusugan ng ating mga tiyan sa tulong ng ating resident doctor na si Dr. Claro Kayanan. Sana sa naging diskusyon natin ay mas naliwanagan kayo na may malaking epekto sa ating kabuuang kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay ang pagkakaroon ng malusog na tiyan. Kaya huwag nating baliwalain ang madalas na pananakit ng tiyan, kabag, acid reflux, constipation at iba pang sintomas na maaring senyales ng mas seryosong kondisyon. Dapat okay ka lang tiyan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng programa. At syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team. Sa technical side, andyan si Master Rolly Bumatayo at Jomarie Refarial. Sa production side naman, nasa pangunguna yan ang ating executive producer, Miss Jam Season. Andyan din si Glory Fe Bagon at Isabel Silang. Antabayan po ninyo ang pag-uulat mula sa PBS News. At pagkatapos niyan ay susunod na ang Juan Trabajo. Ako po si Ched Oliva, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
35: Health is wealth.
7: totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
12: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
13: Doctors, Doctors on Board.
14: Doctors on Board.
13: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track
15: with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas.

0: Sa pinakamataas at pinakaprestihiyosong parangal ng Japan, iginawad kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang state call sa Emperor at Empress ng Japan. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iginawad kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace sa Tokyo ang isa sa pinakamataas at pinakaprestihiyosong parangal ng Japan. Ito ay ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na karaniwang iginagawad sa mga dayuhang pinuno ng Estado, maharlika at natatangin leader bilang pagkilala sa pambihirang serbisyo at ambag sa Japan. Sa kabilang dako ay pinagkaloob naman kay First Lady Delisa Marcos ang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown na tradisyonal na ginagawad sa mga babaeng kasapi ng maharlikang pamilya ng ibang bansa at matataas na kababaihang dignitaryo tuwing state visits. Iginawad naman ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lakandula na may ranggong supremo o Grand Collar habang tinanggap ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ang state call ng First Couple ay isa sa mga tampok ng state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Senador Juan Miguel Zubiri nanindigan sa pagtutol sa teleconferencing sa senador at binigyang diin ang pisikal na presensya sa butuhan. Mula Senado, may ulat si Nimpa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming pinahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri ang kanyang pagtutol sa planong paggamit ng teleconferencing sa Senado. Giniit ng senador na dapat ay pisikal na naroroon ang mga senador sa sesyon lalo na sa panahon ng botohan. Ayon kay Zubiri, matagal na niyang paninindigan ang pagtutol sa work from home setup sa Senado. Binalikan pa niya ang panahon na siya ang Senate President kung kailan tinanggihan din niya ang kahalintulad ng kahilingan ni Senador Bong Revilla Jr. Dagdag pa niya, naging dahilan niya ito ng pagadismaya ng ilan niyang kasamahan at isa sa mga naging dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto bilang Senate President. Binigyang din ni Zubiri na ayon sa mga patakaran at matagal ng tradisyon ng Senado, kinakailangang personal na dumalo ang mga miyembro para magsagawa ng opisyal nilang tungkulin, partikular sa pagboto. Anya, kung papayagan ang hiling ng majority ay wala nang papasok sa floor physically at pwede nang sa bahay magtrabaho ang mga senador. Binanggit din halimbawa ni Zubiri si umaong Senadora Miriam Defensor Santiago na kahit may malubhang karamdaman noon ay hindi humiling ng exemption para sa remote participation at sa halip ay nag-file lang ng medical leave. Giniit din niya na pinapayagan lang ang ganitong setup sa ilalim ng kasalukuyang rules ng Senado kapag may pandemya o digmaan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, ilang mambabatas nagpahayag ng pangamba sa panukalang remote participation ng mga senador bago ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nangangambang ilang mambabatas sa panukalang payagan ang mga senador na dumalo at bumoto ng online sa mga sesyon ng Senado dahil maaari umano nitong maapektuhan ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinasalamatan ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong ang minority bloc na tumututol sa mungkahing amyenda sa patakaran ng Senado. Ayon sa kanya, tama lang na pangalagaan ang integridad at solemnidad ng institusyon bago ang impeachment trial. Dagdag pa niya, wala namang pandemya o extraordinary situation sa kasalukuyan na magbibigay katwiran sa online participation lalo na't papalapit na ang impeachment trial. Para naman kay House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre, hindi simpleng technicality ang physical na presensya dahil kailangang marinig, makita at timbangin ng mga senator judges ang testimonya sa isang paglilitis kung saan mahalaga hindi lamang ang mga dokumento kundi pati na rin ang kredibilidad, tono at asal ng mga testigo. Inamin ni Asidre na binago ng teknolohiya ang paraan ng pagtatrabaho ng mga institusyon, ngunit iginiit niyang naiiba ang impeachment dahil isa itong constitutional trial at hindi ordinaryong legislative vote. Ayon kay Asidre, higit pang makakabuti para sa bansa kung didinggin ng Senado ang kaso ng buo, patas at walang procedural shortcuts na maaaring magdulot ng pagdududa sa magiging resulta. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, seguridad ng paligid ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, hinigpitan ng Philippine National Police kasabay ng pagsisimula sa retrieval operations. May live report si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: Report.
1: Yes, Omar, nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng mas mahigpit na security protocol sa paligid ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito ay matapos na opisyal na tapusin nga yung emergency rescue effort sa lugar. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., inatasan na niya ang Police Regional Office POPRO3 at Angeles City Police Office na tutukan ang pagbabantay sa lugar at pagtulong sa mga apektadong pamilya habang nagpapatuloy ang retrieval operations. Kaugnay nito, sinabi rin ng PRO3 na pinaigting yung kanilang police visibility sa paligid ng gumuhong gusali habang magdadagdag pa ng mga tauhan para sa traffic management at crowd control upang hindi maantala yung operasyon ng retrieval teams. Matatanda ang 47 individual yung naapektuhan dito sa paguho ng gusali, kung saan 27 yung na-rescue, 16 naman ang nawawala at 4 ang napaulat na nasawi. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Mga examinees ng Sharia Bar Exam nakiisa sa paggunita ng Edilaha. Report hatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sabay ng paggulita ng Edilaha ngayong araw ay ikalawa at huling araw ng Sharia Special Bar Exams. Kaya naman nagsagawa muna ng community prayer ang examinees bago ito sumalang sa pagsusulit. Kasama si Associate Justice Jafar Dimaampao kaninang umaga, nanalangin muna ang ilan sa mga kapatid na Muslim na examinees sa mga prayer room sa 4 na local testing centers. Ito ay sa New Era University, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, Ateneo de Davao University at Ateneo de Zamboanga University. Sa kabuuan naman, nasa 800 ng bar exam takers sa buong bansa at ang unang araw ay noong Linggo, May 24. Wala pa namang araw kung kailan ilalabas ang resulta ng Sharia Bar Exams ngayong taon. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At sa ating panghuling balita, mga tobacco trader na nga kung bibilhin lahat ang Virginia tobacco ngayong season ayon sa National Tobacco Administration o NTA. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniyak ng National Tobacco Administration na mabibili ng traders ang lahat ng Virginia tobacco na naaani sa Ilocos Region at Abra ngayong season. Sinabi ni NTA Administrator Belinda Sanchez na ngako, ang traders at cigarette manufacturers na susunod sa itinakdang floor price sa pagbili ng tobacco leaves. Nakipagpulong na ang NTA sa mga traders simula pa noong Marso upang maiwasan ang posibleng stop buying dahil sa sobrang supply ng tobacco. Tinatayang may 5 milyong kilong overproduction ng Virginia tobacco ngayong taon o 27% mas mataas sa buying commitment ng mga kumpanya. Ayon sa NTA, bumaba ang presyo ng tobacco dahil sa pagdami ng supply matapos ang mataas na demand noong mga nakaraang taon. Mula 130 piso kada kilo noong 2025, nasa 105 piso kada kilo na lamang ang pinakamataas na buying price ng prime class FCB tobacco ngayong season. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
6: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
5: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan. kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Walong minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
16: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Siyam na minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, na sa 104.3 The Capital po kami. At ganun din sa lahat ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong Facebook page, i-type lamang ang Radyo Pilipinas at syempre pa ang aming Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At kami po naman ay napapanood din, hindi lamang sa lahat ng social media platform, kung hindi sa telebisyon. Ayan, kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Affordabox, nasa Channels 45 to 49 po kami. At tamang-tama, ngayong hapong ito, parang napaka-timely ng napili ni Coach Mike na topic. Quiet firing. Ayan. Ito ba ay kapag ka ba may quiet firing, pwede ba mag-walk out na lang? Parang yung eksena kahapon, actually kagabi. Diba? Pwede ba yon? Sige nga, aalamin ho natin. Ito po ang pag-uusapan natin. Ano ba mga senyales? Meron ba? At ano ang gagawin mo kung merong nakaabang? Ayan, kung merong mga sabihin na natin, may mga palatandaan na mayroong quiet firing. Ano yung gagawin mo sa career mo? Ito po si Jamie Quinto, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama dito po sa One Trabaho. Kasama pa rin natin kapag Miyerkules ang multi-awarded global master coach, ang life coach ng bayan at Rainbow Radio host, si Coach Mike Celis. Hello partner, magandang hapon. Partner, magandang
20: hello,
19: hapon.
20: Hello partner, maganda ka pa rin.
19: I thank you. Siyempre kasing ganda mo.
20: Oo, alam mo 'yan. Of
19: diba?
20: Course.
19: At hindi tayo mag-walk out.
20: Oo.
19: Walang
20: mag-walk out sa atin.
19: Walang mag-walk out sa programang ito.
20: Correct.
19: Nakakaloka ang mga pangyayari, 'di ba? Mm-hmm. Pero alam mo, gusto kong malaman mo na mahal kita. bago ang pag-walk out.
20: Padalan kita ng mahablangka.
19: Ay, gusto ko yun.
20: Mahablangka ba yun? Suman, padalan kita.
19: Di ba? Bago naganap ang pag-walk out. Anyway, bago pa tayo ma-quiet firing. Meron palang ganito. Iba pa to dun sa quiet quitting.
20: Quiet quitting actually is the response of the employee. Okay? Okay? Quiet firing ay ang ginagawa ng management to create para mga unfavorable or para mga ano, not so good working environments with the hope na yung mga empleyado would eventually quit or magre-resign on their own.
19: Oh, okay. So sa ano, sa NLRC parang constructive dismissal ito, parang ganoon.
20: More or less, I think ganun 'yon.
19: Kumbaga parang pinahihirapan ka.
20: Yes.
19: Oh, yes. Okay. So kumbaga parang pinahihirapan ka. Ano pa? Coach, ito muna, no. Bakit ano, sabihin na nating bakit dumarating sa point na ang management or si boss ay kailangan ng quiet firing? Ano to, trip lang niya ba to?
20: Okay. Actually, kapag ang mga management, yun nandun sa management, ay hindi sila confrontational.
19: Mm-hmm.
20: So, may mga tao na talagang parang ang gusto nila is subtle way lang. Diba? Okay. Number two, if iniiwasan nila na magkaroon ng labor issues, diba, na para halimbawa tinanggal nila yung isang tao, tapos nun biglang binalikan sila ng NLRC. So, that's another factor altogether. So lastly din naman, kapag naman medyo may pinapabura na si boss, let's say may mga taong gusto ipasok, hindi naman matanggal tong isa. So ginagawa lang nila, nagagawa ng mga situations kung saan magiging unfavorable enough for the person to actually decide to resign. Parang ganon.
19: Mm-hmm. So kumbaga parang ipe-pressure ka na sige, mm-hmm, mag-resign ka na lang, parang ganyan.
20: Kumbaga, imi-Miranda ka nila. Diba? Every single day of
19: every
20: your
19: single
20: life.
19: Day, yeah. Oo. So, kapag ka ganito, coach, no, talagang halimbawa, hindi mo may iwasan kung minsan talagang may mga ano eh, may mga ganong mga scenario, no. Siguro kahit gaano ka husay sa ginagawa mo, but still talagang meron pa din na gagawang ka. Sabi mo nga baka baka mayroong kamag-anak na gustong ipasok or kung ano pa man. So anyway, kapag ka ganito yung mga scenario na alam mo sa sarili mo na talagang ikaw ay ginagampanan mo ng maayos yung trabaho mo, pero still parang ganoon pa din ang nangyayari, gusto kang pag-resignin, is it worth na magstay pa?
20: Okay, kasi case-to-case basis yan, partner, no?
19: Mm-mm.
20: Kasi in the first place, you have bills to pay. And if you have a family to support, it's a different thing altogether. Siyempre, kahit nahihirapan ka, you would choose to stay.
19: Yes.
20: However, if you have the luxury of times and you have the means, di ba, and the resources to look for another job. Kasi partner, hindi masaya yun na every single day na pipilitan ka lang pumasok tapos pinapahirapan ka pa tapos hindi ka pa nababalue.
19: Mm-mm.
20: So kumbaga, if you reach a dead end pagdating doon sa company na yon, then it's best for you to look for another job altogether. However, if there is a need for you to earn dahil nga, di ba, may binubuhay ka, ganyan, then it's best for you to actually just stay for a while.
19: Mm-hmm.
20: But then have everything documented para noon meron ka rin ihaharap doon sa HR. Get the HR involved in the process.
19: Mm-hmm. I see. Nako, parang magkakasunod talaga itong mga topic na to kasi kahapon, ay paano naman kung ang irereklamo mo ay yung mismong HR? Anyway, oo, di ba? May mga ganun eh, may mga ganung eksena. Pero ito ba, coach, no, sa tagal mo na din na ikaw ay marami ng experience when it comes to kumbaga parang corporate world, no? Ano yung mga palatandaan ng quiet firing?
20: Okay. So, ito yan. Number one is that tinatanggalan ka ng responsibilities. Okay?
19: Okay.
20: So, ibig sabihin, kung dating hawak mo, nilipat ka ng programa,
19: mm-hmm,
20: o kaya tinanggal sa iyo isang project na hawak mo, nilipat sa iba, unti-unti yan. Minsan nga mabilisan eh. Bigla ka lang tinanggal doon sa team, hindi mo na alam na hindi ka pala kasama.
19: Uh-huh.
20: So, that's one thing.
19: Okay.
20: Number two, kapag na binibigyan ka ng feedback, pero yung feedback ay ang tawag natin, feedback hangin. Walang laman.
19: Okay.
20: Ibig sabihin, alabo. Kumbaga parang halimbawa, sinabihan ka na, hindi maganda yung gawa mo. Bakit hindi maganda? Hindi kinaklaro sa'yo kung bakit. So, kumbaga, ano lang, hahayaan kanya mag-isip. So, yon. Number three, na pwede rin maging sign din naman yan, in that if unti-unti ka na sinasabihan na parang, ay, yung role mo actually kayang gawin ni ganito. O kaya, may taong, ano, baka si ganito, mas kaya yan. So, kumbaga, sinasabihan ka na unti-unti na nagiging irrelevant na yung role mo dun sa company. Uh-huh. Now, if hindi ka na rin sinasama sa mga meetings, uh-huh, o kaya may mga team building, may mga gathering, then it can be a sign altogether also na parang, oops, ine-exclude ka na. And then lastly, ang pinakamasaklap, if may pinapatrain na sa'yo na exactly ng role mo.
1: Aray ko. Diba?
20: Kumbaga parang pinapa-turnover sa'yo, pinapa-train sa'yo.
1: Oo.
20: Diba? May ganun talaga. As in, may ganun talaga.
1: Pero ang bad for naman ng ganung management. To,
20: alam mo yun, cascader knowledge.
1: Oh, sige, go ahead. Oo.
20: Nako, partner. Nadududa ka pa baka ngayon? Maraming ganyan. Diba? Maraming ganyan. So, yun nga lang yung kasaklapan, no, na minsan kapag hindi lang feel na management, gagawa at gagawa ng paraan para ma-evict ka without them being the bad person. Yung para bang afinar ka nila ganyan. Kasi malaming mga legal ano yun, issues yun, di ba? Labor issues.
1: Mm-mm.
20: So, sa halip na ganun ang gawin, ang gagawin ng mga nasa management, upper management, gagawin nilang subtle.
1: Mm-hmm.
20: Ibig sabihin, sige, unti-untiin natin, tanggalan natin siya ng trabaho, hindi natin siya ipopromote. Di ba may ganun din? Yung parang habang buhay ka na nandyan, hindi ka na promote no matter how good you are. O pag may recognition man lang, hindi ka na bibigyan. Tapos yung mga bagong pasok, yun na lang yung binibigyan nila. So those are the things that you should actually take na parang, oops, does the management really appreciate me or it wants me out? Parang ganun.
1: Okay. And siguro matanong ko na din sa'yo na kailangan mo bang talagang patunayan yung sarili mo na kailangan mo magstay na ay hindi, kumbaga parang alam ko yung sarili ko ganyan, so I have to stay para patunayan ko sa inyo. May mga ganun ba? It will be helpful ba? Or kasi 'di ba parang ang pangit kasi sa resume na halimbawa, bakit ka aalis sa trabaho mo kasi tinanggal po ako. 'Di ba? Aminin natin, mm-hmm, at sa hindi, medyo pangit kasi pakinggan 'yun eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ano na quiet tripping, ano, quiet firing po ako or or ano po, sinadya na po nila akong inisin ganyan.
20: Oo. Siguro ang maganda lang siguro ngayon, partner, para mabuhayin naman ang loob yung mga nakaka-experience niyan. Ngayon kasi mas ano na, mas open na ang mga HR, unlike ng mga panahon natin na pag nagjo-job, ano ka, hopping ka, masama ka na, wala ka ng kwentang empleyado, o kaya short yung stints mo, wala ka ng kwentang empleyado. Ngayon kasi mas open na. So it's very skills based na. So I think that's a plus on your end. However, yung sa tanong mo na kailangan bang patunayan mo yung sarili mo na, oy, mali kayo, di ba? I'm worthy, mm-hmm, to stay. Mga ganyan. Uh-huh. Siguro i-ask mo yung sarili mo. Worth ba yung nararamdaman mo every single day? Enough for you to prove yourself to people who don't really see your worth. Di ba? Uh-huh. Or who would refuse to see your worth. Di ba? Uh-huh. Parang kahit magaling ka ng tumumbling dyan, 10 beses ka man mag-cartwheel dyan, eh kung yung tao pinipiling hindi makita yung worth mo, hindi pa rin naman mababago. So I guess it's up for you to assess, is it worth fighting for or is it better that you channel your energy into something else that would give you the opportunity to shine and be recognized for it?
1: Oo, tama naman. Totoo naman yan. Sabi nga nila, di ba, ang isang tubig daw ay depende sa kung saan ka bibili. Or, di ba, saan nga? Di ba? Mga napagkukuha kong mga, ano, di ba? May nakita akong ganun. Share ko lang. Di ba, natawa ka? Pagka daw ang tubig binila lang sa somewhere, sa mga nagde-deliver, di ba? Isang galon ay 20 pesos or 25, 'di ba? Pag sa mga kapitbahay siguro or whatever. Pero pag halimbawa, punta ka ng mall, yung 25 pesos mo, isang 500 ml lang, mga ganyan. 'di ba? O 'yun. O tapos daw pag pumunta ka naman sa restaurant, mas mahal. O mas nagmamahal kung sa ang place. So kung ikaw ay ano, sa tingin mo ngayon ay hindi ka binavalue, 'di ba? Parang pangtubig kapitbahay ka lang. Pang tubig kapit ba?
20: Lipat
1: ka sa restaurant, be. Di ba? Baka doon mabigyan ka ng ano, ng value or ng mas ano ba, mas mahal na ano na na
20: maidudugtong naman ako diyan, partner.
1: Huwag mo sabihin ano naman. Ako ay ano, water o baka naman ikaw air. Avatar
20: hindi.
1: Pala to.
20: Wine ano? Ako. Bakit ka magsisettle na water ka lang? Maging wine ka.
1: Ay, diba kahit para nakalalasing.
20: Na, oo, masarap ka pa rin.
1: May point ka dyan. Oo, diba? Naman.
20: Hindi kanya nila ididispatch siya. Oo, yun.
1: Ngunit, mas mahalaga ang papel ng tubig sa ating katawan.
20: Totoo naman. Alam mo, painumin natin ng tubig yung mga nasa ano.
1: Yung mga
20: nandoon yung mga napapanood natin. Oo, para
1: kumalma. Baka mahimasmasan sila. 'Di ba? Ay nako. What we are trying to say is that yung kumbaga parang maging ano ka, magkaroon ka ng value naman, 'di ba? I mean, yung i-ano mo yung i-assess mo din yung value mo sa sarili mo, 'di ba?
20: Oo. Totoo. Kasi hindi
1: pero
20: ka
1: huwag mo lokohin yung sarili mo, ha? Baka naman mamaya sasabihin niya na ano, ako ay pangtubig na restaurant, ganyan. Pero talagang, tubig ka na lang pala.
20: siguro partner, ako, para naman doon sa mga nakaka-experience ng ganyan, it's about time to self-reflect also. Kasi naniniwala din ako, partner, ha? Kung sobrang galing ka, di ba? Pwede kang i-retain kahit ayaw ka nila. Kasi kailangan ka nila. Di ba? Totoo naman yan. Di ba? Kung nandun tayo. Yan. Now, kung gusto mo mag-restaurant or mag-wine, assess mo rin ang sarili mo. Di ba? Ano ba yung kailangan mong gawin para i-value pa doon sa next na pupuntahan mo? Kasi kung pareho lang din, ano ba, same version ng sarili mo, wala kang binago after what happened, then the same thing might happen to you again. So it really gives you a chance to assess yourself and what rooms for improvement you can have moving forward.
1: Okay, teka, bago ko makalimutan 'yan. Yung tanong na may magagawa ka pa ba? Let's say na yung mga binanggit mo na you feel na uy, ano na may quiet firing na si boss, mukhang tina-target ako. But you really love the job, you really love what you're doing. Pwede mo pa bang isalba yung sarili mo? I mean,
20: yes.
1: Kumbaga, yung sarili mo at yung career mo, pwede pa?
20: Yes.
1: Paano? Okay. Papakitang gilas? Papakitang gilas?
20: Kapag medyo, oo. hindi lang yun. Kasi nga, hindi nga niya tatanggapin yung pakikitang gilas mo, diba? So here are the things that you can do to actually save your job kapag na-experience na natin ang quiet firing. Number one is to document everything, di ba? Mm-hmm. Document everything, meaning lahat na sinasabi kayo, halimbawa nagma-micromanage na yung boss, nilalait ka, yung maliliit na bagay na nakikita, ganyan. Document mo lahat yon, and then set a dialogue with the person. Ibig sabihin, be open with it. Kasi kadalasan partner, ang mga managers, iniiwasan nila yung difficult conversations na to. And ang mga employees naman, nahihiya na i-bring up. Thinking na wala rin na mamalarating. However, the moment that you bring it up and the moment that you request for an open conversation about it, you can involve the HR with it para noon secured ka na alam nilang may ganito nangyayari. Because on that note, doon ka pwedeng ngayon mahingi ng support sa labor moving forward, di ba? So that's a thing that you can do. Now, kung talagang kailangan natin yung job mo at malaki naman ang company and you're open to lateral transfers, then there's also a another thing that you can explore. Kumbaga, palipat ka lang ng team o kaya magkaroon ka ng, halimbawa, doon ka muna sa ad hoc, ilipat ka ng boss or whatsoever.
1: Okay. Nako, sandali lang. Nako, mukhang naputol yung ating line kay Coach Mike. Babalikan natin si Coach Mike. Sandaling-sandali lamang po. Ang oras natin, 2:27 ng hapon. Magbabalik po ang inyong one trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
21: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
22: Juan Trabaho.
23: Juan Trabaho.
22: Kasama si Jamie Quinto.
23: Juan Trabaho.
22: Juan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras natin, 2:30 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong matalapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre sa amin pong social media platform. Paki-like, follow and share po lahat ng aming mga social media platform. At ganun din ang mga Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ayan, hindi po kayo ma-fake news dito. Meron po kaming blue check seal at syempre i-like, i-follow at i-share nyo po ang lahat po ng mga stasyon ng Radyo Pilipinas. Andiyan dyan ang Radyo Pilipinas Marawi. Thank you for sharing, Radyo Pilipinas Marawi. And also Radyo Pilipinas Zamboanga, Radyo Pilipinas Baguio, Ginoog, ano pa ba? Sa Palawan, ayan, all over the Philippines po. Paki-like, follow and share. At RP Hulo din, ayan, Radyo Pilipinas Hulo. Ayan, maraming pa pong iba. Maraming salamat sa ating mga sister station at provincial station na nagkikerry po ng One Trabaho. Okay, nasa kabilang line na ba natin si Coach Mike? Coach Mike?
20: Yes.
1: Okay, so you were saying earlier, ayan, sige. You were saying earlier, bago tayo naputol. Okay.
20: Unahin ko, hindi ako nag-walkout. Bigla na wala.
1: Mabuti nalinaw.
20: Hindi ko ako nag-walkout.
1: Mabuti nalinaw mo yan, ha? Okay.
20: Sige. Anyway, ito nga pala yung pwede mong gawin. I-recap ko lang para maintindihan ng mga listeners and viewers natin. Number one is to actually document everything. So, ang ibig sabihin nito, the moment that you see signs, dapat i-document mo siya. And then, request for open conversation with your boss and the HR. So, isama mo sila pareho para protektado ka just in case that you need to really file a labor case against dun sa ginagawa nila, di ba? Mm-hmm. Now, kung hindi naman mare-resolve dun sa level na yon, pwede ka rin naman talaga mag-request ng lateral transfer. Ang ibig sabihin, pwede ba ilipat ako sa team na ito or pwede pang gawin ko itong ibang project muna. Bakit? For you to be able to save your job in the meantime, di ba? And assess yourself if it's really worth pursuing pa or you have to move out of the company na. And then while everything else is happening, wag nating kalimutan na i-update din ang resume natin. Kasi at the end of the day, di ba, better safe than sorry. So that you would have a fallback regardless of what happens afterwards. Because staying in an environment that does not help you grow or does not make you happy would be a dead end by itself. So isipin mo lagi, you have the skills to land in the job that you want, you only have to choose that for yourself.
1: Oo. Coach, paano kung halimbawa wala naman tumanggap sa ibang mga lateral entry na sinasabi mo? So, ibig sabihin, talagang may problema tayo as an employee. Diba?
20: Parang matutumbok mo yung gusto ko sabihin. Kasi minsan, iisipin mo rin naman talaga yung worth mo. Kasi again, if you're really a good employee, kahit wala opening sa iba, if you have a good relationship or a good reputation, di ba meaning magaling ka talaga, people would create openings for you, di ba? Or they would be willing to adopt you in the meantime. Uh-huh. However, dapat assess mo rin yung sarili mo doon. Oh, now na walang gusto tumanggap sa'yo, ano bang problema? Tamad ka ba masyado, di ba? Mm-hmm. Marami ka bang excuses? Baka kasi may fault ka rin, kaya ka rin nakaka-experience ng quiet firing. It's not just about the employer to being bad. Minsan, hindi lang natin nakikita that we are also at fault, just to be fair, di ba? To everyone involved in the process.
1: Okay. Eto, may mga katanungan dito. Coach, bakit may ilang kumpanya o supervisors na mas pinipili raw gamitin ang quiet firing kaysa magkaroon ng malinaw at maayos na pag-uusap sa empleyado? Ayan. Baka ilang beses ka nang kinausap.
20: Okay. Well, kasi ang mga tao, di ba, ang Pilipino, generally, mahihain, hindi confrontational, unlike yung mga Western counterpart natin.
1: Saka
20: diba?
1: Hindi tayo assertive,
20: we oftentimes take constructive criticism. We oftentimes take feedbacks or constructive criticisms as attacks, which is not the case naman talaga. Always remember, mga ka-JP, na kapag nag-feedback tungkol sa trabaho nyo, hindi niyuyura ka ng pagkatao nyo, ha? Tinutulungan kayo para mag-grow. But then again, para naman sa nagbibigay ng feedback or criticism, nasa pagsasabi din yan. Okay? And it's all about wanting to work together. Yun lang naman yung tumipigil sa mga tao, kaya pinapailalim na lang. Pangalawa, and I'll be blunt about it, is because mas magastos if you fire someone agad-agad. Diba? Kasi may mga labor laws eh. May mga labor laws, marami ka pang dadaanan na kailangan mong i-navigate through. Versus gawin mo lang na hintayin mo siyang
1: Biruin mo, halimbawa, matigas ang ulo mo, tamad ka, tapos kailangan papatunayan pa yun ng employer mo sa Department of Labor and Employment, di ba? Na tamad po siya talaga. O kaya naman, ano po siya talaga? Ganyan. Kumbaga pa. Pero alam mo sa sarili mo na talagang, kumbaga, ala ka ng ambag. Parang ganyan. Di ba? Okay.
20: Totoo naman. Patigasa lang talaga eh. Di ba? Iba. So,
1: okay. So, para naman sa ating mga manggagawa. Ayan. Ano ang mga practical at professional na hakbang na pwede mong gawin kapag ka nakaramdam ka na ng unti-unting pini-face out ka na. Pini-face out ka na raw sa workplace. Ayan. O, diba? Ayun nga, yung binanggit mo kanina, diba? Yoka, i-document everything. Okay.
20: Document. Siguro dagdag natin doon, partner, no? Kung pini-face out ka, i-try mo rin kung meron ka bang dapat na matutunan bago. Example, to make yourself still relevant. Diba? Kasi huwag ka lang mag-give up na, ay hala, hindi na pala ako kasali dahil ito lang yung kaya kong gawin. Then maybe it's time for you to upskill. Diba? And choose what can make you still stay and become relevant based sa hinahanap nila at present.
1: Nakakatulong yung mga mga seminar, yung mga training, di ba? Nakakatulong yun. Hindi man kailangan sa job mo, no? Kasi yung iba kasi parang ba't pa ako attend niyan kumbaga parang walang kaugnayan doon sa trabaho ko. But you know somehow tawag dito yung if you listen sa mga ganon, sa mga trainings or seminars, may mapupulot at mapupulot ka at makaka-relate ka din talaga. 'Di ba?
20: Totoo. Siguro dagdag ko lang din doon, partner, no? Yung bang magkaroon ka ng initiative, halimbawa, may kabilang team, may ginagawa sila, you're really curious about how things work or feeling mo makakatulong sa'yo, mag-volunteer ka. Mm-hmm. Diba? Mag-volunteer ka. Huwag mo isipin na outside na yan ng work mo, mag-extend ka ng a few hours. Mm-hmm. If it's really meant for you and you really want to learn, you would do that.
1: True. Oo. Okay. And then, paano raw makatutulong ang healthy communication, employee feedback, at magandang workplace culture?
20: Wala para na ba?
1: Para, hindi, nandito ka pa. Okay. Ito, paano raw makatutulong ang healthy communication, employee feedback, at magandang workplace culture para maiwasan ang quiet firing at mapanatili ang magandang samahan sa trabaho?
20: Well, having an open relationship, open communication rather, open relationship ba mga pala yun? Open communication allows you to monitor your progress as an employee and as an employer. Ibig sabihin, same page pa ba tayo? Mm-hmm. Kasi normally, ang quiet firing nangyayari kapag hindi na kayo same page. Uh-huh. So, dapat may regular check-ins kayo. May performance evaluation ba? Ang weekly meeting nyo ba may nararating kapag in-evaluate natin ang isa't isa at ang performance ng group? Kasi kung wala, then maybe dapat palitan natin yung ginagawa natin pag-evaluate, di ba?
1: Mm-hmm.
20: Or strengthen natin ang commitment ng bawat isa. Kasi ibig sabihin, may gap nun eh. So it really helps if you create that ideal space for everyone to grow and speak up and change while feeling supported and not judged. Kasi lahat naman may shortcoming partner eh, di ba? Pero ang mahalaga dyan, ang feedback po, tinitake to heart kung di lang lalabas sa kabilang tenga ha. Tapos noon, di na papasok or mawawala na lang basta. Diba,
1: yung mga tipong tipong
20: namin natin, ano ba yung value?
1: Oo.
20: And then we make it happen moving forward.
1: Oo. Wait, kumbaga parang hindi lang basta ka lang. Tama 'yan. Oo, ganyan. Tapos yung actual na anyari. 'Di ba? Ano na nangyari? Oo.
20: Saka wag puro sorry ha. While mabait yung nagsisorry ka and that might be humbling. Mm-hmm. Ang sorry po para maging effective, dapat may actions na katabi, 'di ba? Afterwards, ibig sabihin, nag-sorry ka, alam mong kulang ka sa shortcomings mo, sa work mo, ay baka naman gusto natin dagdagan natin yung effort next time around at hindi pa ulit-ulit. Kasi ang 'di ba, ang progress is not based on the number of times you said sorry. Uh-oh. It's based on the number of times you tried harder, 'di ba? Each time you failed to deliver initially. So,
1: ayun. Okay. Well, coach, with that, no, baka may gusto ka pang iiwang mensahe sa kanila, and also may mga pasabog ka na naman ba? Ayun. Oo, at sinong guest mo ha sa Rainbow Radio mo this coming Saturday?
20: Sige. Oo. So, eto na. So, a message natin sa kanila para doon sa mga...
1: Okay. Go ahead. Sige.
20: Ayan. Sige. Para doon sa mga nakaka-experience ng quiet firing, this life does not end there, but it only begins for you to assess the space that you're in and the skills that you have so that you know whether to stay or to move forward doon sa space na yon. At the end of the day, may choice ka. Okay, so I guess yun lang yung dapat natin tatandaan dyan sa part na yan, partner, pagdating sa quiet firing. So, yun.
1: Ayun. Okay. Thank you so much, Coach. And again, sa Rainbow Radio host na programa mo naman, ano yung mga aabangan nila sa Sabado?
20: Ayan, sa Sabado, ang usapan natin, partner, ay transphobia. Kasi di ba yung nangyari kay Aura Brighella, yung nagkaroon ng transphobic na comment ang isang professor sa isang universidad sa Manila.
1: Oh,
20: so, pag-uusapan natin yon, ano nga ba ang transphobia, may guest tayo na trans at may guest din tayo psychologist na mag-explain sa atin kung paano ba natin malulunasan ito kasi very rampant pa rin siya. And among sa members ng LGBTQIA+ community, ang mga trans ang kadalasang binubuli at dinidiscriminate among sa lahat. So yun yung pag-usapan natin, lalo na't malapit na ang Pride Month, ang buwan naming lahat. So kumapit kayo dahil maraming pasabog itong darating na buwan na to.
1: Anyway, thank you Coach Mike. And see you next
20: week.
1: Thank you,
20: partner. I miss you. I'll see you next week.
1: Sige, I miss you too. Yes, yes. Okay. At alam mong mahal kita. Ayan. Okay, si Coach Mike Celis po ang ating nakasama.
22: Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Dito naman tayo sa ating mga live report. Girl group na Bini, nakatakda raw pong maging susunod na tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon po yan sa Department of Tourism. Ba, yung mga ano dyan, mga Bini fans. Ayan, good news ito sa kanila. Si AJ Ignacio sa detalye.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, kapatid na Jamie, ito ay magandang balita, no? Dahil alam mo naman na napakasikat nitong Bini group, no? Yung girl group na Bini. Nakatakda nga, kapatid na Jamie, ano? Na maging susunod na tourism ambassador ang Bini, no? Ang girl group na Bini. Ito ay ayon nga, no? Sa isang panayam, sinabi ni Tourism Secretary Dita Matay na patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa nasabing grupo, ngunit hindi pa nagkakaroon ng reply ang managing group ng naturang grupo. Ngunit, ayon kay Tourism Secretary Dita Matay, na patuloy ang kanilang pag-antay ng tugon kung tatanggapin ba ng naturang girl group ang naturang propose ng Department of Tourism para nga maging opisyal na tourism ambassador ng Pilipinas ang Bini. Saad pa niya na pinabalyo nila ang naturang grupo dahil sikat na sikat na nga ito. Hindi lamang sa Pilipinas, kapatid na Jamie, maging sa buong mundo. Kung matatandaan, kapatid na Jamie, ang Bini ay binubuo ni na Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sina na kamakailan lamang ay natanghal na sa Coachella 2026 bilang first Filipino act, no? At isang malaking karangalan nito para sa Pilipinas na magtanghal ang naturang girl group. Binigyan din sila ng pagkilala, kapatid na Jamie, ng Senado at Kamara kamakailan dahil sa kanilang partisipasyon sa Coachella Music Festival. So, si Myla Bedanya, kapatid na Jamie, si Joy Timidan,
1: si Chigobla, may mga Bini girls ito natin dito.
2: Oo, yan yung mga Bini girls ng Radyo Pilipinas. Kapatid na Jamie, yan muna. Ang pinakauling balita mula pa rin dito, no, sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, CIDG pangungunahan ang imbestigasyon sa Pangulo ng Gusali. Ito po yung gumuhong gusali dyan po sa Angeles City, ayon po yan sa DILG. Si Ray Ferrer sa detalye.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inanonsyo ng Department of the Interior and Local Government na pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang imbestigasyon sa pag-uho ng isang ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimolia, uunahin ng CIDG ang data gathering at fact-finding upang matukoy ang sanhi ng insidente at kung may naganap na kapabayaan. Nanawagan si Angeles City Mayor Carmelo Lasatin II sa kontraktor at may-ari ng proyekto na humarap sa mga otoridad at makipagtulungan sa investigasyon. Giit na alkalde, kung may negligence na nagdulot ng trahedya, dapat panugutin ang mga responsable. Anya, hindi nagtatapos sa pinangyarihan ng insidente ang tungkulin ng pamahalaan, kundi ang paghanap ng katotohanan at pananagutan. Iniutos din ni Mayor Lasatin ang pagbuo ng composite team na binubuo ng mga private engineers, lawyers at iba pang eksperto para magsagawa din ng investigasyon. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga apektadong pamilya, kabilang ang psychosocial support, financial assistance, medical at food packages at transportasyon pauwi sa kanilang mga lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Yun daw pong sulat na ipinadala ng PNP Firearms and Explosives Office kaugnay po sa pagkakansela ng lisensya at rehistro ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa, natanggap na po ng Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office 11. At may balita niyan si Diane Liar.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Jamie, natanggap na ng Regional Civil Service Civil Security Unit ng Police Regional Office 11 ang sulat na ipinadala ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPFEO kaugnay sa desisyon ng kanselasyon ng lisensya at rehistro ng mga baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Para naman ito sa pagpapatupad ng pagpapasuko sa mahigit isang daang armas de la Rosa na itinuturing na ngayong loose firearms. Una nang sinabi ni FEO Legal Servicing Officer, Police Lieutenant Colonel Dober Tadeo, na hindi required ang senador na humarap sa kanilang mga tauhan na para isuko yung kanyang mga armas dahil maaarian niya itong irepresenta ng kanyang mga abogado. Pero sakaling mabigo ang kampo ng senador na hindi voluntaryong maisuko ang mga armas at saka sila magsasagawa ng mga hakbang ang mga otoridad alinsunod sa umiiral na batas at tamang proseso. Matatandaan na nakitaan ng FEO ng ground si De La Rosa dahil sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court kung saan nga nakasaad sa ilalim ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na hindi kwalipikadong magbayari ng baril ang isang individual na nahatulan o may nakabingbing kasong kriminal na may kaparusahang higit sa 2 taon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Samantala, Senator Raffy Tulfo iginiit na nakakahiya sa taong bayan ang pagpapahintulot ng online participation

0: naman yung mga bagay na halimbawa ay mali or harmful para sa atin, pwede po yun, mag-walk out tayo. Alisin natin sila sa ating mga buhay. Diba? Totoo naman yun. Wala pong masama sa pag-walk out. Ayan. Basta't gawin lamang syempre ng matiwasay. Anyway, dito po tayo sa pagdiriwang ng Idil Adha, May 27, 2026. Ngayon pong araw na ito, regular holiday, pinaalalahanan po ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng mga employer na sumunod sa mga patakaranan tamang pasahod ngayong araw. Para po sa mga empleyado, tinitiyak nito na sila ay mabibigyan ng tamang kabayaran ngayong araw at may karapatang tumanggap ng 100% ng kanilang arawang sahod kahit hindi pumasok. Basta't sila'y pumasok o nasa aprobadong leave na may bayad sa araw ng trabaho bago ang holiday. Samantala, ang mga papasok naman sa araw ng holiday ay may karapatang tumanggap ng 200% ng kanilang regular na arawang sahod. Ayan po ha, galing po yan sa Department of Labor and Employment.
1: Buwang trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Happy, happy birthday kay Nanay Teresita Nachor. Happy, happy birthday, Nay.
2: Happy birthday.
0: At happy, happy birthday din sa aking pamangkin kay Riz Quinto.
2: Happy birthday.
0: Kay Ann Florendo Umali.
2: Happy birthday.
0: At kay Net-Net, kay Susmita Net-Net Ignacio.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: At maraming salamat sa mga nakasama natin dito sa studio, sina engineers Marvin Toledana and Matet Segovia, at ang atin pong mga executive producers, sina Tez Ramirez, and nandiyan din si Eyes Adan. Ayan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan. Trabaho.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pag-aanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang miyembro ng gabinete na paghandaan ng posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Nire-repaso na rin anya ang mga naging tugon noon sa El Nino phenomenon upang malaman kung alin sa mga ito naging epektibo. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Pag-asa na malaki ang posibilidad na maranasan ng bansa ang El Nino mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon na maaaring tumagal hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon.
6: Nagkaroon kami ng pagtutulo ang Pangulo. Pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. Like you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and ipaplano na tayo dyan para maipsan.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: National Food Authority o NFA pinabilis ang paggiling ng palay sa Bicol para sa rice buffer stock at pagsuporta sa 20 peso rice program. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Thu Lam bisita sa Malacanang sa susunod na linggo. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Darating sa Pilipinas ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Thu Lam para sa isang state visit mula May 31 hanggang June 1. Sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang na 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at 10th taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng lider ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahan tatalakay ng dalawang lider ang pagpapalakas ng ugnayan ng kalakalan, kooperasyon, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nagisang strategic partnership ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam, kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target ding buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, sinimulan na ang pagtatayo ng expanded 4PH housing project sa Victoria City. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 2,000 informal settler families at farm workers sa Victoria City, Negros Occidental ang inaasahang makikinabang sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program na pamahalaan. Ito ay matapos simulan na ang aktual na konstruksyon ng Victoria's Residences, isang pilot rental housing project sa Barangay 19. Pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang concrete pouring ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng proyekto. Kabilang dito ang pagtatayo ng hindi bababa sa 4-5 palapag na gusali na inaasahang magbibigay ng disente at abot kayang pabahay para sa mahigit 2,400 beneficyaryo. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan sa administrasyon para sa proyektong magbibigay ng maayos na tirahan sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kasong ihinain ng Ombudsman, pagpapatuloy sa findings ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senador Panfilo Lacson. Mula Senado, may ulat si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Giniit ni Senador King Lacson ang nagsisilbing pagpapatunay sa

0: Iniimbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang planong pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder at iba pang reklamo kaugnay ng issue ng anomalya sa flood control project. Sinabi ni Lacso na nakakalap ng mahalagang ebidensya ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno at naipadala ang mga ito sa Office of the Ombudsman at Department of Justice o DOJ. Pinatutunayan anya ng anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may sapat na basihan ang naging findings at rekomendasyon ng komite niya noon. Si Lacso ang namuno sa Blue Ribbon Committee bago ang naging pagbabago sa liderato ng Senado nitong May 11. Una nang sinabi ng Ombudsman na inaasahang magsasampa ang kanyang tanggapan ng kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada ngayong Webes. Inihayag rin ni Remulla na posible ring sampahan ng kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa loob ng susunod na dalawang linggo. Nauna nang sinabi ni Lacso na bagamat nalulungkot siya na may mga kapwa senador na nadadawit sa anomalya sa flood control projects, kailangan pa rin anyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang chairman noon ng komite. Dagdag pa niya, hindi sila naghahanap ng ebidensyang magtuturo sa partikular na personalidad, kundi sinusundan lang nila kung saan sila dadalhin ang mga nakalap na impormasyon at dokumento. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Leader tinawag na malaking kasinungalingan ang ipinalulutang na tsa-tsa at no election. Mula Kamara, si Melanie Baldos Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tinawag na malaking kasinungalingan ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Johnny Garin ang ipinalulutang na charter change o tsa-tsa. Sinabi ni Garin na bagamat matagal lang napag-usapan sa iba't ibang administrasyon ang posibilidad na pag-amyenda sa konstitusyon, wala umanong pormal na talakayan tungkol sa CONAS sa mga opisyal na pagpupulong ng House leadership sa ilalim ni Speaker Faustino Bojedi. Ayon kay Garin, ang mga seryosong isyong pinag-uusapan sa House leadership meetings ay may kinalaman lamang sa barangay at sangguniang kabataan elections, kabilang ang panukalang alisin ng SK system at kung itutuloy ang halalan ngayong taon. Nilinaw din niya na iba ang mga kaswal na usapan ng ilang lider ng Kongreso kumpara sa opisyal na deliberasyon sa Kamara. Mariin din niyang pinabuloanan ang alegasyon na sinusuportahan ng mga kongresista ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapalit ng pangakong no L o no election scenario sa 2028. Samantala, nagpahayag din si Garin ng pangamba na maaaring maapektuhan ng mga alitan at usapin sa liderato ng Senado ang pananaw ng publiko sa nalalapit na impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dalawang dayuhan arestado ng Bureau of Immigration dahil sa pagpapanggap na Pilipino. Report hatid sa atin ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isang Nigerian national at isang Chinese ang inaresto at nakadaktang ipadeport ng Bureau of Immigration matapos mahuling nagpapanggap na Pinoy at nag-overstay sa Pilipinas. Sa magkahiwalay na operasyon, nahuli ang dalawang dayuhan. Ang Nigerian national na kinilalang si Joshua Esosa Osariemen nahuli sa Kawayan City, Isabela dahil pasuna ang visa nito. Ang Chinese naman na kinilalang si Shuhai Shen nahuli sa Rojas, Palawan dahil nagpapakilala ito na isang Pilipino at gumagamit pa ng ibang pagkakakilanlan ng kumprontahin ng mga tauhan ng immigration. Dumaan na ang dalawa sa booking procedure at ikukulong sa warden facility ng BI habang nag-aantay ng deportation proceedings. Ayon naman kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang operasyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kampanya laban sa mga illegal na dayuhan sa bansa. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Muslim student athlete mula sa Davao nagpakita ng husay sa volleyball event sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. May live report si Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yasa Omar, binigyang pangkilala ng Department of Education o DepEd si City Zaira Amr, isang grade 6 student mula sa Buhangin Central Elementary School sa Davao City. Ito'y matapos magpakitang gilas bilang spiker ng Davao Eagles sa elementary volleyball competition. Nag-iisang Muslim student athlete sa kanilang koponan si City na nagsabing ipinagmamalaki niyang dalhin ang kanyang pagkakakilanlan habang kinakatawan ng Davao sa pambansang palaro. Kasabay ng pagdiriwang ng Idil Adha, i-adjust ng DepEd ang schedule ng laro ng mga Muslim student athletes upang mabigyan sila ng oras para sa morning prayers at maipagpatuloy ang kompetisyon. Noong May 25, tinanggap ni City mula kay Education Secretary Sunny Angara ang Player of the Game Award bilang pagkilala sa kanyang husay sa palaro. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
7: Radyo Magazine,
2: Serbisyo Publiko,
7: the AM and FM collab,
2: sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
13: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
11: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
12: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Oy, ang oras po natin 10 minuto makalipas ang alas 4.
16: Mga balitang pinag-uusapan, mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
14: Mark
16: ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
14: Mark out.
16: Mark in. Mark out.
14: Sa balita,
16: kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas.
14: 738 AM.
17: Ang mga ombudsman lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andiyan, naki-audio dante ngayon, pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinapasun na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin ito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.

0: Pinabulaanan po ni Ombudsman Jesus Crispin Romulla mga alegasyong pag-single out sa mga senador mula sa mayorya kaugnay sa issue ng flood control projects. Sinabi po ni Romulla na sadyang nasa flood control talaga at Senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan. Makatitiyak din ang publiko na walang palalagpasing tiwaling opisyal ng pamahalaan ng Ombudsman at makakasuhan ang lahat ng sangkot sa at konektado sa mga maanomalyang proyekto. Una rito ay sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na tanggap niya ang kanyang magiging kapalaran dahil daw sa kanyang naging tindig. Wala pa naman sagot si Senador Joel Villanueva na sinasabing isa rin sa mga susunod na makakasuhan, gayon din si Senador Francis Cheese Escudero. Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Wednesday, ika-27 sa buwan ng Mayo taong 2026. Bago po ang lahat, ating po muna at simulan natin pala tutunan ng isang nagmamadaling
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Sapagkat 8 senior officials ng Philippine National Police muling isinailalim po o inilagay ho sa bagong pwesto sa pinakahuling balasahan sa hanay po ng pambansang pulisya. Yan po ang tinutukan ni Diane Lear. Diane!
2: Yes, J-Mark, inilagay sa bagong pwesto ang 8 senior police official sa pinakahuling balasahan sa pambansang pulisya o Philippine National Police. Ito ay matapos na ilabas yung kautusan na may petsang May 26 na nilagdaan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. Itinalaga si Police Brigadier General Arnold Ibay bilang Deputy Director for Administration na National Capital Region Police Office kapalit ni Brigadier General Randy Arceo na inilipat naman sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAO. Si Brigadier General Romeo Berango naman ang hahalili kay Ibay bilang Deputy Director ng Directorate for Education and Training. Si Brigadier General Francisco Abreu ay itinalaga namang Deputy Chief ng Philippine National Police Academy kapalit ni Berango, habang si Brigadier General Gonzalo Villamor Jr. ang pumalit bilang Executive Officer ng Directorate for Research and Development matapos na ma-reassign sa PHAO. Inilipat din sa PHAO si Brigadier General Angela Rehano, habang si Colonel Frederick Obar ang itinagang bagong Dean of Academics ng PNPA. Si Colonel Ledon Monte naman ang itinalagang PNPA Commandant of Cadets. Epektibo itong balasahan simula ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
0: Maraming salamat, Diane Lear. Mula ka dyan sa Campo Crame. Medyo mainit nga, no? Sunod-sunod ang mga balitang pumuputok mula dyan sa Campo Crame. Ano, holiday ba ngayon? Oy, doon sa mga kapatid nating Muslim, ha? Nasa Islamic community, kami po'y nakikisa sa inyo. Ed Mubarak, sa inyong pagdiriwang po ng Feast of Sacrifice, Eidul Adha. Yung Eidul Adha, ang sinasabi nga po na isa po sa mga highlight, no, ng Islamic community. Dito ho kasi ginugunita yung ginawang pagsasakripisyo ni Ibrahim sa kanyang anak na si Ishmael para makipagtipanan kay Allah, no? Para sa kapayapaan, kanyang commitment, kanyang covenant with Allah. Pero hindi na pinayagan ni Allah, na sabi nga kitlin pa ang buhay ng ni Ishmael. Sa halip ay nag-alay na lamang po si Ibrahim, no, at si Ishmael ng kambing o guya, no, para ialay kay Allah. So yan, nagkaroon na sila ng tipanan, no, na sabi nga yung pagsasakripisyo, yan ang buod nung naging gawin na yon. kumbaga sa Biblia naman ng mga Kristiyano, si Abraham at si Isaac, no? Yan na mag-ama. Yun yung kwento nila eh. Oo. Hindi naman nung nagkakalayo yung kwento, bagamat sabi nga magkaiba lang yung mga pangalan, pero yung buod ng kwento hindi ho nagkakalayo. At ang moral of the story ay nga yung pagsasakripisyo, no? At yung pagpapakumbaba, pag-aalay sa Diyos. Yan, no, ang buod ng okasyong ito. Kaya kami po ay nakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa panahon na ito ng pag-aalay, no, ng panalangin. Sana ho isama niyo ho sa ating panalangin, no, yung sa mga kapatid nating Muslim, ito kapayapaan, no. Yan naman ang hangad ng bawat isa. Yan po ang hangad ng bawat Pilipino na magkaroon tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, no. Tama na ang politika, sobra na. Oh, wala pang 2028, ang init na. Init na nga ng panahon, init pa namang ulo natin sa mga... Ako naman talaga, oo. Kaya naman ho, no, doon sa mga nananalangin mga kapatid nating Muslim, pakisama niyo po ang ating bansang Pilipinas. Na sana kalimutan na yung politika, sana matigil na itong politika na to. Oo, sana malipol na yung mga korap. O yun pa isa, o sana malipol na yung mga korap. Maparusahan, no, mapanagot sa dapat mapanagot. Nasa gayon na ang bayan natin eh. Umunlad na, sumulong na, sulong na bayan. Oo. Para hindi na tayo, yung ating mga kababayan eh, mawala na yung paghihirap. Nasa gayon eh, maging ano na tayo, no? Maging mapayapa, maunlad ang ating bansang minamahal, ang bansang Pilipinas.
1: Mark in. Mark out.
0: Kaya't samahan niyo po ako, ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Degala. Palatuntunan Mark in, Mark out sa mga balita. Ito po mga palatuntunan hitik sa mga balita dapat ninyo malaman, mga balita sumasalamin sa ating lipunan.
1: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Degala sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Mamaya ho, ating tutungayan yung pong nangyaring walkout sa Senado kahapon. Dahil ang sinusulong ho ng kasalukuyang mayorya sa Senado ay kung pwede raw po na makaboto yung mga senador remotely dahil pinalulutang na meron daw humaaresto dahil sa mga flood control project. Meron daw pumaaresto dahil sa ICC. Meron na nga eh, nagtatago na nga ngayon eh, di ba? Eh sabi ng DILG Secretary, hindi lang ho yung isang bahay dyan sa Pampanga, ha? Meron pa. Meron pa tatlo. Oo. Kaya't, nako, ano, bantay ba to? Bantay ba to? Yan. Tinutugis eh. O, tapos meron pa mga bagong makukulong. Mga magiging bagong inmate. Oo. Nanganganin, pinalulutang, may maaresto daw. Eh, kung gagayahin ko yung nagsabi, ano ba yan? Nakakaloka? Oo. Kilala nyo na kung sino yun, ano. Ay, yun na nga. Kaya nga ho, pinopropose ngayon, tinatrabaho ngayon ng mayorya na kung pwede, kung mababawasan daw sila, eh makaboto raw ng virtual yung mga mawawalang senador dahil sa mga kukulong para daw magampanampanin daw nila kanyang mandato. Eh di ba kapag ka ikaw ngayon kinulong, ikaw ay magiging PDL, person deprived of liberty, kese hodang senador ka pa. Di ba? Bakit maggagaling-galingan yung mga abogado dyan na mga mambabatas? Oo, abogado nga kayo naturingan. Gilig nyo naman bali ng batas. Diba? Ad hominem. Kesyo hindi abogado yung kausap ninyong kapwa nyo senador? Oo, diba? Ang sa batas, hindi naman kailangan brilliant kay. Kahit nga si Senadora, yung yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago, sinabi, di ba? Ang importante dapat ay intindihan mo ang batas. Hindi mo i-interpret ang batas. Hindi trabaho ng abogado interpret ang batas. Ang trabaho ng abogado intindihin ang batas. Yung pag-intindi dun sa batas, yan naman ang susundin ng mga tagapagpatupad ng batas. Sabi nga, the lawmakers are the lawbreakers. Yun ang tuloy nagiging conception ngayon ng tao sa mga mambabatas, lalo na dyan sa Senado. Mambabatas nga ba o mambubutas yung karamihan dyan sa inyo? Ha? Nagbubutas lang kayo ng... Nako po, pasintabi lang doon sa iba pa mga senador, pero meron nung kayong mga kasama dyan, mga payaso. Oo. Eh, mahilig magpatawa, hindi naman kalbo. Ah, di ba? Eh, pinagtatawanan na kayo ng taong bayan eh. Kaya kahapon no, nag-init ang Senado at meron mga nag-walk out. Sabi nga ni ano si Senador Erwin Tulfo, pinagdolo ko lang kami nitong mga to eh. Ha? Dahil yung sinasabi daw ho ng mayorya hindi raw ho, sabi nga hindi na applicable ngayon, wala namang pandemya. Yung applicable lang yun sa mga nung panahon ng pandemya na hindi makakalabas ang tao. Eh naman nakakalabas ang tao eh. Meron nga lang makukulong. Pero pag nakulong, ibig sabihin, yung kanyang kalayaan medyo limitado na dahil kaya nga tinawag niya person deprived of liberty. Ibig sabihin, wala na siyang karapatan. Mawawalan siya ng karapatan na gawin yung kanyang ginagawa nung siya'y nasa laya pa. Dahil meron siyang kinaharap na kaso na dapat niya sagutin at patunayan na wala siyang kasalanan. Oh, hindi naman sa dinidiin, hindi naman common nakulong ka, maididiin ka na ron eh. Diba? Kaya ka kinukulong dahil para papanagutin ka. Oh, pero bago ka papanagutin, dapat mo munang depensahan ang sarili mo, patunayan kung wala ka talagang kasalanan. At kung napatunayan na kayo nagkasala, dapat pagdusahan mo 'yan. Nagiging entitled na mga senador natin ngayon eh. 'Di ba? Yung ilan? Hindi natin nila lahat, yung ilan. Ilan lang naman yung matutuwid diyan eh. 'Di ba? Tapos may magsasabi, para daw si Judas. Tres si Judas lang. Naloko na, oo.
1: Emotional damage.
0: Kaya nga, no? Ako. Kaya ito, samahan niyo po ako, ninyo Fact Checker, J. Mark Dagal, hanggang alas 5 po tayo ng hapon, ha? Ito po ang inyong palatuntunan on a holiday!
1: Mark in! Mark out!
0: Atin po muna pasadaan ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Wednesday. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikisa sa mga kapatid na Muslim sa buong mundo sa pagdiriwan ng Eid al-Adha, ang pista ng sakripisyo. Isa sa pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japan, iginawad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Isigawan State Call sa Emperor at Empress ng naturang bansa. Revocation sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay naproba ng PNP Firearms and Explosives Office. Posibleng hideout ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Balibago Angeles City sa Pampanga, sinalakay na pinagsanib ng pwersa ng CIDG at NBI kanina umaga, tatlo pang lugar. Target na rin daw ho ng mga otoridad ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla. Senador Robin Hood Padilla, inirekomendang haina o sampahan ng kasong obstruction of justice ang CIDG sa DOJ dahil sa umano'y pagpapatakas ito kay Senador Bato de la Rosa. O yung pagpuputol daw po ng mga puno sa may bahagi ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila pansamantang itinigil ayon sa DENR. Bagyo sa labas ang Philippine Area of Responsibility, lumakas pa sa tropical storm at posibleng pangalan ng Domeng pagpasok nito sa bansa.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Sa iba pang sinin sa mga balita sa oras na alas 4:26. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapatid na Muslim sa buong mundo kaugnay ng pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong ipinapaalala ng banal na okasyon ng kapangyarihan ng matatag na pananampalataya, ganap na pagpapasakop sa kalooban ni Allah at magtitiwala sa layuning higit na sa ating mga sarili. Taglayan niya ng Eid al-Adha ang walang kupas sa mensahe para sa mga tao at sa lahat ng mananampalataya habang itinuturo din anya nito ang anumang ating isinusuko para sa katarungan at marangal na layunin ay hindi kailanman kawalan. Dagdag pa ng Pangulo na ang okasyon ay magsisilbing pagtawag sa bawat isa na lampasan ang pansariling hangarin at pairalin ang pagsunod, kababaan loob at debosyon. Bahagi rin ang mensahe ng Pangulo na magsilbing inspirasyon sana sa ang banal na pagdiriwang upang mapagnilayan ang muling pagpapatibay ng pangako sa mga pagpapahalagang nagbubuklod sa atin bilang isang mamamayan at iisang bansa.
1: Mark in, mark out.
0: Inaprubahan na ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang revocation sa mga lisensya ng baril ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. Batay sa dokumentong nakuha ng Radyo Pilipinas, pirmado ni FEO Director Police Brigadier General Jose Malala Jr., ang rekomendasyon ng FEO License Revocation and Restoration Board na kanselahin ang mga lisensya ng baril ng senador. Dapat ito kahapon Mayo 26, pinirmahan ni Manalad ang rekomendasyong i-revoke o bawiin ang lisensya ng mga baril ni De La Rosa na mayroong Type 5 na license to own and possess firearms o LTOF. Ibig sabihin, maaari siyang may-ari ng nasa 15 o higit pang mga armas at ikinukonsidera siyang kolektor. Kolektor! Pero sa datos po ng FEO, meron pong 117 baril na nakapangalan po sa senador bilang may-ari nito. Bukod dyan, mayroon ding sulat ang PNP FEO sa Police Regional Office 11 na inaabisuhan si De La Rosa kaugnay sa pagbawi ng lisensya ng mga armas. Ipinagutos din sa senador ang pagsuko sa mga naturang baril sa lalong madaling panahon.
1: Mark in, mark out.
0: Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang tinuturing na hideout ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, Lalawigan ng Pampanga. Dito sinasabi ng tatago umano si Senador de la Rosa na ipinaareso ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa War on Drugs sa nakalipas na administrasyon. Ayon po kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, mag-aalas 6 kaninang umaga na magpag-ugnayan sa kanila ang CIDG para sa pagkakasal ng operasyon sa bahay na pagmamay-ari umano tantiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla. Sa bisa ng law enforcement at search operation sa paghahanap kay de la Rosa at sa sinasabing mga sasakyan may kaugnayan sa pagtakas ng senador. Gayunman, hindi natagpuan si de la Rosa ngayon din ang mga sasakyan hinahanap. Samantala, hindi pa naglalabas ang anumang detalye ang CIDG sa itinatakbo ng operasyon bagkus. Ilalahad ito sa ipatatawag na pulong balita ang bukas, araw po ng Webes.
1: Mark in, mark out.
0: Inirekomenda naman ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban no kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Hindi kasunod naman sa unang pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado na ipinaaresto po ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity bunsod po ng War on Drugs. Sa inilabas pong payag ngayong araw, kinumpirma mo ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na tapos na ang ginagawa nilang imbestigasyon. Lumalabas na sa na pinagplanuang maigi ito pong pagtakas ni De La Rosa sa kay po ng lula ng sasakyan ni Padilla para makalabas sa Senado noong Mayo 14. Sinasabi rin po na itong si Senador De La Rosa mayroon din pong bit-bit na mga armas. Nung siya ho ay lumabas ng Senado.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Teka, alas 4:30 na.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, Make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news.
17: Yay!
16: Good vibes. I-mark in mo na yan. Fake news. Disinformation. Mark out mo na yan.
18: Radyo Pilipinas. Report.
0: Alas 4:34 po ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Tungo muna tayo sa Land of the Rising Sun. Wala ho dyan sa Japan. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si First Lady Liza Araneta Marcos bisita po sa Imperial Palace ngayong araw. Yan po ang tinutukan naman ating kasama si Raquel Bayan. Raquel!
19: Mainit ang naging pagtanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace bilang bahagi ng 4 na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa kaganapan, ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng Japan. Habang iginawad naman ni Pangulo Marcos ang Order of Lakandula na mayroong rangong supremo para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriel silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito ng kapwa commitment ng mga Pilipino at Japanese sa pagsusulong ng kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa kapwa pag-unlad ng dalawang bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Rakel Bayan, Department of Finance at Bureau of Internal Revenue naglunsad ng Taxpayer Portal. Yan naman po ang balitang tinutukan naman na ating kasamang si Luisa Irispe. Luisa?
13: Mas madali nang makikita at maa-access ng mga taxpayers ang impormasyon sa kanilang binabayarang buwis dahil sa inilunsad na Taxpayer Portal Project ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue. Sa pamamagitan ng portal, online lang at hindi na kailangan pang personal na magpunta sa mga opisina ng BIR ang mga nais makita ang kanilang tax records, registration details, status ng kanilang income tax returns, tax payments at paalala sa mga buwis na kailangang bayaran. Pinangunahan naman ni Finance Secretary Frederick Go ang pilot rollout ng proyekto kasama si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Ayon sa DOF, bahagi ito ng digitalization efforts ng pamahalaan upang mapabilis ang transaksyon ng mga taxpayer at mapalawak ang online government services. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: EJK Truth Commission inilunsad para sa pagtuklas ang katotohanan sa mga kaso ng extrajudicial killings. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
17: Inumpisa na ng Maynila Water Services ang partial operations ng raw water reservoir nito sa Lamesa Water Treatment Plant sa Quezon City. Layunin ang proyekto na makatulong sa pagpapanatili ng mas matatag at maaasahang supply ng tubig, lalo na sa mga panahong bumababa ang inflow mula sa mga pinagkukunan nito. Tiniyak na Maynilad na sa sandaling ganap ito matapos, magkakaroon ito ng kapasidad na mag-imbak ng hanggang 200 milyong litro ng raw water. Magsisilbing buffer supply ito upang maiwasan ang agarang epekto ng kakulangan sa tubig at mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo sa West Zone. Ayon sa kumpanya, bahagi ito ng mas malawak nilang modernisasyon at climate resilient efforts upang masiguro ang seguridad sa tubig sa gitna ng pabago-bagong klima at tumataas na demand sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, mga kabayan, Black Innovation naman ang planong online virtual participation po sa Senado ng Senate Majority. Yan po ang balitang tinutukan naman ni Melanie Valdos Reyes. Lan!
20: Mariing tinutulan ng Makabayan Block sa Kamara ang panukala ng mayorya ng Senado na payagan ang electronic participation at pagboto ng mga senador na hindi pisikal na dumadalo sa plenaryo kasabay ng umiinit na usapin kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na nakikita nilang istratehiya ito upang mapanatili ng mayorya ang sapat na bilang sa mga mahalagang botohan sa Senado. Ayon kay Tinio, hindi ito katanggap-tanggap at garapalan ng hakbang sa panig ng Senate Majority. Anya, hindi dapat amyandahan ang mga patakaran ng Senado kung walang sapat na bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
21: Well, nangyari yan dahil garapalan talaga ang nangyayari sa Senado. Gustong itulak nung mayorya, dahil napakanipis nung kanilang mayorya, itong really unacceptable rule on allowing for online voting. No, hindi po katanggap-tanggap yan.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas Report.
0: Yung pong napakinggan yung pong ulat ni Kuyang Ray Ferrer kanina ay patungkol po dun sa partial operations ng raw water reservoir dyan sa Lamesa na sinimulan na po ng Maynilad. Yung po ha, yung paglilinaw lang po dun sa naging ulat kanina ni Kuyang Ray Ferrer. At tabayan niyo po yung ulat niya naman tungkol dun sa nauna natin binasang lead, yung pong patungkol sa EJK.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Yan po ang mga balita ng atin sa ating Radyo Pilipinas reporter. sa Metro Manila at sa iba't ibang panig po ng bansa.
2: Mark in. Mark out.
0: Ang oras,
3: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
0: Alas 4:41, labing siyam na sandali bago po ang alas 5.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Good news!
25: Yay!
16: Good vibes! I-mark in muna yan!
26: Fake news.
27: Fake news.
26: Disinformation.
27: Disinformation.

0: Bago po ang ating nakadagdang panayam po ngayon, ay maganda hong balita sapagkat dyan ho sa may bahagi ng Western Visayas, pinalalakas po ng bagong liderato ng Police Regional Office 6 yung kanilang kampanya kontra krimen. Ito ho'y makaraang makapagtala ang rehiyon ng Western Visayas, itong Police Regional Office 6, ng 147 focus crime incidents na itala mula Enero hanggang sa 143 na focus crimes nito pong Abril. Ayon po kay Western Visayas Regional Police Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malaking bagay ang pagsusuri sa monthly crime trends. Particular na ho sa mga field commander para i-adjust ang deployment plans. Gayun din ho ang pagpapalakas sa presensya ng pulisya sa mga natukoy na lugar at paigtingin pa ho yung kanilang mga operasyon kontra krimen. Sa pinakahuling monitoring po, naitala ang zero focus crime incident sa buong rehiyon noong Mayo 22 hanggang 25. Habang isang focus crime incident naman ang naitala, no, na physical injury na naitala po noong Mayo 26. Binigyan din po ni General Tuanyo ang kahalagahan ng tuloy-tuloy at maagap na pagpapatupad ng mga pulisiya upang higit daw po mapalakas ang seguridad ng publiko at mapanatili po ang kapayapaan at kaayusan dyan po sa Western Visayas. Mark in, mark out. Nasa linya na po natin Professor Froilan Calilong, political analyst. Alamin natin ano pang basa niya doon sa nangyari kahapon, ano, doon sa Senado dahil walk out yung minority. Prof. Froilan, magandang hapon po sa inyo, Prof. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yes, good afternoon po. Good afternoon po sa lahat ng ating mga tasubaybay. Thank you for having me again po.
0: Opo, ano bang basa nyo dun sa nangyari kahapon na nag-walk out yung minority bloc? Dahil ang kanilang ipinupunto, parang binabastos na sila. Dahil wala naman daw sa rules. Ang daming rules, ang daming binasang rules. Rules. Wala raw sa Senate rules yung pag-participate remotely ng isang senador kung siya man ho ay magkakasakit, makukulong, o kung basta mawawala siya sa plenaryo, mawawala siya sa Senado, wala yung kanyang presensya doon, hindi siya pwede mag-participate remotely kung nasan man siya.
1: Yes, tama naman po yung ganung contention basically, no, because wala nga siya sa kasalukuyang rules, no. Pero we need to understand na ang rules naman po, lalong-lalo na sa Senado, is actually contingent upon several amendments. In short, they are the ones who actually execute and make their own rules, and they could actually change it. But of course, this has to be within the purview of the majority vote, no? So, technically speaking, pwede naman po talaga siyang pag-usapan. Pwede siyang isalang bilang isang motion na ganun nga po yung ginawa ni Senator Mercoleta, kahalintulad din naman ng mga naging motion in the past, no, ng ilang mga nasa minority ngayon. Particularly, si Senator Kiko Pangilinan, remember na nung si Senator Laila De Lima ay nakakulong, no, way back 2020, he actually also filed a motion that she be allowed to participate in the hearings and to even cast her vote even if she is in prison. So yun po yung isa sa mga makikita natin na kung hindi favorable sa kanila yung inihay na motion, eh talagang nilalabanan nila, no. Pero sana nakikita rin naman natin yung mga ibang pagkakataon kagaya ng ano. And another thing, no, hindi ko naman sinasabi na mali yung positioning ng minority. Actually, I agree with that, no, na wala naman talaga sa rules. Pero the mere fact kasi that the stage ay walk out, no, yun po yung medyo sa akin, ano, hindi po talaga katanggap-tanggap, because the real ground, no, for us to be able to deliberate on things is in the plenary. So for me they lost their chance to actually debate and to show the public na talagang walang basihan yung motion ni Senator Mercoleta when you walk out, no, and nawawala syempre yung mandato, kasi yun yung function nila, no, to perform in the plenary, no, to deliberate, to discuss and to debate, and then when you stage a walkout, you immediately nawawala yun, ano? Hindi mo nagagawa at naibibigay sa publiko yung function na yun. So, parang sa ganang akin po, mas maganda sana kung inilaban nila talaga sa plenaryo para talaga na ipakita, no? Through a...
0: Nako, naputol. Ito na nga sinasabi ko. Oo. Pero, ang gusto ko sanang itanong dito kay Prof. Froilan Kalilong, kung mananatili doon yung mga senador, hindi ba ma-outnumber sila kasi minority nga sila eh. Prof, may katanungan ako doon sa sinabi mo na sana nilaban nila. Pero hindi ba sila magiging outnumbered doon kung nagstay sila? Kasi minority nga sila. So, kumbaga kung may majority, so paano ganun yung understanding ko. Since minority sila, so ang perception is outnumbered sila ng majority.
1: But you know, that's actually jumping too much further into the conclusion right away. No, remember na ang pinag-uusapan pa lang naman po dito ay yung procedural context. Kung maaari ba or kung po pwede ba, wala pa tayo doon sa substantive element. No? So, ibig sabihin, para talaga magkaroon ng botohan, kinakailangan parehong satisfactory yung dalawa na yun. Pinakailangan talaga nila sana, mas maganda talaga kung nandun sa plenaryo na ipakita nila na from a procedural context as well as from a substantive perspective, parehong walang merito. At yung hinaahin na petition ni Senator Dante Marcoleta, mas maganda po sana at least nagkaroon ng kaliwanagan yung ating mga kababayan at naipakita nila talaga, no, na sila yung tama. And I think it could have created or given them greater political leverage at saka mas magandang optics, no, sa ating mga kababayan kasi pagkakasi walkout ang ginawa natin, yung sinasabi nila na masyadong dramatiko itong majority, no, sa ginagawa nila, sa mga sinasabi nila. But then again, when you stage a walkout, it's also pointing out to the same thing, you know? You're focusing on the theatrics, you're focusing on the drama, and not really on the substance, nung kinakailangan mo talagang gawin.
0: Pero sabi ni Senador Risa Ontiveros, the best way daw nila sa minority is gawin yung walkout is because para hindi na matalakay kasi pag nagkulang na yung quorum, pag nagkulang daw yung quorum doon sa plenary, hindi may papasa kung ano yung dapat na mapasa nila. At yung, kung ano yung isunusunong ng majorities, yun ang nakikita raw nilang best way na masagkaan yun. No? Sabi nga, makontra. At kaya nga nangyari, naiwan si minority leader Tito Soto to move the adjournment of the session.
1: I agree with that, no, na talagang hindi naman po talaga po pwedeng talakayin ang anumang motion at talagang we will be moving to adjournment kapag talagang walang quorum, ano. And I think the majority accepted this naman. Alam ng majority kung ano talaga yung ginawa nitong mga miyembro ng minority, and for them I think they are taking it with a grain of salt, no. Pero ang sa ganang akin kasi, talakayin natin, pagbigyan natin kung baaring matalakay para ipakita talaga na may mali, no? Kasi ako naniniwala talaga ako na yung positioning ng minority, I think they're really on the right perspective because we are not actually in a state of sabihin nating extraordinary circumstance right now.
0: Parang pandemic,
1: wala,
0: no?
1: Walang pandemya, yes. Walang state of war declaration. So I really feel, no, that they really have the upper hand here. It's just that they could have properly, you know, expounded on it from a rational and more, you know, legal groundwork para talaga mas naintindihan yung punto nila ng ating mga kababayan. And yun nga, medyo nakikita naman natin kasi, no, that parang chess match talaga ang nangyayari ngayon sa Senado. Dahil primarily, ito kasing motion na to ni Senator Marcoleta is actually in anticipation naman of the possibility that Senator Jinggo Estrada, Senator Villanueva, and even Senator Chisa Escudero may be facing charges later on, and they may be arrested as well, no? So, they're already thinking ahead, no? In as much as the opposition, the current minority, is also thinking way ahead, no, na ayaw nila talaga na kumbaga pahintulutan ito kasi alam nila, no, na medyo meron talagang linaw yung pagkaka-aresto nitong tatlo.
0: Mm-mm. Pero ito, ang tanong din ng mga kababayan natin, Prof. Dahil ang majority ngayon ng Senado, alam naman ng lahat na sila yung opposition. No, sila yung anti, sila yung kumbaga sila yung alam naman natin na ang kanilang killing ay hindi sa kasalukuyang administrasyon kung sino na kakupo sa Malacañang. No, bagamat sabi nga magkahiwalay naman silang branch ng government at meron silang independence on their own, di ba? Kumbaga, is it healthy na halimbawa sa isang administrasyon ang iyong Senado ay sabi nga hindi aligned, no, doon sa mga layunin ng sabi nga ng administrasyon, bagamat sabi yung house or either yung house or yung senate mo sa legislative, sabi nga hindi naka-align sa mga layunin ng kasalukuyan nakaupo sa executive, healthy ba yung ganung concept, Prof?
1: Well, kasi kailangan po nating maintindihan dito, no, na may pagkakahiwalay yung mga highly

0: urgent or priority bills, no, na maaari talagang maharang sa Senado, lalong-lalo na kung malaki yung kanilang political differences or kung magkaiba yung kanilang political factions, no. And syempre iniiwasan po natin yun, no. Pero may mga pagkakataon kasi nakagaya naman ito, may mga yung highly charged and highly divisive, highly polarizing incidents or eventualities kagaya ng itong impeachment na kinakailangan din talaga ng paninindigan, ano, na independent naman doon sa kinukumpas halimbawa ng pangulo, no. So hindi natin masasabi kasi na talagang sa lahat ng pagkakataon they have to be on the same page, no. Pero may mga pagkakataon kasi that is healthier for a democracy like ours na mayroon talagang mga fiscalizers na tinatawag, ano. Pero fiscalizing means not destabilizing and not just opposing for the sake of opposing. Kasi po pwedeng mangyari po na nag-oppose ka lang pero wala ka naman talagang constructive alternatives na gustong ilatag, no. Kumbaga nag-oppose ka lang pero wala ka namang ipinipresenta na mga other measures that could help, you know, solve the matter.
1: Ayun. Pero dito sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, alam naman natin kung yung majority kung kanino nakakiling. Tingin niyo po ba masasabi na sa panahong ito paano maisusulong ng current administration yung mga legislative yung mga nais nitong ipalambing sa legislatura kung yung tumatay yung mayorya sa Senado? Alam naman natin na nasa kabilang bakod ng politika.
0: Yeah, yun nga po eh. Actually, totoo po yan. I agree with that, no. And very, very polarized po talaga yung ating political milieu at the moment. And talagang kapag ganun po, no, it will be, you know, facing some kind of stiff resistance. And kumaga parang we're just going to bank on the wisdom and the competence ng kasalukuyang liderato na wag hayaan na yung emotion at saka yung kanilang political leanings ang magdidikta sa kanilang magiging decision. Lalong-lalo na nandito tayo sa panahon ng pandemya, ng isang krisis. Na kinakailangan talaga natin ng agaran na mga reforma, no, na maaaring may sinusulong ang ating gobyerno, ang ating liderato, ang ating administration ng mga key reform agendas. Pero kung ito naman ay harangin dito sa mataas na kapulungan, sa Senado, dahil lamang sa political differences, talaga magsasuffer po ang ating mga kababayan, ano, na siguro kinakailangan talaga in matters concerning purely legislative functions kagaya nga ng lawmaking or itong pagpapasa ng mga key reform measures, talagang kinakailangan i-set aside yung mga political differences at makakita ng common ground, no, kung paano magkakasuportahan yung dalawang departamento, no, the executive and of course the legislative, especially the Senate.
1: Yan. Sa tingin nyo ba itong mga nangyayaring sirkus ngayon sa Senado makatutulong ba? Dahil nabanggit nyo nga, ang dami-daming kailangang trabahuin ng mga senador. Pero ang nakikita natin ngayon, mga payaso sa Senado. Hindi ba? Na parang nagkakaroon tuloy ng serye sa isang streaming platform. Diba?
0: Yes.
1: Ang yun ang nagiging problema. Pero sa tingin nyo ba mas maganda na itong dapat na sabi nga gumising na itong mga senador na ito para sabi nga bayan naman ang unahin, di ba? Prof.
0: I totally agree with that po, no, na kinakailangan naman talaga na tao naman ang maging sentro, no, at hindi puro mga political agenda na lang ang pinagtutunan ng pansin. Actually, medyo nakaka-dismaya, no, at the same time nakakabahala talaga itong nangyayari na bangayan nila. And you know, very unbecoming yung conduct, no. Hindi ko sinasabi lang nung minority, even the majority, yes. No, may mga hindi rin naman talaga sila magagandang mga actuations tsaka mga nagiging pahayag, and it does not really sit well with the public generally, because you see, yun nga yung lagi ko sinasabi, no, parang nagkakaroon tayo ng culture of indifference tsaka apathy na nararamdaman ng

0: marami nating kababayan kasi feeling nila they're too detached from the main arguments that are being presented, na parang it's all only about politics, nothing much about, you know, governance and how we could really uplift yung kanilang mga conditions, ano. And syempre mahirap ang buhay ngayon, nasa crisis tayo, masyadong masalimuot na pinagdadaanan natin, pero ang mga nakaupo talaga nakafocus lang sila sa political survival nila, no? So again, it's all about their interests, and ito yung medyo hindi naiintindihan, no, ng ating mga mambabatas, na ang mga taamayan nakamasid, maaring nanonood, maaring na-entertain, no, pero at the end of the day nagaantay na sana may magandang namang kahinatnan itong mga bangayan na nangyayari ngayon, itong circus nga na binabanggit nyo. Sana may maganda rin namang kahinatnan para sa kanila, kasi sila ay habang ang mga nasa taas nag-uumpugan, talaga yung mga nasa ilalim, sila yung talagang nabubukulan, ika nga, no? So we need to also understand where these people are coming from para naman makagawa tayo ng mga reform agenda para sa kanila.
1: Lastly, Prof, sa tingin nyo ba itong mga nangyayari ngayon sa Senado, itong mga hula-balo na ito, maging pangmulat sa ating mga kababayan na bumoboto mga botante. Yeah. 'Di ba? Pagsapit ng 2020, dapat singilin na itong mga 'to, dahil dapat mawala na 'yung mga payaso sa Senado. Di ba? Hindi, kasi ang problema, nakikita na natin ngayon kung paano anong nagiging komposisyon ng Senado. Ang daming nakakamiss tuloy sa mga panahon nila Tanyada, yeah, nila Salonga, yeah, 'di ba? Sino ba ito? Defensor Santiago, yeah, 'di ba? Drilon, yeah. Arroyo, right. 'Di ba? Right. Osmeña, right. 'Di ba? Yung mga ganyong mga 'yun yung mga ano. Yeah. Mga technocrats natin, 'di ba? Talaga pag sila, sabi mo kahit nagde-debate, 'di ba? Rocco, 'yan. Yung sila, yeah. 'Yan yung mga ano na 'yun, Biason, 'di ba? Yung mga, sabi nga, yung mga panahon na 'yon, kahit sabihin mo nagkakaroon ng konting drama, right, pero nakikita mo yung statesmanship nila.
0: Right, diba? Exactly. Yeah. I agree with that, po.
1: 'Di ba? Mm-hmm. At ang mararangal yung dignified pa rin sila kahit, yeah, na sa kabila ng mga nangyayari. At kapag, yeah, kapag talagang nagdebate, debate talaga. 'Di ba?
0: Tama po 'yan. Tama. And meron tayong kinatawag po na cognitive dissonance, ano. We could agree to disagree, but at the end of the day, we could still remain cordial and friends with one, yes, another, 'di ba? Mm-hmm. Nandun pa rin yung umiiral pa rin yung respeto, pagkilala, paghanga at pag-unawa sa isa't isa, no. Mm-hmm. Pero ngayon kasi medyo hindi natin nakikita 'yon. And essentially because we need to understand that our senators right now are not only acting on their own behalf.
1: Yes.
0: Malakas po kasi rito yung puwersa ng koalisyon tsaka ng alyansa nila. Mm-mm. At tsaka yung kung paano sila lumilinya sa either of the two most important power blocks in our current political scenario, the Marcos and the Dutertes, no?
1: Correct.
0: Kaya, kumbaga, hindi sila nakakapag-desisyon on their own merit alone, but rather sa lahat ng sasabihin nila, sa lahat ng gagawin nila, laging nakatuon at laging nakabatay yon doon sa kung ano ba yung nagiging latag ng kanilang sinusuportahan na political bloc, no? Ano ba yung sinasabi rito ni President Marcos? Ano ba yung magiging impression dito ni Inday Sara Duterte at ng kanyang mga kapatid o ng dating pangulo, no? So lahat ito kasi is being done within the purview of at least trying to please either of the two powerful blocs politically in the country. Kaya nawawala po yung independence ng bawat isa, no? Na yung decision nila is being conditioned by whatever the higher powers are telling them to do. And dito tayo na medyo nawawala dito sa mandato ng kung ano ba talaga ang kailangan talagang isulong ng ating independent Senate.
1: Kaya malinaw ang mensahe, sa 2028 dapat piliin na kung sino yung dapat, hindi kung sino yung popular, kung sino yung may kakayahan at kung sino yung karapat-dapat na yung, sabi nga, hindi naman natin sa hinahamak, pero sabi nga yung meron namang dignidad, yung hindi mag-aalapayaso sa Senado, hindi ho ba?
0: Tama po yun. Sabi nga natin, if we keep on electing, you know, clowns, then we really expect a circus, no?
1: Correct.
0: So, exactly what we're having at the moment, ano? So, kinakailangan po talaga maging mapanuri tayo. We have to be very discerning. We really need to understand ano ba yung motivations ng bawat isa. Ano ba talaga yung dahilan bakit sila umahabol? Kinakailangan po talaga natin na pumili, no? Because 2028 is just around the corner. Pero I think this election is going to be very crucial, more than ever, no? Para doon sa trajectory at saka sa future ng ating bayan.
1: Prof, ang ganda ng usapan natin na talagang sabi nga eh, ramdam na ramdam natin ang frustration ng bawat isa. Pero sana hangad nga natin, no? Na sana sa mga susunod na panahon, no? Total, may 2 taong pa tayo. 2 taong natin pagtitiisan itong circus na to. Pero sana umayos na sila. Ano? Pero sana pagdating ng 2028, no? Sana makakita tayo ng the likes, no? Hindi naman kailangan gayahin eh. Hindi naman kailangan kopyahin. Pero yung may makita man lang tayong the likes of Defensor Santiago, Salonga, Gingona, Magsaysay, yes. 'Di ba?
0: Yes.
1: Na sabi nga eh, ibabalik yung dignidad ng Senado bilang institusyon, di ho ba?
0: Tama po 'yan. I totally agree with that, and I think it's really high time na talagang maipanumbalik natin 'yon, dahil syempre the Senate actually is a hallowed, a very highly esteemed institution na kumbaga isa to sa mga nagiging sandiga ng maraming Pilipino, no? Lalong-lalo na sa ating lipunan ngayon, na kung ito ay patuloy na magiging katawa-tawa, patuloy itong ganitong mga drama, hindi po talaga nakakabuti ito para sa ating demokrasya.
1: Kung nabubuhay lang siyang nasirang Senadora Miriam Defensor Santiago, sigurado, ang dami nga hambalusin niya sa Senado.
0: Totoo po yan. I totally agree.
1: Prof, salamat sa pagkikipagkwentuhan at pagbibigay edukasyon sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Salamat po.
0: Magandang hapon po at mabuhay po kayo. Thank you po.
1: Professor Froilan Kalilong, mga kababayan, political analyst.
2: Mark in! Mark out!
1: Ay, sana nga, no? Maibalik naman natin yung tunay na mga statesman, di ba? Eh, kung pwede nga lang mag-time travel eh, di ba, Boss Marvin? Di ba? Eh, ang gandang panoorin nun ng debate ng Senado nung panahon na yung mga magigiting na senador pa'y nandoon. Ngayon eh, parang nanonood ka na lang ng Netflix. Ay, sandali. Senador Kiko Pangilinan na naniniwala ang kayang ibalik ni Senador Sherwin Gatchalian ang katatagan ng Senado.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Naniniwala si Senador Kiko Pangilinan na kaya maibalik ni Senador Sherwin Gatchalian ang katatagan at tiwala ng publiko sa Senado sa gitna ng mga kontrobersiya at tensyong politikal na kinakaharap ng institusyon. Sinabi ni Pangilinan na patuloy na isinusulong ng Senate Minority Bloc ang pagbabago ng liderato sa Senado sa pamamagitan ng pagsuporta kay Gatchalian bilang susunod na Senate President. Anya, taglay ni Gatchalian ang karanasan, profesionalismo at tamang disposisyon para pamunuan ang Senado sa kasalukuyang hamon nito. Dagdag pa niya, makakatulong ang liderato ni Gatchalian para muling mapatatag ang Senado. Tiniyak din ni Pangilinan na buo ang suporta ng Solid Block 11 o SB11 na tumutukoy sa Senate Minority Block kay Gatchalian bilang posibleng kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Binigyang diin ng senador ang papel ni Gatchalian bilang chairman noon ng Finance Committee ng Senado, lalo na sa pagsusulong ng transparency sa pagtalakay ng 2026 National Budget, kasunod ng kontrobersiya sa flood control projects. Pinuri ni Pangilinan si Gatchalian dahil sa pag-aproba ng pinakamalaking budget sa sektor ng agrikultura mula noong 2010. Nagkakaisaan niya sila at alam nilang madami ding naniniwala at umahanga kay Gatchalian sa majority, kaya baka sakali ay may ilan sa kanila ang makumbinsi. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Samantala, Tesla, nakilihok naman sa ASEAN in company trainee standards para ho sa pagpapalakas naman ng TVET industry. Ano yung TVET industry sa Pilipinas? Ha? Alamin nga natin yan sa pag-uulat na tinutukan naman ng ating kasama mula sa southern part ng Metro Manila. Walang di lima kundi si AJ Ignacio. AJ!
4: Yes, Tito J. Mark, eto na nga, nagkaroon nga ng ano, ng pakikilahok ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Asian In-Company Training Standards para mapalakas ang TVET industry sa Pilipinas. Ang naturang workshop ay pinangunahan niya ng TESDA kabilang din ang mga Asian countries upang magkaroon ng supporting efforts na magkaroon ng global partnership ang iba't ibang mga bansa sa ASEAN para nga sa mga sa better opportunities. Isa sa mga napag-usapan niya, Tito J. Mark, ang pag-update ng training competencies na magre-reflect sa kasalukuyang labor market demands at makapag-integrate ng key priorities kabilang din, Tito J. Mark, ang digital skills, the green practices at pag-include sa workplace learning. Ang naturang aktibidad ay nagpapalakas din ng pag-delivery ng training inside companies at mag-improve ng quality assurance sa mga TVET scholars ng Pilipinas at syempre sa buong ASEAN community. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio.
2: Mark in, Mark out.
1: Pinatawagan po ng pansin ng mga magulang o kamag-anakan ang batang pinangalanan si Arwin Herente. Siya po ay nasa pangangalaga ng Heaven for Children dyan po sa Arabang Sabote Road sa Alabang, Muntinlupa City. Makipag-ugnayan lamang po kay Jeremiah Jo Farol. Siya po ang center head ng DSWD Heaven for Children dyan po sa Muntinlupa City sa numerong 0968-429-7617.
2: Mark in! Mark out! Buksan mo,
1: papasukin ako. Ay! Tapos ang holiday, ha? Bukas may pasok uli. Kala nyo, ha? Oh, pasok uli kayo, kala nyo. Unless naka-leave na kayo, ha? Sabi tuloy ni Aisha, sana all naka-leave. Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot. Siyempre, kay Engineer Matel Segovia, ang daragang magayon, mutya ng Bicolandia, pero hindi kasing galit ng mayon. Oh, kalmado. Siyempre, nandyan din si Aisa, si Isa, the very excited. At siyempre, si Aise. Kalmado siya ngayon. Oh, kalmado si Matet ngayon. Yan, very good. Bigyan mo nga ng isang tsokolate, Aisa. Yan. At tabayanan po si John Mogol. Palatong to ng post game. Matin po sa inyo ng Sports Radio. Ito po nyo ni ko J. Mark Dagala. Bye! Happy Holidays!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Ng Sports Radio Partikular, ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand. Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit, sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng Boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your Institution in Philippine Sports Broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
8: Worry no more!
7: Worry no more!
8: Recap tayo
7: dito sa Post-Game!
8: Walang mintis!
7: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
8: 918 AM!
9: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: Magandang hapon, Pilipinas. 5:22 ang ating oras. Ngayong araw po ng Miyerkules, it's May 27, 2026. Wednesday edition ng ating postgame dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol, kasama ninyo live sa 918 AM. Sa inyo po mga radyo, napapanood din sa ating live stream on our Facebook page. Ganun din, tayo po'y umeere sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM at sa Capital, 104.3. Unahin nating i-recap itong kinalabasan, yung naging resulta ng laban ni Alex Ayala sa round 1 ng French Open. Now, unfortunately para kay Alex, dalawang sunod na taon na po siya na hindi nakakalusot sa opening round. Ano, kagabi ito, nung natalo siya kay Ivejovic, the number 17 seed from the US of A, 6-4, 6-2 ang naging final score niyan. Ngayon, in the opening set ng kanilang laban, merong stretch doon, that was a stretch of 3 games, na nag-pile up yung errors ni Alex Ayala. Sa kabilang side naman, itong si Jovic, nagsunod-sunod naman yung kanyang mga winners. Especially in game number 4 ng opening set, naka-anim na winners itong si Ivejovic. And then another one, in the 6th game, a forehand winner ang nagbigay sa kanya ng 5-1 lead. So it could have been a blowout victory para kay Ivejovic, pero hindi basta-basta tumiklop ang pambato ng Pilipinas. Because after that, si Jovic naman yung nagka-problema pagdating sa kanya mga errors. Meron pa nga siyang tatlong double faults as Alex closed the gap at 5-4. Kaso, nagawan ng paraan ni Jovic yung comeback attempt ni Alex Ayala in the very next game. Dalawang forehand winners yung kanyang pinakawalan to score the break, to break the serve ni Alex and win the opening set. Now, in the second frame, isang drop shot ni Jovic ang nagbigay sa kanya ng crucial break of serve for a 3-2 lead. At yun na rin ang nagbigay sa kanya ng momentum because that actually started a 4-game winning streak para kay Ivejovic. And during that sequences uli, nagdadagdagan pa yung mga unforced errors ni Alex Ayala, including a long forehand na nagbigay ng panalo dito sa kanyang kalaban at dating doubles partner. And suma total, in the overall statistics actually, mas marami yung naging unforced errors ni Ivejovic kumpara kay Alex Ayala. Although very slight lang naman yung difference, pero mas marami pa rin siyang unforced errors. 29 si Jovic, 28 si Alex. Yun nga lang, bawing-bawi pagdating dun sa mga winners. 34 para kay Jovic, 15 po lamang, ha? Just only 15 para kay Alex Ayala. Napakalaking difference nun. And yun yung malaking dahilan kung bakit nanalo etong American number 17 seed na si Jovic dito sa kanilang naging laban. So in the next round, ang sunod na makakatapat ni Jovic is Oleksandra Olinikova ng Ukraine. Nanito lang sa Strasbourg, di ba? If you remember, etong si Olinikova ang tumalo kay Alex Ayala dun sa opening round din sa Strasbourg Open. So anong napala ni Alex dito sa kanyang round 1 campaign in the French Open? Well, nakakuha siya ng 10 ranking points at yung kanyang prize money in this round, 87,000 euros or more than 6.2 million pesos. Pero hindi pa tapos ang kanyang laban dito sa French Open because mamayang gabi, according sa French Open mismo, ay makakalaban ni Alex kasama si etong si Hailey Baptiste ng US of A in women's doubles. Etong sina Leila Fernandez, a Filipina-Canadian player, at si Diana Schneider. Scheduled at 8:30 PM. Mamaya po, ano? So, kung may pagbabago man yan, eh, abangan na lang natin. But, yan yung tentative schedule. 8:30 in the evening tonight in women's doubles ng French Open. First round yan. And then, ang kanilang makakalaban, if makakalusot sila dyan, Although wala pa yung nasa kabilang bracket nila no. O yung direktang makakalaban nila hindi pa rin nagkakaalaman kasi magaganap pa lang yung kanilang first round match. 5:27 ng hapon. Malapit-lapit na no dahil next week June na eh. Hindi na mamaya namamalayan natin July, August, September na. Malapit-lapit na rin yung ano yung Asian Games na gagalupin sa Aichi, Nagoya in Japan. And so kabi-kabila na yung mga qualifying tournaments ng mga sports na lalaruin dito. And the good news, meron na tayong mga Filipino athletes na nag-qualify na para sa 2026 Asian Games. Pero bago natin kilalanin yung mga yan, ay syempre, ito muna, magbibigay ng update mula sa Prosperidad sa Agusan del Sur kung saan ginagawa ang Palarong Pambansa 2026. Nasa linya na natin ating kasamang si Jess Laid.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Jess Laid, pasok!
2: Yes, magandang hapon Sir John and magandang hapon sa ating viewers and listeners. Sa post-game, andit na tayo sa halos huling yugto ng secondary men's 52 kilogram event for weightlifting sa Palarong Pambansa. Yes, it was first time ko. Kaya saksihan na natin katatapos lang ng clean and jerk itong si Matthew Diaz who attempted 110 sa kanyang unang subok and now holds itong pole position for this event. Siya po ang pinakabata for this, no? Kumbaga, ano rin nakakapakbakan niya dito sa pagbubuhat. Itong si Rodelyn Cruz ng Region 9. So, 110 ang attempt nila parehos for the start and we are waiting kung magkakaroon ng change. But it was announced na si Rodelyn Cruz ang magsusubok ng 110 kilograms. Inangat nila yan from 105 and running third kung sakasakali ang NCR na si Jose Pospagadan. But still, it's anyone's game for the gold medal and the silver between Rodelyn Cruz and Matthew Diaz. Now, Rodelyn Cruz on his first attempt. Oh! It's a no lift for Rodelyn Cruz. 110. So, yes. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Anong mga naging kaganapan? Bakit?
0: Nabuhat ba niya, Jess? Anong timbang nung binuhat niya?
2: 110 kilos. No,
0: okay, 110. So, pero naiangat ba niya above her head? Tama ba?
2: Naiangat niya na above.
0: Ah, hindi niya ba naiangat?
2: Hindi niya naiangat. Okay. Yes, nakayanan niya na ipatong sa kanyang baligad, but dun sa final step for the clean and jerk, dun siya nagkaroon ng failure. And lumalapit ngayon yung mga medical team dun sa side. We cannot see yung sa mismong vantage point natin. But I think there is an emergency. We are awaiting yung official announcement kung bakit. Nandun yung medical team with a stretcher. And so, tuloy ang competition for Rodelyn Cruz and he will be attempting itong 110 kilos, second attempt

0: Three words, and it's a good lift. Rodeline Cruz. So, pabalik kay Rodeline kung sakaling hindi layahan. Dahil 111 yung kanyang inlist ng next attempt. While 113, itong inlista. May Manti Diaz, but nag-adjust sila to 113. So, tuloy. Advantage na po, for 1 kilo. Itong si Rodeline Cruz. And now has the pole position. 130 kilograms for Matthew Diaz.
1: Calabarzon.
0: For this part na pansin natin na wala na si Hidelin sa part of the jury and pumalit sa kanya ang kanyang asawa si Coach Julius Naranjo for the jury duties. As siguro parang naging ma-make sure na fair talaga itong magiging judgment. No? Dahil pamanggin itong naglalaro. Now ay mag-a-attempt ng 113 kilos sa clean. And this is his second attempt. And we are seeing many supporters sa sides. Ito na. Hindi pa siya nag-fail sa kanyang lifts. Naiangat sa shoulder, naidiretso, final part. Oh, wait, he missed. So, talagang magkakaroon. Final attempt for both Rodeline Cruz and Matthew Diaz. Just a kilo difference ang naghihiwalay for the gold medal, Sir John. Wala nang adjustment. For the gold medal na to. Oh, nag-adjust. 114 sa 113. Mag-aangat ba si Matthew Diaz to 115 para subukan ng gold after failing the lift?
2: Ano bang, Jess, ano bang sa ngayon, hindi pa nila nabubuhat yung 114, di ba? Kanina 110. Ano yung pinakamaganda nilang buhat so far sa ngayon sa clean and jerk?
0: Sa clean and jerk, both equal sila 110, pero 110, dahil sa okay. may 1 kilo na advantage si Rodeline Cruz
2: sa snatch.
0: Sa kanyang snatch.
2: Okay.
0: Eh, siyang may pole position. Mm. Inangat ni Matthew Diaz to 115, so Rodeline Cruz
2: pressure
0: will attempt 114.
2: Actually, pag ganyan, hindi lang yung bigat ng bubuhatin mo yung inaangat mo, eh, kundi yung pressure na rin dun sa kalaban mo. If yung kalaban can also make or lift the same weight or even greater.
0: Exceed. Yes, and dahil isang kilo lang yung naghihiwalay for this two, very important for Rodeline na may angat pa yung kanyang record.

0: Astrontes, follow the rules. So the pressure is on Matthew Diaz na makompleto yung 115 kilos after he failed yung 113. Talagang
1: gano'ng kabigat yung binuhat ni Rodelyn Cruz?
0: 114.
1: Okay. So meron siya ngayon ano? Meron siya ngayon 5 kilo advantage, 'di ba?
0: Yes.
1: Kay Matthew Diaz. So kailangan mabuhat niya 'to para tabla ulit.
0: Inangat ka to 116.
1: 116, ayan.
0: So this is an attempt for the gold. Para makuha niya yung 208 total for this.

0: we missed. And the gold medal is going to Rodwin Cruz of Region 9. Nagtayuan at nagsaya na ang mga taga Region 9 for this success. Very happy. So, Matty Diaz wasn't able to claim the gold. And sa ating pagbabalik, susubukan natin mayhatid yung ating panayam where the winner, Rodeline Cruz ng Region 9 para sa secondary men's 52 kilogram dito sa Palarong Pamansa 2026. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, Yes Light Sports Radio 918.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918. Palarong Pambansa 2026.
2: Maraming salamat, Jess Laid from Prosperidad, Agusan del Sur. Napanood natin live yung naging labanan for the gold medals sa secondary nga ba? O secondary ba? Elementary. 52 kilogram division. Rodeline Cruz of Region 9, Zamboanga Peninsula, ang gold medalist. 114 kilos yung binuhat in the clean and jerk. Sinubukan ng kanyang kalaban, Matthew Diaz, na higitan kaso hindi nagawa. Alam niyo sa weightlifting, hindi lang enough na mabuhat nung atleta yung barbell above the head. Kasi yun talaga yung purpose. Kailangan, lahat naman ng buhat snatch saka clean and jerk, kailangan itaas above the head. Pero hindi sapat na mabuhat lang niya. May judges dyan, tinitingnan kung tama ba yung kanyang form, tama ba yung kanyang technique. Kasi kahit may mga pagkakataon na kahit mabuhat, pero may nakita yung judges na mali sa technique niya o sa form, hindi pa rin good lift yun kahit na nabuhat niya. So, yun yung tinitingnan doon. Okay. So, congratulations. Yan, ang naging live coverage ni Jess Laid ng Sports Radio 918 sa weightlifting competition ng Palarong Pambansa 2026. Last year, demonstration sport ngayon. Akyat na ng level bilang isang regular sport ng Palarong Pambansa. It's 5:39. We'll just pause for a quick break. Mabilis na timeout lang to. And magbabalik tayo dito po sa postgame.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Happy anniversary, Sports Radio. We're very grateful for the times you covered our games and stood by every big play and milestones. Wishing you more years of success, great stories, and unforgettable coverage. Mabuhay kayo.
1: Alahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Alas 5:40 this Wednesday afternoon. Sunod nating talakayan itong nangyaring game.

0: pa ang game number 6. Alas 8:30 ng umaga, oras po natin dito sa Pilipinas sa Frost Bank Center sa San Antonio in Texas. 13 minutes bago mag alas 6 ng gabi. Ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Okay, silipin natin yung updated medal tally ng palarong pambansa 2026. Nangunguna pa rin po ang NCR National Capital Region overall na to ha, with 20 gold medals, 11 silver medals, and 17 bronze medals. Aba, ang galing ha. And then pangalawa, ang Calabarzon Region 4A, 13, 13, and 9. Pangatlo, ang Central Visayas Region 7 with 8 gold medals. Tigpitong gold medal naman ang Region 6 Western Visayas at ang Bicol Region, Region 5. Mas marami ng 6 na silver ang Region 6 kumpara sa Region 5. Kaya sa nasa number 4 sila. Now, at number 6 is Negros Island Region with also with 7 gold medals. Nasa ikapitong pwesto ang Central Luzon with 5. Tig-apat na ginto ang Region 10 Northern Mindanao at Region 8 Eastern Visayas. At meron namang 3 gold medals ngayon ang Davao Region or Region 11. 3 gold medals din ang napanaluna na ng Region 1, ng Region 9, ng Region 13 at ng National Academy of Sports. Ang Sok Sargen, merong 2 ginto. And then, Region 4B with 1 gold medal. So, ilang regions to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, tama ba? 16 regions including na yung NAS, yung National Academy of Sports, na nanalo na ng gold medal dito. Ang Cagayan Valley, meron pa lang silang 2 silver, 3 bronze. Ang Barm, merong 1 silver. Ang Cordillera, merong 1 bronze. At yung Philippine Schools Overseas ay wala pang napapanalo ng medalya dito sa Palarong Pambansa 2026. Now, as I was saying kanina, kabi-kabila na yung mga qualifying events para sa 2026 Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Ngayon, meron ng mga Pilipino na nag-qualify na maglalaro na sa Asian Games this year. Halimbawa na lang sa Mixed Martial Arts, 4 na Pilipino ang nakapasok dyan. Si Gina Inyong Araos, nag-gold medal siya sa Women's Modern MMA minus 54 kilogram division sa 4th Asian Mixed Martial Arts Championship na ginanap sa Uzbekistan. So, Gina Inyong Araos, samantala Jean-Claude Saklag sa Men's Traditional MMA minus 65 kilogram class. So, pareho silang gold medalist. Bronze naman si Stephen Loman sa Men's Traditional MMA minus 71 kilogram division at si Winnie Bayawon sa Men's Modern MMA minus 56 kilogram division. At saka si so ano pala to, 5. Ayan, 5 pala to. Ayan, mali yung bilang natin eh. Yung last one, Isa Ratcliffe, also bronze medalist in the women's traditional MMA minus 54 kilogram category. Si Alain Keanu Ganapin sa Asian Para Games siya nag-qualify. Pero ano tawag dito, sa Japan pa rin naman gagawin niya eh, right after nung Asian Games. Si Alain Keanu Ganapin got his ticket to the Asian Para Games nung makakuha siya ng silver sa men K44 minus 80 kilogram sa 11th Asian Para Taekwondo Championships. And then ang Pilipinas, dahil dun sa kanilang 2 silver sa 9th Asian Taekwondo Pumsei Championships, nakakuha ng 2 pwesto for the Asian Games. because of those silver ni na Rodolfo Reyes Jr. at saka ni ni Jocelyn Noble at saka ni Ian Matthew Corton. But ang sistema rito, magkakaroon pa ng national selection ang Philippine Taekwondo Association para to determine kung sino yung magre-represent sa Pilipinas in PUMSE ito, ha, Taekwondo sa PUMSE. Si Rodolfo Reyes Jr., siya ang silver medalist dun sa recognized individual male under 40, at si Ian Matthew Corton sa recognized individual male under 30 division. Si Jocelyn Inobla, bronze medalist sa recognized individual female under 30. So, meron pa silang national selection process para masala kung kasi dalawa lang eh. Dalawa lang yung nakuha natin sa PUMSE. So, ang gusto nila ay yung pinaka magaling at may pinakamalaking chance to win a medal dito sa Asian Games in Aichi, Nagoya sa Japan. Sa mga oras na to, nagpapatuloy na ulit ang laban in the French Open sa Paris, France. Sa men's side, meron ba lumalaban na seeded player? Ayan, si Alejandro Davidovich Fokina. Kalaban niya si Thiago Tirante. Abante siya 6-4. Although mahabol siya rito sa first set, love 1. Ongoing ang laban ni number 13, Karen Khachanov kay Marco Trungeliti. Abante si Khachanov 4-3. Si Alex Diminor, nag walk over yung panalo niya.

0: kontra kay Katie McNally. Tabla ang laban nila, 4-4 sa opening set. Today naman, ito, yung biggest upset so far, si Kimberly Burrell. Pinauwi na niya si Jessica Pegula. 1-6, 6-3, 6-3 ang naging panalo ni Burrell ng Australia against the world number 5 from the US of A. Si number 9 seed, Victoria Mboko, yung kapartner po ni Alex, tinalo si Nicola Bartunkova 6-1 and 6-2. Yung tropa naman, eto, best friend ni ano to eh, ni Pegula, si Madison Keys, na number 19 seed, panalo over Hane van de Winkle, 6-3, 6-love in the opening round ng women's singles. Sino pa ba ibang tropa rito ni ano? Tingnan natin si yung isa pang tropa ni Alex. Ay, natalo na nga rin pala nung isang araw si ano, si Zeynep Sonmez. Okay, Daria Kasatkina in the opening round. Ito talaga yung ito yung best friend ni Alex eh. So yung mag-best friend nalaglag na dito sa singles, pero pareho silang naglalaro sa doubles. At si Sonmez, kapartner niya si Tatiana Maria, nakalusot na sila papunta sa second round. 5:56 ang ating pong oras. That's it for postgame ngayong araw ng Miyerkules. Bukas po ulit, pasado alas 5. Dito po sa Sports Radio 918. Up next, Rhea Arevalo sa Sports 918. Until tomorrow mga kaibigan, ako po si John Magol. Maraming salamat nga pala kay Jess Laid para sa kanyang live report kanina. So tomorrow po ulit, good evening sa inyong lahat.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila,
1: pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
13: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
20: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
22: Nasa pag-uwi, wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: tumataguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananakot.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
3: This is your People's Television.

0: susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Arneta Marcos nakaharap ang Japanese Royal Secretary John Vickery.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nakaharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liz Arneta Marcos ang Japan Imperial Couple sa Tokyo.
3: Dito ginawaran ang Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na isa sa pinakamataas na pagkilala sa Japan.
4: Ayon sa DFA, sumentro ang talakayan ng dalawang panig sa usaping pangkapaligiran gaya ng issue sa climate change. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Sa pag-arangkada ng unang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, nakipagkita siya at si First Lady Liza Marcos, kina Emperor Naruhito at Empress Masako. Mainit silang tinanggap ng Japan Imperial Couple sa Imperial Palace sa Tokyo. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na makapag-usap sa Imperial Palace Audience Room kung saan nagpalitan ng pagbati at pleasantries ang mga lider. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakabilang sa opisyal na delegasyon ng Pangulo sa biyahe, kabilang sa mga natalakay sa state call ang usaping pangkapaligiran, partikular ang mga issue sa tubig at climate change.
6: They will be discussing issues on how to discuss environmental issues that pertains also to water and at the same time mga vulnerabilities natin kagaya ng mga sakuna na nakukuha natin on a yearly basis and how to mitigate the climate change issues na ating pinagdadaanan.
5: Sa naturang state call, iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at prestigyosong pagkilala ng Japan. Grand Cordon of the Order of the Precious Crown naman ang iginawad kay First Lady Liza Marcos, na karaniwang ipinagkakaloob sa mga babaeng miyembro ng maharlikang pamilya at matataas na babaeng dignitaryo tuwing state visit. Bilang kapalit ng pagkilala, iginawad ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lakandula na may ranggong supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, 11 taon na mula nang mabigyan ng pagkakataon ng isang Philippine leader na magkaroon ng state call sa Japan Imperial Couple. Nagpapakita lamang anya ito ng maayos na ugnayan ng dalawang bansa.
7: It also highlights the relationship that has been building between our two countries. That's such a rare, I suppose, opportunity has been bestowed on our President and First Lady.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Hindi nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bisitahin ng mga Pilipino sa bansang Japan. Binigyang pugay ng Pangulo ang ambag ng mga nakatatandang Pilipino para magtagumpay ang susunod na henerasyon. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
5: Nakaagapay ang pamahalaan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan na una sa kanyang schedule sa 4 na araw na state visit doon. Siniguro ng Pangulo na nananatili ang hangarin at mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa pagprotekta sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan.
8: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
5: Kasabay niyan, muling kinilala ng punong ehekutibo ang kanilang husay, galing at sipag at pinasalamatan sa kanilang ambag sa ekonomiya ng Pilipinas.
8: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan.
5: Hinimok din niya ang mga kabataang Pilipino sa Japan na samantalahin ang mga oportunidad habang ipinagmamalaki ang kanilang pagka-Pilipino, kasabay ang pagkilala sa ambag ng mga nakatatandang Pilipino na nagbigay daan sa tagumpay ng mga susunod na henerasyon sa Japan.
8: We are a community of 350,000 Filipinos working and living in Japan, the fourth largest expatriate community in the country. Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na napatuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
5: Ikinalugod naman ng ilang OFW doon ang pagbisita ng Pangulo. Patunay anila ito na seryoso ang pamahalaan na alamin ang kanilang kalagayan.
9: Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. And thank you for loving the culture. And you know, you doing a great job. Even I'm here in Japan, I saw all of your accomplishment. And even I will retire, I will be happy to come back to our Philippines.
10: Nakakataba po ng puso na ang Pangulo ng Pilipinas ay dadalaw at magbibigay pugay sa mga Pilipino dito sa Japan.
5: Ayon sa Department of Migrant Workers, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng Japan sa mga Pilipinong manggagawa. Katunayan, mas dumadami pa nga ang bilang ng mga Pilipino na nakakakuha ng trabaho doon dahil na rin sa magandang ugnayan ng dalawang bansa.
11: Sa panahon ni Pangulong Marcos, napaigting yung standing or legal status, visa status, work status ng ating mga OFWs. Nadagdagan pa nga, dumami pa nga sila dito at a rate of around 27 to nearly 40,000 in a year ang nadagdag sa mga nade-deploy dito. So, napakataas ng kumpiyansa.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Tiwala ang Malacanang na magiging produktibo ang apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Yan ang pahayag ng palasyo sa mga report na may agam-agam umano ang ilang Japanese investor at business leaders dahil sa isyu ng korupsyon sa bansa. Ayon sa palasyo, hindi nito mapipigilan ang pagiging positibo ng Pangulo. Kasabay ang pagbibigay din na marami ng stakeholders at mga investor ang nagpaabot ng interes na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Ipinunto pa ng palasyo na kita sa trabaho ng Pangulo ang paglaban sa korupsyon at paglulunsad ng mga paraan para mapabilis ang paglalagak ng puhunan sa bansa.
4: Ipinaliwanag ng Senate Minority ang dahilan ng kanilang pag-walkout sa gitna ng pagtalakay sa resolusyon para makaboto ang mga senador via remote conferencing. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
12: I'm not taking sides.
13: 5 p.m. Monday.
12: And we will adjourn session.
14: Maagang nag-adjourn ng Senado nitong Martes matapos mag-walkout ang mga senador ng Minority Bloc bilang protesta sa tangka ng Majority Bloc na amyenda ng Senate Rules kaugnay ng remote participation at electronic voting. Dahil sa kanilang pag-alis na wala ng quorum ang plenaryo. Bunsod nito, pansamantalang sinuspend ang pagtinig at itinakda ang susunod na sesyon sa alas 5 ng hapon sa Lunes, June 1. Nagsimula ang tensyon matapos muli buksan ng Majority Bloc ang pagtalakay sa panukalang magpapahintulot sa mga senador na bumoto sa pamamagitan ng electronic voting at makilahok sa mga sesyon ng remote or virtual para sa justifiable reason. Tutol dito ang Minority Bloc dahil nilabag umano ng paraan ng pagpapasok ng panukala ang umiiral na proseso ng Senado. Paulit-ulit na naghain si Senate President Alan Peter Cayetano ng motion para hatiin ang kapulungan at agad pagbotohan kung tatalakayin na sa plenaryo ang usapin. Kwestiyon ni Senator Erwin Tulfo kung bakit tila minamadali ng mayorya ang pag-amenda Senate Rules.
15: But President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? We need answers in the minority.
16: Madam Chair.
15: Or is it because, Madam Chair, They are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why?
14: Tinawag naman ni Senador Jingo Estrada na uncalled for ang pahayag ni Tulfo.
13: Sigurado ba siya? Mayroon ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. Hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion.
14: Sa inilabas sa joint statement ng minority bloc, ipiniliwanag nila na nag-walkout sila dahil ang nangyari sa plenaryo ay misulang hindi na maayos at balanseng deliberasyon. Anila, ang panukalang pag-emenda sa rules ng Senado ay may direktang epekto sa paraan ng pagdalo ng mga senador sa sesyon, pakikilahok sa mga pagdinig, at pagtupad sa kanilang mandato sa pamamagitan ng remote o virtual na paraan. Dahil dito, iginit nilang nararapat ito na dumaan sa bukas at masinsinang talakayan at hindi minamadali ng mayorya. Sinabi rin ng minority bloc na bukas sila sa diskusyon sa plenaryo pero dapat umanong mabigyan ang pagkakataon ng lahat ng miyembro ng marinig at hindi lamang sundin ang kagustuhan ng mayorya. Binanggit din nila ng talakayan ng motion, wala pang maayos na nabubuong committee on rules at wala ring nahalal na majority leader na maaring gumabay sa regular na proseso ng pag-amienda. Iginit pa nila, kung wala pang committee on rules, paano mo no magkakaroon ng wastong aksyon o deliberasyon? Hindi rin anila sapat sabihin walang nilabag na tuntunin ng Senado dahil hindi umano maaaring ituring na convenient lamang ang mga rules lalo na kung mismong proseso ng pag-amenda rito ang kine-question. Sinabi rin nila na ang timing ng panukala ay nagbubukas sa mga tanong na nararapat umanong talakay ng hayagang sa publiko. Dahil dito, nagpasya umano silang questionin ng quorum at manawagan ng adjournment bago tuluyang mag-walkout sa plenaryo. Samantala, ipiniliwanag ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit niya inihain ang resolusyon para sa remote participation at electronic voting.
16: Maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology, communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate.
14: Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Tuloy ang 2028 national elections. Yan ang iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay na naging pahayag ni Senador Amy Marcos patungkol sa posibleng no election sa 2028. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
17: Maring iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tuloy ang 2028 elections at hindi mangyayari ang tinatawag na no election scenario. Kasunod ito ng privilege speech ni Senator Amy Marcos noong Lunes kung saan nagbabala siya tungkol sa charter change, term extension at posibleng no election sa 2028.
18: Ang no L at term expansion ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan.
17: Sa talumpati ni Senator Amy Marcos, sinabi nitong may mga kumakalat na detalye na posibleng mapalawig hanggang 2031 ang termino ng mga mambabatas, senator at maging ng pangulo.
18: Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang.
17: Ayon naman kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, malinaw ang mandato ng konstitusyon na dapat magkaroon ng halalan sa 2028. Binigyan diin ng COMELEC Chairman na walang contingency plan ang komisyon para sa no L dahil tiyak umanong matutuloy ang eleksyon. Katunayan, kahit 2 taon pa ang layo ng 2028 polls, pinag-aaralan ng COMELEC ang automation ng halalan, voter registration at paglalabas ng mga rules and guidelines. Sa tanong kung maaaring maipatupad ang no election kung magpapasa ng batas ang Kongreso, ang sagot ni Garcia, hindi pwedeng ang batas lang ang humarang dito dahil walang mas mataas sa konstitusyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinasasampahan na ng PNPCIDG sa National Prosecution Service and Justice Department ang reklamong obstruction of justice sa Senador Robin Padilla at iba pang individual. Kaugnay ito sa umano'y pagtaka sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director of Police Major General Robert Morico II, Tapos na ang kanilang investigasyon at lumalabas na pinagplanuhang maigi ang paglabas ng senador sa Senado noong May 14, 2026. Ibinunyag din ni Morico na may isa pang sasakyan ang bumuntot sa kotse ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Babala ng CIDG, wala silang sasantuhin sa pagsampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas at kanilang ipinatutupad o ipatutupad kung ano ang nararapat.
4: Sanib puwersang sinalakay ng PNP, CIDG at NDI ang iba't ibang lugar sa Metro Manila at kalapit probinsya para ihain ang arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Unang pinuntahan ng mga operatiba ang isang bahay sa Paranaque. Pinuntahan din ng CIDG, NDI Intelligence Group at Territorial Police Units mula sa NCRPO and Bulacan at Pampanga. Pero bigo ang mga otoridad na magsilbi ng warrant para kay Bato. Tiniyak naman ng PNP sa publiko na nananatili silang profesional at naayon lang sa batas ang lahat ng kanilang isinasagawang hakbang.
1: Nakasentro sa posibleng petsa at lengguwaheng gagamitin sa paglilitis ang unang session ng First Status Conference ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. R.R.?
19: Audrey, tapos na ang unang session ng First Status Conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinakatinutukan sa unang bahagi ng pagdinig ang posibleng petsa sa pagsisimula ng trial. Ang prosecution, iminungkahing magsimula ito sa November 30, habang ang ICC Registry mas gustong sa January 2027 dahil kailangan pa umano ng panahon para sa interpretation. Sa panigdaman ng biktima, sinabi ng Common Legal Representative na masyado ng matagal ang January 2027 at sumasang-ayon sila sa November 30 trial date. Tinalakay rin ang mga lengguwaheng gagamitin sa paglilitis. Nilinaw ng Defense Counsel na hindi kailangan ni Duterte ng interpreter dahil marunong siyang mag-English. Pero problema pa rin ng korte ang interpretation para sa mga testigo at sa publiko, kabilang ang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas, para masundan ng mga biktima at interesadong Pilipino ang takbo ng trial. Sa unang session din lumitaw na plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, kabilang ang tinatayang 31 insider witnesses. Pinaalala naman ng trial chamber sa lahat ng panig na kailangang pabilisin at paiksiin ang presentasyon ng ebidensya dahil pa rin sa kalusugan ng dating Pangulo. Hindi dumalo si Duterte sa unang status conference. Noong May 22, pinayagan ng trial chamber ang hiling ng depensa na i-waive ang karapatan niyang humarap basta't siya'y magsumite ng nilagdaang waiver. Noong May 25, formal na isinumite ni Lead Counsel Peter Haynes ang signed waiver ng dating Pangulo. Nagsimula ang pagdinig sa pagpapakilala ng mga panig. Ang prosecution, ang bagong defense team sa pangunguna ni Haynes kasama si Kate Gibson at ang common legal representatives ng mga biktima sa pangunguna ni na Paulina Masida at Joel Butuyan. Isinasagawa ngayon ang ikalawang session kung saan inaasahang itutuloy ang pagtalakay sa disclosure, trial preparation at iba pang procedural matters bago ang aktwal na paglilitis. Audrey?
1: Maraming salamat, R.R. Tubise.
4: Tuluyan ng kinansela ng PNP Firearms and Explosives Office and License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasabay nito ay sumulat na rin ng PNP FEO sa Police Regional Office 11 para ipabigay alam sa senador ang naturang revocation. Ipinasusuko na kasi ang mga baril ni de la Rosa sa pulisya sa lalong madaling panahon. And sa record ng FEO, nagmamay-ari ang senador ng 117 firearms.
2: Pinagbawalan ng makalabas ng Pilipinas si Senador Rolante Marcoleta. Tapos maglabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Kasama ni Marcoleta, sinadating Quezon Representative Mike Defensor sa inilabas na kautusan ng Anti-Graft Court. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
20: Kasunod ng inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senator Rodante Marcoleta na isa sa mga bagong Vice Chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa muna nagbigay ng payag ang Senator dito nang tanungin ng mga mamamayag.
21: Kasusunod na ano? Kasusunod na yan, boss.
22: Opo.
21: Pagbibigyan ko kayo.
22: Pero sir, yung Hold Departure Order po ng...
21: Pagbibigyan ko kayo sa susunod.
20: Una nang sinabi ni Marcoleta sa kanyang naging privilege speech noong May 25 na kayang-kaya siyang kulong.
23: Dito rin sa bulwagang ito,
0: Somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila.
20: Binigyan din ni Marcolete na pwede siyang maaresto pero hindi anya sila mananalo. Kasama niya sa inilabas na PHDO si dating Quezon City Representative Mike Defensor, Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Naarap sa reklamong plunder, paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo at indirect bribery sila Marcolete, Defensor at dalawang iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunay 75 million pesos na campaign donation. Kinumpirma naman ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval na walang record ng pag-alis sa bansa ang apat. Ito'y kasunod na rin ng inilabas na PHDO ng Sandigang Bayan. Sa naging ex parte application ng Office of the Ombudsman, iginiit nito na flight risk si Marcolete at iba pa. Kasama sa mga ibinigay na rason ng ahensya ay may financial capacity si Marcolete para makalabas ng bansa at non-bailable ang reklamo laban sa kanya. Kasunod na rin ang hindi nito pagdeklara na naturang halaga sa kanyang SALN, may posibilidad anila na takasin ni Marcolete ang batas. Binigyan din ng ahensya na responsibilidad ng bawat public official na ideklara ito. Sinubukan namang hingin ng PTB News ang panig ni Defensor pero wala pa itong tugon sa kasalukuyan. Sinubukan rin ng PTB News na kunan ng reaksyon sina Viray at Spiritu pero wala pa silang tugon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Target ng Kamara na maipasang ilang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council at iba pang mahalagang panukala hanggang Hunyo. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Vel Custodio.
6: 36 na panukalang batas na ang nailusot sa third and final reading habang 29 naman sa second reading, kabilang ang limang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Ayon kay House Speaker Faustino Boje D. III, patuloy na tinututukan ang mga panukala sa nalalabing araw ng sesyon ng Kamara hanggang June 4. Kabilang sa mga naipasa sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara kahapon, ang House Bill No. 9257 sa LEDAC Priority Measures na layong amyendahan ang Bases Conversion and Development Act of 1992. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng ilang bahagi ng mga lupain ng BCDA bilang alienable at disposable na sasailalim sa masusing pagpaplano at pag-aproba ng Pangulo. Sa ilalim ng panukala, bubuksan para sa development ng 10% ng kabuuang lupain sa mga economic zones na pinamamahalaan ng BCDA. Tinutugunan ng panukala ang matagal ng limitasyon sa kasalukuyang leasehold framework sa mga lugar ng BCDA kung saan marami pa ring manggagawa ang nakatira malayo sa kanilang pinagtatrabahuan dahil sa kakulangan ng abot-kayang pabahay. Aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Digital Media Anti-False Information Act na nagpapataw ng 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong na may hanggang 2,000,000 pisong multa laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online na maaring makapagdulot ng pinsala sa publiko o banta sa national security. Ayon kay Majority Leader Sandro Marcos, kasabay ng pagprotekta sa freedom of expression ay ang pagtitiyak na may pananagutan ang mga sadyang nagpapakalat ng mapanirang kasinungalingan. Kaugnay nito, aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Right to Information Act na nagsusulong ng full public disclosure kabilang ang mga transaksyon at budget ng lahat ng ahensya ng pamahalaan kabilang ang LGU at DOCC.
7: Ang isang key feature ng bill na ito ay yung paglikha ng isang Right to Information Commission. Parang dun sa Data Privacy Act, merong Data Privacy Commission, so dito may Right to Information Commission na siya yung magtitiyak sa implementation ng mga ahensya ng mga freedom of information or right to information request. So, umaasa tayo na maipapasa ito at magiging isang hakbang tungo sa inaasam ng mamamayang Pilipino yung magamit ang impormasyon ng gobyerno mismo para mapanagot ang mga kailangang panagutin at ang mga korap at mga nag-aabuso.
6: Samantala, lusot na sa ikatlong pagbasa ang panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police. Mula 56 ay gagawing 57 years old. Nakapareho ng naunang batas ang retirement age ng Armed Forces of the Philippines. Layunin itong mapakinabangan ang kakayahan ng mga pulis, palakasin ang stability at leadership sa haray ng law enforcement. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Inilusad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang 24/7 na National Problem Gambling Helpline bilang bahagi ng pagsusulong sa responsible gaming at player protection. Ang naturang helpline sa pakikipagtulungan ng Seagulls Flock Organization ay mayroong trained counselors at mental health professional para magbigay ng confidential support at counseling sa sinumang nakararanas ng game-related issues. Binigyang diin ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na ang lifeline ay para sa lahat ng may problema sa pagsusugal, lalo na kung apektado na rin ng pamilya. Isinadi ng PAGCOR na hindi lamang regulasyon ang makatutugon sa gambling problem, kundi kinakailangan din ng pag-unawa sa mga individual na kinakailangan ang suporta.
3: Apektado na ng matinding tagtuyot ang 26 na lalawigan sa bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila. Kugnay niya, naghahanda na ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Yan ang ulat ni Crisel Pardilla.
6: Pinaghahandaan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang na ipatutupad para maibsan ang matinding epekto ng Super El Nino.
8: You might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and ipaglalo na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
6: Ayon sa PAGASA, ngayong buwan ng Mayo hanggang Hulyo, posibleng maramdaman ang 82% ng tsansa ng El Nino o matinding init at bihirang pag-ulan.
9: At mas lumalaki siya, about 92% pagdating na ng June, July, August na period. Tatanungin niyo kung anong strength or lakas ng El Nino, ay may possibility din po na magkaroon tayo ng strong to very strong bago magtapos ang taon, no?
6: Pero ngayon pa lang, nasa 26 na lalawigan na sa bansa ang tinamaan ng drought o tagtuyot, kabilang ang 24 na lugar sa Luzon gaya ng Metro Manila, Northern Luzon at Mimaropa na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng bigas. Para masigurong napatutubigan ang mga sakahan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain, nagdi-deploy na ang National Irrigation Administration ng mga makinarya para sa desilting o paghukay ng mga irrigation canal, dam at ilog. Layo nitong makadaloy ng maayos ang tubig patungo sa mga palayan at gulayan. 2,500 solar pump irrigation na rin ang naipatayo ng ahensya.
10: Yung mga 10 to 15 hectares at karamihan po tinayo namin ito doon sa mga vulnerable areas po at tamahan ng El Nino. Pinapadala ko natin yung mga equipments natin para gumawa po ng gas dam.
6: Sa Nueva Ecija na itinuturing na Rice Granary of the Philippines, binago ang cropping calendar ng mga palayang pinatutubigan ng Pantabangan Dam. Target itong iwasan ang pagtatanim at pag-aani sa panahon ng magkakasunod ang bagyo o matindi ang init ng panahon. Tuloy-tuloy din ang paggawa ng mga water impounding dam at pagsasayos ng mga imbakan. Sabi ng NIA, inaprobahan na ni Pangulong Marcos ang pagpupondo sa pagkukumpuri ng Busis Dam na nagbibigay ng patubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga.
10: Ang laman ng Busis Dam is 17 million cubic meters. Ibig sabihin po niyan, mga 7,000 po na Olympic size swimming pool ang laman niyan. Ibigin mo yung impound na tubig doon na magagamit namin sa irigasyon. So 1.5 billion ang pondo noon eh.
6: Tinuturuan rin ng NIA ang mga magsasaka ng mga paraan para makamenos sa paggamit ng tubig at magtaning ng mga produktong kayang mabuhay sa kabila ng matinding init.
10: Sabay po yan, mitigation and adaptation dito sa climate change na problem natin. Maganda sa ating Pangulo, no? Ang priority niya is food security, kaya pinupunduhan niya talaga yung mga projects natin.
6: Clayzel Pardilia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Binigyang diin ng DNR ang kahalagahan ng pakiisa ng publiko at LGUs sa wastong paggamit at pagtitipid ng tubig. Sa gitna yan ng banta ng matinding tagtuyot o El Nino, narito ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Mahigpit na binabantayan ng pag-asa ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino o matinding tagtuyot. Sa pinakahuling tala ng pag-asa, nasa 174.44 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mababa kumpara sa normal operating level nito na 180 meters. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila para sa milyon-milyong consumer sa Kalakhang, Maynila at mga karating lugar. Sa panayam kay Acting Secretary Juan Miguel Cuna ng Department of Environment and Natural Resources, sinabi nitong tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa pag-asa upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino.
11: The President actually just called the meeting on this dahil nag-anticipate po tayo ng El Nino. Diba? Ang approach po natin dito is whole of government, actually whole of society. Hindi pwede po ang pamahalaan lang. Siyempre, pag-asa under the DOST, nagbibigay ng mga forecast nila in terms of kailan magkakaroon ng mga bagyo.
5: Ayon kay Cuna, malaki ang naitutulong ng mga ulat panahon ng pag-asa para makapaglatag ng mga hakbang ang pamahalaan para mapanatili rin ang sapat na supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Pero kaugnay nito, pinigyang diin din ng DENR na mahalaga ang pakikiisa ng mamamayan at local government units sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig.
11: LGUs can help by rainwater harvesting. Maraming, alam mo, marami ako nakakausap galing sa ibang bansa na tinatanong po sa akin na nakapagtataka daw na sa dami ng bagyo na dinadanas natin taon-taon, nagkakaroon pa tayo ng problema sometimes on shortage of water.
5: Ang rainwater harvesting ay isang paraan ng pagkolekta at pag-iimbak ng tubig-ulan na maaaring gamitin bilang alternatibong supply ng tubig, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Dagdag pa ni Cuna, bagamat may mga flood control project na hindi na kinakailangan ng Environmental Compliance Certificate o ECC batay sa ilang umiiral na pulisiya, mahigpit pa rin ang pag-review sa mga project description at pagmamonitor sa posibleng epekto ng mga ito sa mga komunidad para na rin anya maiwasan ang mga issue ng irregularidad sa implementasyon.
11: Una-una po, the flood control projects, ang purpose po niya dapat is to enhance the environment. Since may project description naman na binibigay ang DPWH o kung anumang entity for these flood-related projects, titignan na po namin ang kung ano ang project description. Kung wala sa ECC, then walang monitoring. Pero kung may ECC, sa monitor namin, so this would help deter yung mga nangyari po sa nakaraan.
5: Kaugnay nito, nangako naman ng DENR na patuloy nilang paiigtingin ang information and education campaign kaugnay ng water conservation at responsabling pangangalaga sa kalikasan upang mas maging handa ang mga Pilipino sa posibleng epekto ng tagtuyot at iba pang hamon sa kapaligiran. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Patuloy ang maulang panahon sa Mindanao. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at dito rin sa malaking bahagi ng Palawan. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinalalakas ng bagyo ang southwesterlies ayon sa pag-asa. Itong tropical storm na nasa labas pa rin ng Philippine Air Responsibility ay papasok bukas araw ng Huwebes at tatawagin ang bagyong Domeng. Nagdadala ang trough o yung buntot nito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Davao Oriental at Davao Occidental. Pagsapit ng weekend, asahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, dala ng southwesterlies. Nakikitang lilihis ang bagyo papalayo ng bansa pero ayon po sa pag-asa, magpapaulan naman ang trough ng bagyo sa northern section ng Luzon pagsapit ng Linggo hanggang sa Lunes. Samantala, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Ayon naman sa heat forecast, na PAG-ASA aabot naman sa higit 50 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga susunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius na heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan.
2: At sa aming pagbabalik, DILG Secretary John Vic Remulla, iginit na hindi nila susukuan ang mga natrap sa gumuhong gusali sa Angeles City.
4: Selebrasyon ng Idil Adha ay pinagdiwang ng mga kapatid nating Muslim sa iba't ibang panig ng bansa.
1: At K-pop boy band ng BTS, taos puso ang pasasalamat sa natanggap na Artist of the Year Award. Yan at iba pang mga balita sa pagpapalik ng Ulat Bayan!
12: Sakripisyo, pananampalataya, pagmamalasakit sa kapwa, isang maalab na paggunita sa banal na pagdiriwa ng Idil Adha.
13: Is it a yes or a no?
15: Are you anti or pro?
13: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
15: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
13: Pag-usapan natin yan sa
15: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
13: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
23: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAG-ASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi nawawala ng pag-asa si DILG Secretary John Vic Remulla na mayroong pang maililigtas mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kaya yan din ang mensahe niya para sa pamilya ng mga biktima sa kabila ng mga reklamong mabagal umano ang takbo ng operasyon. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Muling babalik sa search and rescue operation sa mga responders. Yan ay matapos personal na puntahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ngayong araw ang retrieval operations sa gumuhong ginagawang gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City.
2: Until the last bar of steel, until the last piece of cement is taken out, we do not lose hope.
1: Yan ang pahayag ni Secretary Remulla matapos si anunsyo kahapon na nasa retrieval operation na ang mga responders. Naniniwala kasi ang kalihim na posible pa rin may mailigtas na buhay sa ilalim. Kaya hindi aniya titigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection. Umuugong naman ang ilang sentimiento ng mga kaanak ng mga biktima dahil sa di umano'y mabagal na operasyon ng mga responders.
2: Huwag kayo mawala na pag-asa. Sa trahedyang ganito, baliwala ang magkakahiwalay tayo ng opinion eh. Makimaniwala kayo sa amin, nagkagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay.
1: May ilan namang nagpakilala na isa sa mga construction workers sa ginagawang gusali. Ayon sa maso na si Erwin, hindi siya nadamay sa pagguho dahil umalis siya nang mangyari ang trahedya. Dagdag pa niya, hindi umano matibay ang pundasyon ng ginagawang gusali.
3: Kaya po gumuho kasi yung building. Yung pagkagawa ng poste, maliliit po kasi. Yung poste po nila, 30x60 lang, 30x20 lang. Kaya po lagpulaks yung building.
1: Ayon naman kay Remulla, pangungunahan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon sa gumuhong gusali.
2: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts, okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed.
1: Kaugnay rito, hindi lang construction workers ang natutulog o tumitira umano sa barracks sa loob ng construction site. Hindi rin ani ang palalampasin ng CIDG kung may kakulangan sa pagpapatupad ng safe and security measure sa mga trabahador ng ginagawang gusali.
2: Sa tingin ko, ang naunang nakita kong records, ang application na was 2023, I think, and bumasa naman, okay? When they resumed yung pagkatapos nun, titignan natin kung nag-comply pa sila o hindi. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers deep inside the building site. Under the IDOLE resolution and the building code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths dahil nasa loob yung mga empleyado ron.
1: Samantala, kahapon ay pansamantalang tinanggal sa pwesto si DOLE Regional Director Geraldine Panlilio dahil sa trahedyang nangyari. Batay sa memorandum na pinirmahan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, sisiyasatin pa kung may pagkukulang sa pagpapatupad ng Occupational Safety and Health Law sa gumuhong gusali. Sa ngayon, wala pang nadagdag sa bilang ng mga kumpirmadong namatay at humigit kumulang 16 pa rin ang kanilang hinahanap. Tukoy na ang contractor at owner ng gumuhong ginagawang gusali. At inaasahang magkakaroon ng hold departure order ang Bureau of Immigration laban sa mga ito. Titiyakin naman ng CIDG na makukuha nila ang mga impormasyong magbibigay linaw sa kanilang investigasyon. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation kasunod ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan kung saan sangkot umano si dating Senador Bong Revilla Jr. at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ipinakita ng prosecution ang mga kaparehong mga karton na ginamit umano para paglagyan ng pera na na-deliver kay Bryce Hernandez. Kabilang sa mga karton umano na ginamit para paglagyan ng pera ay karton ng noodles, kape at potato chips. Tumayong witness si Allen Torrecampo, aide ni SYMS Construction Trading Owner Sally Santos na isa sa state witness sa issue ng flood control projects. Ayon kay Torrecampo, kasama siya ni Santos mula sa pagkuha ng pera mula sa bangko hanggang sa pagde-deliver ng pera kay Hernandez. Anya, si Hernandez mismo ang tumanggap ng pera na kanilang dinadala sa opisina nito.
0: Inanunsyo ng Ombudsman na inaasahan ngayong Webes ang pagsasampa ng iba't ibang kaso laban kay Senador Jinkoy Estrada at iba pang dating kawanin ng DPWH. May pahayag naman dyan si dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Kasunod ng nakatakdang pag-isampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at iba pang reklamo kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects, sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na pinatutunayan nito ang mga natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, mahalagang ebidensya ang nakalap na gumite at isinumite sa Ombudsman at DOJ para sa investigasyon at aksyon. Bago mapalitan ni Senador Pia Cayetano, pinangunuan ni Lacson ang Blue Ribbon Committee. Kabilang sa kanyang mga rekomendasyon ang pagtanggal ng allocables at leadership funds ng DPWH at pagpapalakas ng accountability at anti-corruption measures. Ilan dito ang pag-amyanda sa Ombudsman Act, paglilinaw ng beneficial ownership at conflict of interest, digitalization ng SALN at PDS, proteksyon sa whistleblowers at mas malayang pag-uulat ng COA auditors. Nauna nang sinabi ni Lacson na bagamat ikinalulungkot niya na may mga kapwa senador na nadadawit, tungkulin niya umano bilang chairman na sundan kung saan dadalhin ang ebidensya. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crespin Boying Remulla na inaasang may sasampa ngayong Webes ang kasong plunder laban kay Senator Jinkoy Estrada matapos ang rekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong plunder, bribery at draft laban sa senador at ilang dating opisyal ng DPWH. Inihayag din ni Remulla na posible ring maharap sa kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa loob ng susunod na dalawang linggo. Samantala, sinabi ni Estrada na kumukonsulta na siya sa kanyang mga abogado at nanindigang wala siyang naging insertion sa pondo ng flood control projects. Sa kabila ng kontrobersya, tiniyak ni Estrada na mananatili siyang nakatutok sa kanyang tungkulin bilang senador. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Dinagsa ng Filipino Muslim Community ang Quirino Grandstand para ipagdiwang ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Libo-libong miyembro ng Islamic community ang nagtipon sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Pinangunahan ni Ustads Maulana Muhammad Elias Alawi ang Eid Sala o Congregational Prayer na sinundan ng kutba o sermon. Ang Eid al-Adha ay isa sa dalawang pangunahing okasyon sa Islam na idinaraos tuwing ikasampu ng Dhul Hijjah sa Islamic calendar. Ginugunita rito ang pagsasakripisyo ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak bilang tanda ng pagsunod sa Allah. Kasabay din ito ng pagtatapos ng taunang Hajj sa Mecca sa Saudi Arabia. Isa sa mga maagang dumalo si Rohamin na masayang naipagdiwang ang okasyon kasama ang kanyang pamilya.
8: Alhamdulillah, nagkatipon-tipon kami, lahat kami magkakapatid, pamilya. Pasasalamat kami sa buong may kapal ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil inabot ng aming buhay itong araw na to. Pinakamahalaga sa amin, lahat ng Muslim, ito ay pinakamahalagang araw. Maraming salamat sa Allah at kami ay binayaan ng maayos na pangangatawan, pag-iisip at kami ay napabilang sa Islam.
7: May panawagan din ng organizer sa okasyon.
9: Po'y nananawagan sa lahat, una sa lahat dito sa Pilipinas ay isang pinagmulan natin, Muslim man o non-Muslim, dapat magmahalan tayo. Tayo po ay one nation, one love, one nation, one love, one umma, dapat ay magmahalan tayo kahit anuman ng religion mo. Kaming mga Muslim, bilang Muslim ay rinirespekto po natin ang lahat, bawat Muslim. Importante yung mga ugali natin, yung hindi nag-uusap na matagal na, dapat nag-uusap na, magpatawad sa lahat dahil kanina yung nag-lead prayer, kailangan i-control natin yung dila natin, sinabi niya, dahil ang nakakasira sa buhay, buhat ng tao yung dila pag hindi makontrol. Kaya tayo ay magbibigyan, magmahalan sa isa't isa at mag-uusap ang hindi mag-uusap.
7: Nagpaabot din ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Eid al-Adha. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ang kwento ni Propeta Ibrahim bilang paalala sa matatag na pananampalataya. pagsunod sa kalooban ng Allah at pagtitiwala sa mas mataas na layunin. Anya, sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Hinihikayat din niya ang lahat na isabuhay, ang diwa ng Eid al-Adha sa pagtulong at pagmamalasakit para sa mas mapagkalinga at inklusibong bagong Pilipinas. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Itinagdiwang din ng Muslim community sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang Eid al-Adha para alalahanin ang sakripisyo at pananampalataya ng kanilang propetang si Abraham. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
10: Isang masaya at makabuluhang pagdiriwang ng Eid al-Adha ang nasaksihan sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan nagtipon ang libu-libong Muslim kasamang kanilang mga pamilya at kaibigan. Maagang nagtungo sa mga moske at Eid prayer grounds ang mga lumahok para sa congregational prayer.
11: Niya ba na pagkatuturo sa kapagkalimoy? Kagina, kung ano niya ba? Udahiya ba niya ba? At pwede ka ng Muslim nagkapakay pangandiyan siya ba? So, ang tenye pa jumbali sa korban, kapakaya bangga, di ka na, pwede ka na Muslim, basta taupan si kanin nagkapakaya, bangangyan sa korban maliaba. Langon na tao.
10: Ayon kay National Director for Balik Islam ng Ulama Supreme Council of the Philippines, Ustad Isa Javier, ang Eid al-Adha ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam na nagpapaalala sa sakripisyo, pananampalataya at pagsunod ni Propeta Ibrahim o Abraham sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sa panalangin, mayroon ring pagbabahagi ng pagkain, pagdalaw sa mga kamag-anak at kurban o paghahandog ng hayop tulad ng baka o kambing bilang simbolo ng sakripisyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Abdul Rauf Makakwa, kasama ang mga Bangsamoro sa Northern Kabuntalan kung saan nagpahatid ito ng mensahe ng pagkakaisa, kapayapaan at pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat mamamayan. Sa kabuuan, nananatiling simbolo ang Eid al-Adha ng pananampalataya, pagkakaisa at pagbabahagi ng napatuloy na nagbubuklod sa sambayan ng Bangsamoro at sa buong bansa. Ang pagdiriwang ng Eid al-Adha ay hindi lamang sa pananampalatayang Muslim, ito rin ay selebrasyon na bukas para sa lahat. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, ginituwa ng ilang senior citizen at kanilang dependents ang alok na libreng gamot at serbisyong medikal ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
12: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunin ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
13: Malaking bagay. Aside from doon, galing sa veterans, sa halagang 20,000 ba? Yung ano, maabel na work ng consultation, lab test, ganoon, at marami pang iba. Malaking kabawasan sa gastusin. So, aside from siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot sa pension ko.
12: Laking tuwa naman ni Emelita Libiano sa programa dahil makatutulong aniya ito sa medikasyon ng kanyang asawa na isang stroke patient.
14: Oo, yun na nga, yung para malisin yung finances, yung gastos, para kumbaga yung para sa akin lang. Makukuha ko yung gusto ko. Pero nung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa maintenance niya.
12: Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary health

0: 6 na milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga yakap accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa iba pang balita, tinutulan ng ilang mamabatas ang isinusulong na online participation at voting sa Senado. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
2: Tutol ng ilang mga mambabatas ng Kamara sa isinusulong ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online participation at voting sa Senado. Komento ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na kasama sa inoobserbahan sa impeachment trial ay ang kilos ng miyembro o testigo.
3: Kasi mas gugustuhin natin no, na personal dahil ang isa sa mga mahalaga na ma-assess ng judge ay yung mga uupong senator judge ay yung testigo kung paano ito magsasabi ito ng totoo. So sa pag-assess, no, kasama dito yung pag-observe ng kanilang mga demeanor habang sila ay tinatanong. So kung wala sila doon, wala ang kanilang presensya, so paano nila ito ma-oobserba ng maayos? Mm-hmm. Kaya mas maganda talaga kung nadoon sila at siguro mas maganda rin kung ang presensya nila ay nadoon kung magbobotohan.
2: Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, self-serving ang talakayan sa Senado para payagan ang online voting.
4: Unreasonable yung gusto nila kasi kahit yung House, katulad ng nabanggit kanina, ay hindi inaallow ang virtual sessions and online voting or hybrid, wala at all na hybrid. Online sessions only kapag ka merong natural calamity, pandemic, strike, riot, civil disturbances. Di po nakalagay dyan, outstanding warrant of arrest.
2: Naniniwala naman si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na dapat tiyakin ang personal na presensya, accountability at buong atensyon ng bawat senator judge sa impeachment trial. Ani Adyong na ang physical attendance ay nagpapatibay sa public trust o tiwala ng publiko sa isinasagawang proseso sa impeachment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan. Ayon sa pamahalaan, patuloy ang kanilang pagsisikap na tiyaking stable ang supply at presyo nito sa merkado. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
6: Nagpagiling ng 2 kilong baboy si Rowena sa Mega Q Mart para sa gagawing Shanghai. Mas nagmura kasi anya ang presyo ng baboy ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo.
7: Medyo mura naman kasi 300 lang ang kilo eh. Medyo bumaba ngayon.
6: Kwento naman ng tindero na si Toto, bumaba ang presyo ng kanyang mga paninda magmula nang mag-umpisang bumaba ang presyo ng langis. Pero may panawagan din siya sa gobyerno.
8: Sana bumaba na lahat. Oo, pati ang gas.
6: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing sapat ang supply ng karneng baboy at panatilihing mababa ang presyo nito. Kasabay niya ni pinag-utos din ng Pangulo ang pag-import ng dagdag na 150,000 metric tons ng baboy para sa taong ito. Sa ilalim ng Executive Order No. 116, itinataas ang minimum access volume ng ini-import na baboy na may mas mababang taripa upang mapanatiling mababa ang presyo sa merkado. Bahagi ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan na layuning maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East at maproteksyonan ang mga apektadong sektor mula sa energy crisis.
9: Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, ramdam na ang epekto ng mga programa ng pamahalaan sa pagpapababa ng presyo ng karneng baboy. Ang sariwang laman mabibili sa 300 to 360 pesos kada kilo, habang ang sariwang liyempo naman ay nasa 350 to 400 pesos kada kilo.
6: Pasok ang price range na yan sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, kung saan nasa 285 to 380 pesos ang kilo ng laman, habang nasa 320 hanggang 460 pesos naman ang liyempo. Samantala, ang mga i-import na karne ay dadalhin sa FTI at mga kadiwa ng Pangulo outlets, maging sa ilang mga processed meat manufacturers para mapanatiling stable ang presyo ng processed pork product sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Isa na namang major milestone para sa K-pop superstars na BTS ang makamit na prestigious Artist of the Year Award sa isang international music awarding body. Samantala, aktres at singer na si RC Muñoz bukas pa rin sa pagkakaroon ng anak kahit hindi na prioridad ang love life. Narito ang ulat.
1: Tanggap na ng aktres na si RC Muñoz sa edad na 37. Hindi na siya pressured pa na magkaroon ng long-time partner. Sa isang panaya, inamin ni RC na hindi na siya naghahanap ng love life at hindi na niya ito priority. Pero, pangarap pa rin na magkaroon ng mga anak sa future kahit na wala pang partner. Sinabi niya na hindi naman sang-ayon dito ang kanyang religious mom. Gayunpaman, kinoconsider niyang mag-freeze ng eggs para at least ay may posibilidad pa rin siyang magkaanak. Lalo na't ang madalas pa niya nakikita ang kanyang mga pamangkin at ito anay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sa vlog, napag-usapan din ng aktres ang tungkol sa hilig niya sa pagluluto at ang kanyang pagmamahal sa South Korean group na BTS, na pinapangarap niyang makilala ng personal. Unang ibinahagi ng aktres noon na ang BTS ay makatulong sa kanya na makamove on mula sa isang breakup. Iginawad sa South Korean supergroup BTS ang prestigious Artist of the Year Award. Isa sa pinakamalaking parangal sa American Music Awards. Isa na nga ito sa kanilang major international achievements. Kasunod ng pansamantalang hiatus ng grupo para gampanan ang mandatory military service. Ayon sa kanilang leader na si RM, ito ay isang malaking honor na makatanggap ng precious award. Hindi raw magiging posible ang kanilang paggumpay kung hindi dahil sa army. Nialay ng grupo ang milestone sa mga tagahanga na sumuporta sa kanila mula sa kanilang debut hanggang sa kanilang pagbabalik. Ipinahayag din ng mga miyembro ang kanilang pasasalamat sa mga tagahanga dumalo sa kanilang nagpapatuloy na world tour at ipinagdiriwang ang kanilang pinakahihintay na pagbabalik ng grupo mula sa hiatus.
2: Like the legendary Busta Rhymes said, it's a fan-voted award, so our biggest thanks and gratitude, as always, goes to the armies all over the world who stood by us for the past 13 years. Thank you so much.
3: We have been overwhelmed by the reaction to this album. Thank you for embracing Arirang and every single song on this album that you helped chart, for real. Thank you, we're so grateful.
4: Personally, following us on tour and showing so much love in every city. 그리고 응원해 주시고 사랑해 주시는 아미 여러분들 정말 감사합니다. 사랑합니다.
2: Thank you, IMA!
5: 우리 아미 진짜 사랑해요.
1: Abangan nyo din bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
7: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
10: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
10: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Wednesday sa ating lahat, 27th of May 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Eid Mubarak sa ating mga kababayang Muslim na itinayo ang kanilang Eid al-Adha prayer kaninang umaga. Kaya po holiday tayo ngayon. Pero despite of that, ay ang ating Pangulo ay dire-diretso pa rin na kanyang pagtatrabaho at pagpresenta sa atin sa Japan. Kaya po mamaya-maya may papapanooran tayong talumpati ng ating Pangulo. Pero before that, marami naman tayong balita na ihahatid sa inyo at mga talakayang pag-uusapan natin. And syempre, it's a Wednesday, it's DID Wednesday. Yan ay ipipresenta natin for this Wednesday. Kaya naman, tutok at makinig dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. At dahil dyan, oo nga pala, kanina medyo may hindi magandang balita ang nasagap natin. Ihatid sa atin yan ni Lesti. Oh, kasamang Lesti mula sa Sambuanga, Sibugay. Despite of having a very peaceful Eid al-Adha celebration, tinambangan ng ilang mga kababayan nating Muslim sa kanilang habang ginagawa ay tinatayo ang kanilang pagdadasal. Or check natin kung if that happened during the time of the Eid, no? Kasi doon nangyari sa loob ng masjid . Anyways, nakakalungkot yung mga ganung pagkakataon na ika nga payapa kang nagdadasal and then out of a sudden yung killer ay nanggaling pa, kasi nakita ko kanina. But anyways, makukuha natin yung detalye niya mamaya. Samantala, again, Eid Mubarak sa lahat ng itinayo yung kanilang Eid al-Adha prayer sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Opo, kasi sabay-sabay po yan, no? Well, despite of the time differences, pero all yan May 27. Nagkataon. Usually pag Eid al-Adha, gano'n naman . Lahat nagkakasabay-sabay. And syempre pa sa ating mga hujaj, no? Sa ating mga hujaj na natapos ang kanilang pilgrimage, kasi the culmination of their Hajj pilgrim is during the day of Eid al-Adha, no? Just few days ago, binabahagi natin yung ilang mga videos, no, na or nakikita natin sa social media, yung mga videos ng Makkah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Yan yung mga holy sites na kung saan ay kasama dun sa mga rituals na ginagawa ng ating mga kababayan, or rather ng mga Muslim sa buong mundo. And to account with is nasa 2 million above ang pumuntang sa Hajj this 2026 Hajj. Samantala, narito muna at ating pakinggan ang ating ang talumpati ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League na ginanap sa First Members Building, House of Representatives sa Tokyo ngayong araw. Narito po.
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Ang ating pumuling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.

0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
1: At inyo po napakinggan kanina ang bahagi ng talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League na ginanap sa First Members Building House of Representatives sa Tokyo.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At gaya nga po na nabanggit natin, marami tayong balita na ihahatid sa inyo. Marami tayong mga pag-uusapan. For the meantime, 7:19 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan ilang paalala.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. 7:25 in the evening. Maraming salamat sa lahat na tumututok at nakikinig dito sa ating programa. Samantala, nanonood si Jeromy Queroche Correche at si Rudy Galdieta. Maraming salamat sa inyong panonood. Comment lang po, comment, like and share para po sa ating mga kababayan diyan. Anyway, so ito po ang ating mga headlines.
2: Salam. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Persons deprived of liberty at Zamboanga City Jail, taimtim na nakikiisa sa pagdiriwang ng Eid al-Adha Feast of Sacrifice. Dalawang lalaki patay matapos pagbabarilin habang nagdarasal sa loob ng isang mose sa Lambangan, Zamboanga del Sur. Hold departure order para kay Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa hawak na ng Bureau of Immigration. EGK Truth Commission inilunsad para sa pagtuklas ng katotohanan sa mga biktima ng extrajudicial killings. COMELEC pinabulaan ang nagkaroon ng data breach sa database ng mga rehistradong botante. Pag-IBIG Fund itinaas sa 10 million pesos ang housing loan limit para sa mas maraming manggagawang Pilipino. DNR at pribadong kumpanya nakiisa sa Ridge to Reef Program para sa biodiversity conservation at proteksyon ng coastal at upland ecosystems sa Pangasinan.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: O, itinaas na sa 10 million yung sa ano, sa pag-ibig. Baka sign na yan, Ma'am Jimmy. Sign na yan. Yung pagtaas ng pag-ibig ng 10 million sa kanilang mga housing loan, 'di ba? Yun yung mga ano, mga rich na kaya. Kumbaga eh ang laki noon, ah. I mean, from, if I'm not mistaken, 6 million ata yung ano nila. Kaya ngayon, pinalaki na up to 10 million. Ah, sige. At tingnan natin yung balitang yung mamaya. Anyway, 7:27 in the evening, narito po ang detalye ng ating mga balita.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Persons deprived of liberty ng Zamboanga City Jail, taimtim na nakiisa sa pagdiriwang ng Eid al-Adha Feast of Sacrifice. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bolanon.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Justine.
14: ipinagdiwang ng Persons Deprived of Liberty o PDLs ng Zamboanga City Jail Male Dormitory ang kanilang pananampalataya, pagninilay at pagkakabuklod-buklod bilang bahagi ng selebrasyon ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice sa naturang pasilidad. Pinamunuan ni Jail Superintendent Junaidy Flores si Chon sa ilalim ng patnubay ni BJMP9 Regional Director Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr. ang nasabing aktibidad. Layunin ng aktibidad na babigyan ang mga Muslim PDL ng pagkakataon na taimtim na isabuhay ang isa sa mahalagang okasyon sa relihiyong Islam habang pinagtitibay ang kanilang espiritual na kapakanan at kamalayang panrelihiyon habang nasa loob ng piitan. Inibitahan din si Ustaz Abdul Jadir Pata upang pangunahan ng kutba at magbahagi ng makabulhang mensahe na nakatuon sa pagsasakripisyo, pagsunod kay Allah, pagmamalasakit, pagpapakumbaba at pagkakaisa sa pagitan ng mga mananampalataya. Ang pagdiriwan ng Eid al-Adha sa pasilidad ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng BJMP sa pagbibigay respeto sa kapatang panrelihiyon at mga kaugaliang pangkultura ng mga PDL habang nasa loob ng piitan. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Eh, maraming salamat, Justin Bulanon. Samantala, dalawang lalaki patay matapos pagbabarilin habang nagdarasal sa loob ng isang moske sa Labangan, Zamboanga del Sur. Live na live para sa detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Leslie Cubol.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie. Nawala lang si Leslie. Babalikan natin yung balitang yan ni Leslie Cubol.
16: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayun, as per information pala kagabi, hindi ngayong Eid nangyari, no? And I think it happened. Okay, andyan na si Leslie? Okay, sige, baka andyan na si Leslie. Sige, Leslie! Leslie?
16: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Leslie Cubol. Samantala, hold departure order para kay Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa hawak na ng Bureau of Immigration. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Luisa Irispe.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
17: Nasa kamay na ng Bureau of Immigration ang kopya ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO para kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ay ang PHDO na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at indirect bribery laban sa senador at kasama rin dito si dating Congressman Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espirito. Ayon naman kay BI spokesperson Dana Sandoval, agad na ipatutupad ito at kung mamataan sa mga palipara ng apat ay pwede silang pigilan o harangin na makalabas ng bansa. Sa ngayon, wala pang natatala ang BI na anumang biyahe ng senador at ng iba pang kasama sa PHDO. Matatandaan na inilabas ng Sandigan Bayan ang order dahil sa posibilidad na piliing umalis ng bansa ng apat habang gumugulong ang kaso laban sa kanila. Ang ugat naman ng kaso ay ang umano'y 75 million pesos na campaign donations na tinanggap ni Marcoleta mula kina defensor pero hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong tumakbo siya sa pagkasenador noong 2025. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa. Samantala, balikan natin yung balita ni Leslie mula sa Zamboanga, Sibugay kung saan dalawang lalaki patay matapos pagbabarilin habang nagdarasal sa loob ng isang mosque sa Labangan, Zamboanga del Sur. Nagbabalik, Leslie Cubol.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie.
18: Sir, balik tayo. Patay ang dalawang lalaki matapos sa pagbabarilin ng apat armadong suspek habang sila ay nagdarasal sa loob ng isang mosque sa barangay Upper Sang'an sa bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Ayon kay Police Colonel Bonifacio Arañas Jr., Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office o Zamboanga del Sur Police Provincial Office, ang mga nasawi ay isang 41 anyos na negosyante at isang 65 anyos na lalaki na kabwa residente ng barangay Upper Sang'an sa bayan ng Labangan. Ayon sa mga investigador, ang 41 anyos na negosyante ay nagdamo ng isang tama ng bala sa kanyang likod habang ang senior citizen ay nagdamo naman ng pitong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. na isugod pa sa isang kalapit na ospital sa lungsod ng Pagadian na mga biktima, ngunit idiniklara nga dead on arrival ng dumalong manggagamot. Batay naman sa ulat ng Labangan Municipal Police Station, ang mga biktima ay nagdarasal sa loob ng isang moske sa Puroca, Malipayon sa Barangay Upper Sangaan, bandang alas 7:18 ng gabi noong Mayo 26 o kahapon, nang biglang sumugod ang mga suspect at diratrat ang mga ito gamit ang iba't ibang uri na mga matataas na kalibre ng baril. Matapos ang pagpakawala ng sunod-sunod na putok ng baril, mabilis na tumakas ang mga suspect sakay ng isang itim na Toyota Vios at pinaharurot nito o ito patungo sa kalapit na bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Mari namang kinundina ng pamunuan ng Zamboanga del Sur PNP ang walang kabuluhang gawain ng karasan kasabay ang paglunsad ng province-wide dragnet operation para sa agarang paghuli ng mga suspek. Umapila naman ang PNP sa mga residente na posibleng nakakita sa sasakyang ginamit sa pagtakas o may kuha ng dashboard camera na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubo. Nakakalukot na balita, no? Because mosques or place of worship should not be place of violence, no? At nakakalungkot at dun sila mismo niratrat. Anyway, 7:35 in the evening, magbibigitaan muna tayo sa azan para sa Aisha prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po sa Salam Radio, pagkaraan nilang paalala. Oh.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:39 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. And because it's a Wednesday, ito po, tunghayan ninyo ang ating video mula sa ating mga kasama dyan sa BTA TID. Ayan. Kung saan ay may ibabahagi na naman sila sa atin. From the Translation Information Division Language Connect ng BTA, narito po.
3: Salamat kapatid na Princess Abiba at ganoon din kay Norge. Assalamu alaikum Bangsamorom, magandang gabi Pilipinas and Eid Mubarak po sa ating lahat ng ating kapatid na mga Muslim sa buong rehiyon po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng naaabot ng programang ito. Ano? Kullu amin wa antum bikhair. May you be well every year. Ayan. Isang mapagpalang gabi muli po sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. At ito po muli ang inyong kapatid Norin Lambitan mula po sa Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng Bangsamoro Translation Authority ng DARMM. At ayan mga kapatid, malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-79th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan mga kapatid, ito po ang programang patuloy na naglilingkod para po sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. And of course, ngayong buwan ng Mayo po ay National Heritage Month at nagpaparating po ng pagbati ang ating tanggapan po no sa buong Pilipino no dahil tayo po ay ginugunita po natin ang National Heritage Month. Kaya samahan niyo po kami mga kapatid ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aadidlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ayan mga kapatid, dumako naman po tayo para po sa ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week ay isinasalin po sa iba't ibang wika o katutubong wika na meron po ang ating tanggapan. Narito po, panoorin po natin.
4: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
5: Word of the Day, victory, the act of winning or achieving success after effort or struggle. Sa Filipino ay panalo.
6: Kapag tayo ay nagtutulungan, bawat tagumpay ay nagiging panalo ng bawat isa.
5: Sa Maguindanao na tinumaban.
7: Pamaka pasama-sama tayo ng galapag na umani mapya ang masampay na ikaadan at inataban o langon.
5: Samranaw na kapagkataban.
8: Igira aming galapag tano sa mga magpada na umanita kong piya na kabaloy at kapakataban ko umani isa.
5: Banghabaha sa sub, pardaugan.
9: Bangkitan yun ang katawag tiya pangin. Intiap-tiap hinang jemato, biat siya sa pantun pardaugan. Singkatan tao na kalang.
5: Bang siyakan, daagan.
10: Bang kita magtabang tinabang, magjatong pagsalisalian, tiap-tiap daagan.
5: Sa iranon na, kapanaban.
11: Amay ka tatanggap pada tanong panggalabok, na umanisa ka kapya na kumbal a kapanaban tanulang.
5: Masinama, dadaugan.
12: Apabila kita bimagbeya-beya maghinang, tiap-tiap kajatuhan tahinang dadaugan babi kami.
5: Sangkagang kay, udjagon.
13: Apabila kita kayaga tinabangay ang kada udjagon kay ama inang na isa na ipagsambok na udjagon.
5: Ini ka sa baratiduray, kitaban.
14: Ka sa tabong tom, malbak. Isa nga e gumahan, fiyawalay sa baan, biiray kitaban.
5: Bil Arabi, an-nasa.
15: Andama na'mal umaan, yaswahu kullo najahin nasram mushtarakan.
3: Dumako naman po tayo sa ating trivia. And again, ang ating trivia po ay random po na kinukuha natin sa mga published na Bangsamoro Autonomy Acts. At ngayong episode po ay mula din po sa Bangsamoro Autonomy Act number 13, ano, o di kaya ay admin code, ano? At under po ito sa Title 5. Patungkol po ito sa finance and budget and management ng Chapter 1, General Provisions. Ang Section 1 nito, the Declaration of Policy. Ay darito po mga kapatid, panoorin po natin, matuto po tayo kung paano po ito naisalin sa iba't ibang katutubong wika na meron po dito sa ating tanggapan. Darito po mga kapatid.
16: Title 4, Finance and Budget and Management. Chapter 1, General Provisions. Section 1, Declaration of Policy. It is the policy of the Bangsamoro government to promote, adopt, and implement sound and efficient use of government resources for regional development and for the attainment of economic self-sufficiency and genuine development.
17: Pangagat 4, pananalapi, budget at pamamahala. Kabanata 1, mga pangkalahatang probisyon. Section number 1, deklarasyon ng patakaran. Patakaran ng pamahalaang Bangsamoro na itaguyod, gamitin at ipatupad ang maayos at epesyenteng paggamit ng mga yaman sa pamahalaan para sa panrelihiyong pag-unlad at para sa mga paggamit ng kasarilang pang-ekonomiya at tunay na kaunlaran.
18: Sa iranon na Title 4, Finance, Budget and Management, Chapter 1, General Provisions, Section 1, Tiapayag ku aturan. So aturan ng gobyerno o Bangsamoro na makaisig, tiyakapan, agu inggulalan, so tito agumabisa so kausar sa mga tamok ng gobyerno para sa kagkaulad na region, agu para sa kagkapya na sarili akapaguyaguyag, agu tito akagkaulad.
19: Kabanata 4, Finance, Budget, Brab, Kukanangkwit. Kabanata sa baan. Kluhanay, katayan ni Banrahi, Section 1 ni. Payag de ukit. Ni de ukit ti gobyerno ibang Bangsamoro we, deb ko paagwe, kapabagar, brab katuman, selek brafiok usar, bede doton, bak pananggwite, para deb kiin sa giriyone. Brab deb ko usar, ba economic self-sufficiency, brab genuine deb kiin sa ge.
20: Ya aturan pagparinta mabangsamoro ni paheya ni hogotan makangahinang kahantapan makakalanuan ni usal mapagintan parinta hasupaya dikas jimatu in kahalan region makakahantapan makaluman pag-usaha makaniya tanda kasabanalan niya kajatuhan na.
21: Sangkagan kay Title 4, Finance, Budget and Management. Chapter 1, General Provision. Section 1, Pagdeklara ng Pamakaid. Pamakaid ng gobyerno ng Bangsamoro na isasaya tarimawon o ipatupad yung tipok o madyaw na pag-usar ng mga kayungyungan ng gobyerno, supaya sang pag-udyangon ng rehiyon o supaya sang pagkamang ng ekonomiko na ginawa na linggawas o bunna na pag-udyangon.
17: Chapter 1, Langko Matudul at Awakadalo. Section 1, Inipayag Apangitaban. Nangat apangitaban ng gobyerno na Bangsamoro, imakapasundol, mga din, doonggulalan sa mapya, dumatindes a kausal sa kakawasan ng gobyerno para sa kagapya sa region, do para masampay so kapaguyag-guyag, a usto sa ginawa, do tido-tido a kagapya.
0: Section 1, Pagpamahalayak sin Policy. Pamando agaran sin parinta Bangsamoro in pagpatarang, pagtayma, iwan paglaksa na halawm kaamuhan, iwan pandikal pag-usal, sin mga pangaltaan sin parinta, tungod pakajatuhan sin binaybayan. Iwan padawhatan, sin economic self-sufficiency, iwan tan tutuod kasambuhan.
1: Al-unwanu rabi' Al-maliyatu wal-mizaniyatu wal-idara. Al-faslu al-awwal الأحكام العامة القسم واحد إقرار السياسة تقر حكومة بنسامورو سياسة تعزيز واعتماد وتنفيذ الاستخدام السليم والكفء للموارد الحكومية مما يحقق التنمية الإقليمية ويكفل بلوغ الاكتفاء الاقتصادي والتنمية الحقيقية المستدامة
22: موضوع سكة 4 Gasto Budget Book Management Irisan si kaisa, undang-undangan langkum. Bahagian si kaisa, pamatampal undang-undangan inin. In IN pasalan aturan pemerintah Bangsamoro, pinahantang, inipat, duk inanggautaan, agak-agak duk sinarang-sarang, inusalan kapanyapan parinta para si regional development, duk sarta pangahasil usaha, suku sibaran duk panuku pamasanyang.
3: Yan mga kapatid, at yun na po yung salo nito sa wikang Arabic, Filipino, Maguindanao, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasusug, Taduray, Sinama, at Kagan. Maraming salamat sa ating mga masisipag, mga fellow translators po natin dito po sa ating tanggapan. Maraming salamat sa inyong pagsusumikap na maisali nito sa iba't ibang wika. Ayan, at ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote, no? Ito po ay mula po sa ating mga BTA Parliament members, at para po sa episode na ito ay magmumula po ang quotable quote mula kay Engineer or MP Engineer by Intan A. Ampatua. So narito po mga kapatid, pero bago yan, panoorin po muna natin ang kanyang bio sketch bago po tayo dumako doon sa kanyang quotable quote na isinalin po sa iba't ibang wika. Narito po mga kapatid.
23: Here is the bio sketch of MP Engineer by Intan A. Ampatuan, MNSA. Engineer by Intan Adil Ampatuan, MNSA, is a legislator with 4 years of parliamentary experience and a development planner for 27 years. She holds a Bachelor of Science in Civil Engineering from Notre Dame University in 1991, a Master in Professional Studies in Development Management from University of Southern Mindanao in 1994, and earned her Senior Executive Master in National Security Administration from the National Defense College of the Philippines in 2021, graduating with Silver and Bronze Awards. She is also a licensed civil engineer, a career service executive eligible, and a commissioned reserve lieutenant colonel in the Philippine Army. She rose through the ranks of the autonomous region in Muslim Mindanao, eventually serving as executive director of the Regional Planning and Development Office. She led major regional planning initiatives, including the ARMN Transition Report. Since 2019, she has been one of the 80 presidentially appointed members of the Bangsamoro Transition Authority Parliament. She serves as Vice Chair of the Committee on Finance and sits in 7 other key committees. As of March 2023, she has principally or jointly authored 35 bills and 41 resolutions and co-authored 72 bills and 17 resolutions, with several already adopted by the Parliament. Engineer Ampatuan is also the government co-chair of the Joint Task Force on TAMS Transformation under the Intercabinet Cluster Mechanism on Normalization. She was recognized as the Civil Service Commission ARMM Regional Outstanding Lady Executive in 2014 and has completed various international training programs in leadership, governance, and disaster risk reduction. At ayun po mga kapatid, ang bio sketch ni MP Engineer Baintan Ampatuan. At narito po mga kapatid, ang quotable quote ni Engineer or MP Engineer Baintan Adil Ampatuan, MNSA. Investing in specialized education for agriculture and fisheries ensures that our youth and local communities can turn our natural resources into sustainable livelihoods. Ayan, so yun po yung quote. At narito naman mga kapatid, ang sali nito sa iba't ibang wika na meron ng ating tanggapan. Panoorin po natin.
2: Sa Pilipino ay
17: ang pamumuhunan sa espesyal na edukasyon para sa agrikultura at pangisdaan ay nagsisiguro na ang ating mga kabataan at mga lokal na komunidad ay nagagawang gawing mapanatili ang kabuhayan ng ating mga likas na yaman.
2: Sa Maguindanao na,
4: so, kang gasto sa kinapaimportante sa kabangagi sa agriculture and the fisheries, na makasigulo iso mga kangudantano do sa mga magingad siya sa baba na mapakay ang maadanin sa mga naadan a kakawasantano ang malalayon ang mga kuyagan.
2: Samranaw na.
17: So kakapitali ko mga tindos a kapagiskwila pantag ko kang basok ako kapangisda na kasiguro niyan aso mga kalumbayan ako sa mga ingat tanong na kabaloy iran sa mga asal at patamutamukan tanong sa angkos a kawiyagan.
2: Mga bahasa sub.
0: In pag-invest ha mga mapandikal pangadji tungod ha pag-uma iban pag-ista, tanto makatabang ha supaya in mga kabataan iban tao deng ha mga kauman mapinda nila in natural resources harap pamagawgot kabuhianan.
2: Bangsiyakan,
6: pangusaha tartanto pagpangadji iye pagtinanemin, dok pagpakikinahin, matanto si me kamakanakantevi, dok si me diali man kauman tevi, we iye me natural resources in manjari kaeluman kakal.
2: Sa iranun na,
7: so kapanggasto sa espesyal akapangagi para sa agriculture agro fisheries na mas

0: ang mga Shabab o lokal na mga jamaa kay mapakay inangon sang kanato natural na kayungyungan untak magpulyano niyang panginabuhi.
1: Dunti duraye
2: katimu kurta de balilaga e kapaganad agriculture brab fisheries ide kato mga nguda brab lokal pakay samia ide penuo ide katom kekawasanan bagar kapaguyag.
1: بالعربي
3: إن الاستثمار في التعليم المتخصص في الزراعة والثروة السمكية يضمن تمكين شبابنا ومجتمعاتنا المحلية من تحويل مواردنا الطبيعية إلى سبل عيش مستدامة.
4: Ayan, so dyan na po natatapos ang isa na namang makabulong talak. Ayan, dito po sa ika-79th episode po ng ating programang Kapatid Language Connect. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radio Pilipinas, ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. Naway-way na pulot po tayong bagong kaalaman ngayong gabi at sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pa nating episode. Mas marami pa po tayong matututunan. At muli, ano, Mubarak po sa ating lahat, sa mga Muslim brothers and sisters po natin. At ito po muli ang inyong kapatid, Noreen Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
5: Ayan po, mula sa ating mga kasama dyan sa Language Kapatid, Language Connect at TID, Translation Division ng BTA. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Habol lang natin itong balitang ito kung saan EGK Truth Commission inilunsad para pa sa pagtuklas ng katotohanan sa mga biktima ng extrajudicial killings. Para sa detalye, alamin natin kay Referer.
6: Radyo Pilipinas. Report. Inilunsad ngayon ang araw ang EJK Truth Commission bilang isang independent at civilian-led body na layong magtatag ng isang credible record ng extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Ayon sa komisyon, tututukan nito ang pagdokumento ng mga kaso, pakikinig sa mga biktima at survivors at pagbuo ng rekomendasyon para sa pananagutan, reparasyon at reforma sa mga institusyon upang maiwasan ang pag-ulit ng karahasan. Binigyang diin ni Attorney Raul Pangalangan ang Chair at Commissioner for Legal Affairs na hindi kapalit ng korte ang komisyon kundi isang mekanismo para sa truth seeking at pagbuo ng makabuluhang public record. Samantala, itinalaga si Cardinal Pablo Ambo David bilang advisor ng komisyon upang gabayan ang integridad, pagiging independent at survivor-centered na proseso ng investigasyon. Kabilang sa mga commissioner ang mga eksperto sa forensic science, psychosocial support, edukasyon at public documentation na pamumunuan ni Carlos Conde bilang executive director. Isasagawa rin ang public truth hearings na maaaring bukas o sarado depende sa proteksyon ng mga biktima at inaasahang maglalabas ng ulat kada 6 na buwan at final report sa pagtatapos ng mandato nito. Sabi pa ng mga commissioner, layunin itong maipreserba ang mga kwento ng mga biktima at magbigay daan sa hustisya, reforma at pagkilala sa kanilang karanasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Ray Ferrer. At dyan po nagtatapos ang ating program Salam Radio on an Idol at on a Idol Adha series or sa panahon ng Idol Adha. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kakakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio na kasama natin for tonight, Engineers Matid Segovia, Engineer Marvin Toledana. Ang ating mga magigiting na kahit holiday ay pumapasok pa rin ng mga producers at mga engineers. Siyempre, si Isabel Silang at si Ice Adan at ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Biba sa Ripawda. Ako po yung Nicod Nords. Magindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio sa inyong himpilan.

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:01, magandang gabi.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko,
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
15: Radio Magazine 1278,
16: Sports Radio 918,
17: Radio Pilipinas,
18: Radio Publiko
19: 738,
20: at Radio Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
24: AM and FM collab
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas
28: and Capital 104.3 collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
30: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
31: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
32: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
30: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
31: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
30: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
6: Vloggers ng bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Ayun, magandang gabi Pilipinas. Ako na naman po ang inyong lingkod, Rod Musa. Nandito po kayo sa programang Vloggers ng bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo po ay napapanood sa YouTube at Facebook Live ng Radyo Pilipinas. At napapanood din tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. At muli po, ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa 104.3 FM at 738 kHz AM. At ngayong gabi, special po ang ating pag-uusapan ngayon at tayo may special guest maya-maya po ay ipapakilala natin. Ngunit bago magsimula yung topic natin, panoorin po muna natin yung isang video na inihatid po na sa atin nung bagong Pilipinas kick-off nung 2024. Maganda, i-relate po natin to sa ating topic. Sa ating topic ngayon na why financial education is very important sa bagong Pilipinas. At dyan po iikot ang topic natin ngayong gabi at may special guest po tayong papakilala na hindi lang po maganda, may ano pa, maraming naitutulong yung organization niya sa industriya at sa mga uniformed personnel. Alright. So bago po tayo magsimula, ang topic po natin is about financial literacy. At sa panahon ngayon, hindi lang sapat ang sipag lang. Kailangan matuto din tayong humawak ng pera, mag-ipon, mag-invest, at umiwas sa mga financial mistakes. Kaya ngayong gabi, yun yung pag-uusapan natin. At pakilala ko na rin, bago ko ipapanood yung video, pakilala ko na po ang ating special guest, si Engineer Rachel Ann Hortelano ng Project Rose Financial Literacy Program. Hello po.
13: Ayan, magandang gabi sa lahat. Sa lahat ng tumatangkilik ng vloggers ng bagong Pilipinas. Ayan, sana makapag-add value po ako today regarding sa ating finances.
12: Ayan. May gusto ko bang batiin, Ma'am Rachel, Madam?
13: Siyempre, binabati natin ang mga Project Rose members at ang mga na manonood natin ngayon. Siyempre, batiin ko na rin yung family ko na sobrang supportive. Hello ayun po, magandang gabi.
12: Okay, magandang gabi po. So bago po tayo magsimula, ipanood lang po natin tong quick video lang.
14: Pilipino ay nagsusumika para sa kanilang mga pamilya.
17: Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanon.
18: Ang bagong Pilipino ay tumatangkilig sa kanilang magsasakang Pilipino.
19: Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon.
21: Kasi ka ating
27: malasakit sa kapwa.
33: May malasakit sa kapaligiran.
34: Madiskarte at naparaan.
35: Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino.
36: Ang bagong Pilipino po ay maswai sa pera.
37: Ang bagong Pilipino ay kaisa sa pagkakaroon ng maayos sa tahanan.
38: Ang bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy.
39: Ang bagong Pilipino ay pamit sa kapayapaan.
40: Hindi na humahiya kahit anumang kasarian.
41: Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima.
42: Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya.
43: Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao.
44: May alam sa mental health at advocacies.
45: Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas.
46: Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko.
47: Ang bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng makabagong sasakyan.
48: Ang bagong na Pilipino handa mo servisyo sa katawan
0: para sa katungod o gustisya ng tanan.
1: Ang Bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupundo ang savings.
2: Ang Bagong Pilipino ay sumusunod sa batas.
3: May balon Pilipino at daibabaing so pinanlaponda
4: ay dapat makakalikasan.
5: Ang Bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras.
6: Ang Bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health dahil ang depresyon ay hindi gawa-gawang sakit.
7: Mulat sa epekto ng climate change.
8: Ang Bagong Pilipino, anuman ang edad, ay may active lifestyle.
9: Marunong silang mag-ipon, maganda para sa kinabukasan ng kanilang mga ilis sa buhay.
10: Ang Bagong Pilipino para sa akin ay maingat sa mga kinakain.
11: Sunyaba at tipo na Pilipino, imagkagadno sa ukit, nuka pamagayot at nuka kapya na dalpa.
13: Ang Bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaban.
15: Ang Bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis.
16: Ang Bagong Pilipino ay may pangarap sa kapwa niya.
20: Ang Bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tama.
21: Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon.
12: Ayan, sobrang ganda po ng mga sinabi ng ating mga kababayan tungkol sa kung ano ba talaga ang mga Bagong Pilipino para sa Bagong Pilipinas. So kung uugaliin lamang po ng mga Pilipino yung mga sinabing kaugalian, no? Tingin ko po malaki po yung magagawa talaga nung pagbabago sa Bagong Pilipinas. So ano ba? Isa sa mga magagandang narinig ko doon is isa sa katangian ng Bagong Pilipino ay wais sa pera at yung ano pa, nag-iipon para sa pamilya nila, para sa hinaharap nila. So yan yung mga magagandang katangian na napakagandang isabuhay at related sa topic natin ngayon na financial literacy education. At maghihingi nga tayo ng mga tips na about financial literacy sa ating special guest ngayong gabi. So, yan, konektado po yan sa disiplina, disiplina sa pag-ano ng pera, sa kung paano ba kumita. So, yan, pag-usapan po natin yan ngayong gabi. So, Ma'am Rachel, ayan, kita na kayo sa camera. So, ayan, photogenic. So, ayan, ano po ba yung ginagawa natin and ano yung, paano ba nabuo itong Project Rose Financial Literacy?
22: So, simulan natin paano nabuo yung Project Rose. So, yung Project Rose, nag-start po siya yung 2020 nung kami ay fresh graduate. So, small group lang siya ng mga AFP and PNP dependents na nagdo-donate ng kanilang mga expertise. So, may medical, may dental, may accountants, and then mayroong mga engineers and mga architects. So, ang pinaka-vision namin dito is mag-promote ng education and mag-donate ng kanya-kanyang expertise namin rather than material goods. So, may ang first program namin ng 2020 is Project Rose, which is Project Rachel on Spreading Education na ginagawa namin every birthday ko. So, every birthday ko, wala naman siyang pinagkaiba since 2020 hanggang 2025. Bukod lang sa from 100 beneficiaries is nagiging 200 beneficiaries na po tayo na. Nag-a-add value kami sa mga kabataan ng about regarding sa physical health, mental health, and then sa mga magulang nila regarding sa VAUSI. Kasama natin dyan ang AFP and PNP. So, nagkaroon din kami ng livelihood program. And the only program po namin, ang beneficiary is, ang working Filipino is yung financial literacy program. So, yung financial literacy program, nagkakandak kami ng mga seminar sa working Filipino. So, bakit natayo yung financial literacy? Ituloy-tuloy ko na, sige. So, bakit natayo yung financial literacy program? So, upon realizing kasi ng financial literacy, ang financial literacy talaga is wala talaga sa schools. Hindi talaga naaral sa school. So, habang tumutulong kami, marami kaming nakikita. Or nakikita kami ng mga tao na tumutulong, marami nang nagme-message sa amin na kahit naman na professionals yung mga anak, pero yung mother nila nagkasakit isang beses. is kailangan nilang umutang or naghahanap sila ng pondo pang paggamot because hindi tayo naging prepared sa emergency and hindi emergency, wala tayong emergency fund, and then hindi tayo hindi natin naaral yung tamang pag-budget ng ating mga, lalo na kung unang-una tayong sasahod. So doon nabuo yung financial literacy program namin.
12: Yan. Maganda nga yun, Ma'am Rachel. Sobrang malaking tulong yung financial literacy program. Especially, tama kayo na hindi nga natuturo sa school at wala tayong... Actually, kami, galing naman kami sa hirap. So, hindi talaga yan tinuturo. Lalo na kung galing ka sa mahirap na pamilya, hindi rin naman maipapasa sa'yo yan. Wala rin alam sa financial literacy yung mga parents mo na galing sa hirap. So maganda yung ginagawa nyo, kaya nga sobrang nakaka-inspire na ginagawa nyo to. Doon na sa mga working, no? Sa mga nagsisimula. So kailan nyo to sinimulan at ano na ba yung tinuturo nyo sa Project Rose Financial Literacy Program?
22: Yung Project Rose po is nag-start po siya noong 2024. And noong 2024 lang din kami nagkaroon ng mga kagrupo, or personally nag-recruit po tayo ng mga financial advisors, financial wealth planner, estate planners para makatulong sa pagbuo ng program. So, yung program po na to is pinagtulungan po ng mga professionals sa field na to. And then hanggang ngayon po is tuloy-tuloy kami hanggang 2026. So, yung topic po is womb to tomb. Pero unang-una sa lahat, bago tayo makapag-lecture, kailangan meron tayong financial assessments. Kung ano yung current financial assessment mo. And then, yung mga womb to tomb po natin is from basic insurances and then hanggang estate planning and memorial planning. And investments, extra source of incomes.
12: Siguro, ipapanood na rin natin yung video about Project Rose. Tungkol dun sa mga ginawa nyo, no? Sa mga projects nyo na implement. So, let's watch po yung ating at least one or two videos

Yan, pa-watch na lang po nung ating video. Yan, nakita natin sa screen ngayon yung video eh. Pero ipa-play na lang po natin.

0: kailan lang isinagawa ang Financial Literacy Seminar sa Multipurpose Hall sa Southern Police District para sa mga kapulisan ng SPD na naglalayong magbigay ng edukasyon ukol sa kahalagahan pangpinansyal. Pinangunahan ito ni Police Colonel Jesse B. Tamayaw, Deputy District Director ng SPD, kasama ang Chief DICAD na si Police Colonel Jenny De La Cruz Texon, kung saan tumuon sa pagbabahagi ng wastong kaalaman kung paano mag-ipon, mag-invest at gumamit ng pera sa tamang paraan. Maging ang founder ng Project Rose na si Ms. Rachel Ann Hortaleno at ang kanyang mga volunteer instructor ay masayang namahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa maayos na pagpapatakbo ng pera.
1: So, imbis na mag-focus ako dito, mag-focus ako sa mga middle class na community, which is yung mga working, working people. Baka the way na tutulungan natin sila regarding sa financial literacy nila or education is magkaroon sila ng insights, ng mas maging educated sila sa pag-handle ng savings, ng sahod.
0: Ito ay naglalayong magbigay ng makabuluhang pag-aaral na magbibigay disiplina at katatagan sa pamumuhay ng bawat miyembro ng kapulisan upang makaiwas sa mga ito na pumatol sa mga illegal na gawain. Ang nasabing aktibidad ay isang pagpapatuloy ng advokasya ng Philippine National Police bilang bahagi ng pagpapataas sa kalidad ng mga kapulisan at pagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga ito upang pangalagaan at magamit ng maayos ang kanilang kinikita bilang mga pulis. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
2: Ayan, salamat dun sa ating correspondents. Parang nireport na rin yung Project Rose, eh, no? So, ayan, ano ba yung programa na yon, Ma'am Rachel?
1: Yung program po na yon is nasa local police. Isa lang yon, actually introduction pa lang yon ng nagkakaroon tayo ng ginagather natin lahat ng office for introduction, and then nagkakaroon tayo ng specified na topic or session regarding sa kailangan nila by group. Pero yung sa simula ng financial literacy, kailangan natin yung basic na lectures. And then before tayo mag-go deeper or something na sa topic na kailangan nila. So yung time na po yun is nagkaroon na kami ng basics financial literacy. And then by offices or by small group na yung mga certain topic na kailangan nila.
2: Topic po, financial literacy or may kasama pang ibang topic?
1: Financial literacy po is financial literacy na from basic to deep topics ng financial literacy. Yes, katulad ng mga hindi masyadong na lalagyan ng pansin, no? Yung mga pinundar kasi na sana nga lahat ng mga napuntahan natin is makarating tayo doon sa estate planning na very important talaga, na yung pinaghirapan natin sa buong buhay natin sometimes sa para sa mga anak talaga natin, hindi siya basta-basta napupunta sa mga anak natin kung wala tayong pangbayad ng taxes. Hindi kasi sa memorial plan natatapos yung financial education, eh. Hanggang estate planning kung paano mo mapapamana yung pinaghirapan mo or yung finances mo sa mga anak natin or sa ating mga family members.
2: Siyempre, ano yan, eh. May mga ari-arian na yan, eh, di ba? So, nandun pa tayo sa Pilipinas na marami pang hindi pa nakakapunta doon kasi wala namang ipapamana. Yung iba nga, papamana utang. So, kailangan talaga, bago natin ma-reach yun, marami ng mga Pilipino ay maturuan na ng basic to advance.
1: Yes, yung basic financial literacy natin, medyo natatagalan nga tayo doon. Kasi yung iba po for assessment na talaga is marami na silang bad debts. So, kailangan na talaga natin silang tulungan muna makaahon sa bad debts before natin sila maayos yung finances, financial management nila.
2: Doon na sila aabot ng state planning. So, yun, sobrang ganda nung ano na yan, ng program. Kaso, ilan pa lang, no? Puro kampo pa lang yung, ilan ba yung na-aanohan nyo na? Na paggagawa ng seminar or yung Natuturuan ba sa ano?
1: Actually sa
2: Project Rose.
1: Actually marami na po sa AFP and PNP, NCR Calabarzon, lumalabas na rin po tayo ng North Luzon. And pagdating naman sa online natin, actually kapag talk na rin tayo ng Cebu, ng Zamboanga, ng pero time to time po is nationwide sa AFP and PNP via Zoom. Nakakapag-conduct na rin tayo ng mga financial seminars.
2: Yan. So, dapat manood yung ating mga PNP tsaka AFP dyan sa mga Zoom seminars nyo, no, para matuto sila kung paano ba talaga yung basic to advanced financial program nyo.
1: Yes po. Pero yung program naman, hindi naman siya laging for AFP and PNP. Meron din tayong mga government, other government institutions saka mga private companies na nakikater. Medyo mahigpit lang ng konti pagdating sa mga private companies because yung time po nila, minsan gagawin lang natin ng 12 to 1 or after ng working hours.
2: So, meron lang tayong ano bago mag-break, no? Ano yung inspiration bakit natayo itong Project Rose? Sagot mo naman.
1: Hindi. Yung Project Rose, medyo ano siya eh.
2: 2020.
1: Inspiration ko dito, siguro, isa na rin yung mga pamangkin ko, no? Yung mga pamangkin ko kasi, broken family. So, may pagkakataon nga sabi ko, ang swerte nila. Kasi, ang Project Rose po talaga, nakatuon siya saan? Sa women and children po talaga na welfare from the start. Pag nakakita nga ako na ng mga bata, is, lagi kong sinasabi na, naawa ko sa mga pamangkin ko before, pero pag nakikita ko ng ibang bata, sabi ko, swerte pa rin pala sila kasi nandito kami. So, eventually, gusto kong maka-inspire ng mga bata or yung mga bata na tinutulungan na, hindi lang naman kasi, medyo bongga lang yung every December or every birthday ko tuwing Project Rose. Pero nagkakaroon din kami ng assistance sa kanila time to time regarding sa mental health, regarding sa physical health. And hindi ko siya kinikater ng buo and tinutulungan tayo ng mga volunteers natin. So meron tayong psych, meron tayong mga medical doctors and then mga dentists sa Project Rose. And then teachers. Actually malaki ang support ng mga teachers sa atin. Lalo na kahit lang minsan hindi sila nakaka-attend ng face to face, no. Pero nagkakaroon sila ng lecture talaga na may intindihan ng mga hindi inaabot ng hanggang ngayon hindi nakapag-school. So meron silang nagkakaroon kami ng may group ako ng teachers ngayon na time to time mga short clips lang pero malaki yung tama sa mga bata na nai-interest sila mag-aral. Minsan nga sasabihin nila na sasama na lang sa akin para makapag-school kasi nga yung area nila wala pang school.
2: Ito lang school yung area.
1: Wala pang school yung area.
2: So, yun yung mga inspirasyon, no? Yung pamangkin, mga pamangkin mo na kailangan nilang matutunan yung financial literacy ba? Na, or dun sa...
1: Sa project. So, yung sa inspiration ko sa Project Rose. Mm-hmm. Pero pagdating sa inspiration sa financial literacy is...
2: Yung mga sundalo ba?
1: Or sundalo. Actually nga, yung mga friends ko before na nag-reach out sa atin na isang sakit lang sa magulang nila, kailangan nila mag-utang. And samantalang mga professionals rin sila. Pero syempre, yung mga personal ko rin na experience na okay naman kami. Pero may pagkakataon na hindi pa rin siya, kailangan pa rin talagang mag-loan. Pagkadating sa parents ko naman, yung father ko kasi matagal siya sa finance ng AFP, no? So military officer din siya. And hindi siya believer before ng life insurance. Ang life insurance kasi before, hindi talaga siya nakakapasok sa AFP-PNP because meron silang mga co-op doon na nag-offer din ng mga life insurance. Pero hindi kaya masyadong mag-offer ng mga for critical illness. So at the age of 21, talaga nag-i-study na ako about insurances. So ako yung nag-reach out. Ako yung nag-reach out sa mga insurance agents. So, dalawang company yung pinagpilian ko before. And nung nagustuhan ko yung isang offer na to, specific siya sa critical illness na concert. Nagpatok sa marami sa iba-ibang insurance agent hanggang nakapili na ako ng agent ko. Pero take note, ako yung hindi po ako nagpalibre ng kape. Ako yung nang libre ng kape sa kanila kasi sabi ko nga ako yung may kailangan sa saan? Sa kanila. Ako yung may kailangan sa knowledge nila. So, minsan kasi iniiwasan natin yung mga insurance agent lagi, kasi ayaw nating ma-sales talk. Pero sa totoo lang, tayo yung natututo sa kanila.
2: So, yan no, isang bahagi lang ng financial literacy yung insurance. So, pag-usapan natin yan ng marami pang pagkakataon. Magbe-break lang tayo saglit. So, mga kababayan, magbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas pagkalipas lamang po ng ilang paalala.
3: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas.

0: Ayan. Ayan, nagbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rod Musa. At kasama pa rin po natin ang ating engineer Rachel Ann Hortelano ng Project Rose Financial Literacy Program. So, welcome back po. Naputol tayo doon, Ma'am Rachel, sa ano mo, no? Sa mga nakikita mong improvement sa mga tinuturuan nyo ngayon na PNP, Uniformed Personnel. So ano po ba yung mga nakikita nyong kailangan ni-improve sa kanila? Bakit sila yung madalas nating nabibigyan ng financial literacy education?
1: Sa AFP and PNP po kasi kung alam lang natin is meron po silang loaning institution doon na mas mababa yung interest, no? Mm-hmm. And sila lang yung may privilege na mag-loan doon. So ang nakikita naming pinaka for improvement is paano nila i-handle or saan nila, paano nila gagamitin ng tama yung mga loans. Mm-hmm. Kasi kung kasi yung loans na yon possible siya for business, possible siya for investment ng lote, ng jewelers, or kung ano man yung possible na pwede. Kung nasa tamang coaching lang sila. Mm-hmm. Iko-compare mo sa mga bank, sa ibang mga banks, mm-hmm, na loan. So usually kasi ang mga spouses naman talaga nila stay at home. Mm-hmm. So mas maganda na magamit nila yung loan nila para makapagnegosyo, mm-hmm, yung kanilang mga spouses.
0: Mm-hmm. Yun yung tulong na binibigay nyo. Yun yung kasama sa seminar nyo about that.
1: Yes, per currently ang mga natatouch pa lang kasi talaga natin yung nandun na kasi sila sa mga bad debts. Mm-hmm. So konti pa lang yung nagtatanong kung saan nila i-invest. Kasi, pero meron namang mga for improvement. Meron namang mga ina-improve na.
0: So, nagamit na nila yung loan nila eh. Tapos, bawon sila sa ano. Ganon.
1: Yes. Minsan, ano, pag pinagpagawa ng bahay na, hindi nag-i-income. Mm-hmm. Yun yung usual na, ano, pinagagamitan ng loans.
0: So, parang, tinuturuan nyo na lang kung paano mag-budget, no?
1: So, pag na ganun po, is additional source of income. So, doon papasok din yung livelihood programs ni Project Rose. So, minsan, nagtuturo tayo ng dishwashing liquid making, mga soap making, mga lip tint making. Mm-hmm. So, for additional income. And then, yung mga walang pang puhunan or kit minimal lang na puhunan. Minsan, nagbibigay naman tayo ng package. Pero most of the time, mas maganda kasi na oras lang saka training lang, oras lang talaga para mag-training yung puhunan is yung pag-aahente. So nagte-training din tayo kung paano mag-agent po ng kung ano-ano, no? Pero syempre may real estate, may mga insurances. And then yung mga nagba-buy and sell. Natuturo din natin 'yun.
0: So since nagagawa kayo ng mga seminar, and syempre bawat gawa ng seminar, bawat talks, kailangan ng ano niyan, ng support or finance. How do you make it sustainable ba?
1: As of now po, ang nagpopondo talaga sa Project Rose is kami-kami po, pero kaming-kaming mga members. Oh, ang gagalante po, no? Pero yung most of our funds po nang gagaling sa biracial and na mga products namin.
0: Ayan.
1: And then yung bukod lang sa financial literacy program. So yung financial literacy program po is supported ng mother ko since 2024. So nasa memorial plan po siya. Siya yung nagsusupport sa amin sa St. Peter ever since. Hanggang ngayon po, siya yung nagpapondo sa amin. Kasi believer siya. Believer siya ng financial literacy.
0: So, yung memorial planning yung nagsusustain currently. Itong
1: yes.
0: Project Rose. Tsaka yung biracial Anne. So, pag interested po kayo to support the Project Rose, yung biracial Anne, hanapin nyo lang po sa Facebook. Meron ka bang ano dyan? Picture? Pero yan, biracial Anne po pala. So, ano yung vision niya sa Project Rose? Ano yung parang end goal nyo, gusto nyong mangyari sa Project Rose ngayon?
1: Yung end goal, wala pa kaming end goal kasi hindi kami matatapos. Hindi. Siguro po yung vision namin sa Project Rose is matouch po yung every Filipino. Ngayon po, we're expanding po sa Cebu and Davao. Nagkakaroon na tayo ng mga directors dyan para ma-implement po yung mga programs natin. So, gusto namin matulungan po lahat ng nasa Pilipinas. Mabago po natin yung buhay ng mga Pilipino.
0: Ayan, more power. Kasi maganda yung topic na financial literacy. At I really believe, I also believe na sobrang kailangan yan, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. At naghanap kayo ng director ngayon sa
1: Yes, sa Davao, sa Calabarzon.
0: Ngayon, kung may nanonood po na taga Davao tsaka Calabarzon, visit nyo po ang Project Rose. Naghahanap po ng mga directors na tutulong mapalawak pa itong financial literacy program na ginagawa currently sa mga AFP, Uniformed Personnel, Air Force. So ayan, hopefully may mga nakikinig or may mga may kakilala. Hanapin nyo lang po yung Project Rose sa Facebook. Project Rose Financial Literacy Program. So, may ano ka ba? May magpapastok pa ba tayo?
1: Idagdag ko na lang siguro yung mga paano na yung mga sumusuporta sa Project Rose, no? Ng mga organization po from JCR Fort Bonifacio.
0: Ayan.
1: And then ang Eagles NCR 41 na pinapangunahan po ng father ko na sumusuporta rin sa project ng Project Rose. Ayan.
0: So dalawa yung currently partners ng Project Rose.
1: Yes.
0: Tsaka yung mga uniform personnel, mga organization dyan. Sila yung parang partner and beneficiary na rin kasi kayo nagsiseminar dun, diba?
1: Yes. And hindi lang naman po financial literacy ang ginagawa natin sa AFP and PNP. No? Nagkakaroon din tayo ng livelihood seminars pagdating sa mga spouses or as extra incomes po nila. And then, pag Women's Month, nagkakaroon din kami ng Makeup 101 kung paano maging presentable pag naka-uniform po. And then, tamang pag-upo, tamang paglalakad is natuturo na rin natin sa mga magagandang binibini ng AFP and PNP.
0: Nice, maganda yung mga project na yan. So, ano pa yung mga projects na upcoming ba?
1: Sa ngayon po, sa 2026, ang magiging focus po natin is regarding sa climate change. So, ngayon po is officer po ako ng Climate Change Commission. And sa totoo lang, yung study po sa mismong air na lang na nilalanghap natin sa NCR is dangerous na rin sa ating kalusugan, no? So, kailangan na nating tuunan ng pansin yung climate change natin. And pinapromise ko yung magiging project ng Project Rose hindi matatapos sa isang simpleng tree planting. So mag-recruit pa rin po tayo ng mga professionals regarding sa climate change. Kaya kung meron po tayong interest po sa pagtulong sa ating kalikasan, pwede nyo rin po kaming i-message.
0: Ayan. So, bago tayo mag-fast talk, Ma'am Rachel, no? Siyempre, mag-ano na rin tayo. Ano ba talaga yung inclusion ng dapat matutunan ng mga Pilipino tungkol sa financial literacy? Ano-ano ba yung sakop ng financial literacy? Usually, simula, di ba? Parang mag-budget muna, tapos estate planning yung dulo. So, ano-ano pa ba yung inclusion ng financial literacy na dapat matutunan ng bawat Pilipino?
1: Actually, ang unang-unang simula, track your expenses muna and yung current na financial, yung finances mo. And then yung basic na dapat meron tayo para hindi tayo makapag-loan or makapagbenta ng ari-arian po is life, health, and accident insurance and plus the memorial plan. Hindi lang po sa AFP and PNP, based po sa research natin is ang first loan or first emergency na hindi napaghandaan ng mga working Filipinos is yung memorial plan ng magulang nila. Nabibigla po sila. Unang-una, lalo na sa mga hindi pa na, lalo na sa may mga anak na, minsan hindi na nila talaga matuunan ng pansin yung lalo na sa yung pagnamatayan po sila ng mga magulang, medyo nalolos po sila and natatamaan sila yung mental health pag hindi okay ang finances. Kasi po, pag okay yung ang financial literacy, kasi hindi siya natatapos, dapat na literate ka lang sa finances, no? Dapat maging financial able ka. Yung financial literacy is simula lang siya para maging financial able. Pag naging financial able ka na po, magiging okay yung mental health natin. Mental health, kung na-stress tayo, or na-depress tayo, makakapagpagamot tayo, or makakapag-distress tayo kung paano tayo maglalabas ng stress. And then, ang physical health naman, pag financial able tayo, hindi natin titipirin yung sarili natin. Makakain tayo ng mga masusustansyang pagkain, or makaayos natin yung diet natin dahil mayroon tayong kapabilidad na bumili ng mga healthy foods. So, yun yung pinaka-aim ng financial literacy program. Hindi lang maayos yung bad debts, no? Maging financial able tayo. From womb to tomb na seminars, from basic insurances, real estate, memorial planning, side hustles, investments, and hanggang estate planning. Maproteksyonan naman natin yung pinaghirapan natin sa pinaghirapan natin, and then mapamana natin ng maayos.
0: Ayan, sobrang siksik na information yun. So, talagang kailangan na track your expenses. So, yan yung naririnig natin na madalas, no? Budgeting. Tapos sunod, syempre kung wala kang income na maano, pwede mong dagdagan para ma-budget mo ng tama, no?
1: Yes.
0: And then yung mga protection, yan ang yung pumapasok, yung mga insurance tsaka yung
1: yes,
0: mga memorial planning. So yan, maganda, sobrang ganda at siksik. Hopefully makarinig yung marami pang mga kababayan natin. Sana may online din, no, para ano, maraming makarinig ng ganitong mga klaseng seminar, kasi from womb to tomb, no?
1: Magsisimula na tayo ng ano. And then, magsisimula naman na tayo mag-online, no? So, yung sa mga, so, hindi lang naman talaga EFP and PNP. So, mga sa younger generations po, as long as we can at 18 years old, we start to study the benefits of government benefits. Kasi, ayun yung, mababa siyang hulugan, pero malaking tulong po siya. So, pagka ganun kasi yung in-advise ko sa sister ko, nung pagtungtong niya ng 18 years old, pinag-open ko na siya ng pag-ibig. Mm-hmm. Pinag-open ko na siya ng mga PhilHealth, ng SSS. So, para yung ipon niya, hindi lang nakatenga sa bank. Mm-hmm. So, yung ipon niya is napoprotectionan na rin siya. And then, nung nagkaroon na siya ng work ngayon, ang tinatanong niya naman ako, anong magandang life insurance? Anong susunod kung po-open? So, eventually, sana makagawa rin tayo ng program para talaga sa mga students.
0: Mm-hmm. Yan, maganda yan. Kasi, kailangan yan eh. Hindi yan tinuturo sa school. So, usually, pang ano siya. Yan yung kulang sa ano ngayon. Siguro, sa ano natin, education system. And, batiin ba natin si ano? Batiin na natin si ano? Si Press Justine bago tayo magtapos, no? Malapit na tayong matapos, mga kababayan. Pakita lang po natin yung poster ng ating president ng JCI Fort Bonifacio. So, happy birthday po. Ano natin? Batiin natin dito.
1: Ayan, happy birthday.
0: Happy birthday, Press Justine Ann Escobedal ng JCI Fort Bonifacio, LO President for 2026. Ayan. Ayan, may pa-birthday tayo. Thank you. Thank you pa. And may dadagdag ka pa bang mga tips pa regarding sa financial literacy? Ano ba nakita mong mga struggles ng mga Pilipino? At ano yung first step na dapat alamin ng mga Pilipino tungkol sa financial literacy?
1: For me, ang first step talaga is to study. Or i-open yung mind natin na maging literate.
0: Mm-hmm.
1: Before tayo kumuha ng before tayo humakbang ng kahit anumang hakbang.
0: Mm-hmm. So, kailangan alam natin
1: yung ginagawa natin. So, katulad nung sa akin, nung walang nag-guide sa akin, nag-research and then hindi ako nahihiya na magtanong, na mag-aral. Kailangan natin talagang aralin.
0: And then, dyan naman yung project Rose Financial Literacy Program to help spread the education. So ayan.
1: Yes.
0: Yung rose nga po is racial on spreading education. So yun yung lately ko lang nalaman, no. Ganda nung may meaning yung rose.
1: Yung rose, pero yung meaning ng rose kasi, mm-hmm, 'di ba, sign of love and giving siya. So mm-hmm, rose talaga yung ano natin.
0: Ang deep nun.
1: Eh. Loving and giving po kasi.
0: Ang deep nun, Ma'am Rachel, ha? So, since nagbigay na tayo ng mga tips sa ating mga kababayan, mag-fast talk tayo, no? Konting question lang to. Kung ano lang pipiliin nyo. So, ano ba? Saving or investing?
1: Actually, you need to save first before investing.
0: Okay. And wants or needs?
1: Needs.
0: Credit card or cash?
1: Credit card for faster tracking ng expenses.
0: Okay, and last question, side hustle or single income?
1: Side hustles. So, side hustle since ano po, college ako. Actually, high school, no? Mm-hmm. Nagbebenta na ako.
0: Kaya pala.
1: Nagbebenta na ako sa school namin. So, naka-private school po ako. And then, ako yung, kung ang tawag doon, Miss MCA ng school. Pero ang tawag sa akin, Aling Rachel. Kasi may dala-dala po akong mga sari-sari store. Pero hindi ako nahihiya ron. Kasi after noon, ng college ko, so, college ako, doon na nag-start yung konting bake-bake. Hmm. Yun yung mga dinadala ko sa school. So,
0: maganda,
1: nabibili ko po yung wants ko nung estudyante pa lang ako. Hindi ako nanghihingi ng pang-wants ko. Kumbaga, yung pang-sini ko, yung pang-bili ko ng damit, is personal ko na siyang ginagastusan. Pero so, kahit supportive po yung magulang ko.
0: Ayan. So tama yan, no? Nakaka-inspire din na dapat yan din yung ugali ng bagong Pilipino. Hindi nahihiya kasi legal naman yan.
1: Yes,
0: sa
1: legal.
0: Magandang paraan na paghahanap buhay natin kinukuha yung ano, no, mga panggastos. So tama na huwag mahiya kasi pinaghirapan yan.
1: Pinaghirapan.
0: So dapat ma-inspire din yung mga tao na mag-try din, magbenta kung ano nila, kung trip nila na madagdagan pa yung mga income kasi isa yan sa pwedeng source talaga.
1: Yes. Ngayon nga, madali na lang mag-selling, ano? Mag-affiliate ka na lang sa TikTok. Before ako, dala-dala ko pa ang bibigat ng paninda ko. Dalhin ko pa para, sa school para lang makabenta. Ngayon po, through online, mm-hmm, ang dali-dali na lang mag-resell or mag-sell ng ating mga products.
0: Content. Sa online naman, content yung parang kailangan lang aralin. Yes. Kasi dapat di ka rin nahihiya. So, may gusto ko pang batiin, Ma'am Rachel.
1: Hi sa aking inaanak na si Calix.
0: Ayan, may nagpapabati.
1: Baby pa lang nakikinig na kaninang. Hi sa best friend ko na very supportive.
0: Yan,
1: kasama
0: niya yung
1: mother. Oo, oh, nanonood siya ngayon.
0: Hello po, magandang gabi. So, ayan po, dito po tayo nagtatapos. Ang last message natin, no? Para sa ating mga kababayan na ang tunay na bagong Pilipino ay hindi lang masipag, kundi disiplinado, edukado, responsable, at marunong maghanda sa kinabukasan. Tandaan natin, kapag financially literate ang mamamayan, mas malakas ang pamilya, mas matatag ang ekonomiya, at mas progresibo ang Pilipinas. So, wag na po magpauli, sama-sama po tayong buuin ang mas maunlad na bagong Pilipinas. At salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig ngayong gabi. At salamat, Ma'am Rachel, sa pagpapaunlak dito sa aming imbitasyon na makapanayam kayo at matuto mula sa inyong programa na Financial Literacy Program ng Project Rose. So, ayun. So, ayun po. Salamat, mga kababayan. At ako po ulit inyong lingkod, Rod Musa ng Bagong Pilipinas. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas World Service.
3: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas.

0: Junior mula sa Malacanang para sa bagong Pilipinas na kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula Malacanang, maraming salamat, Raquel Bayan. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao, oras 9:10. Magandang gabi.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Tatakbo ka ba o luluhod? Mapagpalang araw ng Webes, kapatid. Kapistahan po ngayon ng ating Panginoong Hesukristo, ang walang hanggan at dakilang pari. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 26, Talata 36 hanggang 42. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila,
2: "Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon."
1: Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila,
2: "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat."
1: Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin.
2: "Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kaloob ko, kundi ang kaloob ninyo ang mangyari."
1: Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro,
2: "Talaga bang hindi kayo makakapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina."
1: Muli siyang lumayo at nanalangin.
2: "Ama ko, kung hindi po maaari may alis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban."
1: Ibinahagi po ni Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sa Getsemani, nakita natin si Jesus bilang dakilang pari. Hindi lang siya ang nag-aalay, kundi siya rin ang alay. At ang altar, ang kanyang puso na puno ng takot, lungkot at pagtitiwala sa Ama. Sinabi ni Jesus, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan." Nang hina, natakot at nagdusa rin kahit na si Jesus. Ngunit sa halip na takasan ang sitwasyong yon, lumuhod siya at nanalangin. Bilang dakilang pari, itinuro niya kung paano mag-alay. "Ama, kung maaari, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang sa inyo." May kanya-kanya rin tayong kopang iniinom sa buhay natin. Mga pagsubok, sakit, responsibilidad, mabigat na relasyon, madalas nais nating takasan ito. Pero ipinapakita ni Jesus na hindi pagtakas kundi pagtitiwala sa Kanya sa gitna ng hirap ang daan ng tunay na buhay. Kapatid, kung sakaling dumating ang kopang hindi mo gusto, tatakbo ka ba palayo? O luluhod ka sa panalangin? Kaya mo bang sabihin, "Ama, mangyari nawa ang inyong kalooban"? Hindi sa ginhawa, kundi sa pag-aalay ng sariling kalooban, nagiging makabuluhan ang tunay na pananampalataya.
3: Hanggang Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

po sa ating mga tagapakinig dito sa Ronda Pilipinas. Magandang umaga po at ako ang inyong magiging anchor for today. Siyempre, kabado malala tayo kasi pupalit lang tayo for the first time kay Lawrence Tanhoco. So sa ngalan po ni Lawrence Tanhoco, ako po ang inyong makakasama ngayong umaga. Walang iba kundi si Joy Camar. Ligaya na lang ng inyong umaga. Ayan, so napasabak po tayo ngayong umaga, pero magpapatuloy pa rin po tayo sa paghahatid ng maiinit na mga balita. At syempre yung pag-uusapan natin yung mga issue na mahalaga sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Syempre sa mga kapwa nating Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. So rorondahan natin ang Pilipinas sa iba't ibang mga probinsya. Gayon din sa iba't ibang mga bansa dahil maya meron tayong mga balita tungkol sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Sige, nandito po ang ating mga pangunahing balita o pag-uusapan ngayong umaga. Pag-ibig Fund itinaas sa 10 million pesos ang housing loan limit para sa mas maraming manggagawang Pilipino. At syempre, expanded 4PH housing project patuloy na nagbibigay pag-asa sa mga Pilipino na magkaroon ng sariling bahay. Extrajudicial killing o EJK Truth Commission, inilunsad para sa pagtuklas ng katotohanan sa mga EJK sa Pilipinas. At alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, pinalalakas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

Bago po natin tuluyang pag-usapan ang mga pangunahing balita, ang mga mainit na balita at issue sa ating bansa, meron muna tayong mga power interruption advisory ngayong Webes, May 28, 2026. Abiso po sa ating mga residente ng bagong silangan, Quezon City. Magkakaroon ng scheduled power interruption ngayong araw, May 28, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. So paghandaan na po natin yan. Kung meron po tayong mga power banks, i-charge na po natin. Mga rechargeable na fans and other appliances na rechargeable. Mga ilaw, ganyan. Lalo na kasi napakainit ngayon. So, kaya binibigyan na kayo namin ng warning na merong power interruption from 9 a.m. to 2 p.m. Medyo matagal-tagal po ito. Ayan, apektado rito ang bahagi ng Spring Country Subdivision Phases 1 and 2, kabilang ang Area 4, City of Veterans, gayon din ang ilang bahagi ng Spring Valley 2A Subdivision, kasama ang Scarlet Street. Samantala, sa Binangonan Rizal naman, sa province of Rizal to, magkakaroon din ng power interruption mula 11:30 naman ng gabi. Mamayang gabi pa ito, May 28 hanggang 5:30 ng madaling araw, bukas, Biyernes, May 29. So mapapaghandaan nyo pa po ito, mas matagal-tagal pa yung oras nyo para paghandaan ang pagkawala ng kuryente, lalo pa kasi matutulog tayo. Dapat ma-enjoy natin yung tulog natin, pero... or yung mga taga-Binangonan, pero hindi nyo ma-enjoy kasi nga mainit. Pero kung mapapaghandaan nyo po ito buong maghapon, i-charge nyo na po yung mga kailangan nyo i-charge. Lalo na yung electric fan nyo. Or else, mano-mano, no? Magpapaypay na lang. Kay apektado ang ilang bahagi ng Manila East Road at JP Rizal Avenue mula Rosario para Lejas Compound hanggang Laza Bridge, kasama ang mga lugar tulad ng Fuentes Compound, Fernville 1 at 2, Rotaryville, Inares Compound at Santorini Estates Subdivision. Kasama sa maapektuhan ng ilang establishmento at institusyon gaya ng Rizal Provincial Hospital System, Landmark, University of Rural, or Rizal System, you know, rather University of Rizal System, Binangonan Campus, Hall of Justice, Gaisano Capital Binangonan, ICCT Colleges at iba pang mga barangay ng Kalumpang, Darangan at Kalawaan. Ayon sa advisory, ang interruption ay bunsod ng NJCP Line Maintenance Works sa Batangas, Taysan, 69 KV Transmission Lines. Pinapayo ng lahat ng maapektuhan nga, yung kanina pa sinasabi, maghanda at gawin din ang mga kinakailangang pag-iingat habang sinasagawa ang maintenance activities.

0: Ayan. Okay, so ngayong araw nga, dahil nga mawawala ng kuryente, ngayon naman, alamin natin kung saan yung pinakamataas ang heat index dito sa ating bansa. No, mano-mano natin titingnan sa website ng PAGASA. Pero nakita ko kanina dito upon checking, ang pinakamataas ay 47 degrees. Para ito sa May 28, ah, ngayong araw. 47 degrees dito sa Sangley Point, Cavite City, Cavite. Mag-iingat po tayo ah, pag sobrang init, alam nyo naman na may epekto yan sa katawan natin. Ganun din, 47. Mahirap maghanap, no? Mano-mano. Asan ba dito yung mga... Okay. So, 47, next is 46 degrees sa Togegarao at sa Olongapo City, Subic Bay. Ayan, parang nagpalabunutan tayo. So far, yun yung mga pinakamatataas na mga heat index, makakaranas ng matataas na heat index for today. Ano ba to?
1: Gisingin ang umaga sa mga
0: nag-experiment. So magpapatuloy na po tayo sa ating mga balitaan ngayong umaga. Siyempre, kaugnay pa rin po ng tag-init, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang miyembro ng gabinete niya na paghandaan ng posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayan. Siyempre, lahat po tayo dapat natin paghandaan yan. Alam naman natin, kailan bang taon na sobrang init talaga? Talaga naman. Ano ba ito? Ayan, so kasi nung mga panahong yun talaga, nakaranas kami ng halos nagsustay na kami sa office kasi pagka nandun kami sa mga dorm namin, sobrang init talaga. So ngayong El Nino, kailangan natin talaga mapaghandaan ito. So ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ng mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot na naman sa mga susunod na buwan. Nirerepaso na anya ng ang naging tugo noon sa El Nino. Ayan nga yung mga sinabi ko ngayon upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo. Kung matatandaan una ng sinabi ng PAGASA na malaki ang posibilidad na mararanasan ng bansa ang El Nino mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. At syempre, mga karonda, maaring tumagal ito hanggang unang bahagi ng susunod na taon. Ay. Nasaan ba dito yung ano, yung malungkot na ano? Hindi ko kasi masyadong alam yung mga tugtugan ni Lawrence eh. Okay. Ayan. So pagpapatuloy po natin.
1: Kisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
0: Ayan. Okay, so tungkol pa rin po dito sa El Nino, may pahayag po si Executive Secretary Recto. Ready po ba yung video? Ayan, sige.
2: Pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. Like you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and ipaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
0: At yan nga ang pahayag ni Executive Secretary Recto. So maganda nga na, kumbaga, learning experience yung nakaraan na El Nino, ano po. syempre, kung ano yung mga mas naging effective para sa agrikultura, para sa sektor ng health, at sa iba't iba pang mga sektor, yun yung kailangan nating gawing template, pattern. Gagayahin natin o uulitin natin sa same situation sa paparating o nagbabadyang El Nino.

0: Ayan, so pag-usapan naman natin ngayon ang mga iba't ibang alyansa ng ating bansa na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya nga ngayong kahapon. Kasi hindi pa kasi natutulog, kaya parang yan. So sa kahapon ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Japan. At hanggang ngayon pa naman. So, alamin natin kung ano ang balita. Kapwa magbebenepisyo ang Pilipinas at Israel sa isa't isa sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Dito muna tayo kay Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch. Okay. Sa pamamagitan nito ay mapagtitibay ang kanilang alyansa sa larangan ng artificial intelligence, semiconductor design at critical minerals. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, ibinahagi ni Kirsch na baka katulong sila sa Pilipinas dahil sa AI expertise na kanilang bansa. Siyempre, advanced na ang bansang Israel. Kaya ang sabi niya, ang maiaambag niya at maitutulong niya sa Pilipinas ay yung ma-improve natin ang artificial intelligence dahil sa nagbabagong panahon. Habang malaki naman daw ang maitutulong sa kanila ng mineral resources ng Pilipinas. Dahil ang Israel daw, limitado lang daw po ang mapagkukunan nila ng mga minerals like nickel. So yun yung kwento ni Ambassador Kirsch. Ano nga, bumubuo ang Pilipinas at Israel ng isang Memorandum of Understanding o MOU para sa critical minerals cooperation matapos ang pagbisita ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Undersecretary Seferino Rodolfo sa Israel. Anya, wala pa siyang nababanggit na specific or mababanggit na specifics, pero patungkol anya ito sa technological solutions sa AI, cybersecurity at iba pang katulad nito. Bukod dito, sinabi ni Ambassador Kirsch na may nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT para naman sa pagbuo ng hiwalay na MOU sa cybersecurity. So alam naman natin ang DICT, marami ang isinusulong para sa seguridad online. Hindi lang protection ng mga websites ng mga government offices, kundi yung isa pa dyan, yung issue mamaya, pag-uusapan din natin, yung tungkol sa child abuse and exploitation online. Kasi yung pang-aabuso ngayon ay hindi na lang po physical or sa in person. Ang pang-aabuso ay nangyayari na rin online. So, kasama yan sa matutulungan kung mapagtitibay po at talaga maipapatuloy ang MOU, ang Memorandum of Understanding ng Pilipinas at Israel. Ang Pilipinas ay hindi lang pwedeng magsilbing mineral source ng Israel, kundi may mahalagang potential din anya ang Central Luzon bilang Luzon Economic Corridor, lalo na sa high-tech industry. So, it's a win-win situation kapag nagkasundo ang Pilipinas at Israel. Yan, mas marami pang oportunidad. Okay, so bukod sa Israel, ito na nga yung pinag-usapan natin kanina. Tungkol naman sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Mas marami pang oportunidad ang inaasahang magbubukas para sa mga Pilipino matapos malagdaan ang tatlong partnership agreements sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Kabilang sa mga kasunduang ito ang pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, connectivity, smart city technology, AI at data systems, gayon din sa digital services at iba pang infrastructure projects. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga Memorandum of Understanding na ito na mapabilis ang modernisasyon sa bansa, at makapagbigay ng mas maayos na serbisyo at dagdag na kabuhayan para sa mga Pilipino. Siyempre kung may modernization kasi, di ba? Bukod sa mga infrastructure, sa mga connectivity infrastructure at technologies, may mga pamumuhunan din na papasok sa bansa. At pag may mga namumuhunan, siyempre, may mga trabaho na magbubukas, mga oportunidad na magbubukas po para sa ating mga kababayang Pilipino. Ayan nga yung nakashare sa screen. Maraming mga opportunities na binuksan ang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan. Yan. Kasama dyan ang Intelligent City Initiatives at iba pang ano, sa mga digital matters. Walang maisip. Digital matters na lang. General na lang. Kasi meron din dyan about Gcash eh. Ayan. So, ibig sabihin about yung mga pag-transmit ng pera. Ayan. So, sige, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Tayo po muna ay magkaroon ng ilang mga paalaala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo, ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Yan, nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Mali, ako po si Ligaya. Si Joy Camar po. Sa ngalan po ni Lawrence Tanoco, tayo po ay magpapatuloy sa ating balitaan, balitaktakan ngayong umagang ito. As in, umagang-umaga. O nga pala, wala akong time check. Sa sobrang kaba, wala tayong time check. Okay, it's 4:34 in the morning. Meron na kayang gising? Yan, so Ngayon naman, pag-usapan natin dahil ito yung isa sa mga usapin na magbebenepisyo rin ang ating mga kababayan. Maliban pa sa mga alliances ng Pilipinas, syempre may mga local assistance ang ating bansa. Isa na dito, syempre, yung pabahay. Sino bang ayaw ng pabahay? Meron ba ditong hawak mo ang beat? Wala eh, no? Sa sobrang dami ng mga nakalagay dito, hindi ko makita yung mga... Ay! Ano yan? Bakit? Pasintabi po. Ayan, so, magbibigay nga ng pag-asa sa ating mga kababayan. Magbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan ang bagong inisyatibo na ito ng pag-ibig. So, itinaas na ng pag-ibig ang ₱10 million ang minimum or maximum pala. Itinaas nga eh. Maximum housing loan para sa bawat borrower o humihiram upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. So ayon kay DSSUD Secretary at Pag-ibig Fund Board Chairperson Jose Ramon Aliling, layunin itong mapalawak ang access sa abot-kayang long-term home financing, lalo na para sa mga middle-income at higher-earning workers sa Metro Manila at iba pang urban areas. Mananatili rin ang subsidized na 3% interest rate para sa mga kwalipikadong socialized housing borrowers. Sinabi naman ni Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta na dahil sa matatag na pananalapi ng ahensya, ngayon, kaya na nitong magbigay ng mas mataas na loan amount. Sana all. Pero syempre, kasama tayo doon sa kung gusto natin, no? Yung mga kawanin ng gobyerno, mga nag-work sa private sector, kahit yung mga self-employed and yung mga may mga businesses, pwede nyong i-avail ito. Basta miyembro kayo ng Pag-ibig. Sana all may Pag-ibig. Wala bang ano effects noon? Hindi ko kasi alam yung mga effects ni ano dito. Ah, ito. Yay! Palakpakan para sa ating mga kababayan na pwede na mag-avail ng mas mataas na loan program para sa pabahay. So, sinabi naman ni Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta na dahil sa, ayun nga, tumaas na nga. Kasi nga, matatag ang pananalapi ng Pag-ibig. Sana pati Pag-ibig! Ayun, tumigil din. Sana yung totoong pag-ibig, no? Tumaas din, charot lang. Dagdag pa nito na layunin itong gawing mas praktikal ang pagkakaroon ng sariling bahay kaysa patuloy na pagrarenta ng tirahan. Tama naman po. Kasi kahit ako, danas namin yung pagrarenta ng bahay and napaka-alwan po kung magkakaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan. At syempre ako sana, no? In the future. Usaping pabahay pa rin. Ito, mahigit 2,000 informal settler families naman at farm workers sa Victoria City, Negros Occidental ang inaasahang makikinabang sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program pa rin ng pamahalaan. Ito ay matapos simulan na ang aktual na konstruksyon ng Victoria's Residences na isang pilot rental housing project sa Barangay 19. Masaya sana yung mga tugtog-tugtog dito, no? Hindi ko siya masyadong ano eh. Yan. Ang pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang concrete pouring ceremony bilang hudyat sa pagsisimula ng proyekto. Kabilang dito ang pagtatayo ng hindi bababa sa 4 na 5 palapag na gusali o 5 stories na building na inaasang magbibigay ng disente at abot kayang pabahay para sa 2,400 na beneficiaries. Yes, clap-clap tayo. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan sa administrasyon para sa proyektong magbibigay ng maayos na tirahan sa mga residente. Ayun, hindi na itong magigil siyang palakpakan. Pero yun, makakatulong nga sa ating mga kababayan dyan sa Victoria City, Negros Occidental. Alam ko sa iba't ibang mga lugar pa ng Pilipinas, meron din pong mga pabahay o 4PH. Kaya kung meron pong mag-reach out sa inyo, syempre dapat legitimate. Siguraduhin yung legitimate yung mga kausap nyo. Ha? Baka naman mga scammer yan, lokohin lang kayo. Mga fixer ba tawag doon? Pero kung ano, lumapit kayo sa pumunta kayo sa pinakamalapit na ahensya ng gobyerno ng tungkol sa pabahay, yung DSUD specifically, kung gusto nyo mag-avail ng 4PH. Okay, dumako naman tayo sa mga reports para hindi naman natin mas mapagbigyan naman natin ng reports ng ating mga reporters. Tungkol sa seguridad, pagkakaroon ng libre at AI searchable na national database ng mga batas sa bansa. Kanina pinag-usapan din natin yung AI, no? Ito naman sa national database ng ating mga laws, no? Philippine laws. Pinapanukala. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Planong itulak ni Negros-Occidental Representative Javier Miguel Benitez ang panukalang batas para sa isang libre at AI searchable na national database ng mga batas at jurisprudence sa Pilipinas. Ayon kay Benitez, layan itong gawing mas accessible sa publiko ang mga batas at desisyon ng korte bilang bahagi ng digital public infrastructure para sa hustisya at pagpapatupad ng batas. Anya, may umiiral na quiet injustice sa legal system dahil maraming Pilipino ang saklan ng mga batas na hindi naman madaling ma-access o mahanap ng karaniwang mamamayan. Paliwanag dito, bagamat libre, mababasa ang mga batas sa Official Gazette at Supreme Court e-Library, ang mas kapaki-pakinabang na versyon na updated, consolidated at searchable ay kadalasang nasa likod ng mga mamahaling commercial subscriptions. Binigyang diin niya ang Article 3 ng Civil Code na nagsasabing ignorance of the law excuses no one. Kaya tungkulin anya na estado na tiyaking naaabot at nauunawaan ng publiko ang mga batas. Batay sa datos ng World Justice Project, isa lamang sa bawat 5 Pilipino na may legal na problema ang nagkakaroon ng access sa legal help. Ayon pa kay Benitez, may mga umiiral ng kahalintulad na open legal database system sa European Union, India, Australia, Kenya at Estados Unidos na maaring maging modelo para sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At nga ang ulat ni Marian Bastasa. It's 4:42. Bagong Police Regional Office 6 Director pinag-utos sa mga hepe na palakasin ang ugnayan sa media, lalo na sa pag-uulat ng mga insidente at mga usaping pangkaligtasan ng publiko. Nag-uulat naman si Paul Tarosa.
8: Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinag-utos ng bagong Director ng Police Regional Office 6 na si Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga hepe ng pulisya at mga unit commanders sa Western Visayas na palakasin pa ang koordinasyon sa media, lalo na sa pag-uulat ng mga insidente, krimen at mga usaping pangkaligtasan ng publiko. Ayon kay Brigadier General Tuanyo, ang maagap at tamang pagbibigay ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Bilang dating tagapagsalita ng Philippine National Police, naunawaan niya ang mahalagang papel ng media sa paglilingkod sa publiko sa pamamagitan ng tamang pagbibigay ng balita sa mamamayan. Bagamat kinakailangan pa ang beripikasyon ng ilang detalye, hinihikayat niya ang mga pulis na maglabas ng initial updates hanggat maari. Layunin nito ang mas mabilis na pagtugon, mas matibay na tiwala ng publiko, respeto at profesionalismo sa pakikipag-ugnayan sa media bilang bahagi ng serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: It's 444. Yeah, 444 in the morning. Higit sa 113 million pesos na halaga ng mga puslit na sigarilyo. Nasapat ng Philippine Navy sa dalawang maritime anti-smuggling operations sa Basilan at Sulu. May balita naman si Lesti Cubol.
11: Radyo Pilipinas Report.
12: Daharang ng Philippine Navy sa pamagitan ng Naval Task Force 61 ng Western Mindanao Naval Command ang dalawang magkakahiwalay na maritime smuggling operations sa karagatan ng Basilan at Sulu na nagresulta sa pagkakasamsam ng higit 113 milyong pisong halaga na mga puslit na sigarilyo. Ang unang operasyon ay sinagawa noong 23 ng Mayo sa karagatang malapit sa Tongkil Island, Sulu, kung saan hinarang ng Naval Operating Units ang MBPC Horse. Lula ng sasakyang dagat ang humigit kumulang 282 master cases o kahon na mga hindi dokumentadong sigarilyo na may tinatayang halaga na 42.7 milyon pesos. Isang araw ang nakalipas, isa pang matagumpay na operasyon ng pagharang ang naganap malapit sa isla ng Sibago, Haji Muhammad Ajul Basilan, na nagresulta sa pagkakaresto ng MB La Paz. Ang naturang vessel ay may kargang humigit kumulang 473 kahon ng mga puslit na sigarilyo na may tinatayang halaga na 70.9 milyon pesos. Dahil walang naipakitang legal na mga dokumento ang mga tripulante, hinuli ang mga sasakyang dagat kasama ang mga kontrabando at mga tauhan nito, bunsod ng paglabag ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang mga sasakyang dagat at mga ilegal na kargamento ay dinala sa Naval Station Romulo Espaldon sa Zamboanga City para sa inventaryo at dokumentasyon bago dinala sa Bureau of Customs Port of Zamboanga para naman sa angkop na disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Yes, maraming salamat, Leslie Cubol. Lumako naman tayo ngayon sa usapang pangkalusugan dahil yun nga, meron tayong Ebola outbreak although wala naman sa Pilipinas. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Ito ay kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia. Nakatuwang ang Department of Foreign Affairs sa pagmomonitor sa kalagayan ng mahigit 400 Pilipino sa naturang bansa. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang kaso ng virus sa sinumang mga Pilipino na naniniran at nagtatrabaho doon. Inatasan din ng DMW ang mga manning agencies nito na magsumite ng regular na ulat para naman matiyak ang mabilis na tulong sa mga Pilipinong maaaring maapektuhan. Nagkasundo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtulungan para sa agarang pagpapasaklolo sakaling may magpositibong Pilipino sa Congo at agarang ililikas at ilalagay sa mga itinagang ospital at pasilidad ang sinumang tatamaan ng Ebola virus upang matiyak ang kanilang mabilis na paggaling. Ready po ba yung video ni Olalia dito? Ah, okay. Pakinggan po natin ang pahayag ni Undersecretary Olalia.
13: Po, ayon po sa ating katuwangang DFA po, dahil wala po tayong Migrant Workers Office doon sa nasabing lugar, meron pong mahigit 400 na Filipino po tayo doon, ano? Either temporary, permanent, or mga OFWs, no? Mm-hmm. Yung pong 400 na Filipinos doon naman ay minomonitor po katulad ng mga agency hires natin, yung mga recruitment agencies natin 24/7 ang monitoring nila. Mm-hmm. Kung meron man problema, meron mga naapektuhan, ay sila po ay magsasubmit sa atin ng report at tutulungan mm-hmm. po nila yung kanilang dineploy na OFWs. Yung mm-hmm. po yung umiiral nating protocol. Pero sa ngayon po, wala pong news, wala pong kaming natatanggap na balita sa monitoring natin na may apektado tayong Pilipino. Kung sakali man meron pong maapektuhan ang ating government ay katuwang natin lahat ng ahensya ay tutulong po para mailigtas at mailayo sa pa, kung sino man yung apektado, mailipat natin at mailagay natin sa tamang hospital facility para po magamot natin. Yun po yung ating gagawin.
0: Ayan po ang pahayag ni Undersecretary Olalia. At syempre, kaugnay po niyan, naglabas ng advisory naman ang Philippine Consulate General sa Hong Kong tungkol sa alert level response ng Hong Kong government. So, mula sa Konga, lipat naman tayo sa Hong Kong government or sa Hong Kong. Laban naman ito sa posibleng banta pa rin ng Ebola. Ayon sa Center for Health Protection ng Hong Kong, wala pang kumpirmadong local case ng Ebola sa ngayon. Mabuti naman po. At gayon pa man, pinapayuhan nila ang publiko na iwasan muna ang pagbiyahe sa mga apektadong lugar maliban na lang kung talagang kinakailangan. Nagbigay rin ng CHP o yung Center for Health Protection ng ilang paalala para makaiwas sa pagkalat ng Ebola habang nasa ibang bansa. At ito na nga po yun, madalas na maghugas ng kamay gamit ng ang sabon at tubig o alcohol-based hand rub bago hawakan ng mata, ilong o bibig. Siyempre, alam naman natin yan, no? Kung ano yung mga dapat nating gawin nung, siyempre, naranasan na natin yung coronavirus many years ago. At siyempre, marami na sa ating mga kababayan ang nagdadala talaga ng alcohol or kaya alcohol-based na hand rub. Minsan, keychain yan. Lagi rin ako may dala niyan para protection. At pangalawa naman po, iwasan ng malapit o napakikisalamuha o malapit napakikisalamuyang sa mga taong may lagnat o masama ang pakiramdam. Iwasan din ang paghawak sa dugo, body fluids o mga gamit ng mga posibleng may sakit. Iwasan ang pakikisalamuha o paghawak sa mga hayop na maaring may dalang Ebola tulad ng fruit bats, chimpanzees, gorillas, monkeys, forest, antelope, at porcupine. Siyempre, hindi naman usual dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, no? Yung mga hayop na ito. Pero if ever, lalo na yung mga kababayan natin, mga OFWs na nasa ibang bansa, baka meron mga ganitong klase ng hayop na nagdadala ng Ebola, siyempre, dapat po ay mag-ingat. Iwasan ang paghawak sa mga nasabing hayop. At syempre, siguruhing lutong mabuti ang pagkain bago kainin. Ayon pa sa Philippine Consulate General sa Hong Kong, inilabas ang advisory na ito para sa impormasyon at gabay ng mga Pilipino. And sa ating mga makababayan po, sa Hong Kong at sa iba't iba pang bansa na malapit o kaya yung nandun sa mismong bansa na apektado po ng Ebola virus, mag-ingat po kayo. Sa usapin naman ng health pa rin, meron po tayong report. Mula kay Paul Hapin, mahigit 1,400 pasyente nagpakonsulta sa Bataan Infirmary sa Rapu-Rapu, Albay. Yan po ay nirondahan ni Paul Hapin.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umabot na sa higit 1,400 na pasyente ang nagpakonsulta sa Bataan Infirmary sa islang bayan ng Rapu-Rapu simula nang mabuksan ito sa publiko noong April 28. Batay sa tala ng pamunuan ng naturang healthcare facility na itala ang bilang mula April 28 hanggang May 24 o 27 araw matapos itong buksan para sa mga residente ng Bataan at Karatig lugar. Nasa 1,544 na medical cases ang na-examine ng mga healthcare workers sa pasilidad. Batay sa Albay Provincial Information Office, kabilang sa mga pinakakaraniwang sakit na naitala sa top 5 diagnosis, ang upper respiratory tract infection o URTI, hypertension stage 2, acute gastroenteritis, hypertension stage 1, at community acquired pneumonia. Ayon sa pamunuan ng Bataan Infirmary, patunay ang mataas na bilang ng mga pasyente na malaking tulong ang pasilidad sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa komunidad, lalo na sa mga residente ng isla. Umaasa rin ang pamunuan namunuan na maitaas sa kalaunan ang antas ng pasilidad mula sa pagiging primary care facility tungo sa ganap na infirmary o level 1 hospital upang mas mapalawak pa ang mga serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan ng rapu-rapu. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: 4:54 ng umaga, malapit na tayo matapos. Babasahin ko na yung isa sa mga headlines natin. So inilunsad ngayong araw ang EJK Truth Commission bilang isang independent at civilian-led body na layong magtatag ng isang credible record ng extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Ano, kamusta ka, Tope? Good morning! So ayon sa komisyon, tututukan nito ang pagdokumento ng mga kaso, pakikinig sa mga biktima at survivors at pagbuo ng rekomendasyon para sa pananagutan, reparasyon at reforma sa mga institusyon upang maiwasan ang pag-ulit ng karahasan. Binigyang diini Attorney Raul Pangalangan, Chair at Commissioner for Legal Affairs, na hindi kapalit ng korte ang komisyon kundi isang mekanismo para sa truth-seeking at pagbuo ng makabuluhang public record. Kumbaga para silang tagahanap ng mga ebidensya. Samantala, itinalaga ni OC Cardinal Pablo Ambo David bilang advisor ng komisyon upang gabayan ng integridad, pagiging independent at survivor-centered na proseso ng investigasyon. Kabilang sa mga commissioner, mga eksperto sa forensic science, psychosocial support, edukasyon, at public documentation na pamumunuan naman ni Carlo Conde bilang executive director. Sasagawa rin ang public truth hearings na maaaring bukas o sarado depende sa proteksyon ng mga biktima at inaasahang maglalabas ng ulat kada 6 na buwan at final report sa pagtatapos ng mandato nito. Sabi pa ng mga commissioner, layunin nitong maipreserba ang mga kwento ng mga biktima at magbigay daan sa hustisya, reforma at pagkilala sa kanilang karanasan. Malaking tulong po ito, no? Para sa mga kababayan po natin na naghahanap ng hustisya para sa kanilang mga naging biktima ng EJK. Ayan. Dahil overtime na daw ako. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Kung meron man po mga nakinig sa Ronda Pilipinas. Muli ako po si Joy Camar o ang ligaya na Romonda sa inyo ngayong umaga.
16: Kisingin ang umaga sa mga
0: Ayan, so magpapaalam po tayo.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Paano mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, Maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
21: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
20: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ako po Eduardo Combinido, barangay captain din ha, barangay Manloy. Ang tawago na po nera din ni Edie. O sa nga tagiyahin yung rice mill, nga may mga iba pa kami napundar ng negosyo, like gasolinahan, may building dito, baka ko tayo ng building. Nag-start talaga ako na farming, pagkuhanin hagna. Tapos, nag-start ako pag palitin humay, turo talagunti, miling, namimili, nabubulad. Primero, paghimo ko yun din nga gilingan, damo na istorya. Kaya ano nga, din niya ko hauma pagbutan. Kaya ano ko nga, diri dito ligi dahi. Diri ko no, diri makita kaya sa umaharayo pag-agi. So kung magano man ako, wala ako kwarta. Adi di din among tuna hauma, adi la ako. Diri man ako na ispig nga masusuga dito nga. Ma damo magkakanya amon pag pamiling hasta nga mga nagtitikayhan nagtitikadamuan ako lumay nga napapalit kay matungodan pagtapo na akong man mga tawo nga mga rice farmer nga nag anira humay gin papautang na akong nagsalins ako katungodan panahon nga makuri ng pagbulad ang kumay kay terminala naginuran. Nagkada akong time nga nakakita sa ibang lugar nga may mga mechanical dryer. Amad to, din kuhan ko kung paano makakuha hairahin dryer. Nagumpisa lang ako sa nga dryer. Mga after duha ka season na pagharbisan humay, matungod nga damo na numay nga nakanya ako, di rin na nakakaya na mo sa nga dryer, nagkuhalat ako sa nga dryer. Amad to, sige la, bagan nagsasaba, nagtitikadamuan, humay nga na kanya akong damon, napautang, napapalit ko.
1: So, dako talaga na-challenge sin among kabutangan, kay kuan mga pera ka, siguro, month siguro, nakahalin good lang 100 pesos. Iba, dako gudan ka kuanan ng among kabutangan ng una. Tungo din na ako nasawa nga, kapal moks gihapon, makuanggo diya. Inin iton may kuanggot iya ano ka iton may fighting spirit ba?
2: So hi kami ha Municipal Agriculture Office inin kun ano iton appropriate nga mga hinabang nga pwede naton mahatag ha iya ginahatag. So an amon una nga ginhimo an pagkuha na iya nga maging RSB is registered. So registered na ito hiya. Tapos kaya liwat na ginihimo naton nga usahay resource person sa so dito.
0: Pagkapundar ko ang gilingan na, pagkahimo na namon nila ng gilingan, ang sige na kami nupirit, damo na naduka ko na upir yung mga kuhan, may napautang, as lang nga baga nakarecover kami. Ang baga kuhan na nagdudurda ko ng kuhan namon, din ka nila takuhan tagalan bang sakto bago nag-uupin na lang banghang karigara, dinupira na kunerahin doon. Tika nga operation namon, bagan damo na akong napupundara mga savings namon nga nagukuhan. Dani kang makapalitin tuna, tapos ito nga tuna nga mo gintukuran hin gasolinahan dito ha. Baris, nakaya mo kami building matungudhan. Among ini nga rice mill, nga nang mga bulig hanakong mga tao din ni, nga tinapod akong.

0: Dako bulig. Numero dako ko din doon bulig ito amon din niya among Mulupihan, Manloy, bisan din nga lugar. Mga kasaragpit na yun niya kay iton may damang ahumay, di naman nira maharayo pag tukang ba, pag babalig ya kay may da naman miler din nga napalit. Amay ton dakoin mag-aakuan niya nga naka tindugyan suga din ka dako nga rice mill. Bisan ni nung ataw karuyag nga maka subadton iya agi nga tiniya pamba bisan ni naton pero kay nabilibang ko laya kay numero no waray ko diya magpadarhan mga paghulok ba pag turaw ba iya han nagtitikang palaya
1: damo niya nabuligan in terms iton pag share ito niya mga technologies nga ginihimuan niya kasi farmer example iton kanan iton rice bran. Oh, so diri ito niya ginsusunog, damon gamit for feeds, tapos fuel han iya dryer, tapos bedding han may daytira ko an iglaying project gihapon. So bedding iya para diri magmabaho so dito. So may dagihapon nira garden nga ira gini incorporate ha tuna. Soil medium.
0: Tumbo ako mga future plan damugan mga sige lang ako kuhan yun kuhan upgrade din na akong rice mill dugang mga kung anong makakaya namon i-grab ba mga kuhan masasin ko ito ng mga farmers mga maruyag mag kuhan hirahin yung mga hinsuga din nga negosyo kuhan laha sakripisyo la pagkuan labahin panahon nganin paniguro itong plano nga diri mag-back out.
2: Usapang agrikultura ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 11 minutos gamit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Masarap pong gumalaw ngayon kasi nag-ulan. Inulan po ang ilang bahagi ho ng Metro Manila. Iba'y basang-basa sa ulan. Ano ho? Ingat po lamang madulas ang ating kali. Alip po lamang sa magmamareho ho, iwas-iwas aksidente, iwas ako na po tayo. Igising lang si Mamang Chopper, baka aantok-antok sa Maribela ho yan, delikado yan ho. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada. Ngayong araw, inaasahang papasok po sa bar ang tropical storm na Jiangmi. Ano ho, Jiangmi pangalang doming na lokal. Inusap pag-asa, mababa ang chance nitong maglandfall. Tumama naman sa lupa, ngunit magdadala ito ng mga pag-ulan. Ilang bahagi po naman ang ating bansa. Tulad po ng southwesterly wind flow o yung trap o yung buntot po ng bagyo makararanas ng maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pag-idlan ang ilang mga lugar. Tama po dyan ang Zamboanga Peninsula, ang Barm, Bangsamoro Region, ang Lanao del Norte, Pisamis Occidental, South Cotamato, Sultan Cotarata, Sarangani, Iandabao Oriental, Dumao Occidental, ang Palawan. Simulong magkaroon po ng mga biglang pagbawang paghuhunan lupa na panahong may katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ho naman. Ito sa Metro Manila, labing bahagi ng bansa, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ang asahan na may chance po naman, mga may isolated o yung mga pulupulong pag-ulan na rin po sa ating natawag na localized thunderstorms. Nanatiling mainit po naman ang panahon sa Luzon at Visayas. Pinapayuhan po naman ang lahat na mag-ingat pa rin sa mataas na tason ng heat index at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration o yung tinatawad na heat exhaustion. Ano ho? Ay, abot po sa 42 degrees Celsius hanggang 51. maranas ang heat index o pakiramdam na init ng katawan. Mahigit pong limampung lugar, zone, Visayas o Mindanao po naman. Ano ho? Mataas ang panganib ng heat cramps at heat exhaustion. Aring mauwi po sa heat stroke kapag nagtuloy-tuloy ang physical at aktibidad sa alanin po naman ng araw. Naman limitahan ang pananatili sa labasong mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Uminom ho ng tubig na regular at umiwas daw muna sa tsaka kape o soda. Paano mahilig si Karun? Ingat-ingat na lamang sa aling mga kababayan. Sige!
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Araw po ng Huwebes ngayon na 28 na po sa buwan ho ng Mayo. Hindi 26. Ano ho? Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahera. Karne ng baboy ng baka ng manong. Good morning sa mga nasa pamilihang bayan. Sa mga tendero-tendera natin, smile naman dyan. Presko ha, medyo umulan ngayon ha. Siyempre sa mga nanay, tatay, sa mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating mangisda. Diyang mapagpalang umaga, pati naman sa inyo ho. Nasa mga kayong bahagi ng Kabuluan, Apaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahinggan sila ito ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Biminda po yan. Po tayo sa Facebook, nandiyan po tayo sa Radyo Television. Diyan po tayo sa 104.3 The Capital. Diyan po sa DWCI sa Mipidig, Ilocos Norte. Good morning dyan sa mga nakatutok dyan sa Ilocos Norte. Mayor Regina ho. Hindi po naman sa DWCJ. May party po naman ng Cagayan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat-ingat po lamang sa mga pagmamaneho po natin.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, yung 117 mga armas pala nitong si Senator Bato. Inansila na. Ano ho? Pero pa rin pong apat naman ang mga luxury vehicles. Biscaya Family na ibenta na raw ho ng Bureau of Customs.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 5 minuto kami pa makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tambay po lamang sa mga bumper to bumper report. Magagaling ho sa labas ang ating himpilan. Ano ho? Sa mga lalawigan, sa mga bahagi ng Kapuluan, Mapa Luzon, Mapa Visayas, at maging dyan po naman sa may parte ng Mindanao. E panawagan po ang pick-up. Ano ho? Pihiling yung mga stakeholder ng industriya ng mangga sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries ng mas maayos na tulong teknikal. Isa na mga magsasaka ng mangga ang magkaroon ho ng siyentipikong paggabay sa magitan po naman ng mas malawak na soil sampling. Ayon din po nitong mapataas naman ang kalidad, ang ani at matulungan ng National Mango Action Team na sa pagbalangkas ang mga solusyon para po naman sa industriya. Antala, problema sa petrolyo at importasyon ng bangos sa Pangasinan. Labis na naapektuhan ang mga bangus growers sa Pangasinan dahil po naman sa patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagpapalit po naman sa kanilang kita. Timing fishman ngayon ang hindi mo na nahulugan ang similya dahil po sa mataas na presyo ng commercial feeds at kawalan po naman ng sapat na modernong asilidad. Nanatiling malaking hamon ang kompetisyon laban naman sa mga niangkat o imported na bangus. Mapababa po naman sa presyo ng mga lokal na huli.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Hanggang po na tayo ng report sa labas ng ating himpilan. Ingat lang sa mga nasa biyahe. Basa ang kalye natin ho. SWD muling namahagi po naman ang ayuda sa mga magsasakang kabigdado ng tagtuyot. Diyan po naman sa Cagayan. Ang mga detalye na katutok si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang pag-alalay ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan na nasa ilalim pa rin ng state of calamity. Nitong Miyerkules, ipinagpatuloy ng DSWD Field Office sa Cagayan Valley ang payout ng Emergency Cash Transfer o ECT sa Tuguegarao City at sa Bagao. Bahagi ito ng pinalawak na ayuda para sa mahigit 1,100 corn farmers sa lalawigan kung saan tumanggap ang bawat benepisyaryo ng higit 10,000 bilang panimulang kapital para makatulong sa muling pagkapasigla ng kanilang mga sakahan. Ayon sa DSWD, magpapatuloy pa ang kanilang payout sa mga susunod na araw para makumpleto ang target na 3,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, patuloy po naman ang pagbabantay ng binong task force ng Department of Agriculture at Agrarian Reform para ma-monitor po ang presyo at supply ng mga pangunahing ani dito sa bansa. Nag-aaralan pa rin po naman ng DA ang posibleng pagpapatupad ang price cap sa ilang mga agricultural products. Ayon po nito, ang masigurong patas naman ang kita mula sa mga magsasaka hanggang sa mga retailer sa palengke habang hinaharap po naman ang mataas na presyuhan sa labas. Po itong masiguro ang patas sa kita. Siguro po naman mula sa magsasaka hanggang sa mga retailer sa palengke mga hinaharap po naman natin ang problema sa agrikultura. Sige lang.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantara, SLP Association sa Occidental Mindoro tumanggap po ng 1 milyon pisong halaga naman ng Seed Capital Fund mula naman sa DSWD Mimaropa. Detalye, nandiyan po naman si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tumanggap ng 1 milyong pisong Seed Capital Fund ang Libang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Santa Cruz, Occidental Mindoro mula sa DSWD Field Office Mimaropa bilang suporta sa kanilang mga proyektong pangkabuhayan. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, binubuo ang mga samahan ng 82 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, kabilang sa mga tumanggap ng pondo ang Prosperity Pathways, Hope and Harvest, Bayanihan Community, Gold Digger at New Horizon SLP Associations. Gagamitin ng SLP Associations ang pondo para sa mga proyektong pangkabuhayan tulad ng rice retailing, feeds retailing at buy and sell enterprises. Kasabay ng paggagawad ng Seed Capital Fund, tinalakay rin sa aktibidad ang kahalagahan ng maayos na pamamahala ng pondo, pagkakaisa ng samahan at aktibong partisipasyon ng mga miyembro upang masuportahan ang kanilang mga kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
3: Andala, higit po naman sa 200,000 pisong halaga naman ng Seed Capital mula po naman sa DSWD Bicol Region. Napalago ng SLP beneficiary sa Kamaling Albay. Tinimuna natin ang mga detalye niya. Nakatutok si Ellen Grace Balean, Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Napalago ng Kitinday Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Kamalig Albay ang kanilang negosyong AgriVet Supply matapos magsimula gamit ang 225,000 na puhunan mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sa loob lamang ng isang taon, lumawak ang kanilang operasyon mula sa simpleng tindahan ng agricultural inputs tulad ng mga binhi at pataba tungo sa pagbebenta ng iba't ibang pangunahing pagkain gaya ng bigas, gulay, itlog at karne kasama na rin ang food at non-food groceries at mga sako-sakong animal feeds. Kaugnay nito, bumisita ang mga kawani ng DSWD SLP sa naturang asosasyon bilang bahagi ng patuloy na pag-monitor at suporta sa mga proyektong pangkabuhayan sa rehiyon. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng ganitong mga intervensyon na mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo at makapagbigay ng abot-kaya at masustansyang pagkain sa komunidad alinsunod sa mga hangaring pang-sosyo-ekonomiko ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Helen Balean ng Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, Smart Farming Technologies inilunsan sa Luneta Urban Garden. Ibang binuksan ang Russell Park Urban Garden sa Burnham Green. Tulong po ng DA, Bureau of Plant Industry at mga pribadong sektor. Nilagyan ho ng greenhouse. O, nilagyan ng greenhouse ng automatic nutrient dosing system. Saan ang pagpapakain at pag-alaga sa mga pananim maaari nang kontrolin it lamang ang mga mobile phone. Ay, na talaga ha?
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
3: Samantala, Dar Ilocos Region, hinasa ang kabataang filmmaker sa Pelikula Agrario 2026. Dayan ha, Pelikula Agrario. Balaganapin yan. Ng mga eskwelahan, pinapanood, may mga film showing na ganyan. Inuha na natin ang mga detalye mula ng mga kay Mildred Coquia, Radyo Pilipinas na yung.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hinansan ng Department of Agrarian Reform Ilocos Region na ang kakayahan ng mga kabataang filmmakers mula sa iba't ibang state universities and colleges sa Region 1 sa pamamagitan ng Pelikula Agrario 2026 Online Film Laboratory. Pinungunahan ni Director Zig Dulay ang seminar workshop na tumalakay sa directing, screenwriting, cinematography at editing bilang paghahanda para sa DAR Central at Regional Film Festival. Kabilang sa mga kalahok ang 10 student representatives mula Pangasinan State University Santa Maria Campus kasama ang kanilang advisor na si Mark Jason Marinas. Lumahok sila sa Agrarian Reform Beneficiary at Agrarian Reform Beneficiary Organization film categories bilang kinatawan ng Pangasinan. Aabot sa 17 teams mula sa iba't ibang SUC sa Region 1 ang sumali sa Patimpalak na layuning hikayatin ng kabataan na ipakita sa pelikula ang mga kwento ng tagumpay ng Agrarian Reform Beneficiaries. Ayon sa DAR Pangasinan, mahalaga ang partisipasyon ng kabataan upang maipakita ang misyon at bisyon ng ahensya sa pamamagitan ng pelikula. Nakatakda namang simula ng PSU Santa Maria ang kanilang film production bago ang pagsusumite ng entries sa Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Maraming salamat, Builder Cookie ng Tayug, Pangasinan. Sunod natin ang naga. 7 milyong pisong halaga ng intervensyon mula naman sa Organic Agriculture Program na gawad sa 2 kooperatiba. Mga detalye nakatutok si Maria Sanieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Aabot sa 7.1 million pesos ang halaga ng interventions na tinanggap ng 2 grupo matapos ang ginanap na turnover ceremony para sa Organic Agriculture Livelihood Projects na ginanap sa Regional Rice Convention Center ng DA Bicol sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Nakatanggap ang Pamplona Esperanza Riverside Agriculture Cooperative ng kabuuang 3,731,000 pesos na halaga ng iba't ibang mga interventions. Kabuuang 3,744,000 pesos na halaga ng mga interventions naman ang tinanggap ng Panganiban Organic Producers and Processors Association. Bukod dito, nakatanggap din ang mga ito ng tig 1 million pesos na halaga ng solar-powered irrigation system. Sa kanyang mensahe, sinabi ni DA Bicol Organic Agriculture Program Focal Person Dr. Maria Cristina Campita na magpapatuloy sa participatory guarantee system organic certification ang mga naging benepisyaryo ng OALP. Nabatid na ang OA ay isang programa ng DA na layuning masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasakang nagsusulong ng organikong pagsasaka. Bukod dito, layunin din ang programa na maihatid sa mga benepisyaryo ang mga intervention sa ilalim ng Organic Agriculture Livelihood Project. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Good morning muna sa ating mga binamanong textes. Ano ho? Nakatutok agad sa atin ay sa Beltran family at dyan po sa may parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Kay Ganghang Yuji sa mga Batang Pio, 79. Sa 79 batch po naman ng NEI. Good morning din. Kay Dr. Manuel Caday, nakatutok dyan sa USMA. Din si Irene Enrique Sasol, dyan naman sa may Washington, IUSFA pa rin. Okay, mga binibisaryo, mga grady po naman ng DAR sa Batanes. Ang nakilak po naman sa ARB Summit 2026. Detalye, nandiyan po naman sa Rodeline Amboy, Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Aktibong nikilhok ang mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Batanes sa ginanap na ARB Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo sa Batanes at upang makilhok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawa ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya
10: sa Araneta City. Para po ang ating mga kooperatiba ay madalas sa merkado ang kanilang mga produkto. So yun po ang kanyang para pinaka-objective, ang i-showcase ang ating mga lokal na gatas sa isang mas malaking merkado.
3: Yun, mas maganda, timing na timing sana yan, Sir Ian, kung yung mga gatas na yan, Lunata Festival naman, patikim natin dyan sa Senado para makatikim ng gatas yung mga senador. Medyo lumamig na ba yung mga ulo na siguro?
10: Tama mo yan, Kahiro. Iyaano ho namin yung suggestion na yan.
3: Oh, na kailangan lang ng gatas kasi puro mga issue at mga balitaktakan na lang ginagawa. Siguro yung makatikim ng gatas man lang, baka medyo mabago na ang direksyon. Ano? Aliban ho dito sa Premier Hujun 1 na pinagdiriwang natin na World Milk Day, eh kasabay pa ho ba yung mga lokal na pagdiriwang? Parang yung Malig Dairy Festival sa Isabela, meron din yan. Ayun naman meron yan. Ano ho? Banang Hulyo naman yung Bohol Dairy Festival. Sa buwan ng Hulyo naman. At meron din naman sa yung Milk Day nga na gagawin dito sa Quezon.

0: City, yung Junio at Primero, nagpuntipon yung iba-ibang dairy farms, maging kooperatiba, galing po sa iba-ibang bahagi ng Luzon, magbenta ng mga gatas, kasong puti, mga yogurt, ice cream, ano ho. Ano pa bang inaasahan natin na mangyayari at mga aganapan dyan sa araw na yan?
1: Para po sa mga araw na ito, meron po itong mga free days mula sa ating mga kooperatiba. Kasabay po nito ay meron din silang mga exciting na games ang kanya-kanya mga kooperatiba. So hindi ko pa po alam kahiro kung anong hinanda ng ating mga kooperatiba at ng mga exhibitors. Pero ang masasabi lang po ay siguradong ito ho ay masaya at pang-pamilya.
0: Okay, may mga tanong na pumapasok, Sir Ian. Ano ho ba yan? May bayad ba yan pagpasok sa dairy fair? At ano-anong produktong pwede naming mabili? Yun.
1: Marami po. Depende po yan sa kooperatiba. Pero kadalasan po, ang ating mga local na kooperatiba, merong ice cream, merong yogurt, merong fresh milk, at merong mga cheese. Kasama rin po pala dito, kahiro, ang iba pa pong mga brands ng gatas sa bansa. Kasama namin dito ang Nestle Philippines. Kasama rin po namin dito ang Alaska. At ang iba pa pong mga dairy brands sa pribadong sektor, kagaya ng Carmen's Best at Dairy Queen.
0: Magpasok daw po sa mga dairy fair na yan, partikular yung sa June 1, po ba may bayad? Libre po ba yan? Pwede bang makita daw sa YouTube yung mga produkto at yung mga presyo at magkakano daw yun? Pwede daw bang makita yung mga yan?
1: Pwede po. Ito po ay libre po. Libre po ito para sa publiko. June 5 hanggang June 7 sa Farmers Plaza. Basta po pagbukas ng mall ay bukas na rin po itong exhibit na ito.
0: Ligtas daw ho ba at dumaan daw pa sa mga pagsusuri yung mga gatas na binibenta ron? Yung daw ho ba mga produkto na binibenta, matitiyak daw ho ba yung kaligtasan? Ito, may mga nagtatanong ng ganyan.
1: Pwede pong paulit ka, Hiro?
0: Pwede na sa text. Yan daw ho ba mga produkto sa dairy fair? Dumaan po sa mga pagsusuri na ginagabayan ng NDA?
1: Sensa po, parang hindi ko po narinig yun.
0: Yun daw ba mga produktong mabibili ho dyan sa event na yan, may daw dumaan ho sa mga pagsusuri? May gabay daw ho ba ang NDA do sa mga produkto?
1: Opo. Dahil po ngayon sa panibagong batas ng Livestock Animal Industry Development, Competitiveness Act, ang NDA na po ang regulatory body. Kaya ang NDA na po, nakuha na po niya ang ibang functions ng FDA. So, lahat po ito ay sinusuri ng NDA para ligtas para sa publiko.
0: May mga pumapasok pa rin text dito, Sir Ian, ano? Ilan ito? Dalawa. Paano daw ho maging membro ng mga dairy cooperative sa bansa? At ano daw ho yung gatas na mas mataas ang taba? Gatas ba ng baka o kalabaw? Yan, yeah, muna dalawang tanong na yan.
1: At pasensya po, Hira. Ano po ang unang tanong?
0: Unang tanong, paano daw ho maging miyembro ng mga dairy cooperative sa bansa? Yun.
1: Para maging iba-iba po kasi ang patakaran no, ng bawat kooperative sa bansa. Pero ang una po ay siguro ay maghanap ng kooperative kung saan yung gusto mag-miyembro. Tapos alamin po yung kung paano yung mga steps na maging miyembro noon. Pero kung gusto po nila maka-avail ng mga gatas ng baka mula sa National Dairy Authority, susulat lang po sila ng letter of intent. Wala naman po itong format. And then, pagkatapos po nun, ipupuntahan ng National Dairy Authority yung kanilang area, titignan. Then, dun po madedetermine kung ilang baka po ang kaya nila alagaan.
0: Okay, ito pa mga follow-up questions. Anong gatas na po yung mas mataas ang taba? Anong gatas ang mas mataas ang taba? Gatas ng baka o kalabaw? At gaano katagal bago masiro ay yung mga sariwang lokal na gatas?
1: Kung doon naman po sa taba, sa pagitan ng kalabaw at sa baka, mas mataas po ang taba ng sa kalabaw. Oh. Kaya mas maganda po ito gawing ice cream at iba pa pong mga produkto. Pero, mas marami po ang production ng baka.
0: Mas marami production ng baka, okay?
1: Opo. Kaya kung nais po natin ang milk sufficiency, kailangan po natin mag-focus sa mga baka.
0: Okay. Tama daw ho ba? Tama ba o mali? Sinasabi rin ni, ang tsokolate daw ho ba'y maaari rin ihalo sa gatas? Tsokolate, pwede daw ho ba ihalo sa gatas yan? Ang chocolate
1: ang milk, lang, pwede. Opo, pwede po. Meron po tayo ng mga choco milk. At Para po sa mga bata, minsan, dahil yung iba, lactose intolerant, no? Pag hinaluan po natin ang chocolate, ay mas mababawasan po ang lactose nito. Kaya mas gusto po ito ng mga bata, pati na rin po dun sa mga lactose intolerant na matatanda.
0: Ibig sabihin, yung kondisyon kung saan sumasakit yung tiyan ng ilang mga kababayan natin pagka umiinom ng gatas, may ganun eh. Kumisa nga, pagsakit ng tiyan, dire-diretso na eh.
1: Opo. Minsan po kasi kahiro nabibigla. Kaya ang chocolate po ay ginagamit para magkaroon naman po ng lasa at flavoring.
0: Okay.
1: Itong gatas.
0: Sabi pa ng isang tanong, ano ang mas masustansya? Sariwang gatas, yung fresh milk daw, yung mga tinitimplang powder na gatas na puno ng asukal.
1: Ang kung titingnan po natin sa masustansya, syempre po ang fresh milk.
0: Smilk,
1: lahat naman po ng bagay pag fresh, ito po yung masustansya. Kagaya ng sabihin natin sa juice. Kung ginawa natin ng isang prutas bilang juice na fresh, mas masustansya ito kaysa sa tinitimplang powder.
0: Tama ba yung tawag sa tradisyonal na Pilipinong puting keso na gawa sa gatas ng kalabaw, suka o kalamansi? Yung mapagawa ng kesong puti, ganun, hinahaluan ng suka o kalamansi?
1: Sa katunayan po, Kairo, hindi ko po alam ang proseso kung paano nila ginagawa ang kesong puti. Pero sa pagkakarinig ko po, ay may hinahalo nga po nito. Hinahaluan po ng mga produktong ito.
0: Okay.
1: May ingredients na ito.
0: Ito ba yung nangyayari, Sir Ian, ano? Bang pagpapatugtog ho ng banayad, parang lalagyan mo ng musika, music, yung loob ng kulungan, eh malaki daw ang nagiging tulong nito eh, para mas maparami yung gatas ng mga baka. Totoo ba yun?
1: Totoo po ito, Kahiro. Kasi ang
0: music lover pala sila, ha?
1: Opo, dahil ang mga baka po, kailangan nila ng relaxing environment. Dahil kapag sila ay stress, nagagamit po nila yung kanilang enerhiya, nababawasan yung kanilang gatas. Kaya nakakita na po ako ng mga, meron po tayo dito niyan sa Pilipinas. Meron tayong farm na nagpe-play ang classical music sa mga speakers.
0: Oo, pala lahat ng mga recording studio, lagyan na natin ng farm.
1: Tama. Tama po. Pero totoo po yan, kahit po sa ibang bansa, sa New Zealand, ginagawa rin po nila yan.
0: Ganon. Okay, pero mga ilang dagdag pang katanungan bago tayo magpaalam. Ano ho naaapektuhan naman ng Super El Nino yung mga bakit kalabaw sa ng mga pinagkukunan ng gatas natin ngayon?
1: Pasensya po, Kairo.
0: Paano ano po naaapektuhan? Meron tayong Super El Nino na inaabangan eh. Paano naaapektuhan ng Super El Nino na yan yung mga bakit kalabaw na pinagkukunan natin ng gatas?
1: Meron pong dalawang paraan, no, kung paano nakaka-apekto yung El Nino, Kairo. Yung isa po dyan, pag mainit yung supply po ng pagkain.
0: Pre, pati yung mga dahon na mga damo na kinakain nila, nanunuyot yan, nawawala yung mga nutrients sa kailangan yan.
1: Totoo po yan. Kaya po inaabisuhan namin yung mga dairy farmers, mga magagatas, na bago pa mag-El Nino, mag-stock na ng pagkain, naka-silage. Pangalawa naman po, Kahiro, yung temperature, pag mainit, nasistress yung mga baka. Hindi sila komportable. At pag hindi po sila komportable, nahihirapan sila gumatas.
0: Sige po, Sir Ian, siguro yung sa huli, yung panawagan na lang natin sa magaganap po event sa June 1st?
1: Apo, sa June 5 to 7 po, inaanyayahan ko po ang publiko na pumunta sa Farmers Plaza para sa dairy fair. Ito po ay dinesign talaga ng National Dairy Authority, unang-una para sa ating mga kooperatiba, para maka-access sila ng merkado. Ito po ay lokal na gatas. At pangalawa naman po ay para sa mga pamilya na gustong pumunta at tumikim ng mga lokal na gatas. Suportahan po natin ang lokal na industriya.
0: Yun. Oy, muli maraming salamat, Sir Ian Carogbayani. Sir, mabuhay ka, ingat ka, stay safe, and good
1: maraming
0: morning. Balikan
1: mo
0: na yung sumba
1: po,
0: mo. Good morning, gatas mo.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you po. Maraming salamat. Thank you.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Sir Ian Caro Agbayani ng NDA. Ako na tayo sa ating Agritorial-Editorial.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tamunin nyo yung muling bantaho ng isang tinatawag na Super El Nino ngayong 2026. Ilama isang simpleng usapin ng mainit na panahon yan. May isang pampansang krisis na direktang lalatay ating pong agrikultura kabuhayan po ng milyong-milyong nating mga Pilipinong kababayan. Ino sa mga pinakahuling ulat to ng pag-asa at maging sa mga eksperto. Mas mataas ang posibilidad na maranasan ang matinding tagtuyot mula sa kalagitnaan ng taon. Papatuloy pa hanggang sa susunod na mga buwan. Para po ng ganitong banta, hindi sapat ang patingi-tinging solusyon. Kailangan natin dito maging maagap, alawakan at radikal na aksyon. May salbang ating food security at lokal po namang ekonomiya. Ang agrikultura ang unang sumasalo. Pinakamalubang hataw po ng Super El Nino. Wala ng sapat na ulan, ang mga pangunahing pananim at pinagkukunan ng pagkain, nahaharap po naman sa talagang tiyak na isang peligro. Pag sinalan tayo mga sakahan, domino effect ko yan. Buhayan ng ordinaryong mamamaya. Pagkubog sa utang ng mga magsasaka, yung pagsipa ng presyo ng pagkain, yung mga panganap din sa mga outdoor workers, hindi lang magsasaka ho, ang apektado dyan. Sa construction workers, yung mga delivery riders natin, naharap din po sa matinding panganib, ang nilang kalusugan sa extreme heat habang sila yung mga nagtatrabaho naman. Hindi na natin pwedeng daanin pa sa bahala na. Mga nagbabadyang krisis na yan. Ano ho? Kamat, naglabas ho ng mga abiso ang Department of Agriculture tangang tsakin na ang tulong ay mabilis na makararating sa mga nangangailangan. Apat, unahin po naman ang ating pamahalaan na pamamahagi ng mga drought tolerant seeds, pagpupondo sa rainwater harvesting system, pagtiyak po naman sa gumaga ng mga irigasyon. Kasabay ay kailangan maging transparent at maingat sa pagbalanse sa importasyon. Bang hindi naman malugi at mapag-iwanan ng ating mga lokal na magsasaka sa oras po naman ng anihan. Ang disiplina sa pagtitipid ng tubig at kuryente ay hamon sa bawat isa. Ngunit ang mas malaking responsibilidad ay nasa kamay po ng mga namumuno sa atin. Kahandaan ngayon ay magdidikta. May makakain bang bansa bukas? Ngating hintahing tuluyang mabitak ang mga lupa, sakahan, bago tayo kumilos.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Muli ang ating pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakit matatapang ho nating mangingisam. Magandang umaga, saludo ho kami sa inyo talaga. Na kaming oras, sa ngalan po natin mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao, EWCI sa may PD Gilocos Norte, CJ sa may Cagayan. Thank you. Sa lahat sa RP1, ano, sa lahat na himpilan ng Radyo Pilipinas, nationwide, thank you. King sa 104.3 na Capital, ayun. Ang ngalan nila Roger Cruz, Lori Bumatayo, Roman Malirin, Arnel Villamor. Panin po natin sila Dito Soriano, Susan Barbeta, Gemma Trocamora. Diyan pa rin po naman sila Sam Reyes, Mercil Malimbanjo, Lusungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Sa ngalan pa rin po natin mga producer, sila Julius Gonzalez, Kiso Batirambulo, Kino Ilustre Robregado, nagihiwan. Namang bagay na matindap tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Po ay isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayo magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Oportunidad para sa mga Pilipino.
1: Headlines.
0: Vietnamese President Tho Lam nakatakdang bumisita sa Pilipinas para sa isang state visit.
1: Headlines.
0: Defense Secretary Gilberto Chordoro nakipagpulong sa Senador ng Estados Unidos para sa pagpapalakas sa alyansa ng Pilipinas at Amerika.
1: Headlines.
0: International Criminal Court itinakdang Nobyembre 30 ngayong taon bilang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Mga balitang makinis at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Marila. Ngayon po'y araw ng Webes, May 28, 2026. Muling sumasenyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas at Japan, mas pinalakas ang relasyon sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa, patuloy na lumalakasin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas pinalakas at itinaspa ng Pilipinas at Japan sa pinakamataas na antas ang kanilang ugnayan at partnership na nagpapakita ng pambihirang tiwala sa isa't isa. Itong inanunso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging remarks sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League meeting na bahagi ng kanyang aktibidad sa Japan State Visit. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership ay naipakita ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa kauna-unahang pagkakataon. Sumasalamin niya ito sa pambihirang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Sa paggunita ng ika-70 anibersaryo ng ugnayan diplomatiko, muli rin pinagtibay ng Pangulo ang magkatulad na pagpapahalagaan ng Pilipinas at ng Japan para sa maritime democracies at commitment para sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Allow me therefore to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tatlong bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan ang inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ito'y matapos na lagdaan ang nasabing partnership agreement sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Kabilang sa mga kasunduang ito ang pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, connectivity, smart city technology, AI at data systems, gayon din sa digital services at iba pang mga infrastructure projects. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga memorandum of understanding na mapabilis ang modernisasyon sa bansa at makapagbigay ng mas maayos na serbisyo at dagdag na kabuhayan para sa mga Pilipino. Inaasahan ding makakatulong ang mga proyektong ito sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapaganda ng internet connectivity at paglikha ng mas maraming trabaho sa sektor ng teknolohiya at digital innovation. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Japan ang matagal ng ugnayan at pagtutulungan para sa pagunlad ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Lalo pang lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan kasunod ng paglagda ng Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at ilang nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang kasunduan, bahagi ito ng pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, marketing technology, artificial intelligence o AI-driven infrastructure at intelligent city solutions. Kabilang sa mga kumpanyang lumagda sa partnership agreements ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, patunay ito ng matibay na kumpiyansa ng Japanese investors sa Pilipinas.
3: importante ito for cyber.

0: security, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city, which according to Ayala, it will be really modern and really high-tech.
1: Samantala, sinabi rin ni Secretary Roque na inaasang makakatulong ang mga kasunduang ito para magkaroon ng mas maraming trabaho sa bansa. Ngayon din ang pagkakaroon ng mas madaling access sa mga serbisyong pinansyal tulad ng online banking at digital payments. Makakatulong din ito para sa mas modernong komunidad na may maayos na internet, teknolohiya at public services para sa mga Pilipino.
0: Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. Then when they invest, syempre, they may mga indirect industries, let's say the restaurants, the retails, and so many other indirect industries that will grow also because of the investments of these Japanese firms to the Philippines.
1: Si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Mas matatag na Philippine-Japan parliamentary cooperation sa gitna ng global security at economic challenges. Sinusulong ni Pangulong Marcos. Narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinatulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippine Parliamentary Friendship League. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagsusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Anya, pinaplanong pag-angat ng Philippine-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership, sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulong Anya proactive role ng Tokyo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation maging ng supply chain. Samantala, sa panig naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi, ipinunto nito ang pangangailangan na maipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng best practice ng mga mambabatas ng dalawang bansa, lalo na anya sa pagitan ng mga mas nakakabatang mambabatas. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga makabagong idea at kooperasyon at tutugon sa mga nararanasang hamon ng dalawang bansa, halimbawa sa linya ng climate change at makabagong pamamaraan sa agrikultura na ginagamitan na ng digital technology.
4: For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Sa iba pang mga balita, kapwa magbebenepisyong Pilipinas at Israel sa isa't isa sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, sa pamamagitan nito ay mapagtitibay ang kanilang alyansa sa larangan ng Artificial Intelligence o AI, semiconductor design at critical minerals. Ibinahagi rin ni Kirsch sa Bagong Pilipinas ngayon na makakatulong sila sa Pilipinas dahil sa AI expertise ng kanilang bansa. Ang mineral resources ng ating bansa, lalo pa sa limitado anya, ang mapagkukunan nito sa kanilang maliit na bansa.
5: You need to understand that there are gaps in the size and you have plenty of nickel and other different important minerals that you have. What Israel has to offer is the tech side. We are advanced whenever it comes to AI and cybersecurity and other technological solutions because we have scarcity of minerals and other things. So I do identify that that can be the partnership between Israel and the Philippines in this respect.
1: Samantalang pa kay Ambassador Kirsch, bumubuo ng Pilipinas at Israel ng isang Memorandum of Understanding para sa Critical Minerals Cooperation matapos ang pagbisita ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Undersecretary Severino Rodolfo sa Israel. Anya, wala pa siyang mababanggit na specifics pero patungkulan niya ang MOU sa technological solutions sa AI, cybersecurity at iba pa. Bukod dito, sinabi rin ni Ambassador Kirsch na may nakikipag-ugnay na rin sila sa Department of Information and Communications Technology para sa pagbuo naman ng hiwalay na MOU sa cybersecurity. Anya, mahalagang pundasyon ng leadership, academics at private sector sa partnership na ito ng Pilipinas at Israel. Dagdag pa ni Kirsch, ang Pilipinas ay hindi lamang pwedeng magsilbing mineral source ng Israel, kundi may mahalagang potential din ang Central Luzon bilang Luzon Economic Corridor, lalo na sa high-tech industry.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Napatakdang bumisita sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1 ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Tatalakayin sa bilateral meeting ng dalawang leader ang usapin sa trade, investment, food security at defense cooperation. Itong kauna-una ang state visit ni President Tho Lam sa bansa mula nang maupo siya sa pwesto bilang Pangulo ng Vietnam. Matatandaang nagsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam noong Hulyo 12, 1976. Pinagtibay naman ang dalawang bansa ang kanilang strategic partnership noong November na 17, 2015.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakipagpulong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro kay US Senator Tammy Duckworth sa isang courtesy call sa Makati City. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapalalim pa ng kooperasyon sa ilalim ng siyensya ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagpalitan din sila ng pananaw hinggil sa mga kasalukuyang hamon sa seguridad, depensa at regional partnership sa Indo-Pacific region. Si Senator Duckworth ay miyembro ng US Senate Armed Services Committee na nakatutok sa mga usaping may kaugnayan sa pambansang seguridad at depensa ng Amerika. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense partnership sa gitna ng umiiral na mga hamon sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tinakda ng International Criminal Court o ICC ang November 30, 2026 bilang petsa ng pagbubukas ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, ginawa ang desisyon matapos ang status conference kung saan tinalakay ang mga sinumite ng prosecution, depensa at mga kinatawan ng mga biktima, pati na rin ang mga kinakailangang paghahanda sa paglilitis. At ayon sa korte, may mga natitirang procedural matters na kailangang tapusin bago ang trial. Kabilang dito ang kumpletong disclosure ng ebidensya at iba pang preparatory steps upang matiyak ang patas at maayos na paglilitis. Binubuo ang Trial Chamber 3 ni na Presiding Judge Joan Corner kasama sina Judges Kibong Paek at Nicholas Gilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinagutos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, kailangan ng updated na pagsisuri matapos maghain ng motion ang kampo ni Duterte tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi ng depensa na ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Dahil dito, pansamantalang pinagpaliban ng ICC ang pagtakda ng eksaktong petsa ng trial habang iniintay ang resulta ng bagong medical evaluation. Tinalakay rin sa status conference ang pagsusumite ng ebidensya, paggamit ng mga wika sa paglilitis at target na petsa ng pagsisimula ng kaso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Himpapawin ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Handa ang Bureau of Immigration na ipaalam sa Sandigan Bayan sakaling tangkayng umalis ng bansa ni Senador Dante Marcoleta at tatlo pang individual na saklaw ng Precautionary Hold Departure Order. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nakatanggap na na ang ahensya ng kopya ng kautusan mula sa Sandigan Bayan at maaari nila itong beripikahin sakaling makita ang mga sangkot sa alinmang international ports. Sinabi rin ng BI na wala pang naitatalang kamakailang biyahe sa abroad sina Marcoleta, dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Samantala, matatanda ang naglabas ng PHDO ang Sandigan Bayan matapos silang pangalanan sa kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagbibigay ng regalo sa mga opisyal ng gobyerno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naharap naman sa reklamong plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa reklamo na nakatanggap si Escudero ng daang-daang milyong pisong kickback mula sa ilang flood control projects sa pamamagitan ng isang taga-pamagitan nakabatay mga paratang sa testimonya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing sangkot umano si Maynard Ngu bilang bagman ng senadora. Maring tinanggi ni Escudero ang mga aligasyon at giniit na walang ebidensyang magpapatunay na tumanggap siya ng pera. Anya, nakabatay lamang ang reklamo sa mga pahayag at hindi sa mga konkretong ebidensya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na kumikilos pahilagang kaluran ng Tropical Storm Zhang Mi at inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o sa Biyernes ng umaga. Kapag nasa loob na ng PAR, tatawagin itong Doming. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalakas pa ang bagyo at maaaring maging isang ganap na typhoon pagsapit ng Sabado habang nasa bahagi ng Pilipinas o ng Philippine Sea. Bagamat marit ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, posible pa rin magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa extreme northern Luzon ngayong weekend. Inaasahan ding palalakasin ng bagyo ang habagat simula naman sa Sabado na maaaring magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at mga lokal na pamahalaan na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor sa mga susunod na weather update.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mahigit sa 4 milyong family food packs naka-standby na bilang paganda sa pagpasok ng bagyong Doming. Naritong balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Doming. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pa itong umabot sa typhoon category. Bukod naman sa food packs, nakahanda na rin mahigit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong may paparating sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy ang maigpit na pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Itong kinumpirma ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Nakatuwang ang Department of Foreign Affairs sa pagmamonitor sa kalagayan ng mahigit sa 400 Pilipino sa naturang bansa. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang kaso ng virus sa sinumang mamamayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon. Inatasan din ng DMW ang mga manning agencies nito na magsumite ng regular na ulat upang matiyak ang mabilis na tulong sa mga Pilipinong maaring maapektuhan. Nagkasundo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtulungan para sa agarang pagsasaklolo sakaling may magpositibong Pilipino sa Congo.
8: Yung pong 400 na Filipinos doon naman ay minomonitor po katulad ng mga agency hires natin, yung mga recruitment agencies natin 24/7 ang monitoring nila. Kung meron mang problema, meron mga naapektuhan, ay sila po ay magsasubmit sa atin ng report at tutulungan po nila yung kanilang dineploy na OFWs. Yung po yung umiiral nating protocol. Pero sa ngayon po, wala pong news, wala pong kaming natatanggap na balita sa monitoring natin na may apektado tayong Pilipino.
1: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang mga balita, muling nagpatupad ng balasahan ng Philippine National Police o PNP sa hanay ng ilang matas nitong opisyal. Batay sa nilabas na kautusan, tinalaga si Police Brigadier General Arnold Ibay bilang bagong hepe ng National Capital Region Police Office. Papalitan naman niya si Police Brigadier General Randy Arceo na ililipat sa Personnel Holding and Accountability Unit. Samantala, may mga bagong assignment din sa Directorate for Research and Development habang tinalaga naman si Police Colonel Ledon Monte bilang bagong PNP Commandant of Cadets.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kamara on track na ipasa ang mga priority bills ng LEDAC o Legislative Executive Development Council. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: On track ang Kamara de Representante sa pag-aproba ng mga panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito ay matapos aprobahan sa ikalawang pagbasa ang limang mahalagang panukala ngayong Linggo. Sa pamamagitan ng Viva Voce Vote, inaprobahan ng Kamara ang mga panukalang may kinalaman sa ekonomiya, social welfare, digital safety at transparency sa gobyerno. Patunay ito ng patuloy na pagtutok ng liderato ni na Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos sa legislative agenda ng administrasyon kasabay ng paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga inaprobahan sa ikalawang pagbasa, ang pagkapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Right to Information Act, Child Online Safety and Protection Act, panukalang laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news, at pagpapalawak ng National Feeding Program bilang National Nutrition Program. Nauna lang naipasa ng Kamara sa ikalawang pagbasa noong nakaraang Linggo ang House Bill No. 8389 o ang kauna-unahang Anti-Political Dynasty Bill na umabot sa naturang yugto sa kasaysayan ng Kongreso. Sa kasalukuyan, papalapit na ang Kamara sa pagtupad sa halos kalahati ng 52 priority bills ng LEDAC matapos maipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang 20 priority bills sa unang taon pa lamang ng 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mas pinigding pa ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC, at child sexual abuse or exploitation materials o CSAEM. Ikinatuwa ng Cybersecurity Investigation and Coordinating Center o CICC na naipasa na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, mahalaga ito para ma-update at makasabay ang batas sa advancement sa mga uri ng online child abuse at pornography, lalo na at nagagamit na rito ang artificial intelligence at iba pang makabagong teknolohiya. Gitpa ni Paraiso, kailangan nang ngipin ng batas para mapanagot ang mga kriminal na may kinalaman sa pang-abuso at exploitation ng mga kabataan online.
11: Ang AI-generated na child pornography, victimless crime. Di ba parang kahit kopyahin mo yung image sa isang bata, pero ang AI-generated pornography, child pornography, victimless crime. So, kailangan talaga magkaroon ng legislation na maparusahan yung mga taong gumagawa nito. No? At again, because of the advancement of technologies, our laws really have to catch up with these advancements. So, our laws could be not only relevant, but effective in enforcement.
1: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pagpilit na pagbutuhan ng pagtalakay sa Remote Voting Rule Amendment, senyales na talo ang argumento ng kabilang panig ayon kay Senator Ping Lacson mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Binigay ni Senator Ping Lacson na ang pagpilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide the House o magbotohan ng mga senador noong Martes ng gabi para talakayin ang panukalang amyenda sa rules para sa remote voting ay pag-amin na wala sa kanilang panig ang katotohanan o batas. Matatandaan noong Martes ng gabi ay naging mainit ang debate ng mga senador nang ipresenta sa plenaryo ang motion na payagan ng online na pagboto sa sesyon ng isang senador. Kwestiyon ng minority bloc na kinabibilangan ni Lacson ang procedure ng pagtalakay sa panukalang amyenda sa Senate rules. Anya, tila binypass ang Committee on Rules na hindi pa nabubuo at wala pa ring chairman ngayon. Tanong ni Lacson, kaya ba nais mauwi sa botohan ng usapin ay dahil alam ng kabilang panig na talo ang kanilang argumento at naisa nilang agad matapos ang debate. Binanggit rin ni Lacson na tinawag niyang dirty tactics ng majority bloc dahil sadyaan niyang pinahaba ang recess at ang interpellation ng isang hiwalay na panukala para hintayin makaalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi rin anya agad pinaalam sa minority na planong talakayin ang plano ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Pinaliwanag rin ni Lacson na nagpa siya ang minorya na mag-walk out at maiwan si Minority Leader Tito Soto para questionin ang quorum at mag-motion na i-adjourn na ang sesyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Food and Drug Administration nagpaalala sa publiko na maging wais at maingat sa pagbili ng school supplies ngayong papalapit ang pasukan. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpalabas na babala ang Food and Drug Administration o FDA kasama ang Toxics Watchdog Group na ban toxics ukol sa pagbili ng mga gamit sa eskwela ngayong papalapit ang pagbubukas ng klase. Pinapayuhan ang mga magulang na maging mapanuri upang makaiwas sa mga peking school supplies na nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal tulad ng lead at cadmium na mapanganib sa kalusugan ng mga mag-aaral. Narito ang pahayag ni Attorney Kay Ann Magundayaw, spokesperson ng Food and Drug Administration.
14: Kami po sa Food and Drug Administration sa pangunguna ni DG Paulo Teston ay nagpapaalala ngayong back to school na bagamat tayong mga momshi at ang mga popshi natin ay nagtitipid, pero syempre hindi natin dapat kinocompromise dyan yung safety po ng ating mga anak. Kaya dapat po, no, matuto tayong maging mapanuri, no, sa ating mga binibiling gamit ng mga anak, especially yung mga maliliit nating mga anak, para naman maproteksyonan din yung kani-kanilang mga health.
13: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Canada at Bahamas nagpataw ng travel ban kaugnay ng Ebola outbreak sa ilang bansa sa Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sa gitna ng lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Africa, nagpataw na ng pansamantalang travel ban ng Canada at Bahamas laban sa mga biyahero mula sa Democratic Republic of Congo, Uganda at South Sudan. Ayon sa ulat ng Reuters, epektibo agad ang 90 araw na pagbabawal ng Canada simula ngayong Linggo upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng virus sa kanilang bansa. Samantala, 30 araw namang ipapatupad ng Bahamas ang kahalintulad na restriksyon habang patuloy nilang sinusuri ang sitwasyon. Nagbabala na rin ang World Health Organization o WHO na very high na ang panganib ng paglala ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Congo at Uganda. Dahil dito, naghigpit na rin ang ilang bansa sa kanilang border controls at health screenings. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng Ebola sa Canada at Bahamas, ngunit naghahanda na ang kanilang mga health authorities para sa posibleng banta ng sakit. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
1: PBA semifinals, parehong tabla sa 2 games apiece. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
16: Kapwa tabla sa 2-2 ang mga semifinal series ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Playoffs. Matapos ang naging tagumpay ng Rain or Shine Elasto Painters at Meralco Bulls kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Unang tinalo ng Elasto Painters ang Barangay Ginebra San Miguel sa final score na 97-85 at sinundo naman ng naging panalo ng Bulls sa TNT Tropang 5G sa Night Cup ng Wednesday Doubleheader 101-90. Dahil sa panalo ng parehong koponan, noong Game 4, aabot na sa Game Number 6 ang parehong semi-series ng Commissioner's Cup o tinatawag na Virtual Best of 3. Bukas ng hapon idadaos ang Game 5 na gaganapin pa rin sa Big Dome. Ang Game 6 ay nakatakda sa Linggo sa Inares Center sa Antipolo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
18: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Isang buwang summer school ng LGU Lawag City matagumpay ng nagtapos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ronnie.
20: Matagumpay ang summer school ng mga estudyante sa Lawag City, Lucas Norte matapos ipakita sa publiko ang kanilang natutunan sa larangan ng martial arts, musika, sining at iba pang talento. Isinagawa ang recital program ng Just Be Active This Summer ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lawag sa SM City Lawag kung saan dumalo ang mga magulang at nanood naman ang mga mallgoers. Ayon kay Lawag City SK Federated President Michael Christoph Agustin, isang buwan silang nag-training at nagklase. Umaabot sa mahigit 400 estudyante ang nag-enroll sa summer schooling, ngunit umaasa ito na mas marami pa ang maengganyo sa susunod na summer. Ang naturang aktibidad ay inisyatibo ng LGU, City Tourism Office at Sangguniang Kabataan na bilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matuto ng maayos ang mga kabataan dahil pwede silang sumunod sa yapak ng mga naunang nagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang kahusayan at talento. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Proyektong tamang abono ani sigurado sinagawa sa Pangasinan. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Mildred.
0: Isinagawa ng BAE Agricultural Training Institute Region 1 na ang programang D-Extension Wheels tamang abono ani sigurado sa Multipurpose Training Center sa Santo Tomas, Pangasinan. Nakatuon ang aktibidad sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Farmers Training, sa Balanced Fertilization at Tamang Nutrient Management gamit ang Soil Test Kit. Layunin itong matulungan ng mga magsasaka na mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani ng palay. Dumalo rin si Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Dick Villar III bilang suporta sa mga programang pang-agrikultura para sa mga magsasaka sa bayan. Kasabay nito, nakatakdang ipamahagi ang kabuoang 872 hybrid seeds at biofertilizers sa rice farmers. Unang nakatanggap ng ayuda ang mga magsasaka mula Barangay Poblacion East, Poblacion West, San Marcos at La Luna, habang susunod namang mabibigyan ng iba pang barangay ayon sa schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga residente ng Agoo, La Union na pagkalooban ng Certificate of Live Birth ng Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Glenda.
21: Walang katumbas na saya. Ganito ang naramdaman ng siyam na residente ng Agoo, La Union matapos silang makatanggap ng Certificate of Live Birth and Security Paper o SECPA mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito'y sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project o BIRAP ng ahensya. Pinanguna ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danites E. Timido ang paggawad ng SECPA sa mga residente na mula sa tatlong barangay ng bayan. Paliwanag ng PSA na ang BIRAP ay isang napakahalagang programa ng pamahalaan upang matiyak na lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa marginalized sector, gayon din ang mga indigenous peoples at mga kapuspalad ay may rehistro sa local civil registry office upang sila ay magkaroon ng opisyal at legal na pagkakakilanlan. Ito'y bilang katuparan sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiparating sa lahat ng mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit sa 400 million pesos na halaga ng farm-to-market road sa Oriental Mindoro, aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Tom!
22: Aprobado na ng pamahalaan ng 407 million pesos halaga ng farm-to-market road project sa Luiga ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng Regional Project Advisory Board, mapapabilis ito ang transport of goods at mas mapapabilis ito ang access sa government services kapag natapos ang sabing proyekto. Matatagpuan ang 10.5 kilometrong pagbabakalsada sa Merit Concepcion, Victoria Barangay, Maria Concepcion, Happy Valley, Bugtong Natuog Farm at Market Road with Bridge. Ang proyekto ay magdurugsong sa mga munisipalidad ng Victoria, Oriental Mindoro at Socorro na magpapabilis ang daloy ng agricultural products patungo sa pagbibentahan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit sa 1,700 beneficiaries sa Santo Domingo, Albay tumanggap ng rice subsidy mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Paul Apin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Paul.
23: Umabot sa higit 1,700 na beneficiaryo sa Santo Domingo, Albay ang tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pamalang Nasyonal na isinagawa nitong May 27. Bawat beneficiaryo ay nabigyan ng tigi-isang sako ng bigas na may timbang na 10 kilo bilang bahagi ng inisyatibang naglalayong maibsan ang gastusin sa pagkain kumain at matulungan ang mga pamilyang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Isinagawang aktibidad sa Potensiano Gregorio Recreational and Cultural Center sa pangunguna ng pamahalang panlalawigan ng Albay, katuwang ang LGU Santo Domingo upang matiyak ang maayos at organisadong distribusyon ng ayuda. Pinondohan ang programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halaga ng 137 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Bilang paghahanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 3,000 delivery riders sa Eastern Visayas tumanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Ben.
24: Nagsagawa ng sabayang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga delivery rider sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa Eastern Visayas, Mayo 27, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng agarang tulong sa mga sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kasalukuyang energy emergency sa bansa. Umabot sa 2,855 beneficiaryo sa rehiyon ang tumanggap ng tig 5,000 piso na ayuda bilang agarang suporta sa mga delivery rider. Batay sa Talaan, 1,124 beneficiaryo ang mula sa Tacloban City, 402 sa Ormoc City, Leyte, 88 sa Biliran, 202 sa Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar at 157 sa Northern Samar. Ayon sa pamahalaan, layunin ng cash relief assistance na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga delivery rider na naapektuhan ng pagtaas ng gastusin sa transportasyon at pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Most wanted person ng Calabarzon dahil sa 13 kaso ng statutory rape. na aresto sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Gene Nabilon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Gene.
6: Naaresto ng Police Regional Office 8 ang rank number 1 regional most wanted person ng Calabarzon sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Talulora, Mondragon, Northern Samar noong Lunes ng hapon. Ang naarestong akusado ay kinilalang si Alias Lael, 26 anyos, binata, isang backhoe operator na nakatira sa Mondragon, Northern Samar na dinakip sa visa ng warrant of arrest dahil sa kasong 13 counts ng statutory rape na pinalabas ng husgado noong July 8, 2025 na walang piyansang inirekomenda. Ang naturang operasyon ay magkasamang isinagawa ng Mondragon Municipal Police Station, Regional Intelligence Operation RID Region 4A, Provincial Intelligence Unit ng Northern Samar Police Provincial Office, RID 8 at ng Antipolo City Police Station. Ang akusado ay dinala sa Mondragon Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon para sa bagong Pilipinas. Gene Navilon, Radio Pilipinas. Radyo Publiko Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Paglulunsad ng ASEAN AI Ready Program sa Iligan City, aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Narito ang balitang atin sa atin ni Sharif Temhar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sharif,
10: aprobado na ng sanggunyang panlunsod ng Iligan ang resolusyong isinulong ni Councilor Thomas Derek Shaw na nagpapahintulot kay Mayor Frederick Shaw na lumagda sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Smart Cities PH Incorporated para sa implementasyon ng ASEAN AI Ready Program sa lungsod. Hakbang ito upang palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at komunidad sa Artificial Intelligence o AI at ihanda sila sa paggamit nito sa edukasyon, trabaho at digital na serbisyo. Sa tulong ng ASEAN Foundation at Google.org, layunin ng programa na palakasin ang kaalaman at responsabling paggamit ng AI, pausayin ang digital skills at bawasan ang agwat sa akses sa teknolohiya sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Samantala, una na ring naglunsad ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ng AI at coding trainings para sa mga estudyante, guro at komunidad bilang regional hub ng AI-ready ASEAN sa Mindanao gamit ang hands-on learning at community-based training programs. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at magpapalakas pa ng digital skills sa Mindanao at iba pang bahagi ng ASEAN region. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Governor Tan nanawagan ng pagkakaisa at matatag na pananampalataya sa araw ng Idil Adha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Darito ang balitang hatid ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Fatma.
11: Sa pagdiriwang ng Idil Adha kahapon, May 27, 2026, muling nanawagan si Sulu Governor Abdusoko Ikandi II sa mamamayan na higit pang palakasin ang pagkakaisa, pagmamahalan at pananampalataya hindi lamang sa bawat pamilya, kundi maging sa kapwa-tao. Ayon sa Gobernador, mahalagang manaigang respeto, pagtutulungan at pag-uunawaan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakabuklod ng sambayanan. Binigyan din niya ang Idil Adha hindi lamang paggunita sa sakripisyo at pananampalataya, kundi isa ring paalala ng malasakit, kabutihan at pagkakaisa ng bawat isa. Ang Idil Adha prayer ay pinangunahan ni Ustaz Muhaymin Abubakar, chairman ng Sulu Ulama Council for Peace and Development, kasama ang iba pang religious leaders at mga mananampalataya mula sa iba't ibang lugar. Ginanap ito sa Provincial Capitola Ground sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Naging payapa at makabuluhan ang pagdiriwang kung saan nagkaisa ang lahat sa panalangin para sa kapayapaan, kaunlaran at mas matibay na samahan ng sambayanan. Ipinakita rin sa okasyon ng kahalagahan ng pananampalataya bilang gabay tungo sa pagkakaisa at maayos na kinabukasan para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, May 28, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Good morning po, ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gabamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ang programang ito mga kaibigan sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz, ganon din po sa Radio Magazine 1278 kHz. Ha? Sa bayang broadcast po, sa mga himpilan na yan, sa mga stasyon na yan. At syempre, sa bayan din na mapapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ano man po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Thursday, Duki Pass Company, ha? May pasok na uli. Kahapon wala, Idil Adha kahapon. Ngayon may pasok na. Kumustahin muna natin ang kalagayan po ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Hatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
2: Good morning po Sir Alan sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito sa dadaan po ng EDSA Southbound. Moderate to heavy traffic po sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa may Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bilis ang dalos sa Ken. Masusunod ng pagbabagal dito na lamang po sa may Taft Avenue. Ang ating EDSA Northbound po sa may Park Avenue, asahan natin pagbagal ng dalos sa Ken hanggang makarating na po sa Taft Avenue. Moderate traffic naman po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. Pagdating po ng Ayala, tuloy-tuloy po ang bilis ang dalos sa Ken hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Cali Industria, asahan natin pagbagong dalos sa Ken. Moderate traffic naman po sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, muli po itong babagal dito lamang po sa may Makili. Paglapos po ng Makili, tuloy-tuloy po ang bilis ang dalos sa Ken hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, Levy Mariano hanggang Upper Makini, asahan natin pagbagal ng dalang sakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalang sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Thursday, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Ann?
2: Yes, sir.
0: Doon sa malakas na buhos ng ulan kaninang madaling araw dito sa Quezon City and nearby areas, wala naman tayo na monitor ng mga main thoroughfares na nagkaroon ng tubig baha.
2: Ay, sir, ngayon po sir, sa mga oras ito, sir, wala naman po na i-report sa atin ng mga baha po.
0: Okay. Thank you so much, Ann Gozon.
2: Magandang umaga po.
0: Good morning, good morning. Ann Gozon mula po sa MMDA Metro Base.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 8 and a half minutes na makalipas po ang 7 AM. Ito po ha. Sa pagbisita po mga kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Japan, meron pong kaagad na tatlong kasunduan na nilagdaan. Yan po ay naglalayong palawakin ang pagtutulungan o kooperasyon sa digital finance, smart cities, sa infrastructure at iba pang mga proyektong makakatulong sa mas maraming Pilipino. Kabilang po mga kaibigan sa Memorandum of Understanding, ang partnership na Ayala Corporation, Mint GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation, layunin po niya na suportahan ang paglago ng GCash at palawakin din ang digital services nito. Mayroon ding partnership mga kaibigan, ha? Ang Ayala Corporation at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ng collaboration sa marketing technology at yung pong iba pang mga digital platforms. Isa rin sa mga MOU ang partnership na

0: Ayala Globe Mitsubishi Corporation at KDDI para naman pag-aralan po ang tinatawag na Intelligent City Initiatives dito sa Pilipinas. At sa loob po ng maraming dekada, mga kaibigan, naging bahagi na ng paglago ng Pilipinas ang maraming Japanese companies. At sa likod po ng bawat pagpupulong at investment discussion, mas malawak na layunin po nito. Eto ho, ha, mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Mas magandang connectivity, mas matatag na infrastructure, at mas maraming opportunities para sa mga Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 10 minutes, mga kaibigan, makalipas pong 7 AM. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Ha? Kumustayin natin yung mga dam na pinangangasiwaan po ng National Water Resources Board. Pangunahin na dyan ang Angat Dam. Dito po, malapit sa atin. Ha? Yan ang isa o ang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan tubig dito po sa Metro Manila. Yan at iba pang mga updates mula sa National Water Resources Board. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 78 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. I-acknowledge ko lang, ito po ang si Sean Kyle Flores. Sabi niya, good day Sir Alan. Shout out to the parish priest of the Lord's Transfiguration Parish, L&S Subdivision in Angeles City. Si Reverend Father Diogracias Kerr Galang, celebrating his birthday today. Thank you and God bless. From Sean Kyle Flores, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Oy, happy birthday Father Diogracias Kerr Galang. Diyan po sa parish priest. Siya po ay parish priest ng The Lord's Transfiguration Parish sa Angeles City, Pampanga. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, mga kaibigan, tayo ho'y makikibalita naman sa National Water Resources Board. Baka kausap natin ang kanilang Executive Director, si Dr. Sevilio David Jr. Sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po si Alan sa ating mga tagapakinig ng programa po.
0: Yes sir. Una, makikibalita lang kami of course sa status sa kasalukuyan ng dam na Angat Dam muna at iba pang mga key dams na pinamamahalaan po ng National Water Resources Board. Tag-init, although nagkakaroon ng paminsan-minsang mga pag-ulan. Kumusta po primarily ang ating Angat Dam, sir?
5: Sa ngayon po, no, ang level ng Angat Dam ay nasa 174.44 meters, no? At mababa na po ito, no, doon sa 180 na operating level na sinasabi po natin. Kaya dahil na rin po itong pangamba ng El Niño, ay minabuti po natin na mas bigyan ng prioridad, no, yung water supply po dito sa Metro Manila dahil nasa sa sitwasyon na rin po na mas mababa na tayo sa 180 na minimum operating level. In fact, more than 5 meters na po ang baba niya kasi nga po halos 174 meters na po siya.
0: Okay, so ang normal na operating level ika nga ng Angat Dam is 180 meters. At present, it's down to 174 meters. Okay. So, yung pong pagbaba ng halos 6 na metro sa level ng Angat, paano po ito kinakategorize in terms of, ito ba'y, pag sinabing a little below the normal operating level, ano ho ang tawag doon at anong magiging pangunahing epekto nito sa atin, halimbawa, dito sa Metro Manila at iba pang mga pinaglilingkuran ng Angat Dam?
5: Sa ngayon po, no, pag mababa po sa 180 meters na no, minimum operating level,
0: opo,
5: mas binibigyan prioridad po natin ang water supply for Metro Manila at karating lugar po, no? Pero ganun pa man, no, dahil po nagpapatuloy, no, yung pagbaba po ng Angat Dam, dahil wala pa akong masyadong pag-ulan na nararanasan sa Angat Watershed, ay minabuti na rin po natin, no, na mag-implement ng contingency measures, no, para naman po mas mapangalagaan natin itong supply na kasalukuyan dahil na rin po, no, itong pangamba ng El Niño na maaari po mag-umpisa by June or itong papasok na buwan.
0: Opo.
5: At maaari po itong matapos ay tumawid, no, hanggang sa susunod na taon ayon po sa pag-asa. Kaya yun din po ang kailangan natin paghandaan kasama Alan na sa kasalukuyan po ay normal po ang water supply na may bibigay natin sa Metro Manila, no, para po sa buwan ng June. Pero ganun pa man po ay kailangan din po nating i-monitor, no, ng maigi ito kung magpapatuloy po ang bababa ito at walang darating na pag-ulan sa mga susunod na linggo, ay i-re-reviewin po natin yan, no, kung kailangan mag-adjust, kung kinakailangan para naman po mapangalagaan natin yung mga pangailangan natin hanggang sa mga susunod na buwan po.
0: Opo. At para rin po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, maliban sa Angat Dam as the primary source of potable water dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar, ano pa po ang ibang binibigyan, ika nga, ng tubig ng Angat Dam? Meron bang bahagi ng mga irrigation facilities din na malapit dito sa atin? O it's primarily source of potable water natin, Director David, sir?
5: Kasama po yung irrigation ng mga more than 20,000 hectares po, no, sa Bulacan at Pampanga. Pero ganun, sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level, ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po, no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila, no, nitong buwan ng Mayo. So wala hong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala ho munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin ho muna natin siguro makarecover, no, yung Angat Dam, no, doon sa mas normal o comfortable na level.
0: Opo.
5: Kasi nga po, kasama Alan, pag nagsimula po kasi tayo magbigay, no, ng alokasyon o release para sa irrigation, ay kailangan din po nating i-sustain yan. No? Hindi lang po pwedeng bibigyan natin ngayon tapos sa susunod na buwan, eh, hindi po pwede. Kasi kailangan pong mga 3 hanggang 4 na buwan, no, yung isang
0: tuloy.
5: Cropping season po, no, kaya kailangan pag nagsimula po tayong magbigay ay gusto rin mo nating mabigyan ng kasiguruhan na may tatawid natin hanggang sa makapag-ani po sila, no, kaya ang tinitingnan po natin dito, kung kakayanin po iyon, yun po yung minomonitor ng ating sa ngayon, ay sa kasalukuyan po kasi medyo alangan, medyo mababa po ang level, kaya hanggang sa yun po ay suspended muna ang releases sa irrigation. Dahil na rin po, nakapag-ani na rin po sila at kasalukuyan ay naghahanda na sila sa mga susunod na pagtatanim, pero kailangan pong i-monitor muna ang level po ng hangga't kasama lang.
0: Opo. At sa panig po ng National Water Resources Board, pag umabot ng anong level, how many meters below the 180 normal operating level ng hangga't, ang ituturing na, halimbawa na critical ang level ng tubig sa hangga't dam, sir?
5: Sa ngayon po ang sinasabi, depende po kasi sa mga pag-ulan, yung projection natin sa mga pag-ulan na darating, no?
0: Opo.
5: Kaya sabi nga ho natin, ilang buwan ang tinitingnan po natin dito, no? Pero sabi nga ho natin dito, pag medyo bumaba po ng mga 170 yan o hanggang 165, medyo tinitingnan na rin po natin kung mag-a-adjust na tayo sa allocation po para po sa water supply, no? Yun po yung tingnan din natin, no?
0: Opo.
5: Pero ayaw rin po kasi natin siyang bumaba ng masyado kasamang alang kasi
0: yes,
5: pag masyadong mababa, baka mahirapan na rin makarecover siya para matugunan yung mga pangailangan natin sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na taon po.
0: Mm-hmm. But as it is dun sa level na 174 meters, ay wala pang pangangailangan para bawasan ang supply ng tubig na pinagkakaloob natin, yung potable water.
5: Sa ngayon po, kasama nga lang, normal po, nasa 50 cubic meters po ang allocation, no, ng NWSS para po sa water supply ng Metro Manila. Kasama po dyan, no, meron pong sinasupplyan din sa parte ng Bulacan,
0: opo,
5: Cavite, at konting bayan dito po sa Rizal, no. So yung pong Metro Manila, yung mga karating lugar din po na umaasa, no, halos 90% po kasi ng tubig dyan nagagaling sa hangga't dam.
0: Ayun, dahil normal pa, ika nga, at wala pang bawas doon sa volume ng tubig for for domestic use. Ano? Kumbaga, hindi pwedeng sabihin itong mga water concessionaires natin, kaya walang tubig ay dahil walang tubig na galing sa source. Hindi ganon, di ba?
5: Hindi po, no, kasama alam, pero sa ganun pa man, no, nagpapatupad na rin po sila ng tinatawag na contingency measures, no.
0: Yes.
5: Gagaya po ng yung pressure ng management, no, yung pagbabubas po, no, ng pressure, pero ito po ay sinasagawa lang pag mga off-peak hours, no, yung pong mga sa mga gabi na hindi po masyadong kailangan, kasi kasama na rin po kasi yung pagmamanage ng supply, yung pressure management.
0: Opo.
5: Kasi po, pag masyadong sa gabi po ay wala masyadong gumagamit, eh mas maganda po ng babaan ang pressure para naman po wala rin po masyadong nasasayang na tubig pag may mga leakages po ang nangyayari. Ganun pa man, itong mga leakages ay tinutulugunan na rin po, no, para po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon. At tayo naman po, no, ay nakikipag-ugnayan din, no, sa NWSS, NIA at PAGASA, no, kung pwede po magsagawa ng mga cloud seeding operations kung nararapat po, kasi depende rin po sa dating ng mga pag-ulan yang kung magsasagawa nito, no. At ganun pa man yung mga kasama po nating taga NIA sa kanilang barta po, no, ay nagsasagawa rin po sila ng mga contingency measures para paghandaan po itong kasalukuyang sitwasyon may padating na El Nino po na baka umabot hanggang sa susunod po.
0: Opo. Ito nabanggit nyo, pakikipag-ugnayan with NIA and PAGASA tungkol sa possible cloud seeding operations. Base po sa initial na inyong pag-uusap, meron na bang mga ulap dito sa ibabaw ng hangga't watershed na ideal na i-induce para magkaroon ng mga pag-ulan via cloud seeding?
5: Sa huling pag-ugnayan po namin ay wala pa ho muna, pero ino-monitor po natin yan kasama.
0: Ayun. Okay. Isa pa. Kasi pinag-uusapan natin, ang hangga't is the primary source of potable water dito sa Metro Manila. On a daily basis, ang average po na tubig na inilalabas para sa pangangailangan sa Metro Manila ay ano po ang volume, sir?
5: mga 50 cubic meters per second ho yan, no? Mga more than ano po yan, no? May get ano po yan, mga 4,500 million liters per day po, no? Million litro ang pinag-uusapan po natin, ang nilalabas natin. May 4,000 po yan.
0: Opo.
5: Na million. 4 billion. Mga 4 billion litro po ang nilalabas po.
0: A day?
5: Halos kada a day po. May git po. May git 4 billion po.
0: Yun. At syempre, tinatry ko i-visualize ito. Halimbawa, yung ganong karami, 4 billion liters a day on the average, kung susukatin natin dun sa volume ng tubig, sa Angat Dam, ito ay equivalent sa ilang metro? Halimbawa, nandun sa bandang itaas, syempre iba yung configuration ng bandang itaas. Kung titingnan in terms of meters, mga ilang metro more or less ang makikitang ibababa, let's say kung walang ulan, pero ganung kalaki daily ang volume na inilalabas, ang equivalent po nito in terms of meters, more or less ilan po? Ilang metro?
5: Depende po kasi, no? Sabi nga ko natin, pag mas mataas ang level, mas mataas po yung volume.
0: Kasi
5: parang ano yun, parang imbudo, no?
0: Oo, oh, oh, yes, paano? No? Yes, aha. Mm-hmm.
5: So, kasi talukuyan pong level, no? Dahil na rin po sa pagkuha, ngayon sa ngayon, ang kumukuha lang po yung NWSLs.
0: Opo.
5: Ay halos mga 0.3 hanggang 0.3 meters po on the average ang baba po ng Angat Dam, no?
0: Araw-araw yun, sir?
5: Araw-araw po yun, sa kasalukuyang level po, no? Pero pag mas mataas po ang level, mas mababa po doon, no? Kasi nga po, mas malaki ang volume pag nasa parting taas po.
0: Yes, ayun. So kung halimbawang sa ngayon, nasa tatlong, tatlong metro? Ano po, sorry, one-third.
5: 30 centimeters po.
0: So that's a little below one third of a meter, ika nga, ang ibinababa po araw-araw. Ayun.
5: Tama po yun. Tama
0: okay
5: po yun. Sa kasalukuyang level po.
0: Opo. Yes, sir. Dr. David, we understand na ang ating National Water Resources Board ay i-activate na rin itong inyong water filtration stations dyan naman po sa Laguna de Baí. Update lamang po tungkol dyan, please, sir.
5: Ongoing po. No? Ongoing naman po yung operations ng mga water treatment facilities ng NWSS at concessionario dyan sa Laguna Lake. In fact, nakakatulong po yung mga ito. No? Kasi sabi nga ho natin, yung 90% po galing sa Angat. Karamihan po, yung iba po dyan, galing sa Laguna Lake. No? Halos 10% po, no? Ng mga sources ay galing na rin po sa Laguna Lake. No? Ganun pa man, kasama Alan, ang sigurong magandang may babalita din po natin.
0: Opo.
5: Ay bago magtapos ang taon ng NWSS at concessionaires, ay baka po ma-operate na rin natin itong Upper Wawa Dam, no?
0: Mm-hmm.
5: At na makakatulong po yan na halos 300 million liters per day po, no? Ang pwede niyang may tulong at may additional facility rin po sa may Laguna Lake. So sa tingin po natin, bago magtapos ang taon na maging operational ito, ay malaki po ang may tutulong binang paghahanda na rin po itong pagpasok ng El Nino na aabot nga po hanggang sa susunod na taon.
0: Opo, yung pumbong binabanggit niyo, Dr. David, sir, na 10% ng tubig ng Metro na kailangan o ginagamit sa Metro Manila galing naman dyan sa Laguna Lake. So ito ay kasama dun sa tubig na lumalabas sa ating mga gripo, sir, ano ha?
5: Tama po yun, no? Tama po yun. Kasama na rin po. Nakakadagdag na rin, nakakatulong na rin po yan, no? Para naman po, hindi naman po lahat ng tubig, no? Na nagagaling, ay ginagamit sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam. Dati po kasi mga 95% galing sa Angat Dam. Pero ngayon po, dahil may mga additional sources na rin po, medyo bumaba po ang dependency natin sa Angat Dam at 90%. Medyo mataas pa rin po yun, kaya patuloy po ang pagsasagawa ng mga karagdaga mapagpupunan ng tubig po.
0: Ayun, okay. Well, in closing, Dr. David, sir, syempre, para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, bago tayo tuluyang magtapos sa panayam, Doc, sir, mga paalala po from your end sa National Water Resources Board para naman tulong-tulong tayong lahat, ika nga, sa pagtitipid ng tubig. Sir?
5: Maraming salamat, Alan. No? So sa ngayon po ay inikahit po natin ng publiko, no, na magtipid po na tayo ng tubig. No? Yung mga leakage po natin sa loob ng kabahayan, ay kung maaari po ay ayusin ito at para naman po walang nasasayang sa mga tubig, maging mas responsable po tayo mag-reuse or mag-recycle no, ng tubig kung kung may mga pagkakataon po. At itong mga pag-ulan na nararanasan po natin kasama alan, hindi pa po ito nakakaabot sa watershed na hanggat, eh ganun pa man, no? Kung ito po ay pwede natin i-harvest, no? Ipunin po natin ng maayos at sa tingin po natin malaki ang may tutulong kung tayo po lahat ay magsasagawa ng rainwater harvesting, ipunin lang po ng maayos para hindi naman pagbahaya, no, ng mga insekto, at malaki po ang may tutulong ito sa ating katsalukoyang sitwasyon para po ma-conserve, no, ang mga tubig po natin ang gagaling sa mga reserva po natin.
0: Mm-hmm. Okay, Dr. Sibilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa National Water Resources Board, sir.
5: Maraming salamat po at magandang umaga po at salamat sa pagkakataon po.
0: Yes, sir. Thank you very much. Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sibilio David Jr.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po'y patuloy na nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial dito sa Megamarala. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O update muna mga kaibigan, ha, dun po sa low pressure area, dyan sa Mindanao. Higit po sa 23,000 individuals ang apektado ng trough ng LPA diyan sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
7: Alan, hindi pa man nga nakakapasok itong bagyo ay nakakaramdam na, no? Itong ibang bahagi ng bansa natin nung tinatawag nga na trough o extension ng LPA na ngayon nga isa ng bagyo at umaabot na nga sa 5,000 pamilya o katumbas ng nasa 23 individual ang naitala ng DSWD na naapektuhan ng mga pag-ulang dulot nitong trapo extension ng LPA sa Mindanao. Mula ito sa 21 barangay na apektado sa Davao Region at sa Soc Sargen. Batay sa tala ng DSWD, meron na rin 78 pamilya o katumbas naman ng nasa 366 na individual ang nanatili ngayon sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman na ang paghahatid ng tulong ng DSWD na sumampa na rin sa 100,000 yung kanilang naipaabot na paunang tulong. Nananatiling nakahanda rin ang nasa 5 bilyong halaga ng stockpile at standby funds ng DSWD para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong residente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Mula po sa Quezon City.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Isa po sa mga pinagtutunan ng matinding pansin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ito pong mga hakbang para maiwasan ang mga pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ha? Siyempre, Dito sa Metro Manila, ang pangunahing katuwang po ay ang Metro Manila Development Authority. Ito po yung programang kalinisan sa bagong Pilipinas, ha? Siyempre, pag malinis, walang basura, walang babara sa mga drainage system. Aba, eh, mas mabilis ang pagbaba, ika nga, ng tubig, ulan. Meron din nga pala, mga kaibigan, nilunsad na Mobile Materials Recovery Facilities, ha? Ang mga update po tungkol dyan at iba pang mahalagang usapin dito po sa Metro Manila. Hingi tayo ng update mula sa MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
8: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update dito po sa kalinisan sa bagong Pilipinas program na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-i-spearhead nito sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, sir. Please give us an update, sir.
8: Sa ngayon, sir, ang aming yes to ayos with Lola Disciplina at the center stage, yun po ang aming contribution sa National Discipline Program ng ating Pangulo, at ito ay encompassing na sa lahat ng mga kaayusan sa ating paligid, including sa ating kalinisan. So, tuloy-tuloy po ang aming launching, natapos na kami sa Malabon, natapos na rin kami sa Pateros, at sunod-sunod na po sa iba pang mga areas dito sa Metro Manila ang aming gagawin.
0: Ayun. So, syempre, bahagi po ng dapat pakikipagtulungan ng mga residente ng Metro Manila, meron naman mga materials recovery facility. Halimbawa, yung mga, madalas ito, Yusek, sir, yung mga ano, mga pinaglagyan, mga disposable na plastic bottles ng mga soft drinks, fruit juice, hindi naman dapat tinatapon lang basta-basta. We understand na ang pakikipagtulungan ng ating ordinaryong mamamayan by way of putting this into the material recovery facilities natin para ika nga ay mabawasan yung mga tinatapon at itong mga ito ay mapapakinabangan pa nating mga marirecycle at magagamit sa ibang paraan itong mga plastic na ito, sir.
8: Opo, talagang kailangan talaga ang disiplina sa panahong ito. Sapagkat ito ang ating magdadala talaga ng kaayusan sa ating kapaligiran. Kasi hindi po pwedeng one way lang ito na gobyerno lang lahat.
0: Opo.
8: Kailangan talagang sumali ang ating mga kababayan kasi nakikita natin sa aming mga sa aming pagmimintay ng pumping station, 5,000 tonelada ng trash ang aming nakukuha sa pumping stations. 7,000 tonelada ang aming nakukuha sa mga trash traps ng ating waterways. That is approximately 12,000 tons of trash.
0: Uy.
8: Every year, doon lang sa ating pumping station at saka sa waterways. And that translates into 1,000 tonelada ang aming nakukuha sa isang buwan sa pumping station at saka sa trash. Saan ang gagaling yan? Diyan din lang sa mga kapaligiran natin, sa mga kababayan natin na talagang wala nang pakundangan kung magtapon ng basura sa ating mga lugar na hindi dapat pagtapunan.
0: Opo. And we understand you, Yusek Torre, sir, na in the pipeline, ika nga na itong mga regular na naglalagay, nagtatapon ng kanilang refuse dito sa mga materials recovery facilities, baka mabigyan din ng incentive by way of meron daw yatang mga plano na mga grocery items na ipagkakaloob sa kanila, bahagi ng kanilang kooperasyon na dapat tulong-tulong dito sa pag-maintain ng ating kalinisan sa kapaligiran, ni Yusek, sir.
8: Actually, sir, hindi actually plano yan, sir, kundi ongoing na.
0: Ongoing na.
8: Tumatakbo. Ang last na punta namin yung bayanihan sa Estero.
0: Opo.
8: Dyan sa may Libis, sa may Quezon City.
0: Opo.
8: Ang mga, yung aming MRF, recyclable mo, palit grocery ko. So, meron silang parang points, meron silang parang passport.
0: Yun.
8: May points sila na na-accumulate. Like, for example, 1 kilo ng karton, 6 points po yan. Pag meron silang yung pet bottle, 1 kilo ng pet bottle, 6.5 points yan, 1 kilo. So, kasama dyan yung mga, iba pang mga kasama, yero, lata, bakal, aluminum, yung mga napupunta sa junk shop. Yan, binibigyan namin yan ng points.
0: Mm-hmm.
8: Points pagkatapos, ang mga points na yan ay may exchange sila sa ating parang mobile parang kariton grocery natin, mobile Apa. Grocery natin. Mm-hmm. Halimbawa, 1 kilong asukal, 80 points. May mga, halimbawa, stick O, parang 84 points. Parang ganun ang naalala ko eh. 1 kilong bigas yan, 145 points yan.
0: So,
8: they can accumulate points sa pagbibigay lang, ng pagdadala lang ng kanilang mga recyclables. At pagkatapos, pag enough points na, pwede rin lang i-redeem sa ating mobile grocery.
0: Mm-mm. Ika nga, nakatulong na sila sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pagkatapos, mag-earn pa sila ng points na later on ay may equivalent na groceries na kanilang maiuuwi. Ika nga eh, dalawang pamamaraan ang dalawa kagad ang na-achieve ng ating mga kababayan, sir. Ano?
8: Opo, yan na po talaga, sir. EcoSavers Passbook ang tawag namin doon. Mm. EcoSavers Passbook ng Mobile Materials Recovery Facility. Yan po yung ginagamit natin doon.
0: Opo. Okay. On another matter, Yusek Torres, sir, we understand maging ang MMDA, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong doon sa mga kababayan natin na nasunugan diyan sa Binondo, Maynila. Meron po kayong mga tauhan. We understand na tumutulong pati sa paglilinis ng mga debris doon po sa area ng na nasunog, Yusek, sir.
8: Opo, yun po talaga ang una nating naging concern, yung linisin yung debris na nag-accumulate dahil siyempre yung mga nasunog na mga debris, yung mga nabasa ng tubig, yung mga water damage na mga gamit inilagay na sa labas ng site ng ground zero kasi medyo looban yun eh. So inilabas na rito sa kalsada at ito ay talagang nagkukos ng matinding traffic. Kaya kahapon, walang tigil yun, 24 hours ang ating pag-haul. Naka 20 trucks na tayo doon at mas dinadagdagan namin ang mga trucks doon para maubos na kaagad at makabalik na sa dating sitwasyon yung kalsada doon.
0: Mm-hmm. At pati nga po yata, we understand, yung mga charcoal briquettes, nagkaloob kayo para may pansamantalang magamit muna sa pagluluto yung mga kababayan natin as an alternative sa paggamit din ng LPG. Sir?
8: Opo. Tinitest na po namin yung ating charcoal briquettes dahil nakita namin sa lugar, talagang medyo mahirap yung situation nila, especially sa kanilang kitchen facilities dahil pati yung mga LPG, wala lahat eh. Magpupundar ulit sila. So, dahil may mga dumarating ng mga ayuda in the form of uncooked food na kailangan nilang iluto, i-process, pinaunahan na namin, pinasubukan na namin yung ating stove, charcoal-fired stove na galing sa ating facility dyan sa Vitas.
0: Opo.
8: At yung mga uling, mga charcoal briquettes na galing sa Water Lily, na galing naman dito sa atin sa Tapayan. So pag yan ay nag-succeed, i-scale na namin yan. Yan ang mga magiging mainstay ng MMDA na pamigay sa ating mga kababayan pag may mga ganyang situation.
0: Opo. Okay. Update naman po, sir. We understand na nagsagawa kayo ng inspection dito sa gawi po ng Southern Access Link Expressway. Ano ha? O itong SALEX, kung tawagin. Any development po o update naman sa aspetong yan, Yusek Torres, sir, please.
8: Opo. Ginawa natin yon sapagkat sa usapin naman po ng mga infrastructure projects, nakikita ng MDA na talagang mahalaga na magpatuloy tayo sa mga proyektong nagpapabuti ng mobility ano? At magpapagaan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. At itong SALEX, Southern Access Link Expressway, ay isa sa mga ito. Pero ngayon, nababasa natin sa news at merong mga developments na dahil dun sa kontrobersya about sa environmental protection.
0: Mm.
8: Kaya mahalaga rin talaga na mapangalagaan natin ang kalikasan at mapakinggan ang sentimiento ng publiko. Yan talaga ang posisyon niya ng MMDA at kami nagpapasalamat sa ibang mga contractors yan, especially San Miguel, sa pag-step back at para magkaroon ng chance ang ating DNR na na ma-re-examine yan. Kaya positibo pa rin ang pansamantalang tinigil ang three cutting operations dyan sa Mercurino Avenue upang mabigyan nga ang DNR ng mas malalim ng pagkakataon na magsagawa ng mas malalim na pag-aaral at mas sigurong maayos ang environmental safeguards nito. Dahil ito ay talagang napaka-sensitibong hakbang.
0: Opo.
8: Ang posisyon naman natin dyan, hindi dapat magbanggaan ang development ng environmental protection. Hindi dapat magbanggaan yung development, no? At environmental protection. Dahil, yun nga, kailangan natin pagsabayin ang progreso at kaligtasan at pangangalaga sa kaligtasan. National security concern ho kasi yan.
0: Ayan, at gamit, ika nga, ang whole of government approach, eh, kailangan balansihin itong dalawang sides na ito. Ika nga, Yusek, ano po?
8: Opo. Talagang part talaga kasi ng ating national security strategy environmental protection, kaya hindi pwedeng development lang ng development without regard to environmental protection, pero hindi rin naman po pwedeng makompromiso ang development because of issues of environmental protection. So the delicate balance must be found there.
0: Ayun, okay. Sir, sa aspeto naman po ng traffic management ng MMDA alongside the improvement ng ating major thoroughfare ng EDSA, nandyan na, ramdam na yung ika nga, asphalt overlay sa maraming bahagi ng EDSA sa kasalukuyan, sir.
8: Opo, talagang tuloy-tuloy naman po ang trabaho ng DPWS yan under kay Secretary Vince Tison, at talagang yun nga, nakikita natin ang napakagandang development ngayon sa EDSA. Sabi nga ni Secretary Vincent, para nag-uusap kami, sabi niya, alam mo, yung no news is good news eh. Kasi he's saying na, what he meant is that na hindi nararamdaman ng ating mga kababayan ang nagiging abala ng mga construction dyan at development dyan sa EDSA because of magandang planning sa scheduling at saka yung coordination sa MMDA para makapag-deploy kami ng additional na mga tao para sa traffic assistance. Kaya kung hindi na naramdaman ng mga kababayan natin, halos tapos na yung first phase eh, at mag-second phase na eh. So, halos tapos na yung southbound part mula sa Orense hanggang sa MOA, halos tapos na ang asphalt overlay dyan at pupunta na ng northbound dyan. So, makita, at isa rin sa mga rason dyan is that yung ating itong ginagamit dyan, ang ginagamit ng DPWH ay napakagandang quality na nawawala na lang pothole, pero hindi nila maramdaman yung dating naramdaman natin na experience natin na pagbago ang asfalto eh dumidikit sa gulong at nagkakalansingan sa under chassis ng ating sasakyan. Ang asfalto ngayon wala hong ganyan dahil after 6 hours talagang matigas ng asfalto at ang sabi nga ni Secretary Vincent, pang runway ang asfalto na yan.
0: Ayun, okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na yung mga narito sa atin sa National Capital Region, sir.
8: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin para may ahiyag ang mga programa ng MMDA. Sa atin lang, mga kababayan, huwag kalimutan at laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
0: Yes, sir. Salamat po na marami, Yusek Torres, sir. Good morning.
8: Maraming salamat, sir.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 and a half minutes makalipas ang 7 AM. Oh, ito, kumusta kaya ang magiging heat index in most parts of the country? At yung epekto ng low pressure area, ha? Makibaligta tayo, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: Narito ang update mula sa PAGASA, atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
9: Yes po, good morning din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, southwesterly wind flow siya nakakaapekto sa may Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nadudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly sa may western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soccsajan, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Palawan. Samantalang yung trough nga ng bagyo sa labas ng ating FAR, ang siya naman nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Mindanao. At magdudulot din niya ng matataas na chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral pa rin yung chance ng mga pulupulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog. At yung bagyo nga sa labas ng ating FAR, inaasahan na maaari na ngayon pumasok nang mamayang gabi o bukas na madaling araw at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Domeng. At inaasahan nga natin na habang nasa karagatan yan ng Pilipinas, kikilos yan pahilagang kanluran o pahilaga, kaya mababa yung tsansa na maaari itong maglandfall. Ngunit, maaari yung maghatak ng southwest monsoon na siya makakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at mangilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy tayo mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga posibleng epekto ng nasabing bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Charmaine, yes.
9: Yes po sir.
0: Sige, tuloy. Go ahead.
9: At base pala sa ating heat index ngayong araw,
0: yes,
9: pinakamataas ay aabot ng 47 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Sangli Point, Cavite. At 46 degrees Celsius naman dito sa may parte ng Tuguegarao City, Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, ang heat index natin for today aabot naman ng 42 to 44 degrees Celsius.
0: Okay. Charmaine, yung binabanggit mo na bagyo na pagpumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawaging Domeng, ano?
9: Yes po, tama po.
0: O kumbaga, dahil ang magiging direksyon niya ay pahilaga, hindi siya didikit sa landmass natin.
9: Yes po, tama po kayo.
0: Ayun.
9: At maaring yung trough lamang po nito, yung maaring makaapekto.
0: Ayan. At base ba sa forecast o sa ng pag-asa ay magkakaroon na ng chances na magtaas ng mga wind signals o wala naman?
9: So nakikita po natin ay mababa po, no, pero still we are not ruling out dahil baka may mga bago pa rin na mangyari dito sa papasok na bagyo. Pero sa ngayon mababa po and most likely dito lang po siguro kung magtataas man tayo sa may northern parts ng Luzon.
0: Mm-hmm. Okay, Charmaine Varilla, thank you so much for the updates mula sa Pag-asa Forecasting Center.
9: Okay po, maraming salamat.
0: Thank you. Good morning, Charmaine Varilla mula sa Pag-asa.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Uy, yung mataas na projection ng heat index nila, Sangli Point, Cavite, posibleng umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Huwebes, May 28, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
13: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
11: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
12: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, pero din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
2: Bangon. Bayang mahal.
6: Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
7: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan.
6: Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal.
2: Pag-uusapan.
6: Mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
2: Tatalakayin.
6: Mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
2: At sasagutin.
6: Mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
7: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Basta po kayo mga kababayan. Makailan maghahain po napaulat ano po matapos ang isang press conference na ginawa ng Office of the Ombudsman. Gahain ang naturang opisina ng